rather be wrong. Selena Johnson. Motora Jackie Vincent. I'll rather be wrong. Yeah. Akhona le mmolelo mongwe o rialo re wa tswa re kenye ko re batho le ge o ka dira tshe botse jang ka pajwang eh le ge o ka hla o re o itirile steering a gona o ka khonang go mogotso fatshe wa tseba o ka setsogile o gonne eh ke ba bakae ba ileng gore ba lekile gore ba gotso fatsa batho ba ileng gore eh be ba phela le bona go palang go le jwalo wa tseba eh o re wa ipheleletsa o re o dira ka go loka ore o gotsofatsa motho gana o ka storile o ka storile o mogotsofaditse wa mogona motho ya ba re le ge o ka bina ka re ga pula eh ge motho a sa kwaneletse gago o tlono le bala gore etse o puleng ene ka gare ga pula ga gona le marole empa wa tsaba re ya tlo bala balang ka yona ke gore wena o hlola le role gore wena wa tsa o hlola le role onja a go bona gore o ka gare ga metsi m e no tlhalosa yona e o ka nnete ya gore le ge o ka hla o dira eng kapa eng gona le batho ba bang mo lefaseng o ka segole o ba gotsofaditse gona le batho ba bang mo lefaseng gore o ka wa itima dilo ka moka o re wa modirela o re o leka go mogotsofatsa o re o leka go mothusa o mongwe o ntse o re o leka wa tseba gore o tsweletse bogogare bja gago ka moka go tshwana le ge o shetso le ka gare ga mošomo o netefatsa a ke re o mo tlhwekise kore o netefatsa gore kore ke nyaka gore pele ba tsena ka kantorong ba hwetse go nkgabose ba hwetse dintlwana tsa boithomelo go le wa tsa re ke eng ka mola go nkgabose o hlhwekisitse o phumutse o ntse o dirile dilo tseo ka moka o ba bietse dikomiki ka ge ba ke batho ba go rata go nwa go sora-sora mesong o ba bietse tsona o ditlhatswitse ebile motlhomong gore e re ke seke ka diphumola ka gore fatuko tse di na le go dira bošaitsana bja maboyana a ke re batho ba bangwe ba boye go fitlha gona fao kore wa tsakeng o tla ntšha le ntwane nngwe selebjana se sengwe se e leng gore be se sa bonagala o ntse o dira bobiotlhe bja gago o bontšha bokgware and-e e le gore o mbontšha bokgware bona bo tlabe ba tseba le bona gore wena o sekgware sa mabethela empa ka lebaka la gore ba nyaka go ne go swaya diphoso go gongwe e ba ile no dintšha o dirile dilo tseo ka bogware bja gago go tlono ba le se sengwe se ba tloseng yenkulang ba se fatolola gore ae a tsakeng gore batho ba bangwe bona o tse gore ba tlelang mošomong o ikwa gore le wena o kgotsofetse empa yena wa se mo kgotsofatse ke motho jale dilo tsa go tshwana le tseo a re sekeng tsa ra di dumelela ka nako tse dingwe kore go na le ka nako tse dingwe dipolelo tsa batho a re sekeng ra di dumelela ka gore di tlone go phusule tsa go busetsa morago jale a go kaone o tswe ka gare ga tsona gore o be le khutso e re e tlhokang mo lefaseng ke khutso mang le mang moyeng wa gagwe o nyaka go ikhwetsa le ka gare ga khutso kgopolong o nyaka go ikhwetsa o na le khutso jale go na le batho ba bangwe ba e leng gore o leka ka bobotlhe go ditlholela khutso go ba go hlola khutso magareng ga lena a tseba ga botse seo o nyakang go se dira le maikemisetso ya gago o tlo netefatsa gore yena khutso yeo ga o e bone khutso yeo ga o e bone gone le setsebi se seng sa kgopolo se ne le gore le moša gore ka nako tse dingwe a re tlhokomeleng taba e ene ge ile ye o fileng yona o file yona gore go na le batho ba bangwe mo maphelong a bona ga ba kgotsofale ebile ga ba kobose ebile a ba kwe ba na le khutso ge a se a thuse motho jwale taba yeo
go thwe ge ile gona go wena e gona go thusa motho te e kana ya se fetole the whole world go ba le fase ka moka empa ere ke go le moshe o se ke wa enyatsa ga o dira sona seo o ka no dira ga ga te mo kgweding o se ke wa nyatsa gore mo kgweding e te go nne go thusa motho mo te go ba o gonne go hwetse motho mo te go ba go ba o e o gonne go fetola motho mo te yona phetogo yeo khwetso yeo o ka ba ngwe dirile e ka ba ile gore o fetotse o thushitse le fase ka ena motho la o mote a kere taba ke yona yeo go sele go sagaletse metsetso ke le semetharo re lebile e ring ya bo ne re a go tsweletsa go tsebagatsa balemi ba ile ngore re a tseba ba iteka e ba dira bojohle empa ga ba tsebege le tsetle re leng ka ga lona ke re le re thoma ka lona gape go lebela gore le rweleng 15 September he le rwele batho le rwele batho tsetsile he alizo pas ali mashiro ke di mela rulena o ipsine ka tshetla ga go mabane ma kontlong o ka re o go tirile ga botse ke motse ba ke se gore sa mabathela mem mash ya e derlenta ta kontlong pila ne o motse ga botse ke tau ya mari jo motho re le boga als ali wa ga mashego lena pele le tshetla ga gela matsalo ma bane re dumela jalo gore o ipsine ka tshetla ga go le lena ba lebele go la ma bane ka gare ga di 14 le khono le ka gare ga le tshile le khono le harbe ngwe shile ka kwa ngwabe ka the hoop ga o sire ga advocate ma bane ba re ke Skanda Queen, Stutla. So we're going to Stutla Satobela FM. Give me my Skanda Queen, Pizza Jal. Skanda Queen, Stutla Satobela FM. Ay, it's a little masala kipo shaker. 15 September. Bawo lang libona libona. Happy birthday, Holina. A get ready day. Kiltet lirlinka garolona. Literally, barke, get ready. Itukish. Ye o nya ka ngwe itukise jo ga ba bo ike mishedise gore le khono go ba beke ye ke ga go ya go dira di kgopelo tsa mushumo ke di bone di kgopelo tseo di tshwile mafapa go fapana fapana a di dirile tsena mfas fatang get ready molimi ge ba ye pe ile beke ya gago ya gore o ye o reke peu e go ba o ye o reke di jwala get ready get ready bare molimi ga re a bare el nino ya thoma ka October a molimi a tsoga re yo bare go tla le dimo le lengwe ke mo ka wa dula fase wa phuthema tsa go a se molimi owe molimi ga lebele goreng o re bona metseke ya khwetjang kona a tlo nushetjang dijola tsaka get ready take mo ile ngore e re go rena re le batho la botile lengwe le lengwe ka gare ga beke ya boraro ya September ke ileng gore ile ya tsebagatswa ke American Public Health Association ebe ino le moshabatho gore lena e bang letsebo ya gore diemo tse dingwe le dikwešišeng ge di tlo direga e bang letsebo ya malwetse ge ba se ile setlha sa malwetse fisha galelang go ba letsebo ya gore dilo tsa go tsona le tse gore di thibela jang ge ba go etla boemo bia bo so bia go sebe botse bona e bang letsebo ya gore di thibela jang are beng ka gare ga dikopano are ithuteng re ruteng meleko le metswale ya rena gore rena re tsebe gore re phela re le komana madula a papile be ready. Are you ready? King ye unya kango luka kayona. Unya kango pela ulukile kayona. Alright. Kelta shilona le rilenka harholona. Ladi 15. Arlebala gore khwidiye ke lep temba.
September. Akere ke re le ke go dia batho ba go rata di lipstick le ba le be ba sa dikwishish go dira jwa lo akere gona le tshe dingwe tshe ileng gore batho ba itlametse tsona ba itiretse tsona ge o dira jwa le wena o reka gona le setseka se sengwe se ileng gore sia go bana ba borena ba go ba le ba go tlhaselwa ke dikankere tsa mehuta re etse ba gore kankere shi e iphile matla ya naba ke mogao mongwa gore a re thegeng meloko le metswalle ya rena ba ileng gore ba phela ka yona ba ileng gore le bona ba hlokometse batho ba go phela ka kankere e kwa re tsheta ba ya kere aha a reng megaleng a reng di gona tsa go tloga tsa masa tse ileng gore le tsona re tla be re di lebeletse ka gare ga le tshe le le le khono ke bone gape re le mosha gore ke le tshe batho ba ba go rata meriri ke go pele meriri e e iphela ina le e watsa iphela ina le taba afro ke re ke meriri ya ma Africa it's World Afro Day le khono yona ye e hlolang dikgaruru ka dikolong ge bana ba dikolo ba bangwe a kgethile gore yena o nyaka go tlogela meri ya gage e le ka ona mogweleng ka gona e sa logiwa e sa dira eng ke a gopola gore ka Gauteng province ile ya ya hlola mmudubudu World Afro Day go na le batho ba e leng gore ka gare ga kgwedi e ya lewete ya bonyetsi ba tlabe ba bontsha bobotse bja meriri ya bona ya tlhago taba e dira ngwaga ka ngwaga ka di 15 September ke nngwe ya go nola mosha batho ke nngwe ya go lwantsha taba yela ya kgethologanyo ka gore go ne le batho ba ileng gore ge ba phela ka yona kudu-kudu e dira ga mo dikolong re bona bana ba kgethololwa ka yona Shale re lebala gore etse se sengwe se re se rueleng bjalo ka boikgantsho bja rena ke yona meriri eo e meso ya afro e ya ntshutu ba bangwe ba kgatlhanong le ntshutu eo mo le ba lebala gore ke seo maAforika a ikgantšhang ka sona maAforika a ikgantšha ka yona afro eo Jale go na le ba e leng gore le gona ba tlabe ba abelana le batho ba bangwe ka bobotse bjowe boikgantsho bjowe bja meriri le maeto a bona gore ke ka lebaka la eng a kgethile go phela ka yona 086-000-2452 choose the crush ya gago ya molemi ke re tsenang ka gare go yona le ga botse le gona all right Manhattans le nna ke lokile are you ready are we all ready go 061-715-7100-086-000-2452 di gona tsa go tloga tsa mas re tla tswa le tsona gona fao

0: o mongwe o rile jalo a re e reng ke menyana ka lerato e reng ke menyana ka bagwera e reng ke menyana ka mošomo o mongwe o re jale ke lokile I'm ready to start over again the Manhattans ka gare ga mošate wa tsebo le boithabiso ke yona kgwedi ya gona e a re e gopoleng gore ke ngwaga o moswa ya o ka thoma gape o ka thoma gape gore ke nako ya gore o thome gape goba ke nako ya gore o tswalele ke nako ya go tswalela goba ya go thoma dilo leswa ye re leng ka gare go yona a ke tsebe gore wena o lokile go thoma kae a re reng go balemi ba rena di Tuesday crush rena ke bona ba e leng gore re re bonang shine on tshelelang ba re nyakang go ba phadimisa ke ba femeseng ye ka mošate a ile seno go sele go sa galetse re gone le kae Vincent
1: ke khotso
0: re le bogile re le boga
1: le ke sema ho mo tsema ho ke go re mo popo go re ha a tshwenye le ka mo re go ba ska sofa go le mo ke ho re ke tsi ya sa matsa le mo go be se sema ba
0: all right matsa pelo o kae o gona ka kwa ga e ka ku All right, re le boga. Molimi o we o le mang ke duma ge re ka bolela ba limi ba gore na ba dirang re sekano a ke re batho ba santse ba tsebeka mishumo ya bona.
1: O le matamati le kavish.
0: Oh, ke molimi wa tamati. Le
1: matamati le kavish.
0: Re le boga.
1: Le ba wa o frawe le go fete ka bona. Go matsume ke re ba ba ntse ntenta bona.
0: All right. Yeah, ba go le go le go le re le boga Vincent Makoba ka mshate a ile se ne go se ile kere le gona go se le go se le
2: ke ri ma se go dimela
0: monna ka mafateng a magolo a ga dikgale
2: haleluya tso wa dikgale ka ra fia le
0: boga o kwa ke rena
2: amen mmimo o mo go no ka mo se ba ka mo Mashabela manaka
0: o na
2: le teng ke di go bude ke ka moga di wa le ma le mashimo
0: o
2: se khwari
0: ya
2: ka mo le ga mogopo re na le mmatsane le mmatiye tsane
0: yes
2: le le no le di go go tsa go wa le register currency tera wa le re tsene tse ga ha ntse ho shoko le ena na le dipini go mo ga ka go lena wa le ma merogo
0: ya
2: ya ba tlo go ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba
0: ba ba ba ba ba ba
2: ba ba ba ba
0: ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba Hey, Kalibon. Thank you, Robin. Malaysia. Wow, what's a car? Come off a thing on my coat. I got a pastel. Real over a shay. Come, shut your eye, listen over silver salage.
2: Kevin.
0: Arlo Ching.
2: Massa.
0: Ebat. Arlo Ring Massa. Aria Levering. Mahuama Rule. I got a various.
2: Young lady gave you a little.
0: Hey.
2: Kevin, ka weekend ya re bolela re tlo ha ena.
0: Re di tlogela ka ona mogano le dileng.
2: Re tlogela ka ona mogona o. Ke ya ka go bolela go tsosa molimi, molimi o mogo ke motho mogolo KV wa tsiba. Ke mo mo ga jo ga ke me bo ke motho mogolo ke re mmila botiedi seletsela mo Tiberias. KV o je ke di tamati.
0: Yeah man.
2: Yale wa tsiba a ke se o rena sentse re motho se jwang o lokuma ditle ke mo stupu mo la tedinti wa tsiba KV o je.
0: Wa tsiba re sentse re tle ka yona yeo ya gore are ba limi ba ga ba rena re ba thusa jwang. Ba thusa ka nnete.
2: Diska o kwela ga botse re ke re ke tso se o mo mushwana ke e sa lo muswa o sa to feta matric ba re ke sepo go ka re le kalakala gona mo tsederia o je ti spinach ke le fela le go luma spinach cabbage le di eie
0: ya
3: Ba hole ba le ba re fep ka tamati ha re reke tamati ba re fepa ka bo haufi mohadi bo
0: a re leboge gadi re a ile boga taba yeo
3: ke a leboga mohadi bo le tsatile le botsitsele yo modimo tsuo
0: a le lena ka moskuru e mapela ke re phedimela nke tsho hle botho ka any 11 ka mshanete ba ba vedi ba mafelelo ke a lo tsha go sele re gona sama
4: Oh,
0: Anna,
4: I'm not going to be able to do it.
3: Oh, my God, I'm going to go to the house.
0: Okay.
3: I'm going to go to the house. Kebechi, the spinach.
0: Yeah.
3: Wa boraro ke bommane me deling di tabara mosale ba shimaka spinach le kebechi.
0: Ke nka re temo ye ke di mama ding ka mo ga e ka mo.
3: Ai, kudu.
0: Ai ke bona ene wa tsaya matla. Wa tsaya matla ya go yeo ana a o batong. Aba phadimishe ba o bo ba phadimishije aba tsebege batho ba tsebe gore e banya ka khabishi ka mo masiala ma ba ya kae.
3: Ga bo tsela ke gopela go godisa boko go ne ba gola mabane ke koko thaitha moshibudi maphetu ba tsara 94 years ba le masiala ma kere. Aba re golele tshe.
0: Ao batho nkoko e golang le golele gole le phadimele ke tshohle.
3: Ene ba ga se
0: ke Thank you Anna. He, ta ba tsaka di ringa

0: Wear it all over again. Yeah, get ready day. Ke le tshe linkar ga lona. A ke tse gore o loketse go ya kae gana jwale empa loka. Loka go ba ne metsotso ke le some ne. Re lebile gona kwa iringela ya botlhano. Rena ka mo re bolela temo ka masa. Rena le corporation e ri etetse go mesong ya le gono ka mola tlase ga moretsela. Ba re ke ba Shagasheng Primary Corporation mo ile go re hlekana le ma Agnes Matenshi mama Tenshi dumelang ka moe go sela go sagaletse
1: yo bela re a le dimedisha ba gashi
0: eh
1: FM le ba theletse ka moka
0: mo gashi ba re ke KV mashego ba re ke na pagati
1: yo bela
0: eh le ga botse ekere
1: ga
0: botsa re kwenleng awa le rena re tsogile hle bathong re ya leboga re kwa bo sejwang wa tseba etse ke mama Tenshi go ba ke ngwana Matenshi ke ngwana Matenshi
1: tobe
0: ke nyaka yona ye o re ya leboga ke netefatse go tswa makhulu thamaga municipality ka mola ga sekukhune ka mola ba ka kwa tlase ga moretsele batho ba kwa thabeng tsa ga moretsele kwa re tloga re leboga batho ba Shagasheng wa tsaba sis egi ase ke na le melaitsa e mentshi ke hwetjang batho ba re di corporation tsa bona di wele di corporation tsa bona ga di sa kwana he di a thulana go gaganwa re na le go iputjisa jwale ke lebeletse mashemo a lena fa ke ya makakang gape xi a ene ke corporation nke rno le no re tlhalosetsa gore na lena leto la lena ka corporation e etswa kae le fihlile jwa le gona joang go swarana ka ona mogo la dira mushumo mo kakakaka re tle re kweletse le ditshwelejang
1: sobela
0: eh
1: rena re le ba Shagasheng Primary Agricultural Cooperative. Re thomile temo ya rena ka 2016. Re le basadi ba bahlano, basadi ba five. Ra thomisa ra hwetsa molala o tletse o nyaka o dipushiwa mola ga moretsela.
0: Yeah.
1: Re tse o khopela ka mshate ba re file yona. Ra thomisa re le basadi re ipupileng. E mole mo a tswa sori lepe mo a tswere mo go makala penga tswere ga rafu.
0: Mm.
1: E tshele tre sinayo.
0: Le le ba sadi ba bahlano.
1: Ke ka re berina le matso a rena. Le mogopolo ya rena.
0: Yeah.
1: Ra thomisa ra rema madiga. Mola ga mretsele ra ria ja rata ka madiga. Ka re le tshele ta gore ka fancy le re sinayo. Ra thomisa ra dipusha black ya rena ya shala ile ga botse. Re le ma pleke e nyane ka bakala gore e be re sina le tshalete ya go ka hira trekere re be re kisha matso ra le ma pleke e nyane ra thoma ra koleka tshalete ntho e bula yang rena di cooperative go tlhoka meeting ka gare ntho engwe le engwe ga re dira re dira meeting ra dila fatshe ra e kwanela ra ntsha tshalete ra gona o dira seo re se go putjeng a tsoma ra le maplek ya rena a ntsha tshale tira kole ka rara re ka di seat a ri ya ntse ba rengi seat bed a thoma ra ga sha di peu ja rena mola ra re ga di thoma di godile ra di tia ra ra ri ya transplanting ra di ga sha mola ka di line re thomile ka spinach le beetroot ka re re go pula gore ga di berekisi ga di nyaki di chemical tse dintsi
0: mo
1: ga sha go pela merole mo le ga mretsela go na le batho ba bana leng ba ruileng bana leng di khomo dipudi di go ra go pela morole ra tshela mashima rena gore atle a nontshi di jwala tsa rena re be ntshimi ya rena e gausi le noka e be ri ya ka nokeng re re le mitomo re ga metsi re khona no shetsa a wa ri dira tshelela ra tsheletsa di merogo ya rena ya ba ene botse ka tsena mo mtseng wa gamretsele ra rekisha ba re rekela ke mo re thomileng go thoma tshalete ka mo mtseng mo re rekela ke community ya gamretsele ka thoma ra bona re tshete gona ra itsia ra reka water pump ra reka le di pipe a thomisha ra hira trekere ka gore be re bona gore jale re a bereka go a berekega gore go no lema leke kgolanyana go gone ba le letseno le le kaone ka gere le cooperative re be re sa tshwenye rena le tsebo e kalo
0: ke ke a ke le a ke
1: thadi jarna
0: le sa record a ke go le tsora ngwana fao ma o sickness a ke le sa rongwana fa o ke ya kwa re leto le le tswa gole lena le mengwa ge me ka e go hlagana jongwa le leto le le le thomishitseng ka gore ke ya bona gore mashimo ona ga ka ka ditsweletse tsa lena ga dikaka le setse lena le mengwa ge me ka ile le go ka gare
1: ga 10 years
0: 10 full years ka mo ka ga lena le bolela gore e be go sna bana le go tsebe ka gore ke ya kwa gore le thomme fa la tsa gato ya bobedi gato ya boraro be go sna bana le go tsebo le go sna bana le go bokgoni ka temo go ba ke maitemogelo a le tsang le yona go tswa ma lapeng a lena fa paneng
1: tsabe
0: ke be ke buchena taba yeo jwale le khontshitswe keng gore le be le fihlelele 10 years le khono re le bone le tsebega ka pepper jew le tsebega ka spinach ka cabbage le le mo le leng gona le go fihlagana jwale le shetse lena le ba shumi ba bakae go ba babereki ba bakae
1: nna le ba babereki ba le some
0: yo batho ba le ba bahlano ba tswetse ba shumi ba bahlano
1: tobele
0: le lema di jwalwa tsa mogwita mang ka gare ga mashemo a lena gana jwale ke a makai lena le di hectare tse kae gana jwale
1: nna le 8 hectares
0: ronjwa tse le di tshwele tsa go le dumang gore di tsebege di fihle mebarakeng e megolo ye le sa tswangela e fihlelela go ba tumo ya lena ke go fihlela mebaraka ya mogwita mang kae
1: rena ka mashemo a rena re le makhabitsi le ma spinach beetroot eie green pepper tamati di butternut ke ile ke ga go nyo a le re setse re tsheletse re ke di bela mo di shopong tsa mo gae
0: ya
1: e ile re ratile gore re tshele pele re gole re khone o tshela ka ntle
0: ke ma ke dina ga di fitele dumang gore bakatse ba ka ke di ka kgatla ke pepper jew ya lena ke ile kopana ntsoko ba re gape pepper jew e bona mo ke a shagasheng primary cooperatives ke ma bankele go parara fe go ba me ba ra ka ife ya kantle ye di dumang gore ba tsebe gore gona le shagasheng ka mogamretsela
1: dina ga ma ba bitse go tsana le bo China
0: le dumang go
1: isa tile gore ba ka go tseba
0: e ka lena
1: ka rena
0: ba tsebeng ka lena ye le dumang gore e fihle China ya go tswa tshagasheng cooperative sekefe
1: yona paper tshe ya rena ka re on yo le berse tshiri tidibela ka mo polokwane
0: all right
1: eh
0: le ka mo le be le setse le khoditse mmaraka
1: e be rena le contract le bona
0: re a leboga yo re a leboga le dira mo bere ko motse mushumo lo dirang mama Agnes ko mogolo kudu ka le bakala nako ke ya bona gore re tlo ba re ya go bomuruti ye le dumang go bona di go ba le kaeletsang di cooperatives tsedingwe gore di direkenge le le fishagalelang go ifihlella mo le leng gona keng
1: ko gore di cooperatives a re berekeng a re complain a re recording dinja rena tsha le bega etjo a re recording a itsena a re recording le re sare ni bitsini ka gara ga di cooperative o re dinja di ska ba ba gona
0: etse le ya go di shana ka mo di cooperative go di ka go itse
1: ya gola
0: le ya gola
1: eh
0: mara lo ya
1: ra gola
0: taba ye o ke dumela gore ke yona e dirang gore dinja di ska ba gona le di papana
1: tobe
0: le khwetsa gala kae mama Agnes ge batho ba duma go no bona mishumo ya lena e mngwe ke la hletse mo mafara hlahleng batho ba le khwetsa kae ge ba duma go tseba ka lena
1: mo di WhatsApp o re gona
0: le tla ka la Facebook a le tsale ba fa
1: Facebook re gona
0: ba re keng shagasheng
1: e shagasheng 876
0: all right Mama Agnes Matenche go tswa Shagashen Primary Agricultural Cooperatives re lebogile kudu kudu go tsela ka lena re a leboga ardumeleng papa tebogomolo o i arisheng go moruti ke ngwana hao.

0: ba theletse ba thobela FM ke rata go tsiya sebaka se ke le dumedise go tlhe mo le ka beng le le gona dibitsong le le maatla la o phela la morena wa rena Jesu Kriste dibitso la ka ke Pastor George Mabela go tswa kerekeng ya Mabilwane Tabernacle ka ntla o senya nako a re baleng lentswe la Modimo mo go Psalm 127 temana ya pele yona e balega ka tsela e ntlo ya go se agwe ke morena baagi ba gona ba itapiša ka lefela motse wa go se tšhireletšwe ke morena baliti ba ona ba o letela ka lefela Modimo a khutšwa letlhonolofatše batheletši ba thobela FM mo re badileng gona mo re bala Baibele bukeng ya dipisalomi mo Bibele e bolelang tabengwe ya botlhokwa gore nto engwe le engwe e motho a ka nyakang o edia mara a beela Modimo ka thoko motho oo o tshwantse a emele o palelwa o sa kgathalee o re nako wena ma mo re badileng gona mo Baibele re ba o leka o aga disamente ba natso ditšhelete ba natso mara ge ba ka leka o aga ba beile Modimo ka thoko Baibele e bolela tabengwe ya o kweša botlhoko e re ba itapiša ka lefela ka mantšu a mangwe le ge ba etswa ditšhitho ba emaema ba reka matšhira ba reka dieta tše di botse ba hira di-aeroplane tša o nyaka o tlo ba nametša ba ya dinepeng ge e ba Modimo ba mothokomoloile batho ba ge e ba Modimo ka nte ga dilo tša bona Baibele ya ka e re ba itapiša ka lefela Motheletši wa thobela FM Modimo o bjalo ka motheo o bolela mantšu a Modimo ka baka la o tseba gore ke yena monyeleetlo Baibele ya ka e re lefelele o timela ba bangata a re mpa nna wa ntsamaiša Jesu monga leeto o ka re batho ba baswa ba ka lemoa taba ye o re bophelo bo ya pala ngwana papa a bo emele o potuma bophelo bjo o re bo rope o ka ta wa re motho o mongwe be ke sa potuma a bo emele o taiwa bophelo bjo o re bo rope bo nyaka o lebaleba bo nyaka o butši matho ngwana papa bo nyaka o tseba gore wena wa di bona ditaba bo nyaka o tseba gore wena o bothale mara e re ko o botše bothale jwa nnetennete ke ge Modimo a le ka re a dilo tša gago bothale jwa mmakgonthe ke ge o ikamogela gore nna ke motho nna ke a palelwa nna ke motho nna ke a šitwa nna ke motho nna ke a iphokolela e re Bibele ya ka Modimo o re file moya wa gae gore o re thuše o re tlhatlola phokolo banna ba o tuma ba leka o dia dilo ba opola o ka re setumo sa bona se ka ba etetša se ka ba lwela kgatlhanong le meleko e re ko o botše motheletši wa thobela FM Baibele ya ka e re o itshenyetša nako nto engwe le engwe ye o ka lekang o edia o beile Modimo ka thoko o tlo palelwa o tlo namela thaba o tlo tšwa dithitho wa palelwa o ruteile re a o leboa ka thuto ya gago o ka o thuša o ya garatšheng ngwana papa wa o nyaka koloi re a leboa e ka o thuša o reka saka ya bupi re a leboa mara bophelo ka kakaretšo e re ko o botše bo nyaka Modimo ka baka la eng na dilo ka moka tšeo ka lekang o di dia ge o sena Modimo Baibele ya ka re o itapiša ka lefela ke baswa ba bakae ba ba leng ka re a tlhakatlhakano mmamohla ka baka la o itokela ka re a maratwana ba bangwe ba bona ba rile re a dumela o feleletša o dumela maemae mošimane wa o tlo ntšhetša sethunya mošimane wa o tlo ntšhetša mphaka mara ge o beile Modimo mo pele e re ko o botša ka o sebela Modimo gore monna o le a ka tsamaya ka koloi ya botse mara a botse fo leeto Modimo a khutšwa o thonolofatše baagi ba o aga ba sena yena ba itapiša ka lefela amen
1: amen and amen re a leboga bo moruti ka ona mokgwa o rena phele re ketemela go mpho morase o re fa ditaba tša mathomo ipsene ka manene o kamoka mošhato wa tsebo le boithabišo mirwa matome sekuba le bona ba gona le setlhopha sa tlhokola tsela ga jale mpho morase mošhate shalom shalom

0: Ke eng e ga ke la bone na o di ga me eh eh eh wa tswa ke re phelela ka chapela metla yo o tsiga aga wa ngwa nga o sa kwa ga le monetho nga o sa kwa ga le nga o sa kwa go kwa ga botse na go kwa ga botse wa ngwa ga bjale le joy a dilo di tla thata fa ke o kwa ga botse we sho ko kwa ga botse tla ke ke bona go kwa ga botse ke tsebe na wena o ka be o ngwa ga botse na.
1: Ya di thata file ga gona le ka bothata ke nagana gore motlho mongwe ka mo a leng gona ga nkwe ga botse ke a golwa ke a tshepa gore mo nako sa fediseng pelo
2: re tsaka go farologana nako je farologane botshelo bo tsama
1: ya no ya no ya ga nkwe ga botse ka kwa leng gona ga gona le ka bothata re tla e lokisa mo nako sa fediseng pelo motlho mongwe dilo di tla sepela ga botse ga gona le ka bothata tlhake ke bone dilo tsa kankane di alright ga gona le ka bothata e re tsene ga botse ke nnete re tsene ka sona sebopo se shiwe metsotso ke le sebopo go jala iringe la botshelela mo ke ditlale meso tsa Thobela FM ona le go shiya SSC jalo se ke borgo foroko spiriti le mena ga ishiwe ke sepela jalo le joy le thabola ga mathato aga re tlogela jwa se jisto ngwana se tshentshile gore o gona re iphelela ka thapelo se se jana le ka le tsoga ga botse meso ye ya le gono
3: awa gona le ka botshata ngwana
1: a e ka be le tuile ka nnete re tloga re tsugile ga botse le tshatshi le la le gono aga re sa tsene gona bjale ka gare ga lena neo bona wa tsare keng ditaba di kwagetse re kwile le tshatshi la maobane ba bontshi ga botse gore ba tlogile ba khwetsa stop sa botlhano ka kwa go la Captain Park ebile gape ba bontshi jalo gore ba tlogile ba khwetsa mo kitimi we le gore nge o tlogile a lobo bophelo gona ka kwa Captain Park ka se le gore se tlogile se tshosa ma Afrika Borwa se patlala di tjo kwano tsale a go ke engwe ye le gore ka naga ya Afrika Borwa se tshintshe le gore ba ishetse morago ebile gape ba netefatsa gore le le la Captain Park motlhomo ba katla ba khwetsa motho re motsebang gore motlhomo e ka ba serial killer ka ge se tshe ba ebe ya ka sona sepoko se weng jwale re ka thaba ge o ka ba le se kaone se ile gore se tloga re se tswelela re lebeletse tsona dipolao tse ile gore di tloga di tsweletse kudu ebile re lebeletse go tselwa maphelo ga batho ba bomme bontshi ba bone ke batho ba bomme jwale e tloga e makatsa gore ana molai wo a ka ba a sheditseng ke eng se ile gore se tloga se gapeletsa gore batho ba bomme ka nageng ya Aforika Borwa ba tsele maphelo ka sona sebopo se so ke engwe e le goreng e tloga e re tshositse re le maAforika Borwa ebile e emeleditse le mekgatlho ya go fapa-fapana ka maoto e emeleditse le sepodisa sa kanang ya Aforika Borwa o tsebile maloba re boletse jalo le me Atlanta matches bolele di sa naga ya Aforika Borwa sa sepodisa re boleišane le ena ka yona taba ya mokhuta o e fela be sa phatlalala shimoe ra bonantse ikeka e ya o tswela pele na re sa ipotsiša gore o ya pele go tla kgwetsa ditupo tse dingwe ga re tsebe weso o amogetse go ditlelemiso tsa Thobela FM tla ke reka fa
4: rena re ba ga modise di le botse ai a re tle ka thoko ne mo e le gore ba re tseba ka la modise re leboga mang ge se Standard Bank MyMo account na lapa la gešo le gwetša fashion e mmo ka phokoletso ya go fitlhela go 200 rand ka go legit le di-grocery tše mmo ka diphokeletso ga Shoprite ke eng e nngwe e mmo ke phokeletso ya 35 rand kwa KFC lwene re topetše ka mmo go sa ga go sefane go swala le rena ba ga modise ge o bula Standard Bank MyMo account le gono Standard Bank ke wabwaaeletlana go ne le dipeelano
5: yo ga e ka mokibelo e sa le go sassa dibe di boya go boya mmino o llela godimo ka kwa ntle e se pakete e letla go bone malome a tlhatswa koloi e sena ditšhila mongwe a tlhatswa diteke ka toothbrush ya gale ye e baneng ba gana gore re e latlhe mongwe ka ntlong o a goelela o seke wa fetsa sunlight yeo go bone sesepa sela se se tala se letilwe ke dibjana e washene gabotsebotse se letilwe ke botlhe ka ntlong ashane sesepa sela se se tala se re godišitše mme ke a tseba gabotse gore se tla godiša le meloko ya kamoso sunlight celebrating 135 years raised by the bar
1: tlholo mtšha ke yeo mo go Africa channel Africa go thoma ka la 20 Setemere o tlo ithomela go bakere motlho mongwe wena o tlo itemogela di-podcast tse tharo tša Channel Africa tšeo di tlo go thabiša e ka llabobedi le lengwe le lengwe wena o ka tla wa kopana le lenaneo le e le gore le tsebagala jalo ka Tech in 60 minutes laboraro le lengwe le lengwe wena o tlo ikopanela le lenaneo la go bitšwa Planting the Seed ka llabone gona o tlo ikopanela le lenaneo le e le gore le tsebega jalo ka Channel Africa Conversation jwale di-podcast podcast tse tharo ka nete ke maphaga a mararo a ditaba Afrika yete ya dipoledishano wena theletsa ibile o bogele dipoledishano tse mo go channelafrica.co.za gape o ka ya go Channel Africa mobile app le mo go SABC Plus wa e hwetja go thoma ka la masomepedi tee Setemere aga e ba mmago dipoledishanong mo Channel Africa, the African perspective.
0: Zika Kazis and Geskenu Cultural Fair 3.0 Kachimishan Mogoli Tembisi the Honey Local Municipality Kamu Mogoli Mpumalanga Sports Arts and Recreation Ifi Hili Ita Wipsinela Rinaka Mkibilo Masumpidi Sela September 2026 Kwa Mtlanga Showgrounds Kwa Mtlanga Kampumalanga Province Dihapa Mpsikala Chi Kaspanyo West Rwanda Gulu Questa and the Josh Nelza B Lilo NTK Amination Vusi Kamyo River Voice King Zefo DJ Menpe Zugo Onzunza Ninkale Zeboza Igugu elihle amavilo westimela amadlanga nezalemane le babango ba banchi batla go thabisha ka mmini ga re fele lefao ba lapala gago ba mogetswe ke ra le bana ka moka dikemtšhele tsona di dumeletswe dijo tsona di tla rekišwa ka gare ditikete tsa batho ba bagolo ke 120 rand fela VIP ke 500 rand tsa bana ba ka tsa mongwe ka lesome pedi ke 50 rand gomme di humana ka USAV Shoprite Checkers le compute ticket meja go e buloka ya senyane mesonga ikwekwezi FM PBS station of the year
6: hashtag Sika Kasis, yes, King.
7: Tell it to my nanny or Arena, I'll fish a musical thing.

0: Again, a Joyce Sims again. El rongwa mukwa gabiya lo tobela FM ditla lemeso. Come into my life. Radira. Yela ya gare eng khopotsa Celine Dion. A ke tsebo goreng. Motlhomong ka lebaka la gore mafelo be ke re mone le goreng ke gona thoma go gata sefale la mathomo moleile gore ila alwala.
1: Motlhomong ke nana gore ke matlang
0: ka motlhomong ke ntho e nkgopotsang yone ka lebaka la gore mafelelo a be ke re mone a le botse ruri go pela ga botse gore ile a ba le bolwetse bola re bo bitsang stiff person syndrome mo e le goreng e ba palelwa le ke go bolela bona motlholo semaaka mabotse e le gore modimo wa dirile o kgonne go boelela sefaleng a opela dikosa tsa gage ga botse ntle le šitiso mafelong a be ke re tswang mo go ona ke setse dingwe tse e le goreng re a dithabela re bona bogolo ba morena o gopola ga botse gore le lira ile ba motho e le goreng o tshwara ke kankere a se kankere ba re keng
1: stroke
0: mo e le goreng a palelwa le ko go opela eno mafelo re mone e le goreng modimo a mofa mogao le ena o kgonne go opela batho ba modimo a ona ntse e palang gabjale re lebelele gore na re tshwereng ge re lebeletse taba tsa bana ba rena o tsebekela bobedi mo e le goreng ra ba Tlang. Nako ye radio ke ya lena se ya le moya ke sa lena bana baka. Maabane be re bolela ka taba ya di wheel beke re le mo yona ke beke ya go le mo shabatho. Ba bagolo gore ka nnete ba ka dira di wheel tsa bona. Ra tsebo re wheel e bolela ka dithoto masheleng le fa le le gore ng le gona ka gae gore le ya go mang. Beno wena ngwana ka kenya ka mpotse na gona le sesengwe ka gae se ile gore ngo se lebeletse o nya ka e ba bogwa ba gago o nya ka e be sagago ke nye e ile gore ngo e lebeletse gore motlhomong wa tseba ye o ka re ka tla ya ba yaka goba wena o motho wa ile gore ngo e kemisetse gore yena o tla shoma a kitiela le fala gagwe o tsiba ga botse gore re go tse ba bangwe ba humana ma lefa le ile gore le mo yemetse ga gola ba bangwe mo le ile gore ke bona ba kitirela lefa la bona wena o wela ka tshukwefe o nyoko kitirela la gago go ba gona le tshedingwe ka gae tse ile gore ngwa bona ra tse o ka reng ka ba ltsona ya ba tsaka ya ba lefa laka ge ke tlo gola ke nyaka letlelo le botseng bana baka taba shiwe go bolela le yona re tlotla ra go phurulela yona o ska shoota mthele jwa thobela FM go pula ga botse gore nomoro ela rena go bana ba baso ba ile gore mba nyaka go tsena 063 028 8050 ke 063 028 8050.
1: Age nete ke gore o tsebe mola go disa fisher to be re bletshana jalo le Dr. Posa ke mashangwane motho yo ke gore nge o tla ba re tlhalosetsa jalo ka meketiko ye le gore nge tla be ba gona re lebeletse ba ithuti ba le ba tsena sekolo ka ngwagola wa sekete magolo senyane masome shupatsela class of 1976 bona dula le rena gore o tlo ketse dintsi go tswa go yena na moretla.

0: bonolo gore o be coach
1: ke nagana gore motho moshumo ka se ba o montsi ka ba ka la gore motheo o shetse ona le yona di basics o shetse ona le yona o na le tsona go feta nna yo le gore ke a o thoma ile gore a sa ka katsana ka lepatlelong
0: gore re boke kana e go sa sare ka bona e le coach ka smagatse
1: botsifela
2: yo le ka gore motho o be le motshwara dino ngire nka ne isa be go coach
1: motho wa ba tsara e le tsana sa go dumela ke dumela gore e ka ba bonolo fa yena di tlhopa matjena ba hire ba bathwala ba motlhatlhi mogolo motlhatlhi wa batlhatlha wa ba tsara dino o ra loka pele ba ba ra loka morao ba tlhase dibele
2: bele
1: gore o re khuetjo ya gagwe mo stopeng sa Texas technique e ka ba ya maemo a go dimo
0: eish batho ba modimo e bile pele re fetse ke nale bothata ka tsela e le gore ha ona molekani ka mononabe and we tshepo tshepile ka go ikokotlela go dimo ga tsetsa gore o humane molekani mo online what bona jela cha o ka rotla ba le mathata gape go bontsha o kare ka mono Africa borwa go ana melela gore batho ba jabetswe ka ditaba tsa marato
1: ane ya tshusha te ba ye le join
0: we tshusha ka e we mela ke ringwe na robe le ka tshe
1: o ka mapili mwana wa tla tshusha ka ba ka le hore
0: we no bulala ka o tla le tla
1: tshe di sa ke le
0: tla tshe oya oya oya
1: na le bana ba ba setsana ba ile gore le bona ke duma ge ile gore bana le ta akere o gopole gore o nyalwa ke ge motho ba bangwe ba gona ba ile gore motho no rena
0: ba
1: nya go nyalo a suppose ga ile gore nka gotse le gore mogwera wa ka o ba o mongwe wa gausu le nna mo sadi o nya ka o nyalwa ka tsela ya gagwe dilo di sepele ga botse
0: o tsiba ke makatsa gore motho a ka ba yo ntsha a tsamae a yo ntsha mashelenga ga ba shumela mengwa ga ngwa ga a wa ke lebele tshe tabela ya batho ba le ba tsamaishije ba tsamaileng ba ile ka America ya di FBI a ke ba tlileng ba ba rwala ka mokana bona ba ka gare ga taba ya ne ya scam e ba scama batho ka taba tsa marato so ya go bontsha gore botsebotse pelo nya ka se senyaka pelo nyo go ratiwa o ka nokiti yang gangara wa re na pelo nya ka o ratiwa o na le wa motho ano re wa tsiba o ka re mautu a wa botse o setse o nya ka lerato
1: I'm going to push on the joint. Famotse tshelotsa sa mon wa bona jo tsa tsona tsona
0: tshe ke na le kgwebo ke na le kgwebo na mme wena shimola o le sa le mishu mo gore ba o fe edilo tsa o ka moka o tsi o fe motho ai le na mara ai na dab
1: eish la re jisha mara
2: ke batho ba
0: ba sa team
1: ba re jisha team
0: ba jisha team man
3: aye para para fm aye aye tovela fm aye
4: ke nako ya go kitika kgwedi ye ya bokwa
3: mbeke mushimo ya tv e hasha twi na Africa ya dinaledi
4: go thoma ka iri ya botshelela mathapa ma go fitla ka iri ya senyane boshego mo kibela ngwana wo bala le sime senyane le wedi
3: Africa ya dinaledi na tv Zona Betsy Wangatuba Healy, Maine Keva, Professor Mahlae Labari, Riro Tengatuba Healy.
4: Lesekela Hailo Akilena Lole Labui Keta.
3: Watanganana Wumpuwe, Namuwasha, Happiness Marke.
4: Tobela, Ndandu.
5: Reading ye. Re gopola bobotse ba dithaba tsa lulu re gopola bothaga bya noka ya Limpopo le taba le lebelle re apara myemelo di fatlhong ge re gopola ka maina go theiwa dikgorong tsa bagalabe le bagekolo
6: mo ngwetse kgosi ya mathomo e le go seolwana wa latsela Ramohibidu wa latsela Marile wa pele abe go latsela kgosigadi Mpuso
5: Thobela FM e keteka bokgwa le setso sa gago Thobela FM Shata wa tsebo le boithabiso.
7: O shaye, e go tsikinya maikutlo ya go thabisa. Thobela FM, mo shata wa tsebo le boithabiso.

0: Aha, Gigi LeMaine lobola ona le maranza mo go sheng yona ye we kwanga bale go thobela FM di tlalemiso pele ga mo kwile rato laka ke a shebe na kwa ina le zingcumalo gona mo ke go shengwe le gore hey a ke nya go tseba gore ka e provinceing ge ka du lla batho ka moka wa tseba ke
1: swika
0: yeah ke le sika ka dite ke ngwa di go sha tshe ile gore nge di bo sekudu gore lebeletse jandra ya le kompo ga bia le re re bone gore na bana ba rena ba re tshwaretseng re ba botsisitse mesong ya le gone gore na ka lebaka la gore mo bekeng e la mo ile gore nge ba go dira di wheel bo ramolao ba ba dirang di wheel ba bekeng e ile gore nge ba fa batho monyetla wa go dira di wheel mahala hala benong ra ba botsa gore na ga wena le lefa ka gae go lebeletse ke eng se ile gore wena o ka duma gore sebe sa gago ba go shiele sona go bana a wa lebella lefa le ile gore eng le ka tswa ka gae o nya ka go ke thomela la gago go go jere to go re ba reng mapimpana
2: bana ba tsiba o di tla le miso

0: Reborracha Reg.
1: Tobel FM, moshata wa tsebo le boithabiso.
2: Tsamela batsadi ba kena ala ka ke nta tsain mo kwena ke tsana sekolo
3: ga mo tsamela sekolo
2: ke na mo ga le sumete ke tsana mphato wa botsile nna tsa ke se lebele jang ka mo ga ya ke gola ke photo album o ke se ne pusar ka mo ga ka mo kana ga rena ke se ke se lebele jang gore ke gola tlos tsa ka re tlo ba se go potse saka nna tse jeng jeng chimeng a go le sekolo ke tlo gola ka tperekela ka ga mongwa ka ka tperekela go le tsa ke ya le ba le tleng ke tse sekolo sa sama stitch primary school pa ba ke ya la rata
3: all right
2: wena wa wa wa le tsa wa ya sa le isi yo ya ka ka ka ha ye nna ka nya ka dimpianya na tsa o habisa
4: Mpotrola trobala go di moga wana e waka le bokokwana ba rekile fridge ye ntshwa nge le yona e yaka lo tsheka mo ka moga je botse e check ba ba e ka rat pupu
3: pupu wa rwala wena
5: ya ba
6: ya ma tsa ma bimpa na ka matsatsi tsala ma mme ni tsae le go sesa nna ga ka ke nna mo tsipona tsa ke dira mfa tsa ga mo ile mo pa tsana sekolo sa primary school nna mo hasnya mama ka ke mo matsebiane nna se ke na ka gore e be tsaka ka mo gae ke ka mo ra ba mpiela le tsheletse le TV ba ba ka le rat pu pu pu
3: yeah
7: dumela Mane ne tabo le mali me ile ile la ke pagalo ma pato ke tsaya kala ku sharan phrai bar school ne no se este ke di la ko le ke se to la e ke ho la ke ya ka mama ampe ko le ya ko ko ko ka le
8: Inna paya pore skila na ke nna tsanela phale ke ke le tsentse ke tsena sekolo ba mo ko primary school me ma ka ke me ma itse nna ke na ke se le ke no go hola ke ke tiele tsa ka pu pu pu ka le ka ka mata o se fe
3: rata rur ya bana ba rena re le boga kudu gore le boledishane le rena ka le fa go phela ga botse gore ka nnete tse dingwe tse ile goreng a se ba o bue le jona ya tsanelo ba ntjwe ile goreng go kosha botlhoko go ira gore wena o na le matla a o aga le falagago o sa lo munyane tsena sekolo o to die dilo tse di botse o gone o ba le lefa le ile goreng le tshwanetse wena o le shomeje re ba ofa ile ba rawa ba go file eupia o ska lebelela ka nnete gore wena o phelo ba gago o ikokotlele ka tsona menong e tlhang sekolong ga botse ke le rata ka le rato le le golo
5: much marato

0: Walking into the sunshine. Ke le goreng wa e kwa gabya le Central Lane. Abare walking into the sunshine. Pela more o file 2x2 rhythmic elements. Jepedi che le goreng o di kwele mola retsenang mo iring ye ya bobedi ya lenaneo. Ke masompedi pedi metsotso sho go iri yela ya bosupa gona mo go tshobela FM ditla le me. So re tlo ba retsena completionong ya rena chaching la le gone. Ke no le bosha mathile tshe gore yengwe le goreng re swanela go gore re bolele e boima maphelong a rena e boima ditsebeng tsa rena e boima dipelong tsa rena eupia re tshwanela ko bolela ka yona gafetsa gafetsa ka lebaka la gore re tla ba re thusa o mongwe ebile re fodisa o mongwe kgweding e re le mmogo yona ke kgwedi e le goreng e isitse shedi go batho ba e le goreng ka mononageng ba ka ba tšea maphelo a bona batho ba e le goreng ba ke tšeela maphelo ba bitsa suicide month re a tseba gore la bone la go feta e be e le letšatši le legolo la lona mo e le goreng kgwedi ka moka shedi ishitse mo wa tsaba sa go nkosha botlokolo go feta go gore re bone gore ka mono Afrika borwa batho ba banna ke bona ba ile gore ng nomoro tsa bana di ya go dimo kudu batho ba go lekana 13,774 ke ba ile gore ng ba ka gare ga taba ye ya go ipolaya mola ile gore ng 10,000 ya bona ke banna benong go ira gore 80% ya batho ba ile gore ba itjela maphelo ka mono Afrika borwa ke banna se se di dira gore re lebelele taba ya gore na botse botata bo mokae rate ye ke a go dimo dipalopalo tse ke tse go dimo mola ile gore re re le bophelo ba motho o mote bo botlhokwa benong ba go feta 10,000 gona benong ke ile gore tla ba re lebeletse tshing la le gone ke nya ka re no bolela motshile jo thobela FM bo le di channel le rena re tlhalosetsane gore na ile wa ba le motho e le goreng o bontsha maswao a go nyaka go itjela bophelo ile wa ba gauswi le motho e le goreng ile ba a bontsha gore o nyoko itjela bophelo motho mong ka nako wa sele moge mola setsa sepetse mola setsa tshere bophelo ba gagwe ya ba gona le re a
1: di katjela ke tsone
0: ene re bone na dikatse ke tsa mohuta ofe na lena mothomongwe ka gae go ena le motho ile itjela bophelo le bone mara gona le seleka se shupa la re bone go ba bile semaka ka nnete ka lebaka la hore sanka la bona selo e be le tshega le yena lo pela le yena le ipsina le yena ya le makatsa dikase di bi gona ka nnete ke nyaka re thoma go bolela ka yona o latlhele maikutlo a gago maitemogelo a gago jwa le ka lapa re fodisha le ba ile gore nka nnete ba lobile ba ba ratang ka magae ka gore motho a itsetse bophelo a setabe botse e upia re mo kgweding ya gona mo ile gore re tshwanela go botla re le moshana a re nagana ebile re lebele tshata ba gore batho ka nnete ba tshwanela go tshea tabe ya monagano e gatellwa monagano ga botse jwang gore re thomo go lebelela re be re lebele dishishe ka lebaka la gore bontshi ba batho ba ile gore nge ka nnete ba itjela maphelo ke lebaka la gatelelo ye nngwe ye itseng ya monagano ye le gore motho mongwe nna le wena ebile re ka se ikwešiše e nyaka ditsebi tsa nnete gore motho a kgone go ba ga botse beno di ka ka gae ibile dife o boneng go ba motho mongwe a se o bone selo go lena seng go ba le dika
1: go ba motho motho a ka ba bone dika tse a tshwa a tsiya magato e sa le ka pela e se tshe motho a itjele bophelo le yona yana mo we motho a ka tsweletsa gore ke di bone dika di be di le jwa lo mara fela ke gore re gonne o kae
0: re gonne o mothusa re gonne o mothusa o sana le rena motho le mamotla ka lebaka la gore re gonne go tsena ra thusa e ke se re senyakang ebile sa gore re gonne go di bona re thibele ntwe pele ka direga ka boyona ke kwela botlhoko kudu ka moisa ola wa kwa Facebook we le gore nge we jeje bophelo e upia sa go sha botlhoko gore ebe a dirile ntwe le gore re bitsa go schedule dilo o wa gatisha wa bia kwa ka ba ile Instagram Facebook gana mo e upia wa bia gore e thome go ralokaneng
1: o re ka no bia mamotla
0: e ba no bia gore e tle raloke beketlang ka iri ya bokae kae e batho ba go shumisha di la thekeng di social media di go kaganyo tsa le yago ke a tseba gore ka mokare ya itseba mo ile goreng o gona go bea seloma motla e upia o se o re selokolwe beketlang o tshere mo phelo bagaga fetsa o beile diloje o a ke se wa seba
1: e bile re kwele gore ke ragwebo motho e bile ragwebo potlana o a itse mo phelo jwale ke tsheneng tshele gore ditloga di re fa mo gopolo wa gore e ka bile gore ke eng se se tsenang ka gare ga megopolo ya batho go itjela maphelo ka yona tsela e bile re lebeletse gore ke ragwebo mme re tla re motho mongwe go na le tsheneng tshele gore be di ka be di mo shaletse morao ka mogopolo ga reetse jwale ke se dire gore se tloga se re makaditse sona seo
0: awa e kwesitse botlhoko ka nnete lolo o gona lolo ka mo studio nna re shetse re tseba gore ka ba go dirileng ka ena goba re tseba eng se e le goreng se diregile ka ntateo e le goreng o jere bophelo ba gaga fetsa di-post tja gage mo Facebook di atla di atlwele
1: ka šhala di phatlalala ka botsona ka mokgwa wa o ka di gatiša go ya ka
0: schedule
1: itlogileng makaja
0: re re moya wa gage o robale ka khutso upia re tla kwa gore bona ba thiletše ba reng morago ga seng
1: okay
2: ge o nagana gore o ka kgone go lefa ramolao nagana gape Clientele Legal e rulagantše ditirelo tša maemo a godimo tša semolao ka theko ya fase merero ya rena ya go fapana e akaretša tšhireletšo ya gago ya molekani bana le ba lelapa ka moka o šireletšwa go mathata a selegae bosenyi le go amega mošomong e ka ba ditaelo tša tšhireletšo go tlhokofatšwa ga bong tlhalo ntle le ngangišano goba ditirelo tša go fokola ramolao wa Clientele Legal o gona go go thuša ditirelo tša rena di bonolo letšetša ramolao wa gago mogala goba romela email gomme o tla ikgokaganya le wena merero ka moka e akaretša tefo ya beile go fihla go 5,000 rand ba Clientele Legal o hwetša keletšo ya semolao ka mogala diiring tše 24 ka letšatši SMS a thobela go 45135 45135 Clientele General ke FSP e dumeletšego ke morekiši wa insurance yeo sego ya bophelo bona dipeelo online go dirišwa ditefetšo tša tlwaelo
3: Laduma Hardware e khantsa ka go tlisa ditlwaletswa tše boleng tša mehutakhuta ka theko fase gape o hwetša di-points le diphukuletšo ge o šomiša Laduma Loyalty Card hwetša ya gago lekgono ke mahala hwetša 3.6 meters corrugated iron sheet ka 139 rand 90 fela 2500 liters ya Africa Water Tank ka 2299 rand le 100 liters Solar Geyser ka 4999 rand 90 fela o tlhoka mokitlana dira kgopelo ka lebenkeleng lekgono
4: Laduma where you save and score.
1: Tlholompša ke ye go mo go Channel Africa go thoma ka la 21 Setemere o tlo itemogela di-podcast tše tharo tša Channel Africa tšeo di tlo go thabiša ka la bobedi le lengwe le lengwe wena o tlo kopana le lenaneo la go bitšwa Tech in 60 Minutes ka la boraro le lengwe le lengwe wena o tlo ikopanela le lenaneo le le gore le bitšwa Planting the Seeds ka la bone o tlo kopana le lenaneo la go bitšwa Channel Africa Conversation di-podcast tše tharo maphaga a mararo a ditaba Africa e tee ya dipoledišano theletša o be o bogele dipoledišano mo go channelafrica.co.za gape o ka ya mola go Channel Africa mobile app le mola go SABC Plus o ka ikhweletša yona a go thoma ka la 21 Setemere e ba mmogo le dipoledišano mo go Channel Africa the African Perspective. Teeth.

0: Dintlhakgolo tsa ditaba tsa SABC e o ikemego e sa tšego letlhakore.
1: Ke a leboga Iga, ba theeletše ka e re ya seswai le ka letlela tše magareng ka tše dingwe. Maphodisa ka Gauteng a nyakišiša polao ya banna ba babedi bao ba goditšweng ba bolaetšwe ka gare.

0: Ayiwe ikwanga miyale vulindlela presidenza team mosha aina le flora rachuri kitse ile gore ngwa e kwa ke ile gore ngwa e kwa ga bya le go thobela FM pele ga mo fikole tipa little mary ke ile gore nga ro file yona ga bya le mothele tsho thobela FM re tla ba re tsena go di khatisho tsa gao tsa lentshu tse ile gore di gopetse o pele ga botse gore be re botsisa gore na gona le dikana tse ile gore ngo ka ba o di bone go motho ile gore nge o itsetse bophelo go ba dikatse uwe wena go nne go mothusa ibile e sale kana ko re mo go dinye ile gore nge lebeletse taba ya batho ba ile gore nge ba tsiya maphelo a bona gatello ke ntshi di gatello di a fapana wena sa ile gore ngwa se fenya go motho mongwe ka ba ile gore nge
1: Dumela le Joy, dumela le Joy le Iga mogadi Sophie Mashishi ke nna e phakere bona extension nna nkile ka ba haufi le motho o a bontshang dika motho wa teng la tseba gore o dirang o phela e tswaleletse ka mo kamoreng a le one ande kamora ya o tsena ka mo teng e le fifi ha tšhumi le bone and o phela tswaletse di-curtains ha bule le mafestere and ge ba re tla re ije ke nako a o ja a tswe a yo ja le batho ka nako a bona nako nngwe o kgone go fetsa matšatši a itswaleletse ka mo kamoreng a sa tle a ja dijo wa order fela a tetswalelela ka mo kamoreng a bolele a be mo bathong ngwana o lankile ka mmona ka botsa batswadi ba e ka re mare la e bona tabe ke e bonang ba seke ba eela tlhoko ba bile ba eetse tlhoko motlhang ba bitsa ambulance kila te henga mara awa ka matlhatsi a se kgone o dipolanya so batho ba ba very dangerous ga ba bolele le motho kore le o dumediša ka nna se o dumediša o kry-a feta kore like o kare o na le anger e nngwe a ke ekwešiše kwa se mmona a tsheya ebile di ka tseo di kgone go bonala empa ba bang ba no rai o rata bophelo boo ke kgalenyana ntse a phela a le ka mokgo wena o mokrileng tse a phela ka mokgo which is wrong re sentse re ba ele tlhoko re napetabe re tsene ka bogare sa le semetsing pele go senyega mošata
2: thobela thobela ka mošato a bolelang ke thapelo ke nna wa ga thamane kwa mohlanga mpumalanga nna senkile ka ba le mogotsi nna fela a bolela ndaba ya fela a bolela a re kore ge re ka bolela ka topic ya lehu rice lehu le setlhogo solo yena instead of a re lehu le botlhoko le mokoša botlhoko a le reta kore ke bona gore motho kabe ka mbotsa ka re o ra re wena ga le ka go fitlhela lehule o ka thaba a re ya ko o khutsa mos tlabe ke khutsa tlabe ke khuditse ke re ke mang a re nkhuditse ka kwa o la bona kore o leisa o ka lediwa ka gore mamang o tlhoko fetse kaekae a o tla kwa re ya o ikhuditse motho oyo o ikhuditse so kore ke dika tsena ke fele ke di kwa ke di bona mo yena kore ke hopola le tsheng re le le khu somewhere ke reche mara ke sone ke thomotse ke bana ba le pelo o tla kwa ya mara yena simambango la robetse nga yena o tikhuditse mana ha dilo tsa go lefatse o tikhuditse o to find out that le lengwa ka nokwa e bile ke bone mo Facebook ke tsena mo Facebook the rest in peace re ba motho he ke buisa one of the front mall wa rawa o to pula ile ka re yo and motho na fela a ka mgona re ta lifuka yona so ke di matshwao a mang a motho wa go tsela bophelo ha o ka kwa a reta lehu ore a bja lehu ka re ke nto e kaone ke dika tse dingwe tsa batho ba titselang bophelo bjaleng a o robetse mokgotsaka o nwele chefu o tlhokofetse ka re yona tsela eo a ke tsebisa kwa na e le eng ya so ke tsona tseo mošate
3: le Joy le Iga ya e re o putsa man ba tseba rena a sa ra bona selo motho o ne re founela so furugo gore yena wa bajwa gareng kore no bolela dilo tse dintšintšintšintšintši a bolela mara ye a ra se nagana gore e ka direga le Joy so lona letšatši lona leo a ba tatšeela bophelo ka lona letšatši lona leo go no bolela fela a no bolela ditaba tsa gore yena wa lwala ga a bone selo o ne o bona lego fela mara a sela gopola gore ka re wa lwala a ka fetsa ipolaile go no e botsa gore a wa mane batho ka moka ba lwala o tla no fola ke malojana a batho ba majetje e le joy sa kola botlhoko lo gone jwa re kola botlhoko gore e re palla le go fola e bile re ke bolla soka lapeng la borena go tsharakane go tsharakana go lokiselo le kholagaga le re dirile gore go tsharakane gore o mmolo mo a tepelele bophelo ba gage a go tshwane motho a lebelela motho o mongwe o ka re o dile ke motho o mongwe
4: thobela ka moshate le Cecily Joy le Mr. Eager le motsweletse ka fao ntho ya go etsela bophelo e boimanyana gore o ka e lemoa especially ka gore rena a re le di-psychologist ka moka and motho a se a ka o botja mathata gae e ka no ba boimanyana gore motho mongwe a lemoa gore motho a ka ba nagana se sengwe and mogopolo wa gore motho a feleletse a e ba le gona wa o itseela bophelo ke kgatelelo ya monagano kore khatela monagano ene tshwana le dikobatsi kore ntlo ngwe lengwe wena o ena kana ngwe bona ile right ena ona motho a ka o chencha a o sa chaba le selo kore a o sa chaba botlhoko o ka shumisha strunya o ka shumisha tipa o ka shumisha poison o ntse o tseba re lotse di tlo go batja mara because of kgatelela monagano ke drug o bona e le ntho e kaone ga o sa tšhaba botlhoko bola and-e ntho ya mokhutlo ka ga kile a direga and-e ka mathatsi ile a phologa mara e šala e šia trauma mo rena ba le re leng kgausi le wena re thoma o lemo gore o nyakile o tja bophelo ba gago because metha le metha e re ka o kgopiša o ba ra o bona o kgopišile setse re nagana gore motho mongwe o ka bošeletša gape so ešia lebadi le lengwe le legolo le le goreng le palela ko tswa lelea
5: hei ya go thata hei go boima e re a leboga ka nnete le go ra dilebogo
0: ke tsa go sa botlhoko ka nnete re mo godin ya gona a ke na re jwale ka lapa re thoma go tshwanela go thoma go tlhalosetsana ka mathata a le ge le re dika digo e upia re be le tsebo re thoma go boledishana ka dilo tse e le gore di fapane tse di ka tshwenyang batho le go bontšha gore ka nnete motho ga sa ikwe ga botse ka monaganong go ba na le kgatelelo mo pelong ono o bona o kare dilo tsa go a di sepele ga botse nke re humaneng thuso e sa le ka pele a e be nto e le gore nka gae re thoma go tlwaela go boledišana ka yona pele kua pele re tlo bonang mathata batheletše re a leboga ka melaetšao ke anagana gore be e se bonolo gore le thome le bolele bangwe ba re ba tsošeditše ditlhabi re re ngangase morena ko a fodišeng dipelo a fodišeng malapa a tliše khutso le menaganong ya lena re a leboga e re ke ya bosese wa ye godimo ga tlhogo e re ko gore na tša lefase di fetogile ge di tla kae mpho morase

0: Metropolitan Version Keys and Electronics ke yone le gore ngwa e kwa gabyale mo pedi pele ga mo a re yena o rata jwala
1: Ke se na di tlo ya wa tsori le ka ba go yona go show o le le le se bo ka man ka go pola ya le le le se bo ka ya remix ya gona ya ka go pola all right o lo ena o bile mo rapper
0: Adiamo
2: Re o nagana gore o ka se kgone go lefa ramolao nagana gape Clientele Legal e rulagantse ditirelo tsa maemo a godimo tsa semolao ka theko ya fase Merero ya rona ya go fapana ya akaretsa tshireletso ya gago ya molekani bana le balelapa ka moka o tshireletswa go mathata a selegae bosenyi le go amega mošomong e ka ba ditaelo tsa tshireletso go tlhokofatswa ga bong tlhalo ntle le ngangišano go ba ditirelo tsa go fokola ramolao wa Clientele Legal o gona go go thuša ditirelo tsa rena di bonolo letsetsa ramolao wa gago mogala go ba romela email gomme o tla ikgokaganya le wena Miraro kamoka ya akaretsa tefo ya beili go fitlha go 5000 rands. A Clientele Legal o hwetsa keletso ya semolao ka mogala di iring tse 24 ka letsatsi. SMS a thobela go 45135. Ee, 45135. Clientele General ke FSP e dumeletswego ke morekisi wa insurance yeo sego ya bophelo. Bona dipeelo online go dirisiwa ditefetso tsa tlwaelo.
1: A motheletsi e tlholompšha ke yeo mo go Channel Africa go thoma ka la 21 Setemere o tlo itemogela di-podcast tse tharo tsa Channel Africa tseo di tlo go thabiša la bobedi le lengwe le lengwe o tlo kopana le lenaneo le ile goreng le tsebega ka Tech in 60 minutes la boraro o mongwe le o mongwe wa kopana le lenaneo le ile goreng le bitswa Planting the Seed la bone gona o tla kopana le lenaneo le ile goreng le bitswa Channel Africa Conversation di-podcast tse tharo maphakga a mararo a ditaba Africa e tee ya dipoledišano tšheletša o bogele dipoledišano tše mo go channelafrica.co.za gape o ka ya go Channel Africa mobile app le mola go SABC Plus o kgona go kgweletša tšona namile go thoma ka lela la 21 Setemere aga e ba mmogo le dipoledišano tše mo go Channel Africa the African perspective
3: Di safisha o di tla le miso
4: portfolio committee ya cha dinamelwa ntate Donald
5: ka lawo ba laola o re motho o mongwe le o mongwe o a go ja dikgosi mo ditlong tsa rena o tshwanetse gore a kgone go concentrate
3: re go tlisetsa ditaba tsa morago ka mogwa wa go ikgetha Thobela FM
0: Mošate wa tsebo le boithabišo ka nnete tšatšing le re tsena go di safiša mo e le goreng re tla ba re keteka goba kere re lebeletše keteko ye kgolo ye e le goreng e tla ba e le gona ka kua sekolong sa setotolwane aha ge e ba wa gopola wena ile wa tsena sekolong se kudu re bitša batho ba e le goreng ba bile gona ka 1976 penong kgothekgotheše kopano ya moketeko wa mongwage masometlhano e fitlhile benong go no kwa ka sekolo se le go kwa gore na dipeakanyo di sepetswa jwang le gore ke bomang ba batla ba le gona meketekong e re tlhakantšha le Dr Phosa Mašangwane go tloboledišana le rena mesong ya lekgono a re lotšhitše Dr Phosa le tsogile botse
6: thobela ee aa re tsogile ga botse ra le tsogile jang gala mo lebeng gona
0: lekgolo
6: le maetso e 120 years lekgolo le masumi a mabedi a mengwaga and se gagabile mengwaga e mentšhi mo re kano re go fitlha ga jwala se ile sa šomame mengwaga e le gore e feta lekgolo e le go se fa batho thuto bana thuto thuto e ne e le gona nakwa ke thuto e le gore ke ya form one go fitlha form five le baithutela boteachere e beng matitšhere a beng a dira JSOC. So ke sekolo se le gore se be se tloga se tumile kudu-kudu-kudu ka maatla mo Aforika Borwa, ebile e le naletšana mo dikolong tse e le gore e dintsi di le gona mo Aforika Borwa ka bophara.
0: Mengwaga ye masometlhano ga sefapadi bjanong nke le re botseng ka kopano ye ya mengwaga ye masometlhano gore le fitlhile jwang mo e le goreng e le thoma go beakanya le gore e tshwanetswe ko gore ka nnete e ketekwe.
6: Kopano ye ke kopano ye e le gore e ntsi e dirwa ke ba bangwe ba e le rona ba le mo pele ga rena gore ba bangwe ba diileng maremaltoane kwa sekutotlwane ba ile ba thoma go dira dikopano le rena re ba shetse morago. Re dira kopano ya rena ya 1976. Kopano ya 1976 e toga e le gore e botlhokwa kudu ka maatla ka baka la gore re a gopola re ka ngwaga wa 1976 o ne di kgaruru mo Aforika Borwa and kgaruru tse be e le gore di be di thobaetsa batho, di thobaetsa barutwana go tshwana le rena. Re be re dira matric ka nako eo and ge re be re dira matric eo ba o humana le gore bosigo ge re robetse mapodisa a re etela ka morago dikgarudile tsa ba gona nageng ka bophara. So dikgarutse di bileng gona re ka no gore di hueditse ke dikgarutse nkileng tsa ba kwa setotlwane ka 1972 mo e le gore barutwana ba ile ba emaema ba re re gwanta ka baka la gore dithuto re dira ka Afrikanse ka re kwa setotlwane re dithuto ka Afrikanse, re ya mathematics ka Afrikanse, physical science ka Afrikanse, biology ka Afrikanse, ba di uja ke biologi, natirens ke ikende, ves kende, ke je fisa ka maleme ao. Jwanong, go ile go feta mo e le gore barutwana ba ile ba bona gore o kare jwanong gona go lekane gore re dire ka leleme le tshwanetse gore le rena dire ka maleme a rena and then ba thoma go dira dikgaruru ka 1972. Bela ka baka gore setotlwane se be se ne le bana ba jwang kae le kae mo Aforika Borwa le ka mo ntle, ebile re kwa gore le Prime Minister ya Lesotho Lebo Jonathan le yena o ile a tsena nako setotlwane. So sekolo se be se bitsa batho se go ka batho go tswa kae le kae le bana ba jwang di-townshipeng tsele tsa kwa Gauteng ne ba ntse ba tsena gana kua. Jale ge ba le kwa setotlwane o e ne e kgarutse tsa 1972 re nagana gore ka ba e le tswang tse di ileng tsa ba huetse gore ga ba boela gae ba boela gae e le gore ba ne le khuetso ya gore lemele ga re gale nyaka. That is why o ile go bona gore go ile go thoma dikgaruru tse e le gore focus e ntšhi mo go tsone ba re ke dikgaruru tsa kwa Soweto, e be dikgaruru tse e le gore ke tsa naka moka ga yona and go thoma ga tsona ge re be re lebelela re nyaka Sharifatulla re humane le gore e ka ba di thomile gana kwa setotlwane ka gore barutwana ba kwa setotlwane ka 1972 ke bona ba ile ba thoma gore ae re kwele re nyaka gore go be le phetogo and phetogo eo ke e le gore e dirile gore go be le diphetogo tsa democracy mo Aforika Borwa.
7: Jale motho wa ka botsiša gore ga nako setotolwane lo ba le dira eng go ya taba ka gore lena le ba bagolwane re ka se re lebale ba staboswana kumana re lo wina lo iphina ke eng eng go ya taba e lo e dire gona kwa.
6: Selo se re reng ke reunion go bokana ga rena ke mo e le gore re tla ba re kgobokane re le ba ba fetileng kwa setotolwane. So batho ba e leng kgobokana kwa bontšhi ba bona ke dingaka tsa malwetse a batho, ke dingaka tsa dibuka gore ba ba dileng kudu ka maatla, ke di-advocate, ke di-professor. Kore batho ba tsene kwa setotlwane o ka lebelela mo babeng gona ba gata moshito wa gona o tla bona ba gata moshito o botse ke thuto. Yanong ka letšatši lela le re tlaba re ne le motlhakano kua re tlaba re ne le bana ba dikolo jaaka kwa sediko thutong sa Madiba se e le gore re nyaka gore re tle re ba huetse ka mokgwa re na re ithutileng ka gona tla ba le gona kua and re tla ba re ne le selo se re reng ke torch ya education kore le bone la education le e le gore re ile ba fa bona ke symbolic handing over of educational torch kore mo e le gore re torche lena barutwana le ilo bonega tsela ya lena thuto ka yona le ile gonega mo letlamang le dutse gona ge le ntse le bala le itukisetša meleko ya lena le jalo. So ke re nyaka go ba huetsa gore ba tshwane le boragolo wa bona le bokoko wa bona kare batho ba ile go ba kwa setotlwang ka letšatši la mokopana a se go papa bonane ke boragolo wa bona le bokoko wa bona re nyaka gore ba tshwane le bona.
0: ka nete motho mongwe ge re tlo kharitlhela politician rena ke batho bafe ba nna batho ba sechaba ka ntle ba dumelelwa gotla ye ngwe le le gwathileng e ke ratang ke go lebelela botlhokwa ba thuto nna molaetsa wa lena go ba swa ka moka ka karetjo ge re lebeletse taba ya thuto le kareng
6: thuto ke senotsolo sa bophelo go ne le thuto o kgona go bula mabati ka le ka moo o beng gona e kana ba mabati ka mo Afrika borwa e kana ba mabati mo Afrika e kana ba mabati mo lefatsheng ka moka go ne le thuto tshwanetse gore o kgone go tsena mabati ka moka so re tlhotlhela ja baswa gore le tlogele dilo tse le gore ga di ba amane le thuto o tshwana le ditagi ka gore ge le ka šomiša tsona le ka se tshwane le boragolwana le bokokwana ba tlang ba kgobokane kwa setotlwane kua yalo ithuteng gore thuto ke taba e botse ke taba e le gore e taletswele tsa pele ebile ga re nyaka gore ka mengwage e tlang re fumane le gore ga le kgone go ka ba kwa boetapeleng ba setšhaba la kgona gore etapele re nyaka go etapele ke batho ba e le ba tsene sekolo batho ba e le gore ba rutegile so le rutege lete le kgone go tlo re etapele le re tlhatlhe botse e le gore le rute o tshwana le goragolwana le bokokwanna ba tla ba le gone kwa setotlwane kwa
7: ka pijana letšatši kgwedi e tla be e le neng
6: mogobokane o tla ba o le ka di-28 tša November gane kwa setotlwane kua lebaka la gore ledia ka di-28 tša November re le šutušitše ne le tshwantse gore le be gona ka di-19 tša September re le šutušitše ka baka la gore re tlhompha thuto bana ka nako yane ba tla bangwa le dilo reng ke di-preliminary examination ba fetsa ka di-18 bela re bona gore re tle re ba thuse gore ba kgone go ba le nako ya kgona go ka itukisetša meleko ya mafelelo ka re ba ile go thoma ka di-30

0: dintlhakgolo tsa ditaba tsa SABC e o ikemego e sa tee go letlhakore.
1: Ke leboga le Joy le Iga, motheletše ka iri ya Senyane o ka letela tše magareng ga tše dingwe. Stembi Somdlalose yo a latofatswang ka go thoma mollo mo moagong wa mabato a go tlatlagana wa Osindiso ka Johannesburg fa go tlhokofetseng batho ba masomesuba tshela o tla boelela kgorontsheko ya Palm Ridge mo mesong ya lekgono. Mokgatlho wa badudi wa hashtag Not In My Name International o ipiletse a go banna go ba karolo ya lesolo la go ba kgatlhanong le go bolawa ga basadi. Maphodisa ka Gauteng a nyakišiša polao ya banna ba babedi bao ba bolailweng ka go thuntšha ka Tuurenfontein maabane. A re kopaneng ka iri ya Senyane go kwa tšeletše dingwe ka botlalo.
2: Boipšhelobere papadi go Thobela FM le Vicky Sejamoleta.
3: Ampa motheletše Dumela, re thome ka go lebelelago tša crickete. Pakistan e tla lefišwa dipercente tše 50 tša tefelo ya papadi le go tšelwa dintlha tše 10 ka lebaka la go nnanya ga overa papading tša diteko tše 3 kgatlhanong le England ka kua Birmingham mo papading ya mafelelo ya tsona dipapadi tša diteko tše 3. Papading yeo ba lobilego di-wicket tše seswai ge ba tlhatswiwa ka dintlha tše 3 go lefela go dipapadi tša molo koloko go tsa go le ya maoto setlhopha sa Arsenal se tla ikgokaganya le setlhopha sa Prof Ref morago ga ge Ezri Konsa a otlilwe ka lebaka la go swara Dan Ballard go papadi yeo ba fentsego kgatlhanong le setlhopha sa Sunderland ka mokibelo mo mafelelong a beke. Malokwane e le go ena John Brooks o filwe kotlo ka go beya kgwele moloreng le VAR ya netefatsa sephetho. Mikel Arteta le ena o gadile ka bogale gore mohuta wo wa sephetho wa go amogela maemo a mohuta wo papading ya maemo a godimo ebile se e le gore se tloga se sa thabiši ebile se tla senya dipoelo. Ditsebi go papadi e batho go tshwana le bo wena Ashley Williams le Thomas Frank ba dumelelana gore Sunderland be sa tshwanela go ba e filwe penale, Arsenal be tshwanetse go fiwa free kick. Ka le lengwe re sa lebeletse tsona tšao amana le bo Malokwane. Malokwane wa VAR papading ya ditlhopha tša Manchester Matt Donohoe o ka gopola mo mafelelong a beke papadi e be e le ka kua Old Trafford le mothuši wa gagwe e le go yena Blake Antrobus ga se ba kgethiwe papading ya mafelelo a beke go dipapadi tša Premier League. Se se tswelela morago ga ge Pro Rev e amogetše gore ba dirile phošo go dumelela no ya Erling Haaland ge City e fenya United. Ka le lengwe re lebeletse motlhatlhi wa setlhopha sa Tottenham e le go yena coach Roberto o re Richarlison a ka se raloke papading ya League Cup bošegong bja lekgono kgatlhanong le Liverpool. Richarlison ke yo le gore ke na le tsana ya ka kua Brazil o ganne go ya Vasco da Gama bekeng ya go feta gomme o tla fegiwa le ge setlhopha se goga ka gara go taba ya go nweša dino. Motlhatlhi o re o tla lebelela gore na o tla tšeang a bea yo o tshwanetse gore a kwe ka go fegiwa gore a seke a raloka go papading ya bošego bja lekgono. Motheletše tše ke tsona tše e le gore be ke go tshwaretše tsona tše dingwe tša ditaba le theletše mo mosegareng wa letšatši le Mkhonza. Ke a leboga.
2: Boipšhelobere papadi go Thobela FM le Vicky Sejamoleta.
4: Gare ga dikgwetlho tša go loba wa leloko, kwelo botlhoko e ka go thoba pelo. A go tlhokege go lebeleletšana le morwalo wa ditšhelete tšeo di bakwago ke go latlhegelwa ke wa leloko. Go nthišišega gore dithulaganyo tša poloko tša Clientele di lefa tšhelete pele go di iritše 24. O ka šireletša maloko a 13 go leano le tee go netefatša gore maloko a gago ka moka a hlokometšwe ebile go akaretšwa bana ba bararo ntle le ditefelo tša tlaleletšo. Ka Clientele ga o reke fela leano eupša o reka gape le khutso ya monagano. Lebakeng leo o tlo hloka go dira megala ye bohlokwa ka airtime ya 200 rand yeo o e hwetšago ge o dira kgopelo. Merero ya rena e lefa gabedi ge e ba motho o tlhokofetse kotsing ya sefatanaga ya thuša ka senamelwa, dijo le thušo ya pulo ya leswika. Dira kgopelo le gono go bonolo. A gona ditlhatlhobo tša kalafo ebile a go tlatswe dipampiri. SMS a thobela go 49202 go 49202.

0: Atulisa Chronicle Deep aina le mahu mo go sheng yona ye le tsiniso ona ka se popo go sona se ka mogolo gore nge re amogela Timmy Thomas ka le bagala gore na re a tshaisa isegale Timmy
1: na re tamisha e go tshetsa se ratamisha le joy
2: tamisha
1: e ratamisha ke nna yo mongwe wa ba batseng go sototolwane
0: ah oh
1: Re ke go tlhalosetse gore e tla bjang. Ke tseneng ke ngwaga ke te pedile te. E le gore ke a ke tshofale ke sa swere ga botsang. Ke tsene ankere ile ba college. Ile ba Stotolwane College of Education. Ina mile college ila ya ba ya emishwa or mabaka ke a fea ke tsene. Ina mile gwa thoma ba tsea bana ba go tswa ba di secondary ba memphato ya e phagamego go tswa bosele silwe tshilinzini le taba ke bolela ka di special school dikolo tsa go ikgetha ya ba rena re yang go dira re yang go thoma Stotolwane sela e se bitswa Stotolwane Elsen Secondary School ke bile o mongwe wa go dira mphato wa marematlou ke nna ke ba buletseng dikgoro tsa go phasa mphato wa marematlou ka ditlhora e seng fela-fela
0: ewaikwa
1: bjale ankere bjale namile Stotolwane sela sa tlhagala nako le re lekwa be sentse se tlhagetsenyana dintlwana tsa boithobelo tse dingwe di sa šome engeng ba se tlosa ba tlosa bana ba leka kua
2: No,
1: baba isha ka mo khwiti ka mo.
2: Ya bontsha hore Stotolwane se be se
1: tshele ka mo New Lands ka mo.
2: Se tshele di tshe ba ithuti ba ile gore ba a potse re le bo doctor Phosa ka mogola ke motsweletsi be le motsweletsi mo la go SABC 3. Ya le o ta kushisha hore ei
1: ka bo doctor Phosa re bolela na go isa le college. Nna ke bolela na go ile sekolo se se phagamelo.
2: Oh, isa le high school.
1: Ee, ya nkuko go botse ke re ba ile ba itlosa go college ba isha go secondary.
2: Aha.
1: A go ke le bo.
0: A wa di a kwagala batho ba Stotolwane gore re bona o tla ya mmete.
1: Ka re ba boletse mo sale mo insa ge shu ke a ya ke no ya le ge ba se ba mmema. Ka re ke tsene Stotolwane ke a le bo. Re ta mi shaba tele di dumela go tlhomola ka bale le gona go thoma ka ri ya senyane go fitla ka ri ya tsome pedi ra le mema gore tlang le no metsi ya mogako re ya go no thoma ka go bolelisana le tsitsibi sa mengwa go re bolela ka tate tumelo batlo mo ile gore re ya go no shetsa gore na e ka ba ge ile gore ditaba tsa gago tsa go lefela ntlo ga di sepele ga botse ka baka la meshomo tlhokogo ya meshomo le go fukutse wa go tsa le letseno ba le fukuditse meshomong ena mile wa ba le matshosetsa gore no go tselwa ngwako na ke di fitelo ro di dira go phorosa go tselwa ngwako re di maloba re kgopetse batheletse ba ile gore ba rata go ka thoma dikgwebo ba ile gore ba ne le ditlhotlo tse ile gore di fapane go thomeng dikgwebo gore na e ka ba mapheko ke afe ba re tlhaloseditse ba bangwe ba lile ka di-business plan ba bangwe ba lile ka gore dikgwebo tsa bona di le di a phutlhama ka nako ela ya di-covid gore na ka baka la gore di le di a phutlhama kwa sa re se ba kolota go direge eng kale re ba nyaketse setsebi go tla gore phurulela yona taba ye o tlo ba le rena re tlhalosetsa a rarolola mathata a batheletse ba rena re ne le taba fa mo e leng gore re rata go ka shetsa gore na go kgabisa ngwako ka montle re bolela ka mogotha na o kgabisa ka mokgwamang re toba le setsebi go tla gore tlhalosetsa mapilo yona temane re a botsisa batheletse rona go tse thekenoloji na ge o tshwara sellethekeng sa gago o tlholwatlhola ka go ditabeng tse tsa thekenoloji o leba kae pele o bala di-email pele goba di WhatsApp tsa go pele goba o raloka dipapadi mola na o dira eng go thoma o stopa fela o re o ikhuditse o dira eng kang ra le mema batheletse go thoma ka ri ya senane go fitlha ka ri ya somepedi metse ya magakosia ka re ne mmogo
3: ge o nagana gore o ka se kgone go lefara molao nagana gape Clientele Legal e rulagantse ditirelo tsa maemo a godimo a tsa semolao ka theko ya fase Merero ya rona ya go fapana e akaretsa tshireletso ya gago ya molekani bana le ba lelapa ka moka. O tshireletswa go mathata a selegae bosenyi le go amega mošomong. E ka ba ditaelo tsa tshireletso go tlhokofatswa ga bong tlhalo ntle le ngangišano goba ditirelo tsa go fokola ramolao wa Clientele Legal o gona go go thusa. Ditirelo tsa rena di bonolo letsetsa ramolao wa gago mogala goba romela email gomme o tla ikgokaganya le wena. Miraro ka moka ya akaretsa tefo ya beile go fitlha go 5000 rands. A Clientele Legal o hwetsa keletso ya semolao ka mogala di iring tse 24 ka letsatsi. SMS a thobela go 45135. Ee, 45135. Clientele General KFSP e dumeletsego ke morekisi wa insurance yeo sego ya bophelo. Bona dipeelo online go dirisiwa ditefetso tsa tlwaelo.
4: Bahula, o hodisa mang le holo, o ditla le meso.
5: Happy, happy, happy, happy, happy, happy, happy. A bahula le tjatjeng la le gore ke bomang. Aga, ba tlise keno, re thabe le bona le tjatjeng la le gono. Re thabe le bona meso ya le gono. Ba bra ba phadimise je le tjatji. Aga, metsuke so ifela go lebela irela bo senyane. Ditla le meso tsa thobela FM re dira ka rati. Aga, tloka re tshwara ba melaetsa ga tisho nete ke gore re go gore na ba iritile ka sepogo sefe. Aga ke ba tseba ke ba ka shiba.
6: Hashtag team ditlalemeso ke re dimela dimela ka mogasho ke rata gore hip hip hureo motlhogolo wa go la le gono ke koketso ga matšhete wa go latlhe o tshwara 9 years o lakaletsa ke nna Martin wa ga mokgetlhe ka mo mogolo a re mo number 2 ke re o gole motlhogolo moshato ya meshato
7: thobela ka gashong se se le joy le setlhopha sa go sa ditlalemeso ke gopela go godisa nogane mathapelo makobe o a gola a le ka sprints go di shake kwana di maboya ka kwana moloto 2 mushat
5: tami
7: thabela ka gashong se se le joy le se pa sa o sa ditlale meso ke gopela go di sha nogane mathapelo makobe o a gola a le ka sprints go di shake kwana di maboya ka kwana moloto 2 mushat
5: o wa
8: ipuele tsimdi tlale meso ke tsa misha ka mo gashong ke gopela go di sha ra mila tsa le wa gola le gono o gola a le ka molaga molepo ga mogano o go di sha ke ana senona matshela pataga mama bolo ke re a gole ke a leboga moshate
5: thobela
9: thobela thobela le joyela ga mathatu le iga the skin kene ke gopela go di sha mathapelo makobe wa go nale ka kwa sprints ka go di sha le mama golo aka ke salamina maphuthuma le morwa ga ke Charles maphuthuma bona ba ka kwa moletlane ZB wa ring hip hip hure ke mapula senyane a le ka mo wini mandela zone 11
10: Hore se tsebile jo ka mshato le o sele ke a go tisha mamotla o go la morwa ka ke Jerry Mkhudu a le ka mo extension 75 ke re a go le se go di be mushimane go di sha ke mama ga jana mkhudu ka mo lokane shate
5: mo shate ke nete a tlokomela ska pata
11: go ya go ka mshato ya mshato wa tsebo le bo ithabisho se se le joy go tsong go tele go shisa se ya ka mshato mogolo wa tsebo le bo ithabisho re a otama le khone go gola class molekwa ka mapatsa ke nsibitiela ke ra go la gole ya re shate shate shate shate shate
5: shate
11: ke Charles Munyela o tswa ka metlareng ZB
5: re a le bo ga ba Munyela aga tla ke re ko molaitsa show ba re ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ra kone bo ya ka nete ba re wa gola fetsa mengwaga ye masome shupa senyane 79 le tjatjin le la le gono ba re o lakeletse mathlatsi le matlhogonolo fa ke bana ditlogolo le ditlogolo kuku tja gagwe ka nete motho a gole a itsile ka letjatji le ga ke letjatji le la le gono ye metlhano fela metsotso a shile ya lebella iri ya senyane ga le re a tjwa ke tja ba ba bedi ba megala fa dumela tle aga re a locha
12: Mikai.
5: Rigon.
12: Marepo, iri u di ko bo kamoso wa masile go busa critical scene. E le di ke fa khobele e mo shoki wa mahapa. Ke re ba itshini ka le ka tsila bona. Ke ra rata ka le rata ke le wa thata.
5: Le rato shi le yo thobele FM re a locha. Moshate wa tsebo le ditabisho. Eh. Le kae we sho?
12: Wa ke le o na. Eh, o le mo ga ramo se dira ga dira go tebile dine
5: ege kwa gala ga botse we show ka re mo leng gona ga re kwane
12: e network ke ka dia so go le go re go mmanya na go tsena tshutile tshutile tshutile ke kwa gala
5: tia di le we show
12: okay ke le kere ke a gopela fe mongata ke gopela go disha mogala ke mo mo shwana mo kare ke papa le tshelene o dila mo motaneng wa ga molapo mo tsimidiela ke monne mongwe wa go dumela mo kudu mo ditshumisanong o rata go tshumisana le batho ntle ke fota lo mo shwana ba ke continental wa mahlakola yana ke monne mongwe re he believe in respect ya lo ke ga bo ipile ke bomba go tlhokomela president kangwaga o bolela le bana ba gagwe gateng ya le dire le joy a sentse a ditse a gateng mo dipeng ka ke kangwa ke le grand shot
13: o mo shate ba la li ba ro fele ntshuntshu ba topanyana ka tri fela mo ngwageng o no hip hip hip hip hip hip ba gole ba itsile le tjatji lela le gona a gwa thabisha ka nnete go ba go ba le lena mo go ditlala misotse thobela FM go fitla ka sona sepegose hey
0: hey what's up
13: ya o ba topenyana o ba nya ka le ntshi motho mongwe o ka tlhabotsa eh happy birthday to you
0: o di dira ga botse bile go na le motho e le gore ke re a sola re a thagala go di dira iga awa awa tsa keng ba nyoko no nyorelela aina tap awa re a tshiela na ka mogosi ya le moya se shumang ga ona ka nnete ke re ba re re rekishana mmogo pero ka mogoi le go reng re shuma re sepela ka gona e bua re le boga thego ka moka ba theleji batho ba le FM le meso e re tshepa gore thomile ga botse le wena o tla tswela pele wa ba le tshatsi le botse re re wena re go sas re ya bo wa re di ya gape re di ya botse bile re tlo ba re di ya botse
13: ka
0: re mo tsoga bogala ele
13: thank you lo loser

0: dintla golo tsa ditaba tsa SABC ye o ikemego e sa tsego le tlhakolo
1: ke leboga sehlopha sa sedibeng matheletse thobela magareng ga tsona ka iria le sometego a ka re tjotsa gore mo kanselara wa karologetho ya kwa thema ka ekuruleni o rudumela gore stopo sa mosadi seo se goditswa ka tikologong yeo mesonye se ka ba se lahlilwe fao mogatlho wa badudi wa Action Society o soche Aforika Borwa ka tšhelelanthago yeo e tswela go pele ya di-DNA ka ge maphodisa a nyakišiša setopo goba kere ditopo tša basadi ba bahlano tšeo di hweditšwego ka Kempton Park le go ralala lefao mo dikgweding tša go ka ba tše pedi. Mogatlho wa dithekisi wa National Taxi Alliance NTA ka boripana o latofaditše tona ya dinamelo a bapara krisi ka go palela industry ya dithekisi. Ditaba ka botlale ka iri ya lesometee ke a leboga.
2: Melao ye e laola go dikgwebo go sedibeng e ba le rena ge ditshedi di maatlafatša borakgwebopotlana borakgwebo bao ba tsweletšego le borakgwebo bao ba sa ithutago go tswala phala re sa lebale le wena motheletši wa Thobel FM mošhato wa tsebo le boithabišo.
3: Are re tswela pele re a leboga bone re a leboga kgadi ya ditlou re tla letela ka iri ya lesometee. Batheletše re boledišana le mokgethwa ra ngwanaše ke moeletši wa tša kgwebo ke bona ba le gore re ne le bona mo nomoro ke 0860002452 ra go tšea babedi ba mafelelo re tswale le poledišano ya rena.
4: Age re tša motheletše mongwe wena mošate Thobela FM ra lotšha a one mo 2086000245 ke melo re le tšea gona magešo re tša dipotšišo mabapi le ba e leng go le rata go thoma dikgwebo dipotšišo ka moka e tlang le tsona ke eno mohlho mongwe le ka loka mošate Thobela FM ra lotšha a re lotšheng re gona le kae
3: ke yona Thobela FM.

0: re lebo
1: ga se se mogwetso motheletsi wa rena gore o tlhoka lefelo le e leng gore a ka somela go lona le ba mo laetsang lona o re ga kgone go ka le lefela ka tshwanelo ka baka la go tlhokaga ga masheleng o re na ka thoma bjang le ka mothusa
2: botsetsa masetsa mafelo a go somela go pedisa dikgwebo ga rena bokgoni ba gore re ka thusa batho e fela ke nagana gore ka di-officing tsa masepala ba ka kgona go ba supetsa gore mafelo a e leng gore a gona ke a mafeng a gore ba kgone go ba somisa
1: naga re a leboa a re tseba mafelelo 086002452
3: a shoa mafelelo moshato thobela FM ra lotsa
4: are le ga ga tso
1: re go bona le kae
4: hello
1: are re lamogetse butek
4: go di nka mo demal
1: re lamogetse le ka butisha
4: ah ke ntse mo tsela kae
1: re go bona ra lene
4: le bo le fortune fa tla le go bogomo
1: are re lamogetse
4: eh ene ke botse ga le foma ke go bona ke go tsoa ke motho le re ga ka dikga di go mo tsamo ke tla mo radio ga re ke le radio di go go mora kwa so ka palelo ke se tsire mo ga ke ntse ke mo ke nka go la vidi ke mo le di go
1: ya ga re le bo le kwa ga la buti 14 la kwa
4: ya ke tlo le ke tla fana mo ga ke tla ga go no o ntshe ma
1: la kwa ga la batla le ra ba bo se simogetwa re le bo
4: bare
1: ba batla le araba mo sele moyeng
3: age sa se mogetho tla re marabeng hore chelote yo hore o ile a ba le dikgogo ko mo go ja dikgogo ko mara go nwe la sana selo motho mo jwele le mothusha ka mogoma
2: ba re go shisa se se breaking gore he khobo ya motho e wela ke gore go na le session se na sa se tsamaisi ka lenaneo
3: go
2: ba se ba mo tsinga o hore ba thoma re ba direle di training gore a tsebe gore business a tla simolla o ka isipidisa jwang gore e ska boela gape yawa se re ba thusa ka di-training gore a tsebe a bana le tsebo ya gore ga rana business di-compliance o tlamehile a tsamaise business ya gae jwang re ba thuse gape le ka gore ba thuse ba kgone go kumana tsona di-funding gore business tsa bona di kgone go gola di tswele pele
1: naga se se mogetho go batheleditse ba rena ba e le gore ba re theleditse fa le ka ba fa tshedimoso ya gore na le somela kae di nomoro tsa mogala website ya lena gore ba kgone go ka kgwetsa thuso
2: okay rena di office tsa rena re humanega mo Polokwane re mo number 68 Hans van Rensburg Street line ya rena ya mogala ke 015-290-8720 015-290-8720 website ya rena ke www.sedfa.org.za
1: na re a itebogela tlhae se se mogetwa tlhompotse tlhe go fitlhela nako e tla gore tlo le kgopela motsweletsi wa rena a le kgopela ra tle ra boa gape ra thusa batheletsi ba rena re a leboga tlhompotse tlhe
2: ra leboga tlhompotse le batheletsi ba lona
3: are ra leboga anoshe metsetso ye masomepedinne felang go ya gona yela e re yale someteng re a leboga ba e le gore kgethile go dula le rena lena ba e le gore lenyakile thuso mo tabeng je ja kgwebo lena ba le botsišitseng ka re modimo a ka le thusa yabe e le gore le humana tharollo go mathata ao lenago le ona o dikgwebo tsa lena le gole le gole
5: ke go ngwathele borotho bjaka bo na le diamigo aowa bo na le flora
6: yo maoge bo na le flora bo na le diamigo tse ntši
5: ke eng diamigo
6: a ke tsebe maore ke mašole a manyane kudu a go tswa mexico ao a phelago ka bogotshong bja gago ke bagwega ba mmele wa gago
5: di swana le mašole ao a tlhapetšang pelo yaka
6: ee tšatši le lengwe le le lengwe
7: flora e phuphuma ka omega-3 o ka itlotsa borothong go ba o itšhele bogobeng setse kana se sengwe le se sengwe se tiša pelo ya gago pelo ya go e dula e phetše gabotse kgetha flora
8: ge o nagana gore o ka se kgone go lefara molao nagana gape Clientele Legal e rulagantše ditirelo tša maemo a godimo a tša semolao ka theko ya fase merero ya rena ya go fapana e akaretša tšhireletšo ya gago ya molekani bana le ba lelapa ka moka o šireletšwa go mathata a selegae bosenyi le go amega mošomong

0: Kiana Dreaming Cockstar, Jenner, my God, is too much, oh, is too much. Chagabal, me sosori kelo sume pedi fela kwego iriale sume te iriale bagabal du chilrena. Skala shuta lagatir kusana karlona yarena, karlona ya technology bopelo bagabiale. Professor Lentlantla, batumile ka gore tsakwatsamaya. Dula lere.
1: Go ba sepela ka maoto ka moka. Hle aparang di aparo tsa go ganya go ba tshe tshweu ge le sepela boshego. Le bone la pele le ka se gone go kgetha diaparo tse le swiswi ka pela ka mo go lekane go pholosa bophelo bja motho go ba dirisi ka moka batsela khutjang di kilometara tse dingwe le tse dingwe tse 200 go ba bonyenyane di iri tse dingwe le tse dingwe tse 2 ge o ikwa o lapile emisha sfatana ga lefelong la polokego ka ge go robala o otlela go tlhola dikotsi tsa go thulana ga difatana ga ka sapele tse o di fela go di tsiya maphelo a batho melao e bonolo senwe madila wa fetsa wa otlela gape o senwe madila wa fetsa wa sepela tsoko ga tsela ge o le monyanyeng go fitla boshego robala mo o sepele bosele molaetsa o tlishwa ke goro ya dinamelwa re tshwetsa Afrika borwa pele
2: se ke se dibe ka breadwin le Timmy Thomas fela mo go thobela FM
3: moshato wa tsimo go itlisha
4: mirero ya technology karlwana ye e go tsenya lefaseng la bjalela technology gore o kgone go sepela le mabaka moshato wa tsimo le bo ithabisho
0: mshato wa sebo le bothabisho ke mo leng gona le nanokela gago le lebotsela sedibeng ka relwana ke rena e botlhokwa technology bophelo ba gabjale
5: nage pele re ya boledišana fa re rena ke eng sa technology se e le gore se gogile shedi re ka bolela ka di-appo re ka bolela ka gore ge o topa sellathekeng sa gago ga botse ke eng sa mathomo se o se tlholang ke di-email ke melaetsa ye ba go rometseng tsona yona go tswa mo di-whatsappong o tlholang ga botsebotse ke eng sa goga shedi goba o nyoko raloka go na le dipapadi tsa go fapafapana moe dilathekeng tsa rena na o bona o kare o kaonafatsa eng sa mathomothomo nomoro ke 086002452 086002452
0: motheledišwa ena mošate thobela FM re a locha
6: thobela re a locha
0: age
5: re lochitse
6: ke thamoa
0: re a lamogela botamane
6: nna ya mathomo ke dirang ke WhatsApp status wa bona di-WhatsApp status ke tima e di-WhatsApp status ntla batho and-e bjale nta kgatlha go ne le ba ke tsebang gore wena o a ka seng boring genka WhatsApp status sa gae ko tshegaletsetse ka moka and ko ba entertained ke yone ke rang ka technology mo selathekeng saka
0: a o tšhaba gore o tlo o ba motho ola wa go šala batho ka morago o sa tsebe gore ba šetse ka morago a o tšhaba gore o tla bitsiwa ka maina a sensimane
6: and nto e ntlaba ka yona ene wena oba ba re keng ke habit wena go o retetsele ka sebela se ko update WhatsApp status o tekwe botse o ka re o mokhanselara sa fa setšhaba metsi kore o kry-e kwa o ka re ha no man e re ke ne o latlhela senepenyana se senyana batho ba mpogele ke ke ratang ka WhatsApp ka
0: technology
6: ya rena ya
0: matjajia re re re re re re re re
7: re re
0: re re re
7: re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re
0: re re re re
7: re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re ke thoma ka WhatsApp ka baka la gore ke a tseba gore mohlomongwa nka fetsa motho a nrometse molaetsa re mone ke na le lenyalo ka moo ke go fela gore o tlo ntsebišetse lone mo e le gore ebile gape tse dingwe tsa dikgwebo tsa rena re bapatsa gana mo WhatsApp-ong re share di-status tsa batho so that's why ke re nna ke ya WhatsApp e nngwe e le gore ya ntshumela gape ke Facebook
5: re a leboga setšhaba
0: ra le bogas chaba mushato tshabela FM ra locha
8: pa jupe le thabi ro ha
0: papa le so
8: la e ke buza ko le le bella wa sa aur ke gara ka batho aur ke shuma ka batho e thoma le ka le bella le la e ja aur na o nya ki wa nga o nya ki e a tshega ka ba ka e ke po mo jo le ke a Facebook o checka go Facebook re na ke bo mama ba commenting mo se ke se reile and then ya ba hore mantsi bo a ke abala ke bala di taba news ya ka se ba se se go le se se
5: mm
8: re se ba le pala le ke a le lebo
0: ra le boga papa le so ra le boga mo sa tso bela FM ra lo cha
8: Tlhabiro le mathata.
0: Are.
8: Le kae bo motswala ba?
0: Re bona motswadi, re bona tswadi.
8: Wa tsa se se brate.
0: Mm.
8: E ke ratang go ka lebelela bophelo bona ba morago. E be re nya ka ho shumisa ditirelo tsa bank.
5: Mm.
8: E re be re ema di line monna re tshwara di pampiri o tlatsa ka mo tlatsa ka mo. Go ka lebelela gana jwa le ka mogore leng busy mo bophelong. Nna ke bona o ka re ke yona ntshomelang kudu wa tsa.
5: Mm.
8: Ke tsa di app tsa di bank.
0: Mm. O raro ena go go tsoga fela o lebella hore na sa le gona mola di tshelefe.
5: Eh mtswala.
8: E sa le gona mola e le gore go ne le sa ntiki e show se tsere ke re go bela ntse le o tshwantse ke re nke ene le 12 o'clock ke tlabe ke le ka banke. A go khala re re tsopola gana ga le o bona o phetha merero wa gao ka moka di rate and taxes tsa bo meti lo tse ka moka o gona o no di dira. Mafella go di ntle le go notlala drop e bile o tletse batho ba gore tsiela masheleng ga di dropong a wa matsatsi a re phela bokaona.
0: Ni maka ditlabela sha. Ra le boga se Smax ke. Ke mo tsala rena phane. A re mo sha tshobela FM ra locha.
9: Ke ka Edwin le Thomas.
0: Se tsha di re bona ra le na ma.
9: Bona ke re le bolela ka yene hore o bo wa o thoma ka yena go
0: bua. Eh.
9: Na ke thoma ka WhatsApp.
0: Yeah.
9: Ene ke nene wa.
0: Yeah. Le re ye le bakala o se tsha di yena.
9: Le ba kana bona akirike ke mutlele gore ke a rekisa ke.
0: Eh.
9: Ene lo tse ke di rekisang ke diria mola WhatsApp. Mm. Ke dira tlhela mola ene ke a tsore ke kono re ke e bula. Ka go tjo mo wa rometse gore ke naka ntwa gore gore ene ke nya ka kapela.
0: Mm.
9: Ke nya ka maybe ke tlang go bakala braro.
5: Mm.
9: Ya bona re ke ba re ka kana le motho re shoma le ene le ene o khona gore family ya gona gore ma mthabo ba re ka tsholo tsholo tso
5: no
0: mmm
9: na mile ke fa di tsheka ke uwe ke thoma go lebelela di email
5: mmm na re
9: na mile ja Facebook ke noya ke nya ka go kwa gore bo breadwin ma mthabo topic ya bona e reng
0: are se se tsadiya wa tsala le boga re tloga re le boga ndi tsho tsho ba gore botho ba ke le ba hone le seleng re wa se shetsa go matlakala tsa le a go gesetse o tsogile ba bang ba ya mola go bo Twitter ba bang ba ya go bo Twitch gore di fitlhile ka mkhutana khutana a tsona e dio ba re wena o bona o ka re le tsatsi la go ka le thoma ka efe ka moka ga tsona ke go di ne le mathata ke kgile batho a kopana le mathata le tsona ba gore se la theke motho la o se dira o re o be le ntwe go thwenke se la thekeng
5: Atla shoma o feta.
0: Re le boga ba le khonneng go tsala lunch a maikutlo a lena mabapile tlhogo pele tshana rena. Dolly Parton. Do I ever cross your mind? Bo fela go khopela mara tlhabira o tsebotse wena mara. A tsara rena batho ba ngwa ba go pole batho.
5: A bui nine a bida ke. Anke ke go le bala tsiba. Anke ke go le bala.
0: O ba thabisha butu ka hore anke o ntibala. Tabe o le tshe Dolly Parton go bo se maga ke sho fela go pola batho. Go ba ba ratang wa bu.

0: dintla kgolo tsa ditaba tsa SABC e o ikemego e sa tšego letlhakolo.
1: Timi le Brett ke a leboga ba theletše Thobela magareng ga tsona ka iri ya lesomepedi go akaretswa tša gore letšhogo le aparetše badudi ba Ekurhuleni go latela go hwetšwa ga setopo se sengwe sa mosadi ka motseng wa kwa Thema go la Springs mesong ye. Salka e swetše ka bogale dipolao tše šoro tša basadi tšeo di tswela go pele le go dira boipiletšo bja gore di gotšiwe magato. Dikolo tša ka Namakwa ka provenseng ya Northern Cape di butšwe gape le gono morago ga go iletšwa ga dithuto le ditlhatlhobo tša barutwana ba mphato wa marematloo ka mošupologo ka lebaka la dipula tše maatla le mafula. Ditaba ka botlela ka iri ya lesomepedi ke a leboga.
0: Magae le mekgabišo re tsena le wena ka gae ra go thuša go kaonafatša ka go kgabiša ka ntle le ka gare gomme legae la gago la šala le kgatliša fela mo go sedibeng Thobela FM mošhato wa tsebo le boithabišo.
2: Mošate wa tsebo le boithabišo ke molong gona nanong ke la gago le lebotse lenanong la sedibeng ra ga re tlhaela magagešo le kgona re tloga re iphina re dutse gabotse re dutse le mosadi gare ga basadi re bolela ka mosadi o e leng gore ke landscape designer o e leng gore o tlhalosetša ka botlhokwa ba landscape le gore na ge ba e tla ba tlo e dira ka motseng wa gago ba lebelela eng le eng ba bantšhinyana re bona e ka re go bonolo magešo be re gopola gore ka re bobose le go ba le khutso ga motse ke ge o ne le ntlo ngwe e kgologolo nako ngwe ebile dikamora dinamelane diphaphotse dinamelane di ya kwa godimo epia mara nna ke lemogile gore bobose ba motse ke ge o tsena mmola kgorwane mmola o bona dilo di dutse ka mokgwa wa lenaneo ke gona mo e leng gore o kwa bose ba go fetišiša jwale ke mo o tsenang di-landscapers re na le me Rotia ke sa itse gabotse se se Rotia Sebata ke landscape designer se se Rotia re wamegela gape ngwana bomma a re tswele pele re tswele pele ka tlhogo poledišano ya rena re tlhalosetse batho gore batho ba bantšhinyana re ya mo mabenkeleng ga tse ba re kenyakaeng ke nyaka metšegana mana ke nyaka metšegana ya go dula ka ntle ga jarata gona e metsalanyana le mekhusanyana aye ka shopong a se ka reka puku ya gona a e fetle-fetle a kopise a fote dinepe a tswe a ba kgone ga ba tsebe phapano magareng ga o bitsa lena jwale ka le di-landscapers le go bona buka nko gore fapantšhetse gorena ditaba tja lena di tlo fapana o tlo e dira metsegana o tlo e jwala lone o tlo e beya artificial lone mara di tlo fapana.

0: kokoe nkompoje
1: o boje eng ke lengwana phetolo
0: kore mara ka nnete nnete ntw e papa e dirang mama ne e bona e lokile mara
1: nke se o bolela ka enkgwa oankga kantšha ke bile a ko kosise o tshware e feta
0: ke bolela ka taba e diegang ka mogae ya gore ka metlha mama o a rogiwa le wena koko oa moroga papa ba mmitse sebi kore mare le bona le diaga botselo tse le di diang
1: ee botse-botse mara o tshware efe mara ngwana a phetolo
0: makoko o tseba gabotse gore ke bolela kange
1: o bolela ka ene mase
0: o se ka ekgakantšha ka be ke nyaka fela gore o tsebe koko gore go tloga ganejo lo nna ke tlo support-a mama ke tlo ema le ena
1: oa pele gale nke re wa tseba gore o ema le mma ele ba mothaetataeng ga kantšha nna kesiwaleselebakodi kare ke a tseba gore o ema le mma o senko o emele ngwana ka leletsatsi la motolo eletabeng ga kantšha
0: a se lebaka la gore nna ke ne o kgetha gore ke ema le mang mara papa wa bona lo ja didiang ke tla ema le ena jang e a re segeša ka batho ga papa ka se ratane le ngwana go lekana le nna ka fetša ka mosupporta
1: masedi eo e yona o e bolela ebile o nthebisa thoo ngwana phetlole jale nna ke be ke re nna le wena gadi ya ditou a re odia gore motse o boele nneteng o thomphee ka mokgwane ola re se ka lelola seriti sa motse o ngwanaka nna le wena a re tikišane
0: nna ena go bolela nnete koko o ka re ke tla palelwa
1: o palelwa ke
0: wa gape papa jalo gona nna o re lapišitse ko ngwa go mongwe lo mongwe ka mogae ke dintwa ka botlhotlolo bja papa
1: aowa masedi mane nko o metse mantso o tuele o bolela ditabara se ka papao papao ke se totolo wana kwa se ba motho o le o ke na le o belaela mane ke e belaetswa ke ngwaneng yane ola wa letsobo sofia ape sofia sala yo gaona le o papao e papao a thoma o dia dilo tsa o se tsebaleng
0: mare bale wena o se refe go setse go tsene bo sofia jae
1: sofia o berekile o papa ore motho wa papa o thubee a joetse a re nka twa mo nka nona nka twa mo nka nona
0: nna ena je ka moka ke a di bona koko marataba ye ya toro ye jalo gona ke a dumela gore ditoro tse dingwe a e no ba ditoro fela di a
1: bolela
0: ke nagana papa a be a lora ka mma batho antse a robetse le mama
1: aowa mane masedi mane nko o tuele o tha o bolela ditabarase ko o bodise taba kere a re lebelele taba e ya sofia wena kona o nnetse o buela morago o tlata bao ke engena wena na
0: nna senka se bolelang ke selo se sete fela gore ngwananyano wa mma batho a ka se phele nkosa yes o e gatile ka moseleng mma batho
2: mola motsontswane
3: bedi
2: ke tloga ke leboga manna re ko kgwedije ka maga e fela re nao bontšha gore ga se ke thabe molamo ke maaka tswa ke gakedi a ka e tsena ka kwa gae e lela selelo sa yora
3: radiokane mpedi ke gopela gore se ka tla mo ka mathatanyana wa gago and-e bona a ke tlo o tšhaba bophodisanyana bo wa gago a kere kaakakam
2: nko emenyana molamo mana ke be ke sanya ko re nna le wena rra ge re bolela ke bolele e ka re ke šomiša mošomo wa ka bošhadi mo go wena nne
3: bona gona ge ge le ora o nyake o šomiša mošomo wa gago mo tabeng e e nyaka gore o tle o ntle botse o ntle botse mpedi se kwa tlang kwela ka godimonne wampotsa gore o bue ngwana eno wa llaeng e ngenyana
2: e fela nna le wena ke be ke nyaka re boledišana ka kwano ka lebaka la gore se mma ba tswalelang ka sone le nna se a ntshwenya and-e ke tshwenya ke kamano ya gago le ena
3: bone jale re ke go botse tabe e seke e senyegile e senyegile tšatšile la ngwana bo mmago a ntira setlaela a nketima le bo phetola mola e senyegile
2: empa molamo ke be ke bona gore nna le wena re ka e boledišana jale ka banna le gona re aerera jale ka leloko molamo mane
3: ye o nyakompotsa nontshontsho fela nka se e dumelelane ye onne
2: okay fine mara le moga molamo ne gore nto o ka e lebelela gabotse ke ngwana le phetola fa papadi e le e raloka molamo ke yone e dirang gore dilo di senyaka go fitlha fa ke reka gore go ka e tlhokomela gabotse phetola o dira ka bomo le ga nyaka go etefeleja ka re wena o ile wa robala le mosadi ga mmatsheko
3: ai kgona mane bona taba yaka le mmatsheko ke ge phetola le ona mmatsheko ba kgaogane a itshwane le o tshwante lo ja go tshwantšhe
2: le go ka baane molamo nna le wena re a tseba gore ga gona monna le ka o temo lefaseng o a ka dumelang go bona monna o mongwe a ka sepela ya go robala le mosadi wa e leng a ratana le
3: enanonsonsman rabish batho ba lebae ba sa dula go teya kerena
2: empa le ge go le jale wena o botse e ba o rola mmatsheko ke mosadi wa mangwe wa phetola kanete
3: ke a e bona jale
2: ke
3: wa tsa kempedi ga se nna ngwana ke a bona gore o tlile ka moga ka go tlo emelela ngwana geno a kere ke reka mokwa mo obane bo a etang a bodi a le nageng fale wa tse a re dieng molamo
2: ke
3: ke gopela o tswele ka motse
2: aowa jang
3: o ka se
2: jwa re sa bolela
3: ka go bolela le ma o bolela le mang ka baka la gore wena o tletse mo go tlo protecta ngwana geno ka ntlo a edileng e le gore o go boša le motho o ka moka
2: jwa molam ka re nna le wena ke nyaka re bontšhane tabe re efetelame man
3: okay allright o nyaka e fela botse kere
2: yes
3: ge e bannetennete ga o atlela go emelela ngwana geno mo ke kgopela le bulele petola lethebe case ya rape
2: wa bona ewe ke betsana matsogo
3: ya
2: wa bona ge mma batho a ka tla maphodiseng a bula molato a re yena o katilwe ke gona mo re togo tša difane tša maphodisa ra ka tima ke rena ra go tša phetola empa ga a ka se dijwale re ko botse lebala
3: a gona nthe ke lebala jwale re ke go botse ge wena ke re ko wena o tlileng ka mo ge o ka se tšeatšene le ngwana o la geno la ya go bulela

0: kalenareng.
1: Thobela FM, moshati wa tsebo le boithabiso.
2: Ke ba ka nnete go katile. Bula molato. E fela ge ba se ba go kata. Mabatho ka go pela. Buela la pela go le tjonjone. Sepela go gopela monna wa gago. Tshwarelo.
3: Ke tla la bobedi le tsa mahlakung. Ipsine ka tsona ka go tara pele ga ira. Sai, got to eat. Go she go ya la bobedi le.
4: Resitishi sa maemo a pele ka Afrika Borwa. Le mo setleng se, re tsebaga ka thuto le tshedimusho. Re mo shata wa diyalemoya. Thobela FM, mo shata wa tsebo le boithabiso.
5: Nako ke se dipaga reng o tswa go ira le sompedi magagwe jo bonishu.

0: Meka le charge. SMS a thobela go 45135. A 45135. Clientele General, KFSP e dumeletse go ke morekisi wa insurance yeo se go ya bophelo. Bona dipeelo online. Go dirisiwa ditefetso tsa tlwaelo.
1: Gathatima, lwena lentšu la gago le kwaga le mo go tabagolo ka Dr. Moloko Mashamaite.
2: Blowback, dithaba di ikemetse ka maoto bjalo ka baleta dikgoro. Bokgwa bja rena, re ikhwetša go 89.2 goba appong ya gago ya SABC Plus. Thobela FM, mošata wa tsebo le boithabišo.
3: Re nyaka go tswela pele, motheletse re nyaka go tswela pele le wena re go akaretse ka mara tlhokopoledišane ka gore le wena o mongwe wa batho ba e le goreng ka mono Aforika Borwa dilo tse wa di bona, dilo tse wa dikwa, dilo tse kore di o tshwarisa kgatelelo ya mogopolo wa tsa o ipitsa ona bana nkane o diae ka mokgwa o diragang ka gona. Dinomoro ke 086 000 24 52, ke a ebušheletsa 086 000 24 52. Gomme le mona letakaleng la rena la Facebook ya Thobela FM yaka, o ka tsena bana go latlhela mantšwa a gago a mabedi a mararo re kgone go ka gonna o reng re butsa diputso tsa tshwane rona maikutlo a gago ke afe ka dipolao tsa basadi ba tshela ka tikologong ya Gauteng bo Captain Park wa tseba ka kua bo Ekurhuleni go la Springs le kwele le kgone ba re ba kgweletse setopo gone ka kua. Putsengwa gape ke ona o nagana gore go tshwanetse go dirwe eng gore basadi ba nna ba šireletswe ka mono Aforika Borwa. Tabe ke e kgolo mogageso nke re e boledišane nna le lena wa mathomošo motheletse re o amogela dumela. Mo ga gona motho motheletse shura mana dumela motheletse.
4: Aya to
3: Arlo Cheng
4: Elga
3: re gona re la lena pa
4: man go tsene polelo mo go thobela energy ya ekwa.
3: Awa ebile le moyeng setšhaba se theleditše Aforika Borwa e theleditše ka mokgwa o le moyeng lena ke lena mang papa Michael ke a o bona Michael le ga geno ke a o bona Mogalatšane ke a o tseba mo wena o leng gone ke a go tseba
4: nwa mo bona khomo go bona ke se le se ke se se mo mana ntsa re ba
3: ya ma
4: na dire ma sa ba sa di le bona ba bola ya ke mmufu
3: panna we
4: because of o gas go bara rona ta be ya tukelwe
3: eh
4: ku nyo go tsena yona mo re go la sa go bona go mo ra o bona go mo nya go ya because of ba di bana bona ga ya kua re ke a bega ena ga a bone sene mosadi ga a bega ko moka ba re jale banna ba ba modimo ba fitsa ba patlaleile
3: oya
4: le just imagine gore ke dula ka lapeng le tee le motho a ntere le protection order e le mosadi wa ka ke a fisegelo ke ne ke tshwene ka ntle bona ko dira botswa ke se ke motho go dira botswa banna go mo nna ke mosiono go a se ka ka e bia ka e bia ore ke motho a ntere ke eng kgomo ke nang gona gomme banna ruru banna ka lapeng la ka ngwana wa ka a be le tokelo ngwana a ka laola motswadi
3: o ka mantswe mengwe wena o bona gore dilo tse di tlhotlholetswa ke gore basadi ba filwe ditokelo tse dintšhi go feta rena banna ba diaka mokgwa ba ratang ka ona ke ka mokgwa o lena banna le ba bolayago
4: wata ke bolaya ke bolela taba ele ka bolela kete ora stefkekane a re kwa moletlana a re obele sopedi a re banna bona tokelo e tabe ya le ya tokelo le kwala kwatsoe ya gore banna le basadi ba bolaya monna ka re motho o fokotsa sentshela mo o seopeng tsatsile ko rutologa le tsiya gore ke elang ko go tlaisa mosadi gathoko kala a gootse
3: Michael nko re thuša wena o bo ore a go dirwe eng gore dipolao tse di seke tsa tswela pele ke nyaka one kwa ya o tswa go wena ka mo mafatlheng a ka gorena wena o bo ore ge o e ka sepopoo se re bona basadi ba bolawa a go dirwe eng gore ba se sa bolawa
4: kgomo wa bona kakano mmuso wa wela morago tafoleng wa bolela nnete wa kwešiša gore ka ba foma ntlo tse balefoba lebeletse modimo ore modimo ga e fa molao o fa monna molao basadi ba ikokobetse
3: o lokile ko kwele Michael ko kwele Michael ba bangwe ba tla kwana le yena ba bangwe ba tla fapana le yena ore ena bana kana hore taba ya ditukelo mmusha o boela morao o lukise taba ya ditukelo ka bakala hore kana go engwe wa tsela mosadi no ho fanetwe ba re ke protection order le le ka bobedi ka mogae ka mo wa sa ba re sa matlamela dilo di dibela ka tsheo mothele tlo amogela lo wena dumela ke
4: mela re mosadi tena ka ngata
3: re bona ra lena pa
4: o ntshole pele mo sati ngaka nna ke abela ke ke a lela ra
3: ya
4: bona re le borre re le banna fa fika borwa ra ipata go le gonne
3: ya le a le tswelele man
4: ke tlo ra ipata re ga sipato
3: ya
4: bona nne o nna taboga
3: ya
4: a mme go fo ke ditukelo tsa bomme ke dira njana
3: ai a se ditukelo tselane
4: a se ditukelo right
3: ya
4: ke fana nne ke ga re kaage
3: ya
4: o ka re ga se batho ha
3: tsi tikela go bona o tle ka tabengwe e kgolo mana bona mosadi o ba sna taba le motho a itshidulla a itabogela fela a kitima o bolaelwa eng
4: tanka gore ngaka fa ke dirile yana ka kgolegelong a ga gona bothata
3: o ya
4: ke tsantsi puse bo ga ni puse khalene
3: mm
4: re bone tautona kana kwene gona le load shedding
3: ha
4: ngwe le fape a ga samatsa a bua
3: mm
4: e se ya tshwerelo ka ka kele ya covid
3: ya re
4: a ke ka ntse ma patsa go ntse na mega
3: ya
4: ka go tsoka pala ma Afrika bo re ntse le ma Afrika ga go khathala sepe no a puso go kgolegelong ke ga ga matsemela ba gaetse
3: go kwele ga botse wa tsiba wena o re o ka re tautuna ya rena president ya rena o tswanje a bo ya bo e mopele ga rena a re botse ga ditabatse a ba a di sole a di khaleme ka bogale di se satjela pele
4: ke
3: ma tsimba
4: tsoba
3: ke ba tshole bone ya ke le bo ke le bo go tlile ke tshobela FM al khotla ka tshola Afrika borwa ba re bana hey flomo thaga ya swa a re itimeng ka moka gore seketara tlela pele go loba maphelo a basadi ba rena le a bana ba rena motheletse a amogela le wena dumela tlhobela
4: moroko
3: arlo cheng
4: bo tlholo e dikile ke nna ka Hampton Park
3: dumela bo tlholo
4: mkoni
3: tlhobela
4: mkoni o kutami satane moya o mobe o kutami mo banneng
3: a o banna
4: banna re laola ke moya o mobe re tsene ke moya o mobe
3: ya
4: ke o ka lebella ngwana wa mosula kgomo ke yana ka mo thoko le nna ka mana mo strapeng sa tsaya mora wa eko mo international roselte yana mo ana mo gausi le highway ka mo fatsa highway
3: ke o bona
4: ngwana modimo mo dai a itshidulla basadi a ba thushane a ba thushane
3: o re basadi a ba thushane motlholo o nyaka gore nkebe a seka a ba teng nkebe a be le basadi ba bangwe
4: a le ba sa di ba bang ndo kre matadi ya batshane ba thoba bona mo khe mo le ha ona ha sa mitse mo re usele ke ka mo tabara ya mitse
3: ya
4: mara e ke ba thali ya batshane nge ba ga yo ngi madi mana wana buska di ya le di mana re di le wena
3: o ya
4: ke ntlo ke nga batshane motho ba thoba o di ya di loje ba khule matswalo mkoni are ndi bolela nga bana matswalo
3: ya
4: ene mmusho wa rena ba tlo dia dinyaki sho ka dia dinyaki sho mothong o ka bele a sa le o difane kwa spring this morning
3: mmm
4: wa bona motho wa tsebe o tsebe la mmusho ba tlo ya ka mo ke nya ka ya ka mo
3: o ya o utimeta mothala
4: utimeta mothala ke motho mo dira so tlo ba nje so a tsere nga bana ka moka
3: o ra re ka ba ile motho o tiwa wa nya ka ngore a itiele lena ka o re nna ke tabola ba sadi ba
4: Uitiela li ina wa tsebang kila ya rona ntwe le tsere kila wa itse ba ba bo kuru tsela di khona ke yana go ba tsetsa ke tla kae ntle ne from there ka tsamae
3: go lokile botlhalo mbuje motho a mkhuto ge ka ba ke motho mo tle ka nnete wena ke le ka monna botlhalo mona o nagana gore go dire eng gore mokhumane re be re motshware
4: re na re ka tshwana le ba tsadi le ba police re go motshwara
3: ya
4: ere ora ka tsiyana kending ba roshiriti le ka kanya la muluko o tla mbuta hore motho a tsa manga go ya eta nyaka basadi a nyaka basadi wa ha ona le monna motho wa moni
3: ei o lokile go tlhola re go mela monna ke le bo ile o bolela tsena le wena botlholo o lokile o tle tse tshobela FM go tla ka tshola Afrika ba tle re bolela ka taba ya botlhokwana she ya basadi ba o ba di o bola wa go wa tsiba keng yo na bana ba shala le bo mama wa tsiba keng ei ba tlhoka o diela thakantsuki ya bophelo ka moko gore gore bophelo ka moka na mile o lo shulelwa bana o lokile mothele je shudumela
5: doctor
3: arloche ye
5: gae
3: re gona re la lena
5: ai ke botlhoko man
3: o tsanjwe ba botlhoko sofi o musadi munna
5: ai ke botlhoko kudu re a go ifa
3: a o bana
5: ke le o tswa doctor o gwa taba mo radio o no bo ifa le ka moka mo re
3: ya
5: gore ra bo ifa doctor a re tse bo re sentjeng gore mo ditabeng ke theletsa ke mosadi a sa bolawa ngwana o phaile thito ka gana
3: a o bana
5: ro phela re a mara doctor ene re ka khona o phela ka tsuboka doctor nka sa pele tse batho re ba ile bengkeleng ke nya kwa le bengkeleng motho a tsena chelete a khaphanna
3: ke
5: na bophelo bo bo bya ene me owe o wa kitima nna a ke khone o kitima yale ha nya ko kitima ka bo 5 ba ba ba sentse a bitse tsuboka re phela byang doctor ka re di gore tswa letse ka mara hoko a re khone o hema re le basadi
3: a o bana
5: re a bo ifa ka mona hengeleng ya borini
3: ngo mbuje sofi bo ipile jo bya gago go boetla pele bja naga ye bjale ka go le mosadi o kgonne o emisa letsogo le kgone mo radiong o bo nyaka gore mmušo o direng ngwaneso
5: mmušo o ka buša thapo doctor a re na kgetho a ke ra bolawa mo a se mo ra bolawa mo and-e rena ba bola rena batho bore a re ne maatla bana a ba ne maatla basadi a bana
3: maatlare
5: bolaa ke banna thapo e ka boa ke yona e tla fenyang banna a re na choice because re a bolawa re a tsela ene he ye o thapo e ka se boe ba tlone go tswela pele because ba a tshwarwa ba a boa ke re doctor
3: otsa ke nyakano ke lekega go butse butswe sofi ore na motho a bolang basadi ba ke motho wa mo nageng ya rena goba motlho mongwe e ka bae motho o mongwe wa o tswa ka ntle goba o direga eng
5: doctor latseba ke nka seke kanya ka gore ke tla re ke motho a ko nageng ya ko ntle a ke latse gore o na le dikgaruru ka mmalapeng
3: ya
5: motlho mongwe ke nna le motho ke gawana le yena nna ke tepotsa gore ke makile phisi le yena ke gawane le yena
3: yena
5: ga tholota metlhala yaka o fetsa a dirileng a mpolaile nke le wa ka mo South Africa e ka ba ka matlhakoreng a mabedi
3: bokwele sofi ke a leboa ke a leboa o tshelete tshobela FM a le go tagaswela Aforika bore ba re ebana se ke la naanela batho ba bangwe o kane o khumana o naanela motho kganti no manna le motho o re be re sa kwane ebile ke mo dumela madimabe nako le nako ge ke bona a sa thaelwe ke madimabe ke re gona gona le ke leano le lengwe ke motoshe lefaseng le ee
2: ga re boele morago re tswela pele go go thabiša go go sedimoša ga mmogo le go ruta thobele FM mošate wa tsebo le boithabišo
3: tla pele magage show mathatsi motla wa tsibidiela show re ka moshato dumelang se se ratile le bona Dr. Mashamaite maikutlo a ka ke gore go baneng morao ga gore bafalali ba sepele go tlhaga mahu a go bolawa ka sethoka tsela e batho ba modimo rena basadi ba Afrika borwa re gana go bolokega le ga tete modimo araba dilo tsa rena o mošo ke Vincent Makobe a re thobela Dr. Mashamaite tamiša o ratile OG ka mo uwe o a theta le ka mo ekuruleng ka gore o šetse o fetile le ka mo Springs ka mo tabe wa e bona gore na le itlhetlha e lebile kae ka mantswe a mangwe gore ka mo Springs rena lekhušiluwe le setile re tlhagetse o tshwanetse gore go ntšhiwe matlho dinameng ka gore ga go tsebe gore na mmolai ke mang o nyaka eng ke na Vincent Makobe go tswa mo Springs ga gese ko mola phatlhamano ore molam Justice Ramroka le yena šo ngwadile a re thobela doctor nna ke nagana gore motho ge a ka tshwarwa a se sa tswa ge a bolaile kore ka mantswe a mangwe ke no nagana gore motho o a ka tshwarwago ka dipolao tse re bolelang ka tsone mo lekhono a se sa tswa ka kua kgolegong ka kua bjale ka ge le yena a bolaile ke nna friend lena last born ya friend ke nna last born ya friend lena Justice Ramroka Tsizia towa mma le yena sho thobela ka mošate nna ke nagana gore ge ba ka oketsa mapodisa gobane setšhaba se bodile ba ešile ya bona naga e ke e ntšhi kudukudu batho ke ba bantšhi ke ngwala ke le mo tsebitiela ga rakgwatha ke mo ke leng gona o mošo ke Bennett Kulu a re thobela ka mošate Dr. Mashamaite le gadi ya ka kua matebeleng ka mošate re tshwanetse gore re buše thapo dipolao tse ke tse dintšhi kudu di thoma gore tapela bjale gona ke nna Bennett Kulu ke ngwala ke le lengwa lesandawana ke le mo diphagane mmasepaleng wa makhuduthamaga o mošo ke Tshepo Nkadimeng a re thobela Dr. Moloko Mashamaite mokone le o ratile ke e ka mo fa khashon e ke tsiya putsha bobedi ma re swanetse gore re na setšhaba re thušane ka tshedimošo re kgone go efa mapodisa re thušane gore re tle re kgone go šireletša basadi ba rena bao re ba bonago ba bolawa wa tsewa mewa yona o ka re ka robala ka khutso Billy Boy a re thobela ka mošate nna ke re tharollo ke e tee fela mo wa bona thapo ge e ka dio bušwa ke le botsa nnete mmušo wa setho tšhirela-tšhirela re dobola le batho ba e sebeng bona batho ba tla tseba gore ge nka swara ke dirile molato wa go swana le bong a eso ke thabeng ka no sa tsewa ka boya Rose Lekate a thobela Dr. Mashamaite hashtag tabakgolo ka mokgašong taba ya dipolao ka bontši e swanela ke go theeletšwa ka šedi e kgolokudu mmušo wa rena o swanetše go e lebelela o swanetše go lebelela setšhaba se se tletšego mo Aforika Borwa re lekile go fokotsa rena mo ebile go na le dipolao mara ga gona ka kudu le gore matswa e bana yaano mo nthathamotse ya ke sa mo kwalega teng Thabo Maribeng a thobela le se se o ratile ka moo e tloga e le manyami a magologolo kudu mokone nna ke re mmušo a utliše letsogo kgatlhanong le bao ba nago le letsogo la ka godimo la go bolaya batho ba kereo se tsebo nna ke bo mang bana batho ba uen ba bona jale re nyakela seswing a re sa tseba le rona re ka re go direge eng o mošo ke tebo mametsi a thobela Dr. Mashamaite le o ratile ka moe ke mathata mana ke mathata ka bana ba rena le basadi ba rena ba bolawa ene ba bolawa bothoko ba tlogela seterateng ba bolailwe a re tsebo nna molato ke eng se se ne le molepo le ena tšhong wadile a re ke toga ke tšhogile o mpona ke le mo ke leng gona ke tšhogile go bolaiwa ga basadi ka kua Captain Park a re šireletšeng re le basadi a re itšhireletšeng re le basadi molaotho o ka fetola motho ge a bolaile le yena a bolao bjale wa tsewa ke a makalane le seo ka baka la gore fitlhela bakela bjale a se o tšhe o tshwara motho batho ba modimo re sadi o ka maaka gonna motho o batho ba ba bolayang batho ba ke bo mang ke a bona basadi ba ngwadile ka bontši ke bona bo Lilian Ramabele le Sufi ba ngwadile ka bontši wa tseba bo Mzambia se ba ngwadile bo Derek Lekubu ba ngwadile bo John Castro Letlape ba ngwadile bo Rose Mangala wa tseba bo ngwana Phokole ba ngwala batho ba magagešo ke kwele melaetse ya lena bagešo ebile sa tlotlela pele go bala melaetse ya lena mamotlha go tlile melaetse e magolopedi masometshela tee 261 ya batheletše ka moka bona ba sola taba e ya go bolawa ga basadi ke nyaka gono bala molaetse o motho ya ke tse o nna motho mongwe nka o hwetsa na wa tharollo Betty Sefaraso motho wa bo sefara sa batho kwa mogala be mme ka ngwetsi dipelo tša beta masogano Betty o re nna bana mmušo ga o leke ka thata go hira maphodisa a mantši gore ba dire naga ye gore nako le nako kae le kae go be le lephodisa bošego ba ke mosegare re ka tlogela bontši bja dilo wa tseba keng ra diša naga e ya bo rena ra diša bana ba rena ra diša basadi ba rena gore dilo di sepele ka tshwanelo ke a mokwa mana masekgaolelo le ena o re thobela Dr. Moloko Mashamaite le kgadi e yake kana ka mobue go bolawa ga basadi ba ba tlhano goba ba tshela ke maseta pele a magolokolo ka mo nageng go bona ebile go emelela le bo president nna re kgopela di-CCTV cameras gore di tle di kgone go bona ona bana ge bo o šalela bo direga taba ye le ye e direge ka tsela ye ga botse batho ba ke bo mang ka gore ba bangwe ba kgona ba e dira ba se ba apare dišira difatlhego ra feleletsa re tseba gore ape ye e tlile le mokete le mokete le mokete ge ke tswa mo go tlo tsena Cuckoo Baby ape Cuckoo Baby le tseba gore ke ola wa go dia lenaneo la e ba le nna
6: e ba le nna go thobela FM e tla o epsene le mang Cuckoo Baby o e ba le nna mošupologo go fitlhela botlhano iri ya lesomepedi mosegare go fitlhela ka ile ya boraro
7: ke re theletso thego le lerato la gago di ntira se ke leng sona ga ke dire metlae ke mo ke leng gona ka lebaka la ga

0: Tobele FM mo shata wa tsebo le bo ithabisho
1: ara ora ke ke le bo mo ne tsike le bo ga utle lona e phela ho ka tlona e phela le ke tadi hore e phela re go lo shumishana ka mogolo shumishana mbotsi ka gone ke ya le bo ga mo ne tsho a re dire ye nngwe tlhopelishano ya go sasa re kgone go bulisana le batho ba rena le lena ka moka le re kgone gore le letsa ba ke shulana le romela timilaetsa re ya le bo ga re tlile mpele go aga Afrika Borwa yeo e ka re kgatlhago ka moka e sebeng Afrika Borwa yeo batho ba tla dula go tseba go sekiwa go bolaiwa go diwa metlholo e ka moka re ya go theletsa gasho ya ditaba tsa ere ya pele ngwana magopa show ona bone e tla le tsone ngwana sho re kgone go kwa gorena di fetoile kae motlhomongwe re ka ba ra kwa gorena maphodisa ba reng

0: Kagolo tsa ditaba tsa SABC ye o ikemela o e sa tiro le tlhakolo.
1: Ke a leboga mangkoko a re lotšheng magareng a tseo di ka letelwago iring ya bobedi go thobela FM ke tša gore President Cyril Ramaphosa o laetše gore melato eo e amanago le dipolao tša basadi go ralala le Kempton Park e fiwe šedi e kgolo. Molatofatso wa pele tshekong ya kgatlhanong le bosimose Kat Matlana le batho ba bangwe ba bane Mosakekana o boditše kgoro tsheko ya godimo ya Johannesburg gore maphodisa a mmethile le go tšhošetša go mmolaya maitekong a go mo gapeletša go ipolela malebana le polao ya engineer ya Fer Enegen Amant Swart ngwageng wa 2024. Go letsetswe gore bagonelo bararo ba tswelele pele ga kgorotsheko ya maseterata wa Thohoyandou mo Limpopo kgwedi eo e tlago kamanong le molato wa boradiebe ya matlhakala ditlhatlhobo tša mphato wa marematlong o obilwego mengwaga e lesome ya go feta. Ditaba ka botlalo ke tša iri ya bobedi go thobela FM ke a leboga.
2: Mino ke le thabo mo go ibalenna
3: #minokeletabo
2: Mankuku baby mushupulo go fitana botlhano
4: ile pele o fela ka ira boraro
5: ane dikitseleng re dikoletse tsare go tswa go mino ke le thabo mo go thobela fa mo tseleng re tshiritswe ke nna le wa ka motsweletse Dr. Tebzene ke dimela gore we tsinne ka tsona ka pakala gore ga ile gabele gona nako ya gago ya matena ya sibelela e ya sibelela nako ela se tsogolo ke ga ile gore wena wa tseba gore ga ba tsa ire ya bobedi ga ile gore matena ga go ke ire e be ile gore boetse gona le ba ba reng e rena na matena rena wa tsa ke motsitse masoma mararo fela re sentse go ba re boela morago a re lebelele gore ka bele gore Sipho Johnson Jumbo ya we leng gore kwa ga mtletse we leng gore belegile ka 1966 2014 ebe le se opedisa ka mo Afrika bro mmineng wa reggae o le mpatsanga bona go nyaka go mtsheba ga buzubuche ali ali esta ba gala mola yo yo tlatla phuke wa bona go leng ga ke be ke re motho mulo mongwa papalang mmino go ba motho mulo mongwa o ratang e ka ba sa ile moyeng ge le gore o shoma o dira nanone ke be ke re gane o ba o gogile nyana ke bongwana dilotse ka mokawa selo go se rata o se dira o sa tsebe gore ba ile ngore e ke tumelo ya bona ba kwange re nna le wena re na peretswe le pele re go gore ke gore go diregileng a re go gore ya mmino wa jumbo go ile ngore ra tsebe o fapana ga nyane nyana le ile ngore kwa lucky dube ka bakala re ba bang bana le go se kushisho gore ka bela gore na jumbo ke mang e ka bela gore lucky dube ke mang re na re go file hero ye ile ngore le go tshika le 12 May 2022 go tswa go album ya Prodigal Son ya ba le gore e latelwa ke yona Prodigal Son e go tswa go Prodigal Son mo le ngore so le tshe mmino ke le thabo ka she is my baby ye ile ngore le go tshika le 16 January 2017 ye ile ngore go dira gona bile re go lebella ka rlona ya rena ya mosho mosho we na e ka bela gore tshwere sa go ngwala gore se ka tla wa re ei a ke ya kwa email address le ga botse ka bakala gore o gone Godfrey Pandeka mo neko ile ngore ga e fetse pelo
2: ye ke thobele FM ka ra ngwa ga ke tbe di masumeke di tsila 2026 thobele FM mo

0: Aloud Van Ross, funk music, ke leng re wa e kwa go ba lena ya Thobela FM, ye leng re dira go nna lona re tle re kopane mogaleng, re go re ka bela gore na go gona gala byang, gore wena o be le mona o be le lehufa go motho leng re o na le bogone o na le talente, mola o tseba ga botse gore bogone bio, le ga o ka mokosa botlhoko ka bogone bya gagwe, bo ka se go fetele, go gona gala byang.
1: Gare ga dikgwetlho tsa go loba wa leloko, kwana botlhoko e ka go thoba pelo. A go tlhokege go lebeletsana le morwalo wa ditšhelete tseo di bakwago ke go latlhegelwa ke wa leloko. Go nthišišega gore dithulaganyo tsa poloko tsa Clientele di lefa tšhelete pele go di iri tse 24. O ka šireletsa maloko a 13 go leano le tee, go netefatsa gore maloko a gago ka moka a tlhokometswe, ebile go akaretswa bana ba bararo ntle le ditefelo tsa tlaleletso. Ka Clientele, ga o reke fela leano, eupša o reka gape le khutso ya monagano. Lebakeng leo, o tlo tlhoka go dira megala ya bohlokwa ka airtime ya 200 rand yeo o e hwetšago ge o dira kgopelo. Merero ya rena e lefa gabedi ge e ba motho o tlhokofetse kotsing ya sefatanaga. Ya thuša ka senamelwa, dijo le thušo ya pulo ya leswika. Dira kgopelo le gono go bonolo. A gona ditlhatlhobo tsa kalafo, ebile a go tlatswe dipampiri. SMS a thobela go 49202 go 49202. Clientele Life ke FSP yo e dumeletswego le morekisi wa insurance ya bophelo. Hwetša dipoelo go online go dirišwa ditefelo tsa tlwaelo.
2: E ba le sebaka sa go tshopa setseka sa 500,000 rand ya moputso ya cash ka Nespray. Reka lepakana la Nespray o WhatsAppele high go 073-097-6335 o latele ditaelo. Phadišano ye e fela ka di 17 tsa October 2026. Go na le dipeelano. Nestle Nespray, always giving more.
3: Ge ba ka nnete go katile bula molato e fela ge ba se ba go kata mabatho ta go pela boela lapeng la gago le tjontjone sepela go gopela monna wa gago tshwarelo.
4: Ke tla la bobedi le tsa mahlakung ipsine ka tsona ka go tara pele ga era se sai got to eat o shebe la bobedi le

0: I wanna be your lover. Yeah, I wanna be your lover. Kuro go nyaka motho go no ebulela phatlo le go tlhwa re a re dijong a re tieng a re ye. I wanna be your lover. Go tsona le prince ka mogwe bjang ka gone. Aw a ke ri wena ka notjo. Se pele ga botsoko. Ke mera re metse tsere ke la go re le video go ba le nnete le FM. Kambuji gore ke mang wa tswang ka sebolelo gore ke mang. Yeah, I want to be your lover o go jogo prince ke ne dire ngore nna le wena pele ga re tsena ditshabetse la tsa ire o bidi ke mashilo mtluli re go gore ka bela gore go khonagala jwang bana gore o do ba le mona o be le hufa go talente tsebo bogoni ba motho o bo mokwese bohloko o dutse tseba gore bogoni bile ba gagwe bo ka se go fetlele ire nna le wena re go re ya lo chatobela
1: kola
0: ari lo che
1: Ubus.
0: Yebo.
1: Kaza mula kwa gasha e monna di oborolo ka mapepe matsung.
0: Monna di oborolo bana o khonagala byang?
1: Ke go pula so pedi se sengwe ke iko pumparanya na re bogeleke.
0: Yeah.
1: Wa tswalela.
0: Amen.
1: Wa tswa manguku ge o ka ba le mona.
0: Eh.
1: Tsha ga go di a tswalela.
0: Mm.
1: Ene ge o ka ba le mona o tlonodula wo tile o rech. Wa tswa manguku o ne le sechaba ga a tsene le nanyong la gago ba le o re le ge o ya mmere ko ngono go kunega mara kre le batho ntwewe re tsweke le yone ene motho o ka se mo change
0: e gona ka nnete ya diragala mona o le kufaletse ba ere nayo
1: ya thila e tsamaya ka maoto a mabedi ebile e ne le bana mona o ebile o ne le bana
0: yona yo
1: wa tsewa le gana mo mosomong o re soma go manguku
0: ee
1: ka ene na go tsena go ka yona wa e bona
0: mhm
1: go ne le mongwe o shuma go le yena a nya ka go nke ka be ile yena tsena go kana go le mlinane le o le ga sha a nya ka go nke ka be ile yena mara a ka be ka tsadira ke wo wena o di dira ndo yo gona ya tela banguku
0: mona di o borolo ke o kwele
1: haleluya
0: haleluya ba re ndo yo gona ya phela ke motsetso felo tine lona re ya go irele ya bobedi re tlono bua le ka moroga ditaba ra kwa gore ka ba le gore go diragalang yo 0863002452 re ya locha go e ba le ne thobela FM re ya locha
2: ba re mogalabe mme ka ngwetse tala dilo tsa tala motsoga
0: e bana
2: ha senna ke mo tsama ite ka taba kgolo
0: Okay, yere bolala.
2: Go
0: lokile tle.
2: Ah, ra, ja Hendrik.
0: E ba na Hendrik wa ba maina butiaka.
2: Ao.
0: Eh, itla na jo Hendrik rego.
2: Ah, bo, na re nna ke bi tsone.
0: Eh.
2: I think il khufa ke thawo ne.
0: Li khufa ke thawo.
2: Ke these. Eh, motho mo lo mongwe na le lone, motho mo na le lone. O ga bona we ba le bright win ga motla ga wa kufela mara wae ana tsura ru kufela motula wa
0: mmh
2: u kufela wena yourself for ah ga re a metsi ga se wa bula o mpale ba mo mthongo ba ne bulela o ping yo re me bia ga dira ke he me bua ipona nye nga ba ba ne go re e ba bulela o ping ni tsabe ba itse ar mara ona le ba thobong ba ga ba le pele ke di negative ba kufela motula maybe a le brilliant so wa bo
0: A Hendrik go kwe.
2: Ke ka mo go ke ne go be ke ne go ebe ya ga tse wa bona. Mme bi o ka bona ba e ba ba ka ba mkhutse. Ba go tsa ba e ba bona ka tsa ba go tsela. Le khufa e seng ke motho mo lo mo. A ne le dira re di khona go pilipila motho. Mara o ka kumana lo o tsena ke debile ho se pale ka o tlo re o be. Wa. A no e ke tsenya ke ri a ma.
0: Jo ke go kwele ke a le boga Hendrik. Nna le ona re ke dimela go a ka seng mashilo ga mdlule a re botsa re tsa ire bo di fetogile byang.

0: HR mokhanselara ke le nela koja missing le simene fela nena re tlo go ire le yo biri go bele ne ya tsebele family ngore tlo dira gona bele ke go boela reception re ka mroga ditaba bana taba e re tshotsa pele ra kwa gore ke bolo re go gona gala byang 086-000-2452 Ay, audumu, kwa gore meletse e tsenang ka broga go se ke gore ngere ke tsweko yona. Ya, ke tshile mo yona, meletse le nang ka se baleng. Ey, fela ke McDonald's lo go khuri tshe meletse wa go kala boga kala boga kala boga. 086-000-2452 Ari go gore ka bana re go gala byang gore ka nete mona le mo monele motho mogwele mona o bele tseba. Go bogone go batalente ya gagwe yo tsebang ga botse gore le go ka mokosa bohloko ka bakala yona e ka se go fetele ba re ya ba re talente a e fetele a se mogutlwane re a lotsa thobela
1: re se mong go go lekase
0: re gone le kae
1: we sa ke bo siwa ne tsanna se a le moya e ke ka tsana French a le yona ngere
0: Peter
1: ha se mong go go
0: hello
1: e ke tsak pona French le nanga mo ka ba matala ga le wa
0: le. Oh, e junior ke lo mpolela tsana le Peter Phulo yana wantsi ba.
1: Ah, ke tsak pona French le nna.
0: Okay, fes bona French le nna.
1: I ta ba ntsha motana ndi ya re motho ntwa e yang ba tswa thomo e rata.
0: Okay.
1: Eh, o ka re udila ntwa talent ya ba tswa e rata na pile. Ke re ke ene khone na pile ka thomo ba le mona ka re wa e senna le bona.
0: E fela first born e frangelina ga ona le mpho e leng re modimo go file yona ke ka lebakalang ke sone tshe go jele mona ga ke tsebare ka semphetele
1: a wa go iputisa re wa isen na wa isen
0: oh
1: e ene mola le re motho mo bona le talent teng ka o nya ke ya ha o ile tlele le wena go ta phumele
0: wa tsiba nna ke go kwele
1: e
0: ke go lebogile go dutle ke ya leboga e a rena pereko gore ke bela gore wena o e bona byang 086-000-2452 re alo chatela tobela
2: tobela
3: hai nan poko le kai
0: ke gona le kai
3: re gona
0: mmm
3: ke tobela go tsoka ina ke le tere nya ga
0: go lukile tloka ina
3: ah o tla ke ing ke tla ke botsa batho nna kere la tswa le kai ne o bona ile abele mara sanga ya change ya ba abele
0: eish
3: Yo ba kaine ka mogone le le kaine ka gona.
0: Yeah.
3: So a ke bone le botlhoko ba re o tlo o khwela motho mona ka ntwe le re ka se tshentshitse. Ya ba ya hao. Ke tlo dira ire re mena le motho le ka tloga. Ke ya motho ano le ka tloga ya ya go wena.
0: Tloka ina bogone bia ga go talent ya go e ka se tshitele.
3: Ke le boga ke le boga se tsama go go.
0: Ke go lebogile tle ke go lebogile. Re ya lo tsha thobela.
4: Hello, Mankuku.
0: Hello, Sisi Mkhadi.
4: Oh, Nadja.
0: Unyago wa tloka ini?
4: Ah, unyago wa tloka ini. Oh. Unyago wa tloka ini, ya mamuti.
0: Okay, areku.
4: Akiru ore, or talenta isi tela jat.
0: Ee ke no ke be ke botsisa fela se semogedi gore go tla jwang go gonagala jwang re hufagele motho o monele motho o beletse ba bogoneng bia ga go talenteng ya gago mola ile gore e ka se go fetele
4: ah wa yo khana ga go tuma go go pele mpo ga la wa le yona
0: ah to be sure
4: pele mpo ga la ga o ga la wa le yona le botse o ga la ga le yona a le go tso go ka ba le tseleng ya gore
0: ee
4: o ka fara tsena ba tshidi botse di botse o tlo nna ka le tshidi botse di ra le wena
0: gore re selo se re dirisa ke yona yo ya gore re nyaka dilo tse di botse e ba tsa rena wo la ile ngorona le bogone bo boitseng ona le talent tseng ke dimo ka re ka ba yaka
4: o ka re tsara ya gagwe le ka tsule go ne re a ke lena talent o ya go ya bogashi ke ya gago ga tsule ke bile mangkoko ngwane
0: ke go kwe
4: ene na wa ka nna ile o ka do ba le pelo mpe ya ke
0: eh
4: wa ke tsamela le lotse di botse
0: oh
4: o ke tsamela le tsedi botse kudu ene o no la mo mona falela mo di matse la pelo mo bless
0: ke go kwe le se semgadi
4: thank you koko
0: ke le bo e re rena pere ko wena thobela re ya lotsa hello
5: le kai
0: re gona le kai
5: le tsena dine di mushiya ka mo
0: o bana Litsogile ga botse.
5: Re tsebile ra le no mango go baby.
0: Ba nna tsabashi.
5: Eh. Ere ke go botse.
0: Mputse ntse.
5: Ke tsabile ke le mona, o no ba le mona, bile ka fetola.
0: Allo.
1: And ba ne ba la go dingwe a simphikela di fitele nne di ka se go fitele ka simphikela.
0: A ina simogotlhwane man.
1: A simogotlhwane ke se go fitele. Yano a re thute go lebogisa ba ka se go lebogisa. Ah, ke kamba ba go senka senka ba re e mang e ngwana ga mang.
0: Yeah.
1: Ba sa tsebe re e modimo go file go file ene e modimo go fila go nna ka go diela ntjona se se mangoko.
0: Nna ke le kwele.
1: Mango ke go pele go godisa botshelo jwa thobe life mo wa gola mo motlhara mila tjane tlhale tla go ntshwarela re pala jiko go tsena forro.
0: Okay.
1: Ke ra go la gola.
0: A gola gola ke re.
1: Thank you koko.
0: Yo ke a le mo re ke le borile go di mitsole ke mo se mo bedi re tjola go iri yo bedi go ba le nna ya thobe life. Dilo tse ba re di a gonagala. Nna re iputsa gore di gonagala byang. Shiba ba di tlhalosa ba tshelege.
2: Tshabela Limpopo, kgwebo ye nngwe le nngwe ye nnyane e thoma ka toro, boikgafo le maikemisetso. The Hollywood Foundation 2026 Limpopo Bambelela Business Awards di keteka borakgwebo le di MSME bao ba tlholago menyetla, ba matlafatsa badudi gape ba tlisa kgolo. Ge e le gore o šomile ka maatla go aga kgwebo ya gago wa ba wa tlisa phapano, se ke sebaka sa gago sa go putswa. O ka kgwetsa thego ya mašeleng a go feta 1 million ranta gomme difoka tse di ka thusa dikgwebo go laeta bokgoni le kgolo ya tsona. Dikgopelo di tswalela ka di 30 tsa September 2026. Etela website ya Hollywood Foundation o hwetsa tshedimoso ka botlalo le go tsenela lekono. Bambelela Business Awards e matlafatsa dikgwebo ya fetola bokamoso.
6: Dira gore metsotso ka moka e be megopolo ya bosana ka ona 605G go tswa go Vodacom. E humane ka 549 rand fela ka kgwedi, kgweding tse 36, ka 1 gig Red Call Unlimited plan ya rena ye mpsha, ye e senago magoma metsotso. O keta ka 149 rand fela ka kgwedi, o humane Honor Pad X8B LTE, e e tlang le pene, godimo ga moo le Honor Earbuds Clip ya boleng bja 1799 rand mahala. Di hwetšagala lebenkeleng le online bona le dipeelano. Further together, Vodacom.
7: Blowback dithaba di ikemetse ka maoto bjalo ka baleta dikgoro bokgwabja rena re ikhwetša go 89.2 goba appong ya gago ya SABC Plus Thobela FM mošata wa tsebo le boithabišo.
0: A metse ke masomepedi te fela re tswele go irele yaobedi koketso motao dumela koki a bona koše ya spooks age e šitše koki le naga a o betha ke mo bareng go dikoti koti ke rile re a re tswe da a re tswe mo koki eish a re tswe mo a re bona ke koša ya malebalebalebalebalebalebaleba ya nna ke fitlhisa molaetša koko ele koki e leng gore e dire gone bele re tšea ba ba rare ba mafelelofelelo ba re tswalele tabe ya gore ba nna go kgonagala bjang thobela re ya lotja
8: wena o mangkoko baby wa ga e ba le nna
0: wow motho o tswa ka gendrogte
8: bona mo go thela SABC
0: o kwa ke nna ka tsebetse pedi
8: e go botsa gore ya just human sign to radio.
0: Wa bona gore network e na le mona network e go tsela e go khwela mona e dira ro ska kwa gala shoot out thome gape
8: ka buisele ga ga tsela ga tsela ga tsela ga tsela ga tsela ga tsela
0: ke a go kwa byale
8: ka re wena ya just human who shine through the radio e tsang khau tsaka pene tla
0: ke a leboga ke go kwele
8: e ka wa ntlo ke tlo la o ile go tsakana taba mo tafeleng go kgotsa.
0: Ei, o ra gore?
8: Ei, ka nore ke itse ntse ka lokala ba ma thomo o le network e nngwe mona. Ka go re tsere re le ba ba di mo mogale ma tsana fetla go mo le ka ke a bulela ke a bulela. Ka go kgorala fa se tla mo tsara se tla bulela le ntse ke tsene ke le mo mogale.
0: Ah, wa tsiba ke le ba ga tlhompho ya gago.
8: Ei, ka nka thoko mo re ke mo tsela tsere ka ba ya fa se ka gona go tsena a ya khatsela ba di.
0: E fela shi mo bile le sa gago sebaka.
8: E dadi le bile mo tafeleng mangko kona ke re ya gona mari ke le bona ya gona ra go ba bona ke re bona gore eno ba like abdi no bang eno ba ka kalba ka le tlhoe motho no ba le tlhoe mari a ska mo go tsela ding gore na batho re be ka gona ka le bona re na re batho
0: ke go kwele wa tsoa
8: ke ne ya gona mo tere mari e re le batho se re tshito go ba batho re go le tsela tlhoe ya ke re gona go ithuta.
0: Okay. Ba re gre le batho a re ithute go ba batho re tlogele tsa lehloyo ya mo sepedi tsere go tswa go ire yo bedi thobela re ya lotsa
9: mango go baby
0: hello
9: le kae mango go baby le mo tshelo tshwa ka mo
0: re gona le gae
9: awa ke andris mabela ka mo go go
0: ke go mogela andris
9: Mangoku baby tabe le sore go ke kgolo ya direga. Wa tsiba o ka bontsha motho mmereko wa moruta, o wena e tla go bereka, wa go tsa go monopala gore o ka re monna ka riegela so go be nna ke ya pele. Mwana o ala fiwe mangoku baby.
0: He bana.
9: Ga o ala fiwe motho no lela se leng gore ga a tshwanela a se dire, mara o no lela tsa re a gone, mo wa mmontsha tsela. Come swan when you go one chow.
0: Ash, Andrisika go leboga nna ke go kwele. Wa mafelelo felelo go re tswalela go wena thobela re a lotsa.
10: Thobela mangoko.
0: Le kae?
10: Wa ona le kae?
0: Re gona tle.
10: Taba ya mona ya jalala.
0: Ya gona gala tabe.
10: Ya gona gala.
0: Re tswalele yona tlhore botse re go ya ka wena go gona gala byang.
10: Wa jere bolela le mang?
0: A a.
10: Dimela mo tsholo ga tswe.
0: Wow, ke a leboga tle.
10: Ya di bana ka tla se tsogo go di liba di go.
0: Okay.
10: Wa mbo.
0: Eh.
10: A maskral di di liba la bo ferne ke kai kai.
0: Mhm.
10: A di le mo a e mo tswara na ke bona sala ya gauti a maka ja di kolo di di go.
0: Eh.
10: A di ba mo ya wala mpona. Eh, di tumela. Ba go ba le ya na ba mo go ikwa. Wa dar ke jala sheu.
0: Mm, asa se purwa na ka reila magoi.
10: Awa.
0: Awa. Ai
10: go batlo di bere ka maskara le dipulotu. Ana au di liwa, a go di liwa o feta mo dwana spege go ya go ferne kheng. Go sprint.
0: Ke go kwele kutumela, ke go kwele ke a leboga. Ei kutumela ba mogotsitse bana. Gore ka otlela magong na. Re le pleasure ja manyalo a re ragadi ka moka ka moka ka moka ga lena le gonne go tsena ke a leboga a gone wa engang e shitseng ka moka le ri le ya gona gala.

0: Aye yona ye ngopotsa go wa Afrika. Ai kalele ke makola le kalakala. Ya ba le gore go ditshantsho tsa ile tsa sontaga se sengwe le se sengwe. He o bo e ko mo huma pol rapetsa re. Ai ya ya ba le kana go go re di be di bua. Go gatisiwa mashego go itsina ka ditshantsho le di gao. Ya ba le gore ke mo leng gore tshobela FM e be tswela pele go gola. Metsotso ke le smeti fela nna lona re ke le go irela ya ba re go ba le nna ya tshobela FM. Na lo wa ka motsweletse a wa ya rena tima re gathile bela gone. Awa. Gore wa bona gare ka putha putha tsa rena di porogwana ra putha ya rena merwalo re tla be re sa senya. Re tla kopana le lena le tsatsing la go sa sa thelege. Ye leng re tla be re dira gare tswa mo re tlo tsena go karolone ya tsogang. Ra ka gore ka bele gore ge re tla be re keteka go thwe go ketekwa mabungu be heritage month. O go gore ka bele gore mosadi wa go tlala ka dikanegelo o go tsheretsona ka sepopego se sefe. Re tlo tsena go tsona morao ga se.
1: Trenta Life e rona le bakeng la tshireletso ya gago le balapala gago ka kwelo botlhoko go bane tsa masaga ditsejwe. Di funeral dignity plans tsa rena di thusitse maAfrika Borwa ka go boloka meloko ya bona ka seriti mo mengwageng ya go feta 30. E re re go thuse go tlhama segopotso seo se tlhompha go bophelo bja gago le balapala gago. Re lefa nakong ya diiri tse 24. Ebile o hwetsa tshireletso ye e menagane go gabedi go kotsi ya sefatanaga ge o na le Trental Funeral Plan. Mananeo a rena a rekega. Kgetha fela leo le swanetse go dinyakwa tsa gago. Go bonolo go dira kgopelo. A gona ditlhatlhobo tsa kalafo ebile ga go tlhatswe dipampiri. SMS a thobela go 49202 go 49202. Lantern Life ke FSP yo e dumeletswego le morekisi wa insurance ya bophelo. Go etsa dipoelo go online go dirisiwa ditefelo tsa tlwaelo.
0: A biela gona go e kwa ye gore re ya go kgaritlhella. El Clark Tropical Legs go tsho go yona re tana persona tshe go tsogang nna ke mo go se ke malela go tima go busa sa go lele wa ka motsweletse Dr. Zen re kopana go sasa tata.

0: Dumela Matuka.
1: Dumela Matuka.
2: Dumela nghle ba boranya na baka. Ah ah. E tata go bona o gona le lekhono. A go re a le go gatlhe.
3: A wa ke le kwa tlhisho motho wa ka tshemo.
2: Yele re mputse.

0: bona le fela le etela mafelo a borena bogwa
1: nna ga ke a tsebe ke etela fela ga malome ka kua Gauteng ge le nako ya maikhutso
2: nna kile ka etela moeding wa makapane kwa mokopane ebile kile ka ya le batswadi ba ka tepele ebelela mathomo ke bona le
3: wakemotlhale le ena a bolele nnete ke mošitše tre ranta bele sengwane
0: jimi
3: sa le monnyane ke a dumela ke tla go iša gape ngwanaka
0: aowa le ge olo bjalo nna le a mpona nna ke le mmatoka go na le mafelo a mantšhi kudu ao ke a tsebago a bogwa a lena le ka etelago le mpona ke ikgantšha kudu-kudu-kudu ka bogwa bjaka ebileng e ka ba ka moaparo dithaloko goba mmino ee gape le ge e ka ba polelo yaka ke tloga ke ikgantšha ka yona ke gotse ke rutwa botlhokwa bja go tlhompha setso le ditsela tša gabo rena tša go phela
2: nna koko le bakgolo bampodite ditsela tša bona tša go phelo re ka nako tša bona le gona beleebile nna le kgaetsedi yake re bapola bo mokuša moruba le dikatso tše koko wa go tsoga di bapana
0: e fele ge ge re bolela ka taba ye ya bogwa nna ka ba ka gopola mapunkube mapunkube e ka dile kgausi le mo go kopana gono ka ya Limpopo ke ra Limpopo river le ya Shashe ke yona Shashe river ee ke naga e ka fetago mengwaga ye sekete mme kgoši ya gona ya mathomothomothomothomo e be e le siriandenga bjale ge yona mapunkube e dikilomitara tše e ka ba go masomešupatlhano go tloga mosina ebile e kgwetšagala ga botse-botse kgausi le botara ya aforika borwa zimbabwe le botswana lefelo le e le mapunkubje ngwanaka le kgweditšwa ke molemitsoko ba re ke mowena ka ngwaga wa 1932 yena a setee a ena le morwa wa gago le ba bangwe gona mo polaseng ya Griffswald ba be ba nametse kua godimo ga thaba ba napa ba hwetša mabota a maswika gauta le dibjana tša tšhipi tša bogabo ga mmogo le dipitša tša letsopa le diphita tša galase tše di botse-botse ke re bobotse bja thaba ye e gape-gape e tloga ena le bophara ka letlhakoreng le lengwe mme ya sesefala ka letlhakoreng le lengwe ke re maweng a gona go tloga go bontšha ga botse-botse gore badudi le ba bogabo ba ngwetse diphoofolo go laetsa gore ka nnete batho ba ile ba dula fao kwa tlase ke ra tlase ga thaba ke re go bonala mašope moo go bego go agile gona
1: go kogala go be go thuša mmatoka
3: tshoše ya kore gona fao go lebana le mapunkube go na le mašope a babitša gore ke bambandanalo ao a laetswago a agilwe pele ga mapunkube kore mapunkube go be go laetla e le mošhato wa maemo wa godimo fela ga go tsebegele dikgono gore na badudi ba moo ba ile ba huruga ba tlogela metse ya bona morago le gona ga go tsebe gore na ba ile go tloga fao ba ya kae le gona keseo sekošitsekwa
1: mapunkubeoreaoaotyatsebao
0: ngwanaka go ya ka dinyakišišo go laetša e be e le phetogo ya lerata dima eo e bego e ba bolaela dibjalo goba diphoofolo tša bona le tsona di be di bolawa ke tlala kere ee ke bolela le lena bjale yo mongwe le yo mongwe yo a ratago go yo bona lefelo leo la mapunkube a kae a le etela batho ba go tswa ka dinageng tša ka ntle ba rata go le etela bjale aoo rena re ka sephalo ke batho ba dinaga tša kgole ba etla go le bona ba bona bokgwa bja rena rena re sa dire seo aoo ke a gana pelo ka motho moso nna ke ikgantšha ka bokgwa bjaka le ankwa kere e segale le nna ke ya go etela mapunkube ke nyaka go ipona ke nametse thaba ela ya gona e botse-botse ebile ke tsene ka gare ga mawa gona mo thabeng ke tla oa ke leletsa ditshwantšho sesoe sa mosele a seripa ke a tshepa gore leepsenne ka kanegelo ye ebile le ithutile tše dintšhi ka bogwa bja rena bja le mputšeng ke lefelo lefe la bogwa le wena o le tsebago gona kgoši ya mathomothomo ya mapunkube e be e le ma gona batho ba mapunkube ba feletše kae bana ba mmatoka ruri-ruri-ruri nna ke le mmatoka ke a lebotša ke re go botlhokwa gore batswadi ba fepi le batlhokomedi ba bana ba anegele bana dikanegelo ka bogwa bja bona le bana le bona ba tshwanetse gore ba kgopele bafepi batlhokomedi le basadi ba bona gore ka nnete ba ba rute ka mafelo a bogwa se se tlo ba dira gore e be bana ba tsebo go fitlhele ge re kopana gape nakong yeo e tlago shalom babotse.
4: SABC Education. Enrich your mind, enrich your life.
5: Kanagalo ya tsogang, o tsisa ka mikhantso ke SABC Education mo go thobela FM. Bara lokikisiti ba lendire, 6 mogashwa, biiketlo mmamila le Precious Molepo. Moane re ke burulong sebolo kwa magongwa, ba tjoletse metsheneng le medumo. Ke re rusantsa thege le silone ntekwa, mo tjoletse le motlhagisa moyeng. Ke mmaphuti a lilamola, mola mo tjoletse mogolo e le Isaac Silo Mashila. SABC Education. Enriching minds, enriching lives.

0: motanalo a bona o dirile taba mo Miguel Mastrata ke le gala le re thomang ka lona le nane go la ntshirugelo go thoma gabele go fitla iri ya botshelelo ya ka Tuesday la bobedi la di 15 le sometlano go di sala ya le wedi ngwaga le ke tpedi masompiri tsela ra le tsamisha go tle mo ka botheletseng gona 87.692.1 www.lfm.co.za DSTV channel 815 Kapa Lewe Service Plus IP rena re international bona mo to mo re nya ka ngota re kwetsa
1: international
0: yes bebe
1: gna
0: whatever Kapa sa ba lena ba tla ba lena gape gape mankoko baby go sasa lena Dr Tebson kina kwela Refitile so tlhopa nna whatever ke sa le onola mana na diporompeta mana na shivikara ona boy the boy baby yeah mutjeleji up with the great wa gaphera oh Constance Machipa mo geleng wa rena go tjwa
2: dipapa
0: pambili pili ke moria
2: matente
0: bona to grand
2: ke grand
0: ah no nawa yeah go tshika selo bana a go tshika selo re tswere mipao
2: mipao
1: zabiza go tshikeza
0: o ka la jang o tswere mipao
1: awa katas go skotsung a nna nya
0: ene go tloba ya mia mia
1: meri pa Mere ba hello
0: Kumbuzo
1: yes Kumbuzo
0: yeah
1: mang le mang yebe no re ka tshela la matswalo
0: yes
1: rere a ipsine ka lona tshachile o la gagwe la lekhono
0: ge ba mohlomo
1: yeah ke le tshachile le go lo mohlomo o humane promotion mo shumong go ba o hweditse lengwalo lela la gore suspension e fedile
0: re
1: ya go le
0: bogisa ke
1: le bogisa sa gagwe o ska tlhola o dira sela ba ri ha ile go ba ro sidirile pele suspension ya yeah ge ba wa dira tshwala pele go dira dilo tshe botse tshe o dira go
0: tsongwa
1: o ka ntle fao re tsene le some go di magalo some ke maikutlo ka studio go dira ga eng ena geng ya rena botse ka Africa bro
0: skombozo yeah nka se re another day another dollar le another day another rand a kitsebe man mo commissioner wa mapodisa wa motjwa o tshwere Fred Kekana o ile a eletsa ba sa
1: commissioner wa o tjwa o se rwa kae
0: ka Gauteng yes ka Gauteng ke tla ine tsafatsa tate Fred Kekana o tloga a itshwirinyana CMO sona seo o ile ditse basadi ka moka ka mona Afrika borwa le ba ninyana go tsiya shedi le bakeng la tshireletso ya bona kudu ba ba ratang go itshudulla go ba ba ratang go sepela ba re awa no re dira di walk bele ba re aragane le ya le sepela go ba le ya le itshudulla le dia tse le di diang e fela Se ja hore go tloa ke noshi ke le poelano ba re gaoganang le tsona jeo le itshidulle ka ra setlhopha le ba bantshinyana le gaogane le go ya mafilong a motlhomong a go sebele le maema le ditseng gore kampane o ye mo go tetseng batho ga gona le tsetsa re yo ya ke nya go tloba ke kitima gona le batho ke ba bantsi ge nga se gone go dia strafa ya ka ga botsa ke re gona le epishi ke jona tsiba di
1: bona gona sengwe se botlhoka se ba se lebetse ga ba bolela batho ba le ba go sepela ba sa tshwara tshelete ba fitla mina mafelong a menate ba dula kona neng ba emetse motho a tlo re le nwaeng ke bona batho ba le go kotseng ye kgolo go feta batho ba go kitima a ke gana go kana ba go bona ile ba go kitima motho a kitima go fela ba lo ba bang ga re tsho ba dira eng
0: a ke
1: ya fela ba go ya ka nna ba le go kotseng ye kgolo ke ba go sepela bošego e bile ba sepela le batho ba sa ba tsebeng go bana ba sepela ka dikoloi tsa mabaibai
0: ke
1: pe go na le motho yo a bolela go selo ka bona gore ba kotseng hey lena le kotseng go feta kudu go bana batho bao le sepela go le bona a le ba tsebe
0: Ibile
1: go loba bonolo.
0: Hui.
1: Go loba bonolo re ba le dira ka mogobanya ka ngwe le dira ka bona.
0: Le ska thakatsa ke nice time.
1: Le ska thakatsa gore le nwaeng.
0: No.
1: Ah
0: eh.
1: Ibile ntho e ntla e tla le papalase yone ba le bujang le nwaeng.
0: Nagana.
1: Ya, o tsoga nagana wa go ba go bula ya o dukuloga. O sa kwishore ha o makala o hloko o tsoga o hlokofetse. Okay, o sa tsoga. Ya, fela ya. Ke batho ba le go kotseng. Ba no ga re sa bolela ka paballego. O na leng king se o tsena le go tsona sa go bontsha sa o dira gore pelo o be pelwana shwana ya gore diloka ditlaloka o itshireletsa kaeng karate o thomile o dira karate o dira yoga o ka kgona o itshireletsa
0: no yoga no
1: okay diraeng karate wrestling
0: no
1: o tsere o kapi o dira eng ga botsotso o itshireletsa
0: bona ke no phela
1: wa iphele ya
0: no ene a ke dimitlae a ke na sebetsa gore mohlomongwe se ka mo se ke se tshwereng
1: jalo ka bakala re boletse ka yona o nagana re o tlo ba leng sebetsa
0: oh yes Hamona le a wa se gamola ke nya ka ntwe tla gona
1: na na o e go imela hamole yo
0: bro ke ke tlo gona go ishumisha joang no ke be ke gugula di gona le ya sithunya se se se ba se shumisha ngo go thunya di nonyana ke pellet gun ke sa poshi ya ye we gona e nyane nyana man a jambishi ka mogwana owe e ya lekana ka rapeke ya basadi ya banna akenya ke ntwe ke man pocket knife no a ke khone luing a nka se khone go intsha wa ngwisha ke nya ka lotse ke tsa bang
1: gore go khone go shimisa thoma go nagana gore ke eng dilo tse le ka sepela go le
0: tsona
1: jebe no di ka khone go thusha ka pijanyana it's ka dira gore motho go direga sengwe nyana le sa emetse thusho ka bokala gore wa tsa go tlotla o no tla fela o e khone re ka yana tsela yeo le yena go ba bonolo yena modiri wa dilo tsa tsama setlapelo go dira dilo tsa setlapelo okay ge re tswa fa o go eo
0: na
1: ga ye be nne gore ena le batho ba bantsi ba e be nne gore ba ba feta mo ga ile kgolo ga se Africa borwa di jo just Africa di re swara ga botse di jo just Africa borwa ga se Africa borwa ga e ka mono Africa batho ba phela go na go yetelele le fasting ka bophara ke ma Japan a re butse gore na ma Japan ba ja eng se ma Japan a se dirago se ba swara ga botse rena ga rena le 40 re se re tshofa di re bona gala ka re gausi le mo re yang gona gona le sengwe se bene ra se dira a ke tse bore keng
0: a da sa loka next
1: gona ba no go thoma ka di 1 September wona ngwa go ge re bolela Japan e be ena le batho ba mengwa ya go feta le kgolo ba ka go dimagal magolo a sekete 100,000 ya batho ba le go ka go dimaga mengwa ga e kae ye le kgolo gona le se ba se dira
0: ba sa bolele a ke go bana eng le bona ba sa bolele o ba re botse ba keng
1: ba bana ona le dira dilo tse right
0: no ba tse awa mara le bona awa ei batong bye o go baneng ba dira gore e sonjo ba spiri a ke reali pidisha ka mola re tshwe gore le fase ka moka ba gona go fitela
1: na ba dira gore ke spiri na ba no iphelela ma Japan ba ja di sushi le lena le a dija di sushi fela re tso le dija ka tsela ya malebana okay
0: skubuzo
1: le dira la go di magabat bona re tere corner e ka ba chaching la lhono wena o reng ya rena e re swere joang dilo tlhole tsebe o tlo thella go di dm tsa rena ke skumuzo mba thale poelano mo
3: Ga se nna nna go ka se kgone go lefara molao. Nagana gape, Clientele Legal e rulagantse ditirelo tsa maemo a go dima tsa semolao ka theko ya fase. Merero ya rona ya go fapana, ya akaretsa tshireletso ya gago, ya molekani, bana le balelapa ka moka. O tshireletswa go mathata a selegae, bosenyi le go amega mushumong. E ka ba ditaelo tsa tshireletso go hlokofatswa ga bong, tlhalo ntle le ngangishano, go ba ditirelo tsa go fokola. Ramolao wa Clientele Legal o gona go go thusa. Ditirelo tsa rena di bonolo. Letsetsa ramola wa gago mogala go ba romela email gomme o tla ikgokaganya le wena. Meraro ka moka ya akaretsa tefo ya bail go fitlha go 5000 rand. A Clientele Legal o hwetsa keletso ya semolao ka mogala di iring tse 24 ka letsatsi. SMS a thobela go 45135. Ee, 45135. Clientele General ke a SPA dimeletso go ke morekisi wa insurance yeo sego ya bophelo. Bona dipeelo online go dirisiwa ditefetso tsa tlwaelo.
4: Eita re ba nyaka go ikwa o thabile go swana le nna o sena manwetji o na le mafolofolo enwa imina jew tsholetjwa sa go fama shola mmele matla magonthe mo Africa borwa go tloga mengwa ga nye masomepedi imina jew e go fa di vitamin di mineral le amino acid gore mmele wa gago o dule o shoma ga botse o ka thopa masheleng a godi ka godi go stishisa gago sa mmamoratwa sa sia le moya le jetse 012 546 8937 Hova 072-595-0198.
0: Mzanzi, letela Powerball Jackpot draws la bobedile. O ka ba le sebaka sa go ithopela masheleng Powerball Jackpot ao a ka ditjego go 53 million rand. Ao ke masheleng a ka re go wena we motheletse go fetola bophelo ba gago le semetseng. Bogela draw 3 la bobedile ka iria senyane thapama go SABC. O ka ba ra di milione yo moswa wa Afrika Borwa. E ke ra wena motheletse. The National Lottery. More plays, more chances, more millions. Ba ra lokiba sone tjego ba le mengwaga e le semetseng sa go ba go feta. Raluka ka maikarabelo. The National Lottery is a pitcher ke Sizekhaya.
5: Ke ba ka nne tsho ka dile. Bula mola. E fela ge ba se ba go kata. Ma batho ka go pena. Buela la pella go le tjonjone. Sepela go pela monna wa gago. Tsarela.
0: tshalla bobedi le tsa mahlakong ipsine ka tsona ka go tarapela ga iras sai got to eat o she ya la bobedi le
6: Northwest ir kopantsha le Botswana ka bogabo le lekhumo la di minerale Rustenburg uruhetsa go 92.1

0: Dintlha kgolo tsa ditaba tsa SABC e boikemego e sa tšego letlhakore.
1: Ke leboga poelano le sekombuso a re lotšheng. Magarang a tšeo di ka letelwago iring ya bona go Thobela FM ke tša gore maloko a mangwe a ANC mo Limpopo a wadulago ka karolong kgetho ya bolesomenne ka Lethole Park mo Polokwane le karologkgethong ya bolesome ka tikologong ya ga Segopo ka ntle ga Tsaneng. A re ga a thabišwe ke batho ba ba kgethilwe go beelwa ka bonkgetheng ba maemo a bologotla ka dikarolong kgetho tša bona. Komišene ya dinyakišo ya matlanka ka Pretoria e kwele ka mo lephodisa la kgore ya maphodisa a masepala Johannesburg go ya ka dipego le utswitše go diranta tše milione o tee fegolana tlhano go ra kgwebo morago wa go mo emiša le go phuruputša sefatanaga sa gagwe. Maphodisa a netefaditše gore o kgweditšwe setopo se sengwe sa mosadi ka mošupulo wa beke ya go feta ka Clayville ka Tembisa. Ditaba ka botlalo ke tša iri ya bone go Thobela FM. Connie Majipa re swaretše tša dipapadi. Ke a leboga.
0: Dipapadi ka Connie Majipa, di khwetse fa e sa fisha.
2: Ke le boga mo mtloli ba tshetswa Thobela FM, ke ta mi se tabata dipapadi ke tshe Dr. Shantu Pupuma ke motlhatlhi wa stopper sa Milford. O re go raloka papadi ya bona mathomo kgatlhano le Orlando Pirates go tloa o ba thušitše le ge ba fentšwe ka dinotše pedi go lefela beke ya go feta ka la morena ba tloa ba go bošitše setlhopha se e le gore ba sepapatile Richards Bay ka dinotše hlano go yete go dipapadi tša Betway Premiership. O re ba ikemišeditše go ka šoma gabotse go setlha sa bona sa mathomo. Re salagana mo dipapading tša Betway Premiership ka kwa letlhakore la setlhopha sa Orlando Pirates yo kileng ya ba moraloki wa sona setlhopha se Steve Lokolea. O re baraloki ba e le gore ba rata taba ye ya go kgabiša kgwele ba seke ba e dira kudu ka ge se se fela se kwatiša mohlatlho ba se dira gore motlhatlhi a befele wa Orlando Pirates e le go yena Abdelatsom Wadu gomme ditaba tse di tlwa di tsweletse gabotse mafelong a

0: FM. Moshati wa tsebole boithabi.
1: Ha ha ha, bafana bam. Anga faraza la. Othi khanye sipane mfuna ukubona ohlani badlala. Esola sango khala intaba ngayazike manje.

0: metsotso gabe le ke le somise soero ya iring ya bone go ntshirugela ya tobele FM shate wa tsebo le boithabisho mino go tswa go kar e ya se karishma man aba fana be scooter ya bana le butternut chomi ke lena la kosha ya bo chomi re khopetse re le romele di gatisho tsa mantjwa lena le theletse ka di gaming tsa rena eskimbuzombatsa le adpola no mkansi re lebetse tlhogo pele di shano ya rena a re go re ba rometse
1: ka go mo joka ile fa go ransom monna e awa ai
2: arek ana ke ke mishe je wa hlokana le 30000 30000 naba ka nya ka more than 30000 wo motho a tla benga swere bo othopi wa wa re o mathateng 30000
0: yeah
2: tangu
0: okay
1: bara ta hore o ska bitsa mapolisa ka bitsa mapolisa ro mmolae
0: betse
1: fela geng ka re tshumisana le mapolisa ke re a re bone mapolisa a re bone re ka dira le tla e gona motho o ri le ke ska lobotsa eng ka lobotsa ba ile mmolae ro e dira jwang gona le chele tengwe o dira rona gana ga bedi
0: yeah
1: ka gore ka morao ga fao a bo di di kona botsene o ka sa bona ka sekolo o fodile go tswa go tshelete o tla ba go ntshitse okay a re tshe mo ga pereko ya
0: o bo wesho
3: tshela tshela se tla pa san tshoro re le re ke le buje nna ka setting laka yo mafeleng a weng e shiji motho ke moratang a ke re gwa le rena motho ke motho we le rena le re phela jwang re thushana jwang aba go ne motho mo ga bela ga nka morata mara se o re tsonje ke ke gaona le mashineng ka le bakana ga ka re motho ne ba thaba ga bona le family ya ga bo akere ba no wa nka se khone re nka mothusha unless le rena o tlhantsha ga e ke nna ka re o go humana le rena nka gaona le mashine mara ga ke ba nna ba ntshwara go khoba go weng ba re ntsha mashine o humana le go ke tsinya sa ke tsinya le nna wa se sonjo re ke tsinya ka le bakana ga mara ga e ka ba ngwana wa ka awa la ha se milone ga ragara gore ke kumane ka dira dilone ka mogo kgone ka ona ke re le ke sa qualify mara ina nga ba ka tama ke tsana ka mo le ka mo ke naka dilone for wona waka ni di mole pokeli ka mamang khaile ga mo le pa go simolepo
1: ya Levi boy ore romela mlaetsa a le ka Krugersdorp ore go ile go ba le motho wa motho ya go botopia krekeng ya gabo
0: ya
1: ba gabo ba khopela puthe gore bona a ke ba ba ka gona go ka goboketse re goboketseng re thusheng motho yo
0: yeah
1: wa re ka puthe ba gona gore ge ba go dirwa o bonya ke ga dilo ba goboketse di chelete tsa go feta 200,000
0: wow
1: ka sonta ga sete ba go dirwa dilo
0: sha
1: ore o ka re ba ba nya ka 500,000 ka motho wa ba go tshupilwe fela se ba ile go ba fa tsona ke di thapela ya yeah, ke ke ba rena ah no no re tla le fa di tapel ya uri ya shu ke le vibe boy ka Krugersdorp ya ore ba fiwa di tapelo bona ore be le sehlogo fela ba fiwa di tapelo fela ya arjeng megala 0860002452 0860002452 o ka ile fa na ransom ore phela mana kong dina kong tsa di ransom ba twa nyaka di chelete tsa
0: go
1: tshabisha ya
0: go ransom ka monte yo
1: ka fa ba re go na kong ba gona go tsiya ba go tsengwana ga go banya ke chelete dumela
0: thobela
4: bona bokoko le kae
1: re bona le kae
4: ha wa nang ka ntsha nka ntsha
0: buka eso
1: bona leon
4: java ka tswa e a go nyane nyana ke na le bona mara ke
1: okay aba ka 500,000 o ka ntsha buka o sire buka yona bana
4: ha wa nka la laksa ro bala me le batho ba tsatsa ba mo ke nna ba tsaba ntsha bo thopi
1: o ska bela la lina ke okay aba ga ba nya ka 500,000 o ka gona o ntsha buka ye o le go ona leng bona a re ba tshe re mang ke ma motho ebe nore o tsebang gore o ka montshetsa yona ke ma motho
4: ke nna le mogotsi o mongwe ka ba re ke Beni Mokobane
1: okay Beni Mokobane tshe re bo Beni Mokobane ba re ba nya ka 500,000 o ntsha buka ile hono ke a re ke nna motho a mo tshe re go re se re Beni Mokobane re nya ka 500,000
0: ntjwa
1: yeah
4: ya ya 115 ga ise bunyana
1: ya shu rinya go robolela rinya ka 500,000 bona re dira eng shu vini mkobano wa bolela bolela
0: bi o mogotsi ai man ai mogotsi ba tonga ba tsa bona ai monna dira se sengwe
1: humola ke nonsense ya humola bana ya ramgham
4: mogotsi re ke ke bona re koloi yang ka rekisang ka sebuenyana ka sengwenyana na bana le ka fela tlo le sekela mola ya tle bana
0: o mogotsi ba tsa bona bana
1: a re tlisi cha phone go re nya ka go sasa ka 8
4: o go ile ntse ntse go fitela ka 9 ne bi ke taba ke di le se sengwe nya ana bana
1: Vini mokobane o na le mogotsi wa nnete. Vini mokobane o na le mogotsi wa nnete.
4: Ke Danny mokobane.
1: Oh Danny, ah Danny o na le mogotsi wa nnete.
4: Ya, le bolela jang pa la ke.
1: Ra tse gore go ena man, thank you jang.
0: Re tsho bongwe. Ra mo gala go tshiruga le tshoela.
5: Tshoela.
0: E re le kae?
5: Kumbuzo le mikanzi khatamula kwa gashai monali wa barolo ka
1: phetso
5: matsung.
0: Taba shi ransom munta tshai.
5: Eh.
0: Le nalo bokae so? Le gantsha bokae?
1: Le gona le ntshetsa mang?
0: Yeah.
5: A wana go bolela nnete. Nna nka no kota makaratela gore modimo a re thuse ba motlogele tshaleti yona hawa a kinne le yona nne.
1: Ya o sona le ba ka Krugersdorp.
5: Eh nka no morapedisa gore modimo a mothuse ba motlogele ka gore go a tswana ge ka montsha ka ntsha tshaleti ka mo pa bo bua gape ba tseba gore bua.
1: Go ona botata bona bo watse.
0: Yeah.
5: Ke bo bua gape ba tseba gore ka tsamola o tlo ntsha gape tshaleti a ntsha wa. Ke no kota makare modimo tsheke go rapela ba no motlogela a tike ya moya wa tswana nne.
0: Ooh, wow.
1: Okay. Thank you Khazamola ka gore botsa nnete. Yo mwe rape. Ye ke ntshirele. Dumela.
0: Tobe.
1: Rapela le kae?
5: A rona ma.
1: 30 seconds she will feel yona ka moka.
5: Ah na ile mwana ka ke a insha. Ego e ba nya ka ile re na le yona ke a insha.
1: Okay. A re ba mo jere le ho nwa na gago. Ke bokae o ka khona go ntsha banya ka 500,000?
5: Ah a funga insha 250.
1: O na le yona go botsa ile o bolela le banka.
5: A nga na ka ka bolela le banka. A ke nayo nga na ka ya bankeng.
1: O ka gona bana ona le bokae o nona go bonnete ba yona gore ga e gona wa ntsha ya mafelelo
5: 150
1: le ba le na le se di tsheka ga 150 tsheka ga ga ba tsoka mkhona le
0: 150 re tshwe re bo ntshe ntsela bana e o bana
5: thank you
0: le bo ga
1: wow re tsabela go gore ba tshele tshe ba rena bana le 150 ka magae but le na di advertisers e gona 150 more
6: ga re ga di gwetlo tsa go loba wa leloko kwele botlhoko e ka go thoba pelo a go tlhokege go lebeleletsana le morwalo wa ditšhelete tseo di bakwago ke go latlhegelwa ke wa leloko go nthišišega gore dithulaganyo tsa poloko tsa Clientele di lefa tšhelete pele go di iritse 24 o ka šireletsa maloko a 13 go leano le tee go netefatsa gore maloko a gago ka moka a tlhokometswe ebile go akaretswa bana ba bararo ntle le ditefelo tsa tlaleletso ka Clientele ga o reke fela leano eupša o reka gape le khutso ya monagano lebakeng leo o tlo tlhoka go dira megala ya bohlokwa ka airtime ya 200 rand yeo o e hwetšago ge o dira kgopelo merero ya rena e lefa gabedi ge e ba motho o tlhokofetse kotsing ya sefatanaga ya thuša ka senamelwa dijo le thušo ya pulo ya leswika dira kgopelo le gono go bonolo a gona ditlhatlhobo tsa kalafo ebile a go tlatswe dipampiri SMS a thobela go 49202 go 49202. Clientele Life ke FSP yo e dumeletswego le morekisi wa insurance ya bophelo. Go etsa dipoelo go online go dirisa ditefelo tsa tlwaelo.
7: Ga Shoprite nako ye nngwe le nngwe go reka extra o seketsa extra ka boleng bjo extra go dintšhola ka etsa combo tseo di tlhokago ka go fetišiša swipe gomme o seketse ge o reka 10 kg ya testic rice 10 kg ya snowflake cake wheat flour le 10 kg ya super white super maize meal di hwetše ka boraro ba tsona ka tekofase ya 299 rand dintšhola ka etse di hwetšegela go fihla ka di 20 tša september 2026 Reka extra o sekeje extra ga Shoprite fela.
8: Palapala FM Royal Heritage Family Fest e boile gape. Palapala ga go batla ntshina ka boithabiso le bogabo. E tla boipshine le rena ka Royal Gardens. Go tsama ka di 24 tela di 26 September 2026. 24 September. Re ka bere go tshita Royal Gospel Family Day. O tle tshine ka tshepo mo khabane, Lufuno Jakarta, le ba bangwe ba bantsi. 25 September, Royal Learners Cultural Day. Re tshine le Vendor Ball. Re go di pa mo sino tsela le motawa lunga mlaro. Le ine tshivare, le ba bangwe ba bantsi. 26 September, Royal Heritage Family Day. Mo boithabiso ke bja makhadi, mafikizolo le ba bangwe ba bantšintši. Ditekete tša batho ba bagolo ke 150 rand, tša bana 50 rand fela. Mejako e bula ka ira seswai mesong. Ditekete di hwetšagala Comvi Ticket, Shoprite le Checkers. E tla le balapa la gago e le ge re tsena ka Phalaphala FM Royal Heritage Family Fest.

0: metsotsogabele ke le 12 ya ireng ya botlhano e sa leng tshirogele go tshobola FM moshate whatsapp le boithabiso Sean Escafree days like this rafa gapele DK a re lerato ke yone re shang go renora
1: renora gore matshwaro ka kakaretso re a lebeletse tshobela FM moshate whatsapp le boithabiso
2: What's my cellar? Seven or seven or seven or seven or seven or seven
0: or
2: seven or seven or seven or seven or seven or seven or seven or seven or seven or seven or seven or seven or seven or seven or seven or seven or seven or seven or seven or seven
0: or
2: seven or seven or seven Polano, ke bone video ya monna a ipsina go di moga sthututu sa gagwe.
0: Okay.
2: Monna yo o ipsina ka go tlela sthututu sa gagwe, manyokanyokeng a mmila wa dithabeng. O ka re ke bo magoba sthlufu, wa bana ditsela tshela o di jwang tsa bo magoba sthlufu.
0: Yeah.
2: But o ipsina ka sthututu sa gagwe.
0: Mhm.
2: Ve a se botlela, monna yo o sega tsebe o feta lori. Wa overtake, overtake lori.
0: Mm-hmm.
2: Yeo e sepela go ka go nanya.
0: Yeah.
2: O rile mola ala gare ga mpa ya lori eo al mogare.
0: Mm-hmm.
2: O bona lori ke telele jwa traka ke telele jwa. Ya ba go tswelela traka yengwe. Ba nona gana manyoka nyoka ya la ditsela tsa magoba sloof. Traka yengwe le yona ya nyarela le nyoka nyokeng la tsela ya re tshup. Jwa mothako mo gare ga dimpa. Ka mogogo le go ka gona o rile mola ala gare ga mpa ya lori go tswelela lori eo pela ka fetsa go segatsebe. Meka ka go bontsha bogoni bya go tsenelela le go hloka letshogo a gona go ka otlela se thututu sa gagwe mo ebe nore o gonne go tsena gare ga lori yeo ebe e tlago le ye a ifetago gore a ponyoga ka lešobana la nnelete
0: o buriski
2: jwale o rile go fetsa go ponyoga di-commente tsa batho ba ba bolelago ba re eish re be re ipoditse gore ile mogata lori ela go reng sa mogata be rena no ile mogata ile dira eng ke tsona se se ri tlisa go yere re khwetla go le khone ka tsela yeo go be go le ka gona go bontsha ga botse gore re tshetse re khuile matswalo re tloetse go bona batho ba rathagantshwa re tloetse go bona batho ba go bala ho shuru me seo sa se ka dira selo dipelong tsa rena
0: Yo.
2: O tla bona video ya batho ba ba bedi ba ntshetsane mefaka o ba ntshetsane dithunya yo mware yeye bofelong o mongwe ba ba kgaogantshe ba sepele o ngwara goreng a sa mothuntsha tlhogwe be re nyaka go bona joko o botshologa ke re bana ke ka tsela ye re thobileng go ba setšhaba sa re fetogile setšhaba sa mohuta ona re setšhaba sa go nyaka go bona dilo tsa masetlapelo di direga mme ra kgotsofala ge re di bona di direga ge go sa direge selo sa gore ga rola matswalo ga re kgotsofale ke se ebe gore social media dikgokanyo tsa leago di a se dira mo go rena re kgwa matswalo re kgwa matswalo go ka bona re sa tlhole re tshosa ke dilo tsa mohutao letswalo go raro le khuile le tswalo le khuile le hono se rang go se khwehla re khwehla go hwa ga rena ga matswalo ba ne le tswalo le khuilego le ra hore se tshaba se se khuilego re jana ka meno re phela kwela no botlhoko ga isa lego re khuile matswalo re ya ga o bona motho a rathaga
0: Mm.
2: Di ara khala. Ra yo robala boroko ka ra ga ra bona se.
0: What's that king?

0: dinnye re gopola bobotse ba dithaba tsa lulu re gopola botlhaga bja noka ya Limpopo le taba le lebelle re apara mmemelo difatlhegong ge re gopola ka maina go theiwa dikgorong tša bakgalabe le bakgekolo
1: mo ngwetswe kgoši ya mathomo e lego seolwana wa latela ramohibidu wa latela marile wa pele abe go latela kgoši madi mpušo
0: Thobela FM e keteka bokgwa le setso sa gago Thobela FM mošhata wa tsebo le boithabišo
2: Tobela tobela wa bolela go mo ke Prince Eldwaba ma mokopane Phola Park. Na ronso mo nga se patele a ke na saka. O sa gatha lore ke mangwe ba mokhisi ne pile mara ronso mo yona nga se patele ke no ya ma police di kwa fase. Tse di ronso mo a ke na le ranta go patela ka garanti sa me ya 500k. Ya lebo thank you.
3: Weetsi lo bya maniti bo mo thobela fe mo shata watse bo le boithabiso

0: 유메라 제리
1: 입시 나가요 나네
0: 와링의 제리
1: 쇼 차다 디나가 잘 있으바 에기 공고리디야 마찬스 빌가파 love after love yeah
0: 레초가 하고 레로 골고로 뭐 필요해
1: o se be gona re bana ba ka ba atlega
0: o ile kae
1: ke ile le godimong ke tla ba ke ile mo ke ileng gona ke tlhokofetse
0: o tlhokofetse okay
1: yeah ke bolela se ka gore nna papaka o paletse ko go bona dilo tse dintšhi tse di diragetseng maphelong a rena o tlhokofetse ka 2022 re ka 2026 dilo tse dintšhi di ile tsa direga mengwaga e mene e e fetileng tse re be re duma gore nka ba ya le gona go di bona ka gore tse dingwe tsa tsona ke tse a ba di dumang a ba di labalela go bana ba gagwe ande di phethagetse e fela a gona go di bona dilo tsona tseo betse nna e ke tšhaba ke tshoga yona eo gore ke nyako ba gona ge le bana ba ka ba atlega ka dilo tsa bona gore ya ba bona gore mama le papa ba sale da ba thabile wena wa tshoga wena sekhumara wena
0: gore ke le ka rega sefofane Boeing 70747
1: oh boy
0: ke dutse mo la ba rileng ge sefofane se se kawa re gopela gore e be wena o tla thusa go tla kgona go thusa wa bona go na le setulo se se ba re o tla kgona go thusa batho a ke theletse gore ba re ke ba thusa ka eng
1: tshogo
0: la ka le legolo mo lefatsheng ko re nako e o e fitlhe ya gore banong
1: sefofane
0: seo ba re se awa ena ga ka kwa bolela re ba thusa bjang batho ba
1: go botlhoka re ba
0: re tsantsa re ke ba thusa
1: go buse le tsantsa uthile
0: ba tla go nna ba tomotse mahlo ba re ga le le nna ke tsebora botse re dira jwang
1: what a go tona mela sofane le wena
0: ke lona le tshola ka le le go ba ne ke ipotsa ke ra gona se se tla dira gago
1: ene ba re phela ba re botsa re le thieletseng le ba le lebelleng dilo tse ba di dirang
0: ya
1: gore a o tsebe re go ka dira gang
0: ya ena phela ke lona le tshola ka le le go ba gore ba rena ba tlhokola tsela thobela
2: nna ke tshosa ko gore modimo ga ka be fela
0: ya
2: a se rate tse ke di diang goba tse ke di bolelang
0: a se ka tshoa
2: a ke a tshoa
0: wa tseba wy ke re se ka tshoa
2: ee
0: ka baka la gore ba boletse gore modimo a sa rate go tsa bona ba ya kae jalo wa tse gore o tla ya kae wa tseba go se tsebe gore o ya kae more ke selo sa go tshosa jwang kere
2: a o kore a se taba ya leeto mo la moriang a ke re gone bjale ka gore re mo
0: ya
2: ena re mmone
0: ya
2: mara re a dumela gore o yena
0: rad
2: ka gore rena re dumela go tšee di sa bonweng ka matlho
0: re dumela le tšee di bolelwa go ke pebele
2: ee jale
0: jalo wena o tla tseba gore tšeo di dira go wa di rata wa di rate pebele ke yona kaete ya rena ke yona campus ya rena
2: ee aa ke kona le wena moo
0: ga ka se rate ge ba o dira tseo o tsebang gore pebele a e di rate o a tseba gore o lebile kae monno la wa manaka le pane e kgolo le foroko
2: wa kwagala ka gore bebele ke molaotheo wa rena e tshwana le molaotheo wa naga ge batho ba ile kwa kgorontsheko wa ba bona shiba le ba tsopolelwa molaotheo nako le nako ge ba le kwa dikgorontsheko le rena bebele ke yona molaotheo wa rena ga re sa phela mo lefaseng ke kwana le wena sekombesebat le wena o ka bula kereke go ka sepala e selo ke ya gokwa
0: ke ne masajana a yona
1: masajana
0: gore o ka ronyatsa masajana
1: no
0: ya ke ne masajana a yona ke no ba ke tshoga ka baka la gore wa tsewa ke eng batho ba bantši ba tla dira gore ke kgeloge
2: o dale le tshogo la gore o tla kgeloga poelano bokantshe le sekhumbotsong batho a re atamiša magagešogo le le kgausi mo lekabang le le gona le lena a re atamiša mantši boeng a lekhono e le la bobedi le le botse ke la lesometlhano kgwedi ke ya setemere ngwaga kwa ketepedi le masomepedi tshela metsotso ge e le metlhano fela go itswela iring ela ya botshelela go fitlhela iring ela ya bosupa re ya go lebelela tseo di latelago go humanwe setopo sa bosupa sa mosadi yo mongwe yo a bolailwego ka thembisa ka tlase ga mmasepala wa ikorelene provenseng ya gauteng letelang ditaba tše motlatšaporesidente wa bobedi wa khosatu mike shingange o na le maswanedi a go tsenela phenkgešano ya setulo sa boporesidente bja khosatu moraga gore leina la gagwe le tlhatswe ke federation congresseng yeo e tswela go pele ya go voutela boetapele bja bosetšhaba bja khosatu ANC provinceng ya Limpopo ba thieletše e phaetše ka thoko dingongorago tša maloko a phathi ga sekgopo le lethu lephaka sešego ka maina a bonkgetheng ba makhanselara ba ba le go lenanong la party gorotseko ya magistrata wa Brakpan e gane ditse motlatsa molao di mogolo wa mapodisa a e kurilene e le go Julius Mkhwanazi go tele ba latofatswa mmogo naye ba batlhano ka beila tlhogopoledišano ya rena magagešo mantši boeng a lekgono re re go humane setopo sa bosupa sa mosadi yo mongwe yo a boleele go ka thembisa letšatšing la lekgono ka tlase ga mmasepala wa e kurilene provenceng ya Gauteng gomme re a botšiša gore na maikutlo a lena ke afe ka tiragalo ye ya setopo sa bosupa sa mosadi yo a bolailego e lego sa moragorago romela maikutlo WhatsApp line ya rena ke 0784591988 0784591988 na ke nna Eric Mashao Mashao wa kolana Lepodile Sthembiso Maevela Pheladi
3: Lepodile the Immaculate One lwena Madam Speaker ke a leboga magareng ga tsona re ka letela tša gore lekala la botšhotšhisi bja bosetšhaba gore NPA ka boripana le phumotse di pharamolato ka moka kgatlhanong le mokomišenare wa bosetšhaba wa maphodisa Fani Masemola morago ga tekolo ka tlhogo ya lekala Advocate Andy Mothibi. Komišene ya Madlanga e kwele ka ga mokgwa o maphodisa a masepala wa Johannesburg Johnny Mokgatle le Zweli Banzi Mkutsula ba tlhathilwego ka gona kgatišong ya video yeo e amantšhwago le go ya ka dipego tiragalo ya go tšhabiša le go nyaka go lefela mašheleng ka dikgoka ka ngwaga 2023. Lekgotla la dikereke mo nonageng SACC ka boripana le dirile boipiletso bja tšhireletso ya basadi ka pela ka moo go kgonegago morago ga go humana ga ditopo tše šupa tša basadi ka ranteng botlhabela bja Gauteng mo dikgweding tše pedi tšele tše dingwe ka iri ya botshelela go thobela FM molatelo ke Constance wa ga Machipa Show ka tša dipapadi.
4: Mushato what's up on the way? The Babadi Kakuni Majiba. The Quetifa is Safisha.
5: Ekelebo had it about Papadi Kiche, Jack Cricket, Stropa, Africa Borosa Basadi, Besera Luka Papadia T20 Abraro, Lechachi, Laluhono. Home by Tupile Kamikitimo, Ye Masume, Amabe, Demoralke, Wale Chachi, Ibile Laura, Vorvat, O Adle Mikitimo, Yele Hol Masumpeditsila, Hujoruhili, Che Masume Tsila Ped, Udile Chumichano, Ye Wutse, Le Karabo Wagamiso, O Adle Mikitimo, Ye Masume, Hano, Home. O jogodikgole tse masome hlano tere sa lata mo dipapading tsa cricket Anek Bosch ke moraloki le goreng o tloa a tlhalosa ga botse gore maitemogelo a tloa a rekile karolo ya botlhokwa go netefatsa gore o thusa tlhopa sa Africa Borwa o

0: metsotso ke tsela ga bjale bathieletše go itšwela e ringela ya botshelela le ke tlhokwala tselang tshebela motho o sebela kwa bo mothopo wa gago wa ditaba magešo re buša re tamiša le mantšibeng a lekgono ebile re thoma ka go leboga sethembiso maebela ke maebela a pheladi ka ditaba tšela tša iriela ya botshelela o tlobuša re balela tše dingwe gape ka iriela ya bošupa sethembiso re napile re lebogile re leboga gape le yena poelano mokantsi le sekhombozo mbata ka ntšhirogele bathieletše mantšibeng a lekgono e le labobedi la lesometlhano kgwedi ke ya setemere ngwaga kwa ketepedi le masomepedi tshela nna ke nna Eric Mashao. Eric Mashao ke nna ga ke nnoši ke na le Phaki Matšhitela ke mologadi. Re a leboga setlhopha ka moka sa batsweletši ba tlhokwa la tsela le mantšibeng a lekgono le re farafarile. Motsweletše Beatrice Tšhilwane Mmabaloi Mabitsela, motsweletše le metšhineng ke Pontsho Motlhola, mola motsweletše Phetiši e le Mapitse Botlhoko, motsweletše mogolo Matsheko Malatši mologadi.
1: Ke nnete batheletše le nna ka gore yalo ka gore le sobetše ke re thobela-thobela le tamišwa ke nna Phaki Matšhitela gotlhe fa o le ka bago le theleditše le go thekga lenano le le gona le mantšibeng a lekgono wa rena mošomo ke o bonolo batheletše ke gore re le fepe ka ditaba šitše tšona tšeo re le kgobokeleditšego tšona mantšibeng a lekgono. Go hweditšwe setopo sa bošupa sa mosadi yo mongwe yo a bolailwego ka Thembisa ka mmasepaleng mogolo wa Ekurhuleni ka provinceng ya Gauteng. Presidente ya Nehau Mike Shingange o na le maswanedi a go tsenela phenkgišano ya setulo sa boporesidente ya Federation ya Bašomi ya COSATU moraga gore leina la gagwe le tlhatswe ke Federation conferenceng yeo e tšwelago pele. Party ya ANC ka Limpopo e phaetše ka thoko dingongorego tša maloko a party ka ditikologong tša ga Sekgopo le Lethule Park ka tša maina a bonkgetheng ba makhanselara bao ba lego lenanong la maina la party. Kgorotsheko ya masterato wa Brakpan e ganeditše motlatša molaodi mogolo yo a fegilego wa maphodisa mmasepala mogolo wa Ekurhuleni Julius Mkhwanazi gotee le balatofatšwa mmogo le yena ba batlhano ka peila. Tlhokopoledišano ya rena ke yone ya go nyamiša batheletši ya gore go hweditšwe setopo sa bošupa sa mosadi yo mongwe yo a bolailwego ka Thembisa ka mmasepala mogolo wa Ekurhuleni ka kua provinceng ya Gauteng. A re maikutlo a gago motheletši pelo ka metlha romele ka boripana ka mokgwa lentšo WhatsApp line ya rena 0784591988 gape o ka ngwala letlakaleng la rena la Facebook le bitšwa SABC ditaba ke SABC ditaba ka gore yalo re a le gopotša gore le di-podcast tša rena di sa hwetšagala kua websiteng ya rena ya sabcnews.com ke sabcnews.com ka gore yalo rena re retlhe e bang le rena e le ge le re thekgile re be re fitlha ka yona e re la bošupa thobela.

0: ge basadi ba sa tswela pele ba bolawa ka kua Captain Park. Ke re tle maphodisa nke a ka dira ka bjako ba kry yena mmolai owe gomme a latlhelwe go le gone. Moša
1: baka kgomo ka mo mošate wa tsebo le boithabišo nna maikutlo a ka kore rena setšhaba re thušane le maphodisa o nyakana le ba dira bošula bo ba o bola basadi rena re le basadi le rena a re se ka tsamaya le batho ba re sa ba tsebeng ka re le ya bona re a bolaiwa re mo bothate rena basadi ka mo South Africa a re tote maikutlo a ke aka ke le mantatso ba loi ka mo Platteriba mošate
2: ka nnete batheletše ke maikutlo a lena gomme re sa le gopotša gore ga amane felo le rena bagaši le ba tsweletše ga mmogo le lona lenano le la tlhokwa la tsela re nyaka go kwa tša COSATU e swere conference ya go kgetha boetapele re tla boa re dikwa ka morago ga papatso
3: ge o nagana gore o ka se kgone go lefara molao nagana gape Clientele Legal e rulagantše ditirelo tša maemo a godimo a tša semolao ka theko ya fase Merero ya rena ya go fapana ya akaretsa tshireletso ya gago ya molekani bana le ba lelapa ka moka. O shireletswa go mathata a selegae bosenyi le go amega mošomong. E ka ba ditaelo tsa tshireletso go tlhokofatswa ga bong tlhalo ntle le ngangišano go ba ditirelo tsa go fokola ramolao wa Clientele Legal o gona go go thuša. Ditirelo tsa rena di bonolo letsetsa ramolao wa gago mogala go ba romela email gomme o tla ikgokaganya le wena. Miraro kamuka ya akaretsa tefo ya beili go fitlha go 5000 rands. A Clientele Legal o hwetša keletso ya semolao ka mogala di iring tše 24 ka letšatši. SMS a thobela go 45135. Ee, 45135. Clientele General ke FSP e dumeletšwego ke morekiši wa insurance yeo sego ya bophelo. Bona dipeelo online go dirišwa ditefetso tša tlwaelo.
4: Warra o sa gopola nako tsela o beng o kgona go dira tse dintšhi ka lesome
5: a ke gale gotse
4: majajia lesome ga e sa le selo
5: ke ya RIP fela
4: empa o sa kgona go hwetsa komiki ya recove
5: wa ketša
4: value pack ya bona ya 800 gram e dira komiki tse 296 tša go save ka theko ya ka fase ga lesome komiki ka ete ka recove o hwetsa boleng bja go tsebalega ka nako tsohle tshepišo ya ka fase ga 1 rand komiki e ete e badilwe ka kelo ya 2.7 gram ka theko yeo e direlwago
6: metsotso le somesenyane pele ga iriela ya bošupa sekgoba se bulegile batheletše gabjale go lebeletše phenkgišano ya setulo sa boporesidente bja COSATU go lebeletše congress ya federation yo e tšwelago pele se se latela moraga gore COSATU e tlhatswe leina la motlatša presidente wa yona wa bobedi e le go Mike Shingake gore a ka tsena la phenkgišano ya boetapele se se latela moraga gore Shingake a fegwe ke union ya gabo ya NEHAU moraga gore a dumele go tsenela phenkgišano go lebeletše maemo a boporesidente bja COSATU go fega ga gagwe go tlile moraga gore a nyatše le go tshela taelo ya NEHAU gore a se tsenele phenkgišanelo ya setulo sa boporesidente bja federation eo go tšwela pele ka temana ya rata go amogela mosekaseki wa ikemego wa dipolotiki ke tate Enoch Maponya tate Maponya re atamiša tlhoko la tsela mantši boeng a lehono re a leboga tate Maponya na ebile so le seletetšego go lebeletše congresse ya COSATU gore moraga ga gore Mike Shingake a fegwe sephetho se retololwego mme COSATU ya tlhatswa leina la gagwe gore aowa a ka tšwela pele go tsenela phenkgišanelo ya setulo sa boporesidente bja COSATU congresseng e e tswelang pele
7: re be re sa seletela fela ke semaka ebile ka thoko e ngwe a semaka je ka baka la gore yena Mike Shingake o na le thekgo ya Nomusa ye e le gore ke mokgatlho o mogolo ka mogare ga COSATU e Nomusa e ka bolela se se itšeng e ra gore mekgatlho e mongwe ka bontši e swantse gore e sepele le bone bjale ga go makatse gore COSATU e tšere molao ya tlhatswa leina la gagwe ka ntle ga motho o mongwe ka sephetho seo se tšerego ke mokgatlho wa gagwe wa NEHAU ke taba ya go maka tsona e gore motho a tlhatswe ke COSATU a se ka a tlhatswa ke mokgatlho wa gabo go bontšha gore ga botsebotse ge re nyaka go bolela nnete ka mogare ga mekgatlho e na go le kgwerano le ANC go na le mathata a magolo mo e le gore maloko a mangwe ga go lebeledie dikgetlho tša November ba tlile go kgetha ANC ba bangwe ba tlile go kgetha South African Communist Party.

0: ke engwe ya ditaba tse di dirang gore re bone metlholo ya go tshwana yona e.
1: Go taba e leng gore laelaetša di-unione tse e leng gore di ka ba di thegile gore sephetho se se retolole goba go laetša motlhala o e leng gore le bolela ka ona wa NUMSA le tše dingwe tša di-unione, dikgatlhego tša tsona di kabe di bile mo kae gore Yoshingange a tswele pele gore a kgone go tsenela phenkgišano ya boetapele bja COSATU.
0: Aowa, ko bošetše ba e fedi ke ka gore go ne le mabarebare ya gore ga botse ba nyaka gore a tla be moporesidente yo e le go ke moporesidente gona bjale losi a ena ba mo dire mongwale dipharephara wa COSATU. Ditaba ka kwa gare ga mokgatlho o laya di tlhakatlhakane mo e leng gore mekgatlho e le gore e na le maatla ke yona e dile go laola gore na diphetho tja COSATU di tlile go sepela ka mokgomang.
1: Age, go ntlha e e leng gore le boletše ga yona gannyane tate Maponya ya gore taba ye e ka ba e ama gape dipolotiki tšaaka gare ga party e bušago ka gore re kwa gore le lengwe la mabaka a gore dikemedi tše dingwe di seke tša thekga yo Mike Shingange le gore a fegwe ba bangwe ba dumela gore o swalela ke gore a fegwe ba bangwe ba dumela gore a seke a fegwa ke ka taba ya gore o thekga taba ya gore party ya SACP e tsenele phenkgišano ka bo yona dikgetho ebile COSATU e tshwanela ke gore e thege.
0: Go bjalo ka baka la gore engwe ya ngalaba ya taba ye COSATU e tshwanetse gore e tlhokomele mo kopanong ye ke gore je sephetho sa gore na yona e ema le mang mo gare ga SACP le ANC e ka no seje sephetho ya re motlhomongwe o mole o mongwe a bone gore o tswa bjang fela COSATU le ena e bothateng ka baka la gore ditaba ga di sepele botse ka mogare ga kgwerano ya ANC COSATU le SACP le tla gopola gore le sanko ka bo yona go shetse go kwala gore e dule le dipake pedi jale re ka no re phapara le yona COSATU ya jwa diripake pedi ka baka la yona taba e ya dikgetho je ditago tja November mo e leng gore SACP e tlo tšea karolo ka ntle ga go thekga ANC.
1: Ka lebaka la gore tate Maponya ka yona taba ye ya Mike Shingange Congress e nyakile go phutlama ge Congress e fitlha mafelelong na re e ka ba semaka go bona seo se ile go sa diragalang kua go COSATU ge SAFTU e be e tlo tlhomiwa ra bona negao e ngala ka mogare ga COSATU e ikema ka bo yona.
0: Go bjalo kgonagalo ke e kgolo kudu ka maatla ka gore mo ba leng gona le bona a ba thabišwa ke taba gore COSATU e tlhatsitše leina la Mike Shingange mola bona ba mo fegile mo ba leng gona e no ba gore ga botsebotse negao ka baka la gore ke le wona ke mokgatlho wa kgale o ka tšea sephetho se se bjalo fela a go bontšhe o kare ba ka e dira tabe fela ba ka gare ga kgatelelo e kgolo gore motlho mongwe mo go kgonegang ba tle ba tšee sephetho sa go tshwana le sona seo COSATU re bone mafelelong e ripana dipake pedi go tshwana ka nako e mokgatlho wa SAFTU o ile wa tlhomiwa ka gona.
1: Mosakaseki wa dipolotiki yo ikemego tate Enoch Maponya le mantši boeng a le kgone gore lebogile lenaane la tlhoka la tsela awe e mogaotse re mo lebogile tate Enoch Maponya ke mosakaseki wa ikemego wa dipolotiki
2: age mašago tabaši yona ke ela ya diwile ya maabane batheletše batheletše le kwele maabane ge re lebegela gore tona ya toka le tlhabollo ya molaotheo ke mme Mamoloko Kubai o thakgotše semmušo beke ya bosetšhaba ya dingwalwa tša kabelano ya lefa goba mafa ke gore wile ka kua Oakley ka Bushbuckridge ka Mpumalanga kgoro ka tšhomišano le Law Society of South Africa le mekgatlho ye mengwe ya boramolao ba abela setšhaba ditirelo tšona tše tša diwile mahalahala bekeng yona yeme badudi ba tlhotlheletšwa gore ba tle ba thuše go thala diwile tša bona tša mafa go thibela dithulano tšeo di bago gona tša mafa a bona ge ba šetše ba ithobaletše boroko be bogolo gore thuša go e otlolola temana yeme re amogela mo magaleng tlhogo ya motšwa o swere ka kantorong ya motlhankedi mogolo ye e leng gore e tlhokometše dithoto tša batho ka kua kgorontsheko ya godimo ka Lempopo ke tate Kolobe Ramoroka. Baga Ramoroka, re lemogela go nnane la tlhoko la tsela Thobela.
3: Thobela peking matšhitela le batheletše ka moka batho ela FM ke re go tswaele le batho.
2: Amen. Tate Ramoroka, ke tlabe ke diile phošo ge nka se botšišetše batheletše potšišwe wili ke eng e gona botlhokwa ba go ba le yona ke bofe ntle le go no re no ba sengwalwa
3: re bona la ga toko mane ba e bitsang wili ke tla re ka le melaetso ke lengwalo wa yona toko mane motho a dira o li di kakanyo e seng di kakanyo di wishes e graoro di kakanyo di tlhologelo tsa seo di tshwanetse o se phethege re na a setse a fetile ka lefatsheng le re bolela kudu ka taba ya gore thoto ya gae a ka ba a na le tlholelo ya gore eng e ko mang eng e šalele mang le gore ke mang e tshwanetse e be mosepedisi wa tsona lebaka leo la tshepidiso ya wa banya thoto eo and-e le gore na motho mongwe a ka bolokelwa kae and-e botlhokwa jwa yona a goloke jwa gore motho a sepetse mo ba ba šetseng e le ka ba meloko le metswalago o šale o e ba le seemo sa boiketo se tsepameng o seka ba le dikgonono ba tsona dipako tse re fela re ba le tsona ka kwa ofising ya rena ge motho a šete a tlhokobetse a se a šea o ile
2: tate ra moroka mohlomongwe ke sa kgetho le go ya ka semorafe le ka re rena re le batho baso taba e ya diwile re e tseela godimo re a e dira re e bona e le botlhokwa goba ba bangwe ba tla no re ke botlhola
3: ke nagana gore ke bolela nnete a ke bone ke kgatlhega le ka seemo se re le mo sona jalo ka gore rena batho ba mmala wa borena o ka re re sana le bothata jwa gore o dira wile o raya gore ale o itukisitse gore o gapoa ka lefatsheng lake ke eno o ka re re sa e bona o kare ke botlhola and-e e botlhokwa tabi ya gore motho a be le wile nka supetsa mabaka a mantši a e le gore re fela re kopana le ona ka kwa kudu-kudu tabi ya gore batho ba fele o kgwetsa ba sa kwana motho mongwe le bana ba motho motho mongwe ke monna o ile a nyala molekane a robala a nyala molekane wa bobedi o kumana gore bona ba lapa lela la mathomo ba molekane wa pele wa kile ya moši ba na le go šala ba tabeile ba sa kgwetse ditseka tse di kgotsofatsang e papa a bona motswadi wa bona papa a šete a robetse and-e o kgwetsa gore seotse motho mongwe ene mongwe papa a bona a ka be a ile a rata gore se tlhole mara ka baka la go tlhoka yona tokomane e ba re ke wileng ka be a laeditse gore mo bone ba lebaka ba lapa la mathomo nka tseya thoto ya kae ka gore seripa sa wela mo lapeng lela ene seripa sa bobedi ka baka la lenyalo le ke na le lona lela molekane wa bobedi la kopanelo ya dithoto ore gore se taba mo lapeng la bobedi
2: go yona ntlha e leng gore le sa tswa go e bolela tate Ramoroka go a kgonega gore ke šetse ke ithadile wile ke no tsoga tšatši le lengwe ke lepheki Matšhitela ke tle go lena ke re wili e la re ileng ra e thala la nthuša go e thala ra e lekola ra e bontšhiša gabotse gore e dutše gabotse re a kgona gore re e šomiše ke sa le gona goba gantšhi go dumeletswe ge ke šetše ke fetile ka mo lefaseng le
3: wili e re bolelang ka yona e a e kgone gore e pe e šome motho a sa phela ke re bolelang ka wili e le gore ra rata gore motho a ba a robitse e kgone go bolela yona e tlhalose se mongwe a wile a ratang se phethega ka e ka baka ka mmele wa ae gore o bolokelwa kae e ka baka gore ke mangwe a rata gore a sepediše kabo ya dithoto e ka baka taba gore ke mangwe a tshwanetse a kgwetse eng wa eng mo thotong ya gage
2: age ge e le gore ke sa phela go a kgonega gore ba e leng gore ke ba akareditše ka fa gare ga wili ya ka ke tle le bona dikantorong tša lena ke ba tsebiše go nogore ba tsebe ke sa phela gore e fela le tsebe gore ge ke šetše ke tlhokagetše ditlhologelo tšaaka di akaretša se le se le se
3: mo ofising ja rena re šoma ka tokomane wa re ke wili ge e šetse mongwe a yona a šetse a robetse ke mo e le gore yona tokomane eo ebitswa gore ke thoto ya goro ya e golo ya kabo ya dithoto yona o sia master of tirecourt ya gore o ka tsebiša batho ba o ba kgethileng gore e be ba jalefa mo wiling e tla lorna wene mong o bona e ka wa ile matshwanedi o ba jwang a ya a ga ne kiwe e ka dire ya e ba bang re fele re bona e ba eta ba bontsha hore nna ke di le wili ke nya ka hore ba notse wa hore o ka montong ke me a ta shala le ngwako ba ba bang ba ba ta no shala ba ba ta shera ba ta abanya e ka ba mashilimo ba thutu ya o tshwana le ya kanto e le yona furniture ka lelengwa la lealiwa le maruo e lo ra ona ke ra gore ka montse mo a e gami ore ore o ka tsedisa ba ba kgethileng gore e be ba jalefa orna mang o nyaka gore a šhale a tshwereng mang a tshwereng ga e šhete o fetile ka lefatsheng la kakeno ke a leboa
2: age tatera moroka ke neng mo motho a ka thalago o ile gona tshepidišo ke efe gore ke thale o ile
3: wili mako ye nngwe le nngwe ke gore motho o solonge se a le gona a phela o botlhoko gore a no ba le wili kuru e ebile e le gore ke motho o le gore o shetse a thomile o ba selesela a kgobokeditse selesela a ka ba ena le leruo bapene ka teng ka pankeng ka bolokelo jwa mašheleng a ena le sefatana motho mongwe a e ba le ngwako ande dinyakwa tsa yona bogolo ke taba ya gore e tshwantse e be ka mokgwa wa ngwalwa mo dimo a lephephe and-e e laetse gore ke wile ya kolobe ramoroka and-e e felelela kwa fase kwa mo e felelang gona e saene ke ene kolobe ramoroka le thatsitse bonnyane e be ke pedi and-e e le gore wile e o batokomane o e na le maphephe a fetang a mabedi ene kolobe ramoroka o tshwantse a eta saena mo lephepheng le lengwe le le lengwe ene kolobe ramoroka e le gore ga kgone ngwana motho mongwe a ka ba saena ka mokgwa wa monwana owa o dira x o tshwantse o be le mokomišenara wa tshwantse ape a thatsele lona lebaga leo la gore ye o ile tokomane e saenwang ka mokgwa wa o thala oba o bea monwana oba e saenneng ko mongwe mo legatong la kolobe ramoroka ke yoke ikgotsofaditse nna ke le mokomišenara gore ke yona tokomane e bitswang o ile ya kolobe ramoroka ebile e saennwe ke ena kolobe ramoroka le thatsitse bonnyane ebileng ke pele ke le gona le bona bo dithatsitse e saena kolobe ramoroka ba tshwantse ba be o tee ka moka a bona kore a se ele ya gore kolobe e saenne o seng ate a late o peki majitela le ba bangwe lengwe mašhao ka mo ka nako ya mantsi bo ya re nsaene le monna shete ke saenne kwa gae e ka taya steya ya phethala o ya ka molao e ka taya ba gamogo
2: age e namehile ge o ile ešetse thadilwe tate ramoroka ke kgonthišegile gore ke nyaka dilo tjaaka di sepele ka tsela itšego ge go ka tlhaga ka moraga gore e thalwe ke ya kgona go tla dikantorong tša lena goba kae kapa kae ka e fetola ka nako e nngwe le nngwe goba ke ya kgona le go romela motho yo mongwe le gatong laka
3: o e fetola nako efe kapa efe ga nkgolo ke motho a le mo seemong se se botse sa mogopolo ke nngwe ya dinyakwa tsere ke dipoetse motho a tshala o ile o tshwantse e be motho a le mo seemong se se botse sa mogopolo a le mo seemong seo nako efe kapa efe a ka di e nngwe mesong motsheare a kwa opodi ka mokgwa mongwe gore ke lebetse se a kansela ela oba a fedisa ela a dira e nngwe kore a e ba le makgetho gore e e feta makgetho a e sa dumelela gore o e fetoše o e fetoša nako efe kapa efe gankgolo ke e le gore seemo sa kgopolo se mo maemong a mabotse
2: be ke re le go yona tate ramoroka ke ra kgoro ya molaotheo e le go legatong la tona legatong la kgoro o ithagotse beke ya bosetšhaba fa e leng gore ditirelo tse di abjwa mahala ka morago ga beke ga botse go nyakega mašhele a go fitlha kae gore ke kgone go thala wile
3: o thala wile a se taba ya bothata kelo ka ke ile ka bolela ka dinyakwa tabe e golo kore e ngwadiwe e bontshe gore ke ye ke kwile ya kolobe ramoroka mongwe le nomoro tja boitsebišo di beo kolobe ramoroka a bontsha gore e ke roketse ke nyaka o x e be ene mosepediši wa thoto yo ra gore ke e be ene master of high court a mo fa mangwalo a gore a eta ya kgoboketsa thoto yaka a lefela dikoloto a bantšhe e šetse mo ke ba kgethile gore ke ba jalefa e buše ko fase e fa ene ke ene go lebera moroka go mafelong felong a yona mo efela mo felela mongwalo mengwalo le phatse bonyane e ga bang ke pele gore ga montse mong ka mogo e se tike thalosi ka gore motho a ga e dira kae ka pakae neng ka pake neng solong se a go shitse dinya kwa ke se di re di boletse e fela le ka mori gorontsa bo ka ka mori ofising ja boramola le ka mo di go bolokelo go machine di tank ba ba thusha batho na go efika pa efe le re ke is my fiti bona ba thusha o thala thalela batho le ngwalo le wa tokomane ba e bitsang wili ene bontsi ba bona a ba le fishi macheleng a makalo le ba le bisha ba le bisha bonyane fela go nga sire a ngo le nga bobea mara bontsi a ba le fishi
2: age tsogo ya motjwa o swere ka kantoro nya mahlangkedi mogolo e o shetjana go le dithoto tja batho ka gorontse kwa go di mo ka Limpopo tatekolo ba ramoroka re lebogile tshedimoso lena kwa lena re re le ka mosotlhe
3: a go tswa ya tele batho ka moka ke le
2: age mashao ba roka re botsa le gore re go bolokele ka
1: awa re mokwele bologadi se segolo ke gore ga ba le fishi go ba le fisha mashile nga mangyane rengwale mologadi re bone gore re ka dira bang fela mo lebakeng le ba theletse re lebogele tshedimoso re matlafetse ke la bobedi ebile re romile ke la lesometlhano godi ke ya setemere ngwaga kwa 2020 tshela nna ke nna Eric Mashao ke nna ke nnoshi ke ne le Phekgi Matšhitela ke mologadi re a leboga setlhopha ka moka sa batsweletse ba tlhokola tsela le mantsibeng a le kgona motsweletse Beatrice Tshilwane le Mmabaloi Mabitsela motsweletse a le metšhaneng ke Pontsho Motlhola motsweletse mogolo Mmatsheko Malatši motsweletse Petition Mmapitsi Botlhoko Irike ya Bošupa Sthembiso Maebela a phela diwa latela ka ditaba tšela tša iri ya Bošupa thobela.

0: sake sa metsotso fa e la rona me le re tshela gona mola ereng ela ja bosupa go thobela FM ya la kgotlagatshela Aforika Borwa e reng ke tshele kwa ke le dumedise magagešo re fitlhile go lenano la mabaleng a dipapadi mo go thobela FM ya la kgotlagatsho nnete gona magagešo ke gona ge re fitlhile o gopola fa gorena ke tlefo tlefo zitwa ka megala ke a le dumedisa ka mokana ga lena ke le mokone gomme se ka lola fa gore ke sepela fa le 39 sena thuka ya gakobjana ka motsweletse wa lenano le mosupologo fitlhalela botlhano le lekgono leo le ya pitsipitsa mabaleng a dipapadi ke labobedi lekgono le ya tseba gore labobedi gantšhi re bolela ka dipapadi tsa motsebe foundation championship fela ditabajana ka maphapa motheletso wa thobela FM seo ka se dira ko mobale rena go fitlhela ebile gape thokotara fela re lebile e rinyela ja sesayo o se ka lebala gore gona gape Isaac Silo wa ka mašhila ke motsweletse mogolo wa lebeletse go manana ka moka thobela FM go akaretsa fa lenano la mabaleng a dipapadi o itshenne ka manana ka moka thobela FM go tloga meseng ya lekgono go fitlhela ebile re tsene ka re ga pitša ye ya mabaleng a dipapadi re bolego bjalo sethambitso wa ka maebela ke maebela a peladi magagešo re fitlha ditaba tša iri ya bosupa le tlokopatana le gape e rinyela ja sesayo setlhopha ka moka sa tlhokola tsela le nna re ka selelebale ka mošomo botsolo tswelang pele go dira re tshepa re tlokopana gape le bathiletsi ba thobela FM go sasa ka metsetso metlhano fela re tswela e rinyela ya bosupa go raya gore ka sona se ka kry-a botshelela ka sona sepego se namine re tsene go lenano la mabaleng a dipapadi ke tloya mabenkeleng gomme ge ke boa moo re tlo nama re tsena semmušo re ko gorena ke difeng ke re re tshwaretseng tsona mantšibeng a le kgone gona fa go thobela FM ya lekgotlagatsho la Aforika Borwa a re ye ka moo
1: go ba sepela ka maoto ka moka tle aparang diaparo tša go kganya goba tše tšhweu ge le sepela bošego le bone la pele le ka se kgone go kgetha diaparo tše le swiswi ka pela ka moo go lekanego go phološa bophelo bja motho go ba diriši ka moka ba tsela khutšang dikilomitara tše dingwe le tše dingwe tše 200 goba bonnyanyane diiri tše dingwe le tše dingwe tše 2 ge o ikwa o lapile emiša sefatanaga lefelong la polokego ka ge go robala o otlela go tlhola dikotsi tša go thulana ga difatanaga ka sa pele tšeo di fela go di tšea maphelo a batho melao e bonolo senwe madila wa fetša wa otlela gape o senwe madila wa fetša wa sepela thoko ga tsela ge o le monyanyeng go fitlha bošego robala moo o sepele bosele molaetša o tlišwa ke kgoro ya dinamelwa re tšwetša Aforika Borwa pele
2: theletše mananeo a rena a o fiša mo

0: moshate wa tsebo le boithabiso
1: moshate kwa tsebo le boithabiso nete gona magare sho skela le bala fa go thobela fm ya khwetsa gala go mafara tlatlale ya go skela bala gore re gona ka go facebook a thobela fm ya ka mala ka go lengwa go x re gona ka thobela fm ya ka gona mala go moshate kwa tsebo le boithabiso skela bala gape gore nomoro rena mala ke 086000 2456 ke 2452 ke nomoro rena mala 086000 2452 yeah ke nomoro rena mala yo ka re kopantsha le rena re gona gape go www.thobelafm.co.za ke moelo gore ngere re kopana gona ge ile gore o ne ka go kgana le rena mo go moshata ge ba ka gona o bula le sealo maso go tswa gore re fitlile go lena no la mabaleng a di papadi re tlo mara ke timara tsane papadi jela tsa motsepe championship moelo gore nge re tlo mara lebella di papadi tse dire lo kgile go mafellong a be ke go duka gore go bula di phete gore bone di tlhopa tse dingwe di namile di thwala gape ba tlhatlhi go mara tlano fela re kwa taba tshebo ke tlo ke timala go Dr. Maphalla ke mosaka se kwa di papadi gona mo go le gotla ga tshola Africa bora mo go thobela FM go mere lebele tshe tsona di papadi tsa mafellong a be ke tshe dira lokilego o gona mo mogale re kitimela go wena re go gore na ke difentse a re sware tshentjana mo le tshing ilana khono Dr. Arlo Chentobeng
2: tumela ke zito of the virtual batelage
1: re le boga a re tshome ka taba ya go lebela mahlatlhe tisane motaugo ke tisane motaugo ile gore o ile stopensa Orbit College bela ka motho tsa mahlatlhe go mahlatlhe pogiso makhonye a ke tsore na o renka go thola ga yena yo tisane motaugo
2: ona go bona gore ke tsane motho o nnete gona e be ka sechele ba ka le letelele kudutshwana a sena mosho ma ka la bagala re ke motlhatlho o ile gore go o tlogana le maitemogelo experience ya gagwe ke a maemo a godimo ya kgatlhisa tlivoto experience ya go tsea karolo ya go tlhotlha ditlhopha ka mo motsepe foundation championship e fela setlheng sa go feta mo setlhopheng sa bagaba ga mphatlhele ba roka ga a šoma gabotse a ra tshwala ba tshwana gore tlivoto tshabe go bolela ka eo se sengwe se e le gore go o na le sona ke experience gapagape ya gore o kgona go tsea ditlhopha a ba fitlhele tsona ko di national playoffs we ile la mataxi go PSL promotional playoffs ona le experience o tla tloga le re go tlo thusa pogiso ko makoye go stopetsa Orbit College wa gona go bona ba lokile maleka a le fela go le fela kgatlhanong le stopa sa amatax Orbit ka la bakala gore o tlile tlisane ke motlhatlho ile gore go o rata o raloka papadi ya go tshireletsa ga o makatsa le ga tete ke ile gore stopa sa amatax ba paletse gore ba kgone ba banishe
1: o bolela ka maitemogelo a e le goreng o na lona o tletsang motaung a o bone o ka re bongwe go ba mothusa motlhatlhe kana maetla e dira e kana maemea ka fasenyana mo a sa bonagaleng
2: lebetso ba re ya ba tse pedi tse tona ka gare ga šhaka le tee ye tee tshwanetse go tlotswa go ya ka nna e kere ke a lebelela putiso e kgolokgolo ko gore a na tlisane motaung o tlisitse ke manka setlhopheng sa Orbit College ge ba o tlisitse ke banaodi ba setlhopha se se napile se ra gore pogiso makoya o tshwanetse gore a itukise a itukise te go tloga tsa kosene ge setlhopha se se ka tswela pele go somega botse
1: a re lebelele setlhopha sa dikwena tsa metsi makesi FC ba e le gore ba na le maitemogelo gore loka dipapadi tse go betwe premiership ebile ba e na le maitemogelo gona ka kua go motsepe foundation championship ba re loke dipapadi tse ka ba go tse nne gomme ba di thupile ka moka ga tsona a ke tse gore na o ka reng ka phenyo ya bona ya noete go lefela kgatlhelo setlhopha sa Highbury mongwe ke reng ke go thoma ga botse ga motlhatlhi kabelo sebia kudu ka gore ebile o kgone go fenya setlhopha se e le gore ke sa gago
2: wa tswa pele ga re ka bolela ka dikwana tse tsa metsi a re do lebelela le ka mogoile gore go go nishitswe dinoka gona mo mafelong a be ka re tswang gona mo leaking ya motsepe foundation championship dino tse masome pedi 20 goals mo mafelong a be ke o gona go bona gore nete gona le magetsi le bona ge ba sa tswela pele gore ba fenye dipapadi tsa bona ke nne ka tatelano ke vito ba gona go di fenya dintlha tsa bona ke le some pedi ba kotame maemo a pele a league e fela se sengwe se ile gore se na pele se ba tshwile ke le bakala motlhatlhi ka belo se ya ka le bakala gore tsopa se sa Highbury o tloga a se tsiba ga
1: ke
2: go matswadi bona ba setlhopha ba tseba leno ba tseba taste ya go baka leaking ya ka godimo Cape Town City ga go makatse go le gore mamotlha Cape City ba kotame maemo a bone ka ntlha tse supa ba kgonne go fenya setlhopha se sa Hope FC ba fentse papadi ya Cape Town Derby go kgonne go fenya papadi ya Derby ga ntšhintsi se sena pele se a laetsa gore go le setlhopha o tloga e le gore go na le maikemisetso Lorenzo Godino mocaptain wa setlhopha o e le gore go tlogana le maitemogelo o gona ona ka fa lesetlhopha sela sa Cape Town City Prince Chueza moraloka ka thoko ke bolela ka wina wa go tswa ka nageng ya Namibia le yena re ya motse ba bokgoni ba gage e Thabang Monare moraloko wa malo wa setlhopha sa Orlando Pirates o gona o reka fa le setlhopha sela sa Cape Town City ga go ma Northwest
1: University e re lokile maleka le tlhapa sa Midlands mo la ka go le lengwe Venda Football Club ba latlhegelwa ka dino ke tharo go lefela a ke tsebore na o ka reng ka dipoelo tsa ditlhopha tse ka bobedi kudu re lebeletse setlhopha sa Venda Football Club ye e le goreng e tloga e le ka fase ga kgatelelo a ke tsere mongwe ke go tlhoka gore le o ke goba setlheng se dilo di sa ba sepelele ga botse
2: letso motlhatlhi la fen ke sa bolela ke sa taka teke ke re a itlhokomele lebati la gage la kwa setlhopheng sa Venda Football Club le bolegile ditaba tsa gage di nkgatlhatlhamoše ga di sepele ga botse le ga tseetsee e fela motho wa ipotsiša gorena ka lebaka la eng ka gore ba gona ba reloko ba e le gore go ba na le maitemogelo Dylan Mekwa o gona mo setlhopheng sela sa Venda Football Club moralo ka pele o e le gore go le ena ke experience striker Knox Mthizwa o gona o ngwadišitswe o ralokile ka setlhopheng sa Golden Arrows o ralokile ka setlhopheng sa Richards Bay Mthizwa then goreng ba reloko ba go etsa ba le gona
1: ya nngwe she ya ditlhopha tse e le goreng e latlhegoe dipapadi tse di nnang ka tatelano setlhopha sa the beas ye sa tswelang pele go goa ka gara kodi ka gore ebile ba latlhegoetse ka nnotse pedi go lefela kgatlhano setlhopha sa Hungry Lions gomme ebile e le setlhopha se le tee se e le goreng se latlhegoetse dipapadi tsa bona tse ka pogo tse nne ka tatelano a ke tse gore na o ka reng mo papading ya bona e ba latlhegoetseng ka dinoe latlhegola kgatlhano setlhopha sa Hungry Lions ka dinotse pedi go lefela
2: lebelela zitso o stopa o thomile setla o rabe le papadi ke nne ga ona le ka ntla le ka etete go le modula setulo a ke tshepo re boroko ka go swara ka lebaka la gore o swanetse gore bo shego gare o phaparege o tsoga go dimoga malao o ipotsiše gore na go dira eng ka kwa gare ga stopa se go dira eng re tsena mo dipapadi ka lebaka la gore motlhatsi o ona mo stopping goreng motlhatsi a le gona mo stopping e fela a sa kgone gore a ka re fa se sengwe ba raluki ba gona mo stopping goreng ba ka se sengwe go ya ka nna tsitso go tloga e le gore go na le bo bongwe bothata bo e le gore go le ge ke leka go fatsa-fatsa ga ke kgone go bokhumana ga go kgonagale o le setlhopha o raloka ebile re tseba gore mo godimo ga setlhopha se e le gore o tswa go sona setlheng sa go feta o bo o bonagala o kareng o tla kgona go itswela e fela setlheng se ga o bonagale le ga tetetete se fela gore tsitso ge nka epha nako ka fatsa-fatsa ke tla khumana bothata bo e le gore bo gona ka mogare ga setlhopha se
1: nko yo fatsa-fatsa re tle re ko rena bothata ke eng ka setlhopha sa the bc ka gore ebe le setlhopha se se bontšheng setlheng sa go feta gore ba ka tla ba engwapela setlheng se fela go a itaetsa gore a dinamidi ba sepela real native le yona ke ngweše e kgonte go thoba papadi ya bona kad ye tee go lefela kgatlha le lerubo lions ke dido ke ditlhatse a kere ba kgonte go thoba papadi tse pedi ka tatelano le bona o ka re ba thoma go namelela setlhopha se sa real native
2: relatives nete gona ba kotame maemo a bobedi ka ntlha ke senyane o tsebetle fito gore ge ba sitho ba kotame maemo a bobedi ka ntlha ke senyane ka maitemogelo a e le gore relatives ba na le ona a go tsea karolo ka moleke ya motho ba foundation championship se sena pele se ra gore ba ditsone ke setlhopha sa makedi ka lebaka la gore gore wa lebelela phapano ya dintlha ga e napile ya ba ye kalo ge ba karolo ka papadi e tee fela ba kgona go e fenya ba napile ba tshwere setlhopha sa makedi jalo se sena pele se la etsa gore leke ya motho ba foundation championship kudu-kudu setlheng se e napile e tloga e kgatlhisa letšatši ka letšatši o lebelela bona real natives ka ntlha tse senyane highbury mo maemo a boraro ntlha tse senyane cape town city maemo a bone ntlha tse supa leicester fort maemo a botshela ntlha tse supa gomora mo maemong a boseswai ntlha tse supa fela ba kgona go bona gore ke bumper to bumper ke zitho
1: bumper to bumper ke nnete ke nako feleletša le wena o bile karolo ya setlhopha sa maroma the romans re kolefa gore monošadi wa bona setlhopha sa pretoria ka leso maloba le kgono le o keteka letšatši la ga la matswalo a ke tse gorena o ka reng ka mogalong
2: ebile ge re lokisa ga botsanyana tlefitso ke letsatsi la go tshasa le e le gore go o mongwe wa bararaliko ba e le gore ba kere karolo e botlhokwatlhoka mo setlhopheng sa maroma pretoria kelese re bolela ka ntate chesus banda o ralokile le bomoko modimo wa polo re bolela ka ena lucas masapisese moripe o ralokile ga mmogo le bona bo patrick dibetla bo ben mathe bo daniel mbowene katsekatse matamadama moswaradino o e le gore go o ba tloga tumile mengwaga kua morago belo mo letsatsi la go tshasa ka kua atredgeville ka pele tlefitso tlabe e le gore go go ketikwa letsatsi la ga la matswalo o fetsa mengwago e masome seswai 8 years ntate chesa mo letsatsing la go sasa
1: doctor ka metlhale mabaka monagešo e re ke tse nako e ke go leboge le ka mokgwa e le gore o tlo gona mene o di adile ka gona re lebeletse ditaba tša dipapadi tšaka kua go motsepe foundation championship ke na le tshepo letebela gore o tla ya go fatafata ona mo o tlo gore botse gorena di sepela-sepela bjang re lebeletse ka kwa setlhopheng sa the bees
2: ke šetse ke rometse le molaetša ke fatsa-fatsa ge ke bolela le wena ka se sebaka ge bo isa go sasa ke tlabe ke khumane se sengwe
1: e re ke name ke go leboge doctor
2: o leboga nna zitho
1: mošhato mogo le re a leboga re namile ke nnete bagešo re ke ye ka moganyane e ke boa re tsena mare dira se sengwe ra tswela pele
3: ke tobel FM mošhato wa tsebo le boithabišo
1: maleme a mabedi diteišene tše pedi poledišano e tee ya maatla o se fetwa ke kgašo ya motlhakanelwa ya lenaneo la ditlalemese go thobela fm le lenaneo la sevukile go ikwekwetsi fm go sa sakala lesometshela lowedi 2026 go thoma ka metsemetlhano fela go etšela iring yala ya bosupa go fitlha ka iri ya seswai mo mesong ditsela ka moka di lebile sekakazise nyesekeno cultural fair yeo o itlišetšwago ke ikwekwetsi fm ka mokibelo wa la masomepeditshela kgweding ya setemere ngwaka wa 2020 kwa mtlhanga show grounds mpumalanga o se fetwe ke kgašo ya go ikgetha ka kgašo ka leleme la sepedi le isindebele theletša e bolelele godimo e ba karolo ya poledišano hashtag zikakazisengezi sekikeno Masoperiperi ke metso tsere tsela ire nya bo shupa go mo shata kwa tsebole bo ithamisha magaga sho lana la mabaleng a di papadi go meka gore yalo ke ya bona mo gore go dala sekonya na so ka reng se sa shale tshuka mo go fela re ke bona metso ka ya ntumelela gore ke nameke ya go sona ka lebelo ka lebaka la nna go ye re se nang yona letse ba ga botse gore na le go sebele nako ka mo
3: ke ke tobele fm bo shata kwa tsebole bo ithamisha
1: Mosanzi letela Powerball jackpot draws la bobedi le o ka ba le sebaka sa go ithopela masheleng a Powerball jackpot ao a ka nyoritse go di milioni tsa 53 tsa diranta ao ke masheleng ao a ka re ngwana we go fetola bophelo ba gago le semetseng bogela draw 3 la bobedi le ka iri ya senyane mantsi bua go SABC o ka ba ra di milioni milioni yo mosa wa Africa borwa Hey, wena, the National Lottery, more plays, more chances, more millions. Baraluki, basa nito kubale mengwa kajile sumeso yu kubako feita. Raluka kama ikarabelo, the National Lottery, isipecha kisize kaya.

0: FM moshate wa tsebo le boithabiso
1: a gona nnete ya go feta ye uwe moshate kwa tsebo le boithabiso magagešo gomme ka gabe yalo re ya go bolela ka lebele la mathomothomo le letelele la A to Z Dynamic ba e bitsa gore ke A to Z Dynamic gomme ke lebele le leswa le e le goreng le tlarama le tshwarelo ka kua Polokwane Rugby Club ka letšatši la Sontaga la 15 godin yano femere ngwaga wa 2023 gomme re kole gore mašheleng a gona ke ao le goreng a tla go makatsa go ka uangwa ebile ke a bona ba bantši ba ba kwele ka lona bašhimana ba le ba etukišetša go ka o itšhirulla go etukišetša lona lebelo le ke nngwe ele goreng kana maka go botsa le lekgono le gore ge e le goreng o ka ba e le gore ga o tshepe ka lebelo le tseba gore le gona mo go lema Limpopo Athletics 2026 le gona lebelo le eng gomme ke le e le goreng le namile le ya tsebega go kwa ditaba tšeka batlala magagešo e rena ke kitima ke go boledišana fa le Benjamin Masete ba gona mo mogaleng ba ga Masete a re leotšhenthobe
2: Clifford le batheletše ba Thobela FM ga mmogo le bona boetapele ba Thobela FM ke a dumediša ke re a re ya kwatamana
1: mošhatomogo le re tloga re namehile re leboga a ke tsebe ntate Masete batho ba bantši ke a tseba gore se ba senyakang gabela ko gono kwa gorena mašheleng a le a beilego ke a feng ka gore lebelo le ke le leswa mo porofenseng la mathomathomang ke le re botsa ka lebelo le le leswa la A to Z Dynamic Marathon goreng le tlile ka A to Z
2: A to Z Dynamic Annual Marathon ke lebelo le le gore go le tlo tshwariwa ngwaga o mongwe le o mongwe ka mo gare ga province ya rena ya Limpopo province jaanong ngwaga o re na le lebelo le ka di-15 November re tlile ka lebelo le ka lebaka la go nyaka go promota di-athlete tša rena mo ka lebelela dipapadi tše dingwe bjalo ka bo di-football le tše dingwe baraloki ba gona ba gola tšhelete ya go tšea botse mara re ile mo re lebelela ra re ae gape batho ba go kitima obile batho ba bantši a ba encouraged ka taba ya go kitima ke mo re kgwetša sponsora se segolo sa re aowa le rena re thagana le yona taba eo ke mo re thoma taba ya A to Z Dynamic Annual Marathon from Peter Mokaba to Moria
1: ebile ke šetse ke kwele gore mašheleng a gona a balola go diakrediketee ka bago tše makgolo a tshelelago mo ngwe le kano e ripantšha ka boripana le re re ripantšha yona re kwa gorena bafenyi ba rena ba tlo noma ba sepela-sepela jang kodi ka gore ke ya kwa gore ba le ba fenyang go tloga ko maemong a pele go fitlha ko maemong a lesome ba tla ikgweletša sengwanyana ba ya gae ba memela
2: ee gape mošomo wa rena jalo ka boetapele jwa A to Z Dynamic Annual Marathon ke gore re tle re kgone go tšhentšha maphelo mo re tlo kgona go ripantšha tšhelete re na le number one e leng monna mosadi number one ya rena ya 42 kilometers e ile go kgona go kwetša 100,000 o seka lebala Clifford gore lebelo le la rena ke 4-in-1 re na le 42 kilometers 21 10 and 5 kilometers number 2 ya rena gana mo o ile go tsa 50,000 rand number 3 20,000 rand number 4 10,000 number 5 5,000 number 6 3,000 number 7 2.5 number 8 2,000 number 9 2,000 number 10 2,000 mo ke 42 kilometers ya rena e sa na le di-categories tsa bo 50 plus nka se name ka elana go ka ya le yona 10 kilometers ya rena e number 1 ya rena e ile go kwetša 10,000 5,000 rand ke number 2 number 3 ke 1.5 number 4 ke 1.5 le yona e re la gore 21 kilometers ya rena e 30,000 rand number 1 15,000 number 2 5,000 number 3 2.5 number 4 1000 rand number 5 lebelo le la 5 kilometers re na lebelo la 5 kilometers ke le le gore go remema di family a itle ka moka e tle ke time selo ngwana ona a ina le 6 years wa godimo le yena wa tsena ka mogare ga 5 kilometers e tlang ka moka badudi ba Limpopo province e tlang le thegele lebelo le le golo re peace in our land.
1: di a kwa gala jatema sete akatebele shi le ba kanche taba gorna le o shumisha mebile mefeng batho ba tsheletse bana ba tswe gorna ke mebile e feng e tlo namang e shumishiwa gona le taba ya go ya bo ingwa di shwe ka ba shetse butsu se mmusho na
2: eh le go bula se se rubutsi o ingwa di sha re butsimo online in ka se se ba ka motho a ka no thoma tsena gana jwale a tsena mo la go entry ninja is www.entryninja.com wa secha A to Z o tla e khoetsa gona mowe and then re namile re butjile di manual entries re gona gana kwa Paledi Mall ka di weekend Saturday and Sunday o thoma ka 8 go fita ka 4 o'clock re gona gana mo pitsa mokaba go thoma Monday go fita Friday pitsa mokaba Old Stadium ha o sile le felo la boitshidullo re gona gana mo thoma ka 8 go fita ka 4 o'clock every day Monday to Friday re gona go le thusa
1: gona gore lebelala la le tlo re malego ga matlo a ba kidding ba ile gore ba tloaelegile ka mono Africa bra le dina ga mabapi
2: eh gape re bitse re ya kwala kwa tsa re khotsa di call ja go tswa kgole le gausi ba nyaka go tla ba nyaka di accommodation gore re ba nyakele di accommodation tsa go dula tsa gore ba kgone go tswa go seng ba kitima ba lwantshana le tshelete re be ileng ya 600,000 godimo ga tlhogo jalene mang le mang across Africa ba tla ba le gona mo ba le gore ba tsebega e tla nka moka lena ba le Mpopo ba Gauteng Northwest ka moka a re kgetse tla nka ofela ka moka letle tshelebelo le
1: re a felela tsa tota masete ke nako ka gore na lebelo la lena kana le sire ticket ya go ya di papa ya go ya lebelong la Comrades le Two Oceans
2: yee ape lebelo le ke lona le legolo a gore is a Comrade qualifier and Two Ocean qualifier ya le ne lebelo le la go qualify two marathons ye megolo ka mogare ga Africa borwa ke lebelo le legolo ene rena le re fetse re bia kantšhitse Clifford ka mo go mabelo a rena gore ba kitime ba butsisha ba re ana di transport di tla ba gona na rena le di transport 42 kilometers le 21 kilometers only ke mo le gore go rile ba le transport ya go tšea ba kitime ra ba from Peter Mokaba ba 21 kilometers ra ba bia gare ga distance tsa rena ya ba 21 kilometers ba kitima ba le bantšitse moria ba re ke sekolong sa Marova thota galene transport ile yone mo ba feditse ile ba tsiya ya ba boetsa pitamoka ba stadium le 42 kilometers mo ba feditse transport ile ba tsiya from Moria to pitamoka ba stadium ke ka mo re biya ka ntse go lebelo la re
1: dilo ka mokal di boletse e fela la tlhalosa gore na ba engwa di sha ka bokae
2: ee go engwa di sha mo di mogamane ga mabelo a rena 42 kilometers ke fa 70 21 kilometers ke 370, 10 kilometers ke 200, 5 kilometers ke 100 rand. Temporary license ke 70 rand fela.
1: Ntate masete re tsena go re lebogeng ke na le tshepo le dimela re tla re bolela shang le na mona go nya sa fetse mpelo pele ga go lebelo le thoma.
2: Ke re leboga ba le gore go banyaka information ya botlalo ba ka leletsa nomoro ya 064 626 9232 064 626 9232.
1: Ntate masete re lebogile tle.
2: Kwalebo.
1: Mashato mogolo ba tshwetse thobela FM re tshola pele metse ke masome pedi swa ifela re lebile irinyela ya so swa nge go thobela FM ya le khotlagatsela Africa bara go mo ka bana ne ka ke tima re ka kua re gona ka mo province ya rena le mo prina ka bo tsena fala mo tlhatlhwa mo ba tlhapa sa marumo galants ke bolela ka ntate puti mo hafe ka gore re kwela gore o buile gae morago a tlhologana fa le tlhapa sa marumo galants paparing tse tlhano tsa direlokile go tsa setla sa ketepedi masome pedi tsela ketepedi masome pedi shupa sa Betway Premiership bara go pola gore ke go feta ka laboraro setlhopha se lekolo tse statamente ba re botsa gore a onnete gona ba dirile diphetogo kudu re lebeletse go botlhatlhe ba setlhopha sa Marumo Gallants gomme ka gore jalo re tlo nama re ya go yena re rio kwa maikutlo a gagwe le go kwa gore na go tlo go mfa o namile ke mo kae mo le goreng o ya gona o ya go khutsa a ya manyana pele goba o tlo no tswela pele ge e le gore bangwe ba na le bana le kgatlhego mo go yena re ka fetsa re mmona le ka stupeng se sengwe na tla ke tse ditlo dikwang go tswa go yena mthetsa thobela FM se nka go botsa tsana ke gore yena re tlo bolela tsana ka gare kwane kwane le yena bile go bona mo mogale ntate mafe a re lo tshe thobela
3: clipso re a lo tsha re a tamisha ka ka difukeng re tsamise ba theletse ba thobela ba rati ba go le ya maoto parapara
1: re ya leboga coach mo ngore thome ka tsela ye a ke tsebo rena le re le papare tshe tlhano mo tlhopeng sa Marumo Gallants go ita tsa ile go lwana mme dale sepelela ga botse ka go tlhopeng sa Marumo Gallants go sepela ga lena a ke tsebo rena le tsebile neng ba le buditse neng gore le tlona malesa wa motlhatlhi wa stopa sa Marumo Gallants e ka ba tabe ile gore nge le khoditse kamara ga paga papa di le ralo ke le go ba e no tswella tsa tsina la la boraro ga ba le kolla statement se mmusho
3: a o bolela nnete gona e tlhagelletse lona le judging le yola la kgaogana ya ke beletse lona le judging lona le
1: o ra gore ga sanka la bona le ka go di bona nyana gore ka re sengwe se se direga ge lebeletse dilo le no bona le di sepela ga botse go sna le ka bothata
3: di ka le maswa wa nka no re di be di bona gala ka mogwa wa dipoelo empa gore ka na mae ba gore go tlana magopala gona a wa ke be ke sa le moge ka mogwa nebe e sa bontshi ka mogwao
1: coach botse lena le rile go kwa molaetsa o ya nama ya la swara ya ntaba ya kuduka gore le be bontsha le sa ga setlhopha dipapa di bile tsa tlhano fela go simo le gore nge setlhopha se kana masa thoma go ga ntwe ngana ka polela seng re ba thoma go phenika
3: nka se na me kere dipapa di bile tsa tlhano tseo mara o lebelela gore mo kgoleng ya maoto a gona gore e sale ka pela go bolela nnete gona setlhopha se se tlhoma go bontsha nka re di-improvement mo go sona empa re no ba re be re sa kgone go ka humana diphenyo ene go ya le ka mokgwa e leng goreng setlhopha se be se le ka gona selemong sa go feta e ka no ba e le ye nngwe ya tseo di mabaka o a dirileng goreng beng ba setlhopha ba gopola gabedi gararo
1: papadi ya lena ya mafelelo le rekile maleka le setlhopha sa Polokwane City le ralo ka gae ka kua lepatelo la ka kua Phokeng Royal Bafokeng Stadium ke moe le re be le ralo ka la gona le ralo ka maleka le setlhopha sa Polokwane City a ke tsebe ke ka ba ke nngwe ya dipapadi tse di ileng tsa dira gore mongwe ba boetapele ba setlhopha sa Marumo Gallants ba e gopola gabedi gararo
3: nka se gopole jalo gobaneng go ka lebelela papadi pele ga ya Polokwane City leng ya TS Galaxy re kgonne go nosa dinotse pedi papadi ya Polokwane City re kgonne go nosa dinotse pedi seo se betse laetsa goreng banna ba rena ba go ralo kwa kua pele ba tloga ba ntshitse ka ga matwane jale re no ba e le goreng re be re sa kgone go sireletse nka se re papadi ya Polokwane ke yona e ileng ya dira goreng balaodi ba setlhopha ba name ba feleletse ba gopola gore no re swantse go tswana empa ke dipapadi tse tse pedi tse ke tseo di leng tsa ba fa kgolofelo ya goreng setlhopha ka nnete se ba le di-improvement mo go sone ba kgona go bona diphetogo tse di leng gona mo setlhopheng
1: kra gore bothata ke bogolobolo bo lena le bo bonego bela ka motlhatlhi bo ile gore le ile la kgona go bontsha boetapele ba setlhopha sa Marumo Gallants gore ge re ka lokisa mo go bala re kgweletsa ba re loki mo le mo lori ka namatsa re sepelela ga botse ke mo kae coach
3: re lebelela ga botse ra humana ile gore ka tsgoa le setsgoa sa kgwele ya maoto ba nore ke spine mokokotlo bo le gare ba papa ba le patlelo go tloga kua morago ka dipaleng go ba go fitlha kua pele ka dipaleng monosa dino re be re sena motho e leng goreng o kgona gore nosetsa dino ka mehla ke re ralo ka dipapadi tsa go phenkgišana ra ena strikera ka sekgowa empa re be re kora ka batlhankana ba go tswa ka matlhakoreng ge re lebelela moraloki wa go praga mo gare maemong a botshelela re be re motlhoka le ena go thusana le manaka re be re nyaka moraloki wa go raloka ko morago e ka no ba maemo a botlhano goba maemo a bone re be re tlhoka le sethibathibane sa boraro so ke di-position tse e leng goreng re ile ra di-identify gore re a di tlhoka mo setlhopheng. So ge ba fitlha batho bao ke na le tsa re go fitlhile go teng ba o fitlhile ka bomadimabe nna ke setse ke spele.
1: Le ka gore ge nke be le file nako e ntšhinyana um dilo be dikanama di se ka mogodileng ka gona
3: ke gopola gore ka go tlisa

0: so ga ke bone gore go bile le yang re ka itse yang go feta mo
1: coach le tla gona be le khwetsa go tswa go modula studio wa stopper ditongana sello
0: yena monna chairman ya stopper o be antega o ntshegile go tloga papading re sale go pre-season eng ka segoa re ntse re bontshana gore na ke eng tse re ka se dirago empa ke na le nnete ya goreng mo e leng goreng ke bona gore thego ga ya fitlha e feletse ke thego ya dipapadi ka goreng ga re a ba humana ka nako e re sa thomang motlhomoge e be re rile re ba humane ka nako e re sa thomang o ka be go le kaone go feta ka mokgwa o bileng ka gona ganewa
1: Oh yeah, coach vela le a tola la le bakai gona le ba tshiba le ba le rometse melaetsa ka gore ke a tsoba ditlhopa tse dintsi yena shetse di bontshe ba tlatletse la bjalo ba sala gare ba fatolla gore na ba ka topa mang gona le ba ile gore ba tshiba le di tshe kae nako
0: wa mkhalaba ga yuela gona nka reng a gona yo leng gore mo shetse yang khwatile a gona o shetse gore o re sore ka sella thekeng re sa no ba re sa le ka mo gae ka mo re sa iketle re sa le jadi ka mathudi empa ke nagana gore ne go se go ye kae motlhomongwe ka thato le ka thego ya ga modimo re tla gona go fumana molaetsa go tswa go gongwe go ba mogana
1: ke nyaka gore batheletsi ba babedi ba o motee ba babedinyana nke ba go boitshe dipotsiso coach o e salagana mo mogaleng ka gore ke a tsa rona le bantši ba e le gore ba ba go latela kodisa le mo setlhopheng sa Polokwane City le ka mošomong botse o dirilego go setlhopha sa Rise and Shine e ke nyaka ba yo go boitšha dipotšo tse pedinyana batheletsi ba Thobela FM barati ba e le gore ba batloga ba go latela gona mola setlhopheng sa Polokwane City a re lotšheng ka mošhatso Thobela
2: Mr. Bihala says
1: yes Samson
2: Zito
1: ke go kwa
2: botse setlhopha se sa morumo ka lantse monna gešo ba tsolola sa rare yo monna ba molokolotse ka pela monna gešo le ba santse ba bonyake tse dipapadi tse le gore o tlo šoma ka tsona monna ga mehatse ke mošhatse mongwe meme gore mokodi monna gešo mo e le gore ke nana beke difee fela tsa bahumane setlhopha se le gore ke motšea monna gešo
1: lanakamaagišanengkamolanakamaagišanengkamakeatshaparmo
2: morumo kalantse nke ba tsere nako monna gešo banyakela monna o dipapadi tse e le gore o tlo šoma le tsona ba tlisitse mosantane ba tlisitse sebapadi se seswa le setse ba mo tlhoketse monna oe a ra loke dipapadi a e tsebago monna go setlhopha sa boremo ka lantshe e tse o tsena ka rara top 8 ditho samosone matsheba o tshware modimošong
1: ke go koela ke a leboga re ke topo mongwe sho ke a bona ba mmeile momo a re lelotšheng ka mošhato thobela
3: le kae
1: re bona re kara lena
3: a re gona ke joseph manana ka mothembisa
1: joseph amana ke na le coach Phuthi Mehafe mo
3: awa nna ke rata gono ba ke because ke ile ka mno mmona a coacha Polokwane City monna isho Phuthi le kae
0: rona le kae mogalatsi
3: a rona awa nna ke bone Polokwane City be bereka botse ene ba ba raloka bolo e le goreng a ya tloelea ba ile ba improve gagolo ge o le gona o le coach ka tsela jwale and then ntho e leng gona be ke rata go no botsiša gore na ge nkabe ge e le gore o na le setlhopha se sa o tshwana le bo Kaizer Chiefs bo ka kgona go ya ko sona o se kgatlha na
0: ba re go le ka noka se go wela mogalabe ka se go wa bana gore if you don't take risk you will never know so ke na le nnete ya gore le nna ke na le kgatlhegelo eo ya goreng ka le lengwe la matšatši le nna nka bereka le ditlhopha tse digolo empa ga jala ga re re setlhopha sa Kaizer Chiefs se tla fatshe ga tlhatlho e kaone ya Mr. Da Cruz setlhopha se sengwe sa Polokwane City se ka tla sa tlhatlho e kaone ya Mr. William Lotto so ke nagana goreng e be e no ba ditumo fela ya gore nka tla ka ya ditlhopheng tseo Thobela
1: coach le nna re ke tsena go ke go leboge re lebogile ka mogwele gore nka metlhala mabaka ga re lebitsa coach le ya batamela re le la ka letsa mathlatsa le mathlogona re tshepeng gore beke tla re ya bokhutlong ya ba le gore le khoditse setlhopha se le gore le tlana male le setlhatla
0: ke le boga Mr. Clifford ke go pola gore nge mangelo ya ga sho le yena ntate Modimo ba tla bua letsogo go mmera gona o

0: mollo tsana gore ke nako ya todi nako ya go thobolla gopolo nako ya mahlakung le khono le re go bia ka ntse gaolo ya boketetse nne magolopedi masome shupa pedi gaolo ya go bia ka ntse ke ratabeng mike mudiba ra ingwalelwa ke KZ ketla zungu mahlangu mo tsholetse michining ke amogetse bodiwe mo tsholetse le motlhagisa moyeng molebore le lady madira mo tsholetse mogolo ke Isaac sile mashila ipsine ka diteng tja gaolo ye ya le khono ya bokete tse nne magolo pedi masome shupa pedi 4272
1: Sijolo yole saba kone
2: mwana maisha
1: a wonde ke senekese
2: ka yimbe le mama
1: wa saba di ntwa ga di botse ka gare ga lapa ka gore lapa la ntse go tsena ka gare ga lapa la ntse o bula gate o no kwa gore ka mo go nkga di gaga moshi
2: mama bona moripadi kore o ka se tsola thile le tshatsi la motholo o eta o geya lo go ruta batho na wena
1: ke go dutla ge ke reng ngwana lane
2: e le ra go no bona re ke kore botoko e bile ke kwa botoko wena
1: he saba kone o dira go gore ga o nkwishishi mo golle
2: a go kwishishi o
1: gape ke no re ge ke bula ke ite ya gago
2: e
1: ke tsena ka mo gare ga jarata gago ka kwa golla sentse tserere golla melodi ya dinonyana ke ke thome ke re koko ke le bana le wena ka khwetsa ngwana lana o potile molala ka re
2: ee le a le ke ta potla molala ngwana a maišane ka baka la gore a ke re tsa rena ke tsa bopodidišetsente tsa bolena ke tsa bonku dipipilo ka mesela re be re a ritha re ema le lena re le thegile re kgona go bontsha gore ke rena bakgotsi ba mannete
1: a se ka tla go go sega sejwa le jwale go bona ke tlile mo ke tlo go botsa mogolole gore ba re ba etla ba tlo re rwala ka theraka re ya go prakatisa
2: theraka e we throtane o lešatsi le lešatsi le fetile la di-24 tsa heritage
1: le fitlhile mogolole le fitlhile
2: gape mara nako ya sepela mane kore di-24 bokgwatsetse bo fetile kore batho tlabe ba bethile ka di-tradition tsa sea bo bona
1: reng e sa bakone stimela we se antlogela
2: awe se antlogela
1: stimela sana me maritaba
2: awe se antlogela
1: stimela we malaisha ni we
2: awe se antlogela
1: awe se antlogela
3: e tsa mile be tsaba ya ole madam sofia ka bakala re ke bona dile kwa shopone
4: ah my bro o sa re jo mfetu isa mile yang e mothola o dile a gale file mana e ka mothola mana na taka taka ana ntho ga mana e tsata le nna ka mokeshisha mainly because of o taka taka ane ya bona o taka ntse ke taba jeki tsa di 4 tsa November tsa o ya di ghetto mo bro so na mbuja re le nna ke le busy ra ke monyakela batho ba ile re ne ba tlo vote ke mo campaignela mfetu ke be careful because hona le melao le melawana to mfetu le code of conduct
3: ya this is what again uga khumana le traba ya hore ibile u di ya le traba ya mistake hola u di le nwa wa u dosa di poster tsa di political party
4: e ba
3: le lo bon ketsene ba u ikema what the second
4: u ka marlo lo hona mana ga be a renga le nna la u buletse le ona rene re ne ke go tsetsa ka raja ene because re ba re tsoa di placard jo mfetu le di poster tsa di political party tse dingwe le bon ketsene ba u ikema mana a ra kwa tile motho la mana
3: mara tume mpoje kore ka nnetse ya go felelela ba IEC ba strict ka matshwara di political party le bonketsene ba o ikema
4: ke re ba strict go feta lentswe le uo mona gape jomfeto mona ne ba bolela ka ditaba tsa gore ne bona ba nyake dikgaruru a ba nyake batho ba e le gore ne ba tlo tlhaselana because nako e jomfeto ke nako e crucial jomfeto and babe ba bolela ba re no tse dingwe tsa dilo tse e le gore ne di ka dira gore ne batho ba feleletse ba bile le dikgaruru ke ge e le gore ne motho o nyako tsea mebala ya party e nngwe goba identity a act as if a tatise batho e ba le taba tsa netse ke tsa re o khumana wena o re batho ba o votele o ba fetchelete nyana e ka ditoto o ke taba tsa ile re ne jo mfedi ba gana na le tsona mana
3: ka tsene mana tume e na o rena ba bangwe re to tshaba ke o matcha me ke tsene ba ke ne ka tshaba ya o matcha
4: a wa tsame wa ntwe jo mfedi di gona di tumeletse e fela o sontse o khopela tumelelo o khopela tumelelo a wa le ka no tshela pele but then match wa lena o ske wa ba le tlhakatlhakano go ba wa tsosha di kharuru a mongwe a mabaka jo mfedi go rene le na le le ba party ke be le maikarabelo jomfeto gore ne dilo ka moka di fa sharp batho awa e be shebeshe ba
3: eh
4: me bro
3: eh eh o re gene
4: ke re ga lo ena then the next thing Isaac, una ka e mona
3: eish tumi man wa tsare ke re o tlo ntshwara ela mane
4: kore ah Isaac
3: no
4: ha le mona ke no bona ela jumfet no sa ngwe
3: ah se draba hore ke beng ke a o tlo man e re ba lore ei bo malome ya ba gitima ka maratho ya ka man eh a botsa botseng khila ka o botsa nnete ya o felela gore ke tshoma o tsepa draba ya biza hore bo malome ya o ba tsiba ka draba ya o le wa tshelete
4: ah Isaac o sa bo tshele tsa taba yela ko khanile ka ditaba o sa nna ka malome bona mfete bona mpedi masineng ba boletse gore ne re tshwere motho la ne a skema bo sa ke kere man
3: ah mara o rotswana mana tumi
4: e re tswana
3: o rotswana ka bagala hore motho o wone ba motshwere mara a bolle ditaba ka moka mana gore khane ah o rotswana
4: ba ka botsa ha re no ile tsata baby because re tla bona feletse re tshwere me bra la jang mfete ke wa re di ka malome now ha ba ka mokopa ka gae o ya kae mfete o ya kae
3: wa tsare ke le tumi malome ao o ipolaile a itsebelete
2: ee tlhapiadi waka
5: tima
2: ngwanaka wena ke tlhoko go botsa ke re modimo wa go rata mane go ne o ne go tlisa ka mo gae ka nako e botse one gore pala kata
5: nako e botse
2: ee
5: nako e botse kefen tima gape ne a se ketle motšhetšana
2: kare ke marukile kere ke
5: ke ke gore nako e botse ene ke o bona tshwere bibele
2: ke re ke nako ya go rapela namle re tlana para rapela
5: mmogo emapele nna a se ketle dilo te oemo e ke nako e nngwe e nzimanzimanzima se nako ya go rapela
2: o nyaka goreng
5: update da
2: yang
5: a ko se re ya eng
2: ae ntlogela tlhapiane nna a go sane taba tsa motho tse ke nyakang go dikwa
5: he why
2: o ka se re why
5: no time gape ya ke big news se ke ke tsebe ka yona
2: a ke sa tsena filo ka gore phetola o ntshwabisitse la mafelelo
5: ai phetola le yena ke flopo blind
2: ai jalo lo wena nna ngwana ka go tlhotlheletsa gore o kgaogane taba tsa batho o dieng o thome go lokisa tsa lapa la gago
5: nna jaaka re senyegile ka
2: go kongoka
5: Ska nchela ka flop e way time a ola ke flop nana o gona o ra go beri e sai ni stuck ni
2: kwana o tsebe gore mo lefase motso le ga go ke nna ke nnoshi wa tsebe gore magoka ka isa la ile to jalo nkwe ngwanaka monna o nya ka go hlompiwa wena o ka no fa yola go kong hlompho ke a go botsa o tlo go diela mehlolo
5: o wa le gore hlompa eng gana kwa ke hlompa eng motho o pala go e hlompa yena ka bo yena Ovo.
2: Ke ke ka botsa botlhatlhe jwa gao ke.
5: Oy. Bona nna ba fana nyana ba go tshuna le nyana tse di snacks ke tswa fast fast mo go bona.
2: Nje le kwe.
5: So bona no so ke busy ka project engwe serious nna le top 7 ke re bona. Batho ba mo mahlakong specifically basadi. Ba tlo ba safe.
2: Wow. E le ke ba bolokwa ke.
5: Ek. Ke ona project ke itshwereng noodles.
2: O ya ka go shireletsa basadi ba mahlakong.
5: Ke ba shireletsa gore everyone wana le problems.
2: Eh.
5: Tsa family, tsa eng. Tsantsa tle hiso.
2: O le police wena?
5: Nna.
2: Eh.
5: O tla bona wena.
2: Wo, Colonel Hlapiadi.
5: Ah eh.
2: Ya go sala.
5: Mata be serious a tse.
2: Ah ke re.
5: Ba basadi ba busy wa mo life.
2: Ah.
5: Yeah.
2: Jolo mputi, o nya go ba shireletsa ka.
6: Ke go di tshemaga la ba mpitsa kwa metseng kwa ona le batho ba go di a di door to door a go tswa re lebile di ghetong jwa le batho ba ntwa go makatha ka bona gore bile ba re ba tlhomile man
7: ge gore ba tlhomile o ra they were having guns
6: ngwa botse ba swere di thunya mebele ya bona ba tsana ka malape ya batho ba re no batho ba baghete a ke tsena ba le mo ga gore nna ntwe ba dira ke photsho ye kgolo e bile ba bia le megatlho bana dipolitiki ka fa se ga gatelelo re motho mongwe mafelelong ba ka no ba phumula le kwa IEC
7: nambile go ya go direga
6: ke a ipotsisa lo rena ba etapele ba bona ba megatlho ya dipolitiki nna ga se ba ruti malelo kwa bona re ga ba ya ka magare ga motse ka mo ba itshware ga botse ka maitshware wa mabotse go bontsha gore ke bona ba etapele ba maikarabelo ntle le go rwala dibetsa ba ya go goetsa ba kgethe gore ba tle ba bagete wa bona se sengwe ga tsedi se batho ba ba sa sekwešišeng gore megatlho ya bona ya dipolitiki e ka no fetsa ebile fine wa tšhelete ya go lekana 200,000 go ba ebile ba ba tšela le tšhelete ela bona ba entšhitseng ya deposit ke ba tsenela dikgetho kwa IEC ba re gante bona nto ba dialo tsa go tšea ka tsela go se re ba e tshenyeletsa bona ka bo bona and ebile ba senyeletsa le ba etapele ba bona gole go motlhokwa gore batho ba ithute ka code of conduct kudu ka gore ebile e segalo wa go tswalelwa ke re ka di-26 tsa September ba tla ba ba ya go saena semmušo gore re tla obamela molao ka moka o re o fiwang le go ya go swara bakgethi ga botse kwa metseng kwa tsere di bona tsa gore batho ba no rwala dithunya mo bantsi ba goeletsa batho ile ka re ba ba gapeletsa gore ba ba gete
7: mara ke nagana gore ba be ba nagana gore ba tla itshwara ga botse ka morago ga tsona di-26 tsa September tsa code of conduct e šetse ba di-signage
6: ya wa tsa re sebedi sereng tloga e tloga gale motho wa e ne maitshwara wa mabotse ga yo rutwa ke motho go itshwara ga botse nne go o nyaka gore batho ba go kgethe thoma pele wena o ikgethe gore ke nna moetapele wa maleba o thekwe ka ganong le ka monnakanong dilo ka moka mo gona uo kwa re aowa ke a tshwanelwa ke gore nka ya batho nka
7: rekgethe maitshwaro ke maitshwaro ke mathata ke tlhoka advice
6: ee
7: a ke tsebe man ke na le matsheko ene ka mogho ile a bolela le nna ka gona ke fila gore ke tshwanetse gore ke tse magato
6: he bana ke nyaka go kwešiša rona o tlhoka maele a mohuta mang le gona magato o nyakang go a tea ka magato a mohuta mang
7: ke raya gore nka dira eng gore ke se ka lwa lebaga lethebe bote because family elaanna ke phela boima mo matlakong
6: mma batho ke go botsišitša gantši ke ya go botsiša le lekgono e le gore ga botse phetola o dirileng o go katile goba wena le yena le bele ratana nkarabe
7: o nkatile so ke nyaka go bula case
2: aa wena mora makhumetse
6: e bana koko wa masedi
2: ao wasaki nna wena o koko fena wa tsena ka mo wafita wa bia dibo na ma wa sesa ntumedisa gane matšatšia ngane o lebonile julae wena
6: awa
2: change
6: nna tseo tsa go tsewa ka left right center ya selo tsaka tseo nna ai ke dula ke tshakgate nna morwa makhumeta
2: aa ole o tlhagetsesa kewaena matšatši a mangwe o re o ntsišedite dijo wa ntumediša wa fetsa wa tsheya le nna a ne e re go fitha wa bea dijo wa fetsa ebile setsonyo ko omela morago
6: kere enke tsena mo jaratene mo ke le tumedisetsela koko
2: aa ke ana nne madume
6: ao
2: ga le mara morwa makhumeta o reng o sa dula fa mo ke nako bolela le wena monna
6: o ai no ke dula fase kabelare
2: leloaesaki nkomputse mo ko leposo yao lethebe gane o kae ka baka la gore matšatši a le ka moae ka mo ga sa rwala kae ka baka la gore mosadi a matsheko mo kobile wena
6: ana yo wa kenya botseba selo ka ngwana yo wa bolela ka baka la gore kore o ntse nte ka mata kore o ntšhe message ya
2: botsakiwe phetola o
6: dilekae bolena le dula kae koko wa masedi a le tsebe ore na o
2: ndileng
6: ke ena dilo ditšhelete jaaka di swelaswele ma
2: wa phetola bja gore ditšhelete ja o ditimelele ka baka la eng makometse
6: ke re olela tšhelete yaka
2: ea tsa re ke eng mora makometse a tueletse botšao tse o di bolelang ka gore ke a o kwa gore o bolela ditabarese tsa re nna ke nyeng gore o nkise kwa mabona kwa ape ina ro practice setepe sa di-24 tsa heritage
6: e banna kore ke apa ka traba ya botlhokwa ke apa ka tšhelete bonna le mpotsa ka traba ya di-practice dikosa tsa botlhokwa
2: dikosa
6: tsa di-24 le apa ka ina botsebotse
2: ke renkise kwa ro practice tabe re opela re kongoriti ya kongoriti dumela cheri kongoriti
6: ke jona jake le fetša o ka ke fetša letsamaye
8: ke a cebisa sikhwisa ka o thethe nyane man kwa nnete fela o swabise satane
7: nnete
8: ya gore tsontsone a kgone go ba safe
7: ga o sa nnya ke ka mo ga reno kamo ke ka reno ba ka gago o ntlise ke sepele
8: ke a tseba madi ore wena o batla go phela segoa mo le motho o motsho
7: ore
8: fela tseba gore mathata a tlo o aparela wena
7: watsa ke gananye ore he ngwano ge ke belega ke seka belegišwa ke matsheko he nyenye o tsena kae ande matsheko wa ya sa solola gompelegiša
8: squeezer sa ka o ge basadi ba babedi ba ka retena le monna a le mongwe o mongwe wa bona a ima ka nako ya lešoko a sa tshwanela go kwa voice
7: yanonsense ngwano a ka segwe never
0: ke ka mogo e fedilego ka gona kgaolo e le a boketsetse nne magolopedi masomešupapedi kgaolo ya go beya ka ntšha ke ratabeng mai ke modiba ra e ngwalelwa ke kaizet ketlasungu mahlangu mo tsweletse metšhining ke amogetse bodibe mo tsweletse le mohlagiša moyeng moleboge lebza lady madira mo tsweletse mogolo ke isaac selo mašila šala gabotse ka lerato la mara

0: le kunutung wa kitaki le rofiwa ba re ka nete le kunutung le morena go bosebyang go bolela le yena ka moelong gore pelo e ikwa ka gona wa mmotsa mathata a gago ka moka tseleng gore di go lapisa mo lefaseng wa rola wa rolela go yena sephiring le yena ke yena se tshabelo sa gago ba re le ge se ba se le bogale o gona mabakeng ka moka
1: gare ga dikgwetlho tsa go loba wa leloko kwelo botlhoko e ka go thoba pelo a go tlhokege go lebeleletsana le morwalo wa ditšhelete tseo di bakwago ke go latlhegelwa ke wa leloko go nthišišega gore dithulaganyo tsa poloko tsa Clientel di lefa tšhelete pele go di iritse 24 o ka šireletsa maloko a 13 go leano le tee go netefatsa gore maloko a gago ka moka a tlhokometswe ebile go akaretswa bana ba bararo ntle le ditefelo tsa tlaleletso ka Clientel ga o reke fela leano eupša o reka gape le khutso ya monagano lebakeng leo o tlo tlhoka go dira megala ya bohlokwa ka airtime ya 200 rand yeo o e kgwetšago ge o dira kgopelo merero ya rena e lefa gabedi ge e ba motho o tlhokofetse kotsing ya sefatanaga ya thuša ka senamelwa dijo le thušo ya pulo ya leswika dira kgopelo le gono go bonolo a gona ditlhatlhobo tsa kalafo ebile a go tlatswe dipampiri SMS a thobela go 49202 go 49202. Clientel Life ke FSP yo e dumeletswego le morekisi wa insurance ya bophelo. Go etsa dipoelo go online go dirisiwa ditefelo tsa tlwaelo.
2: Diteketso tsa Box Surprise Knockout. Se tlaelwe. Reka spaletha go ba twist of drink jammy huta-huta. To di thatcha tshelela ka 90 rand. Maya magolo a ma 30 ka 55 rand. Dintšwela ka etsa pedi fela moreki ka ote. Ge stoko se sa le gona. Box Surprise Knockout.
3: Aye, para FM, aye, aye, tovela FM, aye.
4: Kena ko ya go kitika kgwedie ya bogwa.
3: Mbeke mushimo ya TV, ni asha twi na Africa ya dinaledi.
4: Go thoma ka iri ya botshelela mathapa ma go fitla ka iri ya senyale boshego. Mokibela ngwana wo, bana le sime senyale le wedi.
3: Africa ya dinaledi na TV. Tsona betsi wa ka tloga hili. Maine Cheva, Professor Mahlae Labari, Riro Tengatu Mahili.
4: Lisike la Senua Kilina Nole Labu Ikecha.
3: Watangana na Wumpuwe, na Mugwasha, Happiness Market.
4: Tobela, Ndandu.

0: magaisho ke le motla mogadi mabo a mo lebo le bza lady madira ngwe tsa dikolobe madira tsho peng ke ra ga tele pele ka le nola ditsebisho just chaba go pela gore go romela tsebisho ga go no shumisha email address ya madira mo@sabc.co.za go ba ka ditlisha ka sebele gona mo meagong ya gasho ba tla go ntsha gore na o di beya kae ke thoma pele ka go le boga ba mabaleng a dipapadi na tikobiane na tinaisa little fort mihala mariwa na wa ditaba stembiso maibela nga go le bana biang re tla go letsela ka tsa iria senyane magare shutse bisho yo ke itshwerego e tjwa ka mo sekolong sa primary sa sehlare sekolo se sustained number 644 na lady village ka mo ga mashashane ka mo ke kwa lokwa tsa go ba sa mushumo wa burutishi wa le bakala dikgwedi tse nne post number 5 CSI level go me mo ba re gona go ruta dithuto tse latelago gona go ruta English first additional language Sepedi home language grade 4 fitla 7 life skills grade 6 life orientation grade 7 bonyenyane e be dithuto tsa gago tsa borutiši ba re bale a re QV13 go ba go feta e ka ba diploma go ba grata romela lengwalo la kgopelo ya mošomo romele boitsebišo phelo dikopi tseo di netefaditse go tsa ditefikete tsa dithuto tsa gago go thoma ka setefikete sela sa marematlou ke matriki kopi ya karata e le ya boitsebišo go ba pukana ya boitsebišo kopi ya setefikete sa se sutla tsa foromela LPDE1 Pechachi la tsare lwa kamogela di kgopelo tsa mošomo wo ke labone lona le la le sumishupa ka irasinyane go mediteko ke so raka lona labone la le sumishupa ka irale sumite mo mesong pego ye ya sekolo se sa mošomo wa lebakanyana wa dikgwedi tse nne go tswa ka mo sekolong sa primary sa setlhare re begelwa ke tlhogo ya sekolo PF Radebe a na le mongweledi wa lekgotla taolo la sekolo ke FM Macheke le modulasetiri wa lekgotla taolo la sekolo ke DL Maledimo go botšišiša malebana le mošomo wo wa ka mo sekolong sa primary sa setlhare seo se le go stand number 644 ka mona Lady Village mašešane e gokagantšhe le tlhogo ya sekolo PF Radebe go lefela tshelatshela lefela seswai lefela šupa tlhano seswai tlhano goba lefela šupa tshela pedi tshela šupa nne šupa tlhano te 0660807858 goba 0762674751 goba o ka botšišiša ka email address ya setlhare primary at school.limpopo.gov.za re a leboga magagešo ke gona ge re napile re fitlhe mafelelong a dipego tša magaga bo rena tša ditsebišo tša setšhaba ke yona kwala kwa tse e leng gore ke go tshwaretse yona napa o tswele pele go dira kgopelo ya gago ya mošomo nna napile ge ke tswa fa go tlabe go latela yena kate morwana ga di e tshetlhana ga di ya go tlhoka matepe o tla ba itla go wena ka lenaneo la batho le ditokelo gomme ke nyaka go ranka go botse gorena o go swaretse eng wa batamela tla re ga fitlha ya ba e le gona re botsa gorena o re swaretseng go lenaneo la batho le ditokelo wena ke bona o tatile fo
1: ke dilo mangwa ke tsa mologadi
0: ke dilo mang
1: ke tsa mologadi dilo tse le kae
0: batho le ditokelo le tla bele bolela ka eng ka ditse tsena
1: re le boga ke nnete ke na megape ke go tamisha mogolo wa ka ke tamisha gape le batshiletse ba rena batho ba la FM le kone magage short tsana ka mogare ga ditaba tsa de golego mo ile gore ka nnete batho ba fela ba golego le rena bile gape ga re tsebe gore na e ka ba ile gore masa a re swaretse eng re ile go kwa le go ithuta ka taba ya bail le taba ya parola gore na e ka ba ile gore ga botsege go thwe mogolego ke wa lokollwa ka bail ka ba ile gore ga le fele selo le yona parola na e ka ba ile gore go lebelelwa melawana ya mohutamang rena fa le advocate maphoto ke mo ka bia tsebe gore o kgone go ithuta ge batho ba bolela le wena o kgone go tlaleletsa re a leboga
0: re a leboga mo tshele tshishala ga botse re tla tlhakana le latela go letjatse tara

0: ba go tseba ditaba batho ba re le ge ba bolela ba re madume ke ya mabotse madume ga nye ke le ka peni madume ga nye ke le ka deposit lena ka gore yelo ke ge ke le lo cha bo shego mbio bya le kono e bile gape ke le amogela gona ka fa mafateng a matelele a di le moya ile go thobela FM ya ka ya gago ya rena ya le gotla ga shola Afrika borwa na ka lena ke matlo ke to go morwane ga di etsa tsana ya go tlhoka matepe le bo shego mbio ga ke noshi ke na le Isaac Mashila ke motšweletše mogolo wa manano a thuto le gabje le magagešong re sa swarišane mmogo ebile re tsena go la thuto lelenego la rena la batho le ditokelo re leboga re leboga lebsa lady moleboge madira o kgonne gore fa lelenego la rena la ditsebišo tša setšhaba le gona ka fa le dipegong tša bana ba gabo rena bao ba fetilego lefaseng la ka keno ka mehla rena re ka se lape gore a moya ya bona e tšwele pele go robela ka khutso ba tsheletse bo shogombele kono re swara taba yengwe ye o ile gore ka nnete e tloga e le bohlokwa hlokwa hlokwa ka ge ile gore ga bia le o ka dire ge o tsoga le wena wa ikhwetsa o le ka mogare ga kgolego o sa tsebe gore na ka ba ile gore ga botse o ka ba o fitlhile byang bia le bo shogombio re kwa le go ithuta ka melawana ya di bail magagešo le tsona di parola re fela re kwa go thu motho wa o gonne go nama a lokollwa ka bail ye o ile gore motlhomongwe ga sia le fela selo mo la bangwe ke moka ba lokollwa ka beili le gore ka mogare ka mo gona le masheleng le go kwa gape ka taba yona ye ya parola gore na ka ba ile gore ga botse ge motho e le mogolegwa ke moka a lokollwa ka yona parola ye ga botse felo fa go lebelelwa melawana efe gona beili ye le parola ye di fapana byang advocate Maphoto ba gona magagešo mo mogaleng go tla go ruta nna le wena ka ditaba tse ka mokana ka tsona advocate le dikete le tjatji la la bobedi la hloka matepego e tjana ga di etsa tlhana ka gore yelo ke ya le lo tshamogolo wa ka ke ya le amogela mafateng a matelele a di ya le moya thobela
1: ere le nna go di medicine SKD ke di medicine le ba theletse ba thobela FM
0: re le boga ba tsheletse ba rena ba tloga ba ditšega botse ke batho ba go rata thuto ke batho ba o ile gore ka mehla ba rata go ithuta dilo tše diswa a re thomeng pele ka go nyaka phapano magareng ga e bail le yona parola gore na e ka ba ile gore ga botse dilo tše di pedi tše di fapana byang advocate
1: di a fapana advocate phapano ya tsona ere ke thoma ka gore nge bail ke mo go nanelwa ke motho a tlo ba swerwa swarisitswe ke yo mongwe ba mo tšea ba mo iša ka police station ka kantorong tša mapodisa mo loreng o tlamehile a seke a yo kgopelelwa beili bjale beili yona ka bo yona le yona e na le karolo tše pedi o na le police station ye e loreng o ka re o tshwariwa wa tswa gona kwa police station o na le beili ye e loreng o tlamehile o lebane le mmasetrata gore o dire kgopelo ya beili e re ya lebakeng la parola la parola ke motho loreng o tlo ba setse a tshwerwe a le ka toronkong a lefelelwa melato ya gae ke e loreng e laola ke ba correctional service o na le ntho re bitsang ke correctional board parole board ke yona e tla ba e lebeledišiša diphapano ore na ke mang yo a tlamehile a tswe ka parola mara motho ona a tswile ka parola sescate a se ora reng melato ya ga e fedile e ra goreng mengwaga e batlo ba mo file yona e ke re ba mo file lesome motlho mongwe ye metlhano ba montšhe ka peile ke re ba montšhetše ka ntle ba setse a setse a sevile mengwaga ye metlhano ka kgolegong motho yo o ba ka fase a maphodisa mo mengwageng ye metlhano e taba e setseng ya rareng o ta kwantse ba re motho o ya police station o yo reporta o yo signa ke motho a tla ba a le ka fase a parole
0: ge e ba ke le kwa le go lokošiša ga botse advocate taba ya peile ke e le gore e fiwa motho e le gore motlhongwe re ka re ke mogononelwa ke moka ke mo ile gore ke moka taba tshe di ile gona ma ile gore di direga gona mo la taba ya parola e fa motho ile gore ke mogolegwa bile gape o shetse ana le nna ko motho yo a le gare ka a le ka gole go gape yena mogolegwa yo ke moka ge a lokolotswe o lokollwa ke ba tshokollo ya ba golego go ba ya ditirelo tsa ba golegwa bile gape gona fa o ke mo ile gore bile ka setšhaba re tla bona ba tirelo ya sepodisi ba fela ntse ba re etela ba re na mamang o kae le yena ke moka a iponagatsa.

0: tshwanela reng e ka bosiu a ye o dira kgopelo ya beile kwa kgotho. O ya ka molato o tlo ba tshwaretse gone ka re melato ya fa o na le melato o reng ke emennyane kae ke tlhalositse gore dibeile ke tse pedi. Motho a ka tshwarwa ka se sebakwa ka nako ya ne ya bo 8 a ba a lala a lokolotswe ntle le go ya kgotho. Ke ntho re e bitsa gore ke police bail.
1: E kwagetse.
0: O ya ka molao o ya ka ka molato wa o dieng ke molato wa ko fase. So o na le molato molongwa o tshwerwe o tlamehile o yo o dira kgopelo ya bail pele a masterata. Ka baka la re motho a tshwerwe o fiwa 48 hours gore a yo lokolola. E fela a ka tshwara e le la botlhano ka morago wa di-hour-a e kgotho di tswaletse o tlo ba a emela ratla a yo di a kgopela pele ka mantaga. Molao ba o berekisang go dira pele ke molao re o bitsaka sekgobare ke Criminal Procedure Act. Section 59 and Section 60 of the Criminal Procedure Act ke melao e re e šomišang e re yo di ya kgopelo tsa beile. E motho re a lokolole ka beile pele a masterata ba lebelela ona molao wa Section 60. O na le tshepidišo re ditselana ke kgorotsheko e tlamehile e di lebelele pele pele e ka dumelelana e ka dumelela gore motho a ka fiwa beile.
1: Ke a lekwa advocate. Yona melawana ye ye o ile gore e ya lebelelwa ge motho a fiwa beile. Ke yona ye o ile gore le a šomiša gape ge motho ke moka a lokololwa ka parola.
0: Aowa.
1: Ga e swane.
0: E ya fapana sesekeng. E ba re motho wa parola ke motho oreng o setse a bone molato.
1: O bone molato motho yo.
0: Mo a bone molato o ile a tsena ka gara kgoro a dula mengwae ya ne batlo ba mmetse yona. So parole boto ke yona e assessang bagolegwa gore na ke bomang ba ba loketse gore ba khumane parole.
1: Batho ba ke moka go a lebelelwa ke moka ya ba e le gore bofelong ba tšea sephetho gore ka mogare ga bagolegwa ba ke bomang ba o e le gore ka nnete re ka re ba na le maswanedi a gore ba ka fiwa parola. E se maswanedi a tla bo ba lebeletse maitshwaro a ka bjele ka mogolegwa go ba bjeng advocate.
0: Ee, ba lebeletse maitshwaro go le ka kgolegong a kere o na le di-rehabilitation center mo ba išang gona. Gore ba motho ba kgone go lebela motho o loketse gore a ka boela go phela le a phela setšhabeng gape na.
1: Ke ya kwagala ke lesomešupa la metsotso magagešo go ikela gone kwa ereng ela ya bosenyane taba ye botse taba ye e le gore ka nnete re tlhoka go itse ba bjele ka badudi ba Aforika Borwa gore na ga botse ge motho e le mogononelwa motho yo ke moka o fapana bjang le e le gore ke yena mogolegwa. A re lebelele gape taba ya criminal record ka gore ka mogare ga ditaba tše go na le motho e le gore o bone molato ya ba e le gore ke mogolegwa go a ba gape le e le gore go tlhaoa o kgonne go nama e le gore o fitlha gona ka mola maphodiseng a tswalelelwa ya ba e le gore gape ka lebelonyana o fiwa e bail. Taba ya criminal record ga botse e tsenaneng advocate.
0: Motho yo mongwe le yo mongwe sesekedi yo e ba mogonenelwa ke ka moo bona re ge mapholisi a ba fetsa mo tshwara ba mo charge ba mo tšea monwana ka nako ya leuwe a fete pele ba mo tswalela. Menanewe ba itšea ba iša ko Criminal Record Center. E fela menwana a ba fitlhele o e capture o fitlhela o fetsa molato a kere o ka no fetsa molato wa o wina final result ke tsona di tlo determine gore na menwana ao ba e capture oba ba e release na. Ke ka moo o ta khumana ba bangwe re ba lwela ba re no bona ba tswa dikgotho mara a se ba bone molato mara e ba re ba

0: ba re banya ka mishumo gore ba yo tsa di license gore ba renewa di license di PDP o kwa ba re ba rona le criminal record mara motho a ka nka bona molato ya ra re ni le police a lebe le tshwere molato wa gae le ka no ba le sai sha final report go criminal center gore na molato wa motho o felletse kae
1: molato o felletse kae
0: ee
1: wa tseba ge le bolela ka tsela e advocate re lebeletse mešomo e mengwe e le gore um pele ba go thwala ba dira selo go thwe ke a police a clearance ke gore ba nyaka go bona ka nnete botlhatsi bja go tswa maphodiseng gore ga botse yo advocate maphoto ke motho e le gore ke wa maleba gore a ka tla šoma ka bana na goba motlhomongwe batsofe ge ke dinama e le gore ke fa motlhala mešomo ya go swana le ya borutiši ke mo e le gore gantsi pele ga ge ba ka nama e le gore ba go fa le certificate sela sa seis gore ke moka o na le masadi ya go ka ruta bana ba nyaka police a clearance ba lebeletse gore na o motho wa maleba yo e le gore o tla tlhokomela bana goba o ka nama e le gore o tlhokofatsa bana na di ya kwagala advocate ke nyaka gore gape ke meme le bathiletši ba rena gore ba tsene go letlakala le gona la Facebook la Thobela FM yaka le tsene gona foma ga gešo le kgone go latlhela diputšhitso e le gore le fela le rekanega mola le mola ba gona batho ba maleba ba o e le gore ke di tsebitša molao ba filwe maikarabelo magageso gore ba rute nna le wena ka tša molao mo e le gore fela re gakane ka gona goba re tlhaelela tshedimošo ga bia le metsotso ke lesomepedi go ikela gona kwa ereng ela ya bosenyane 086 000 2452 ke nomoro ya rena ya mogala 086 000 2452 ke moka le ile go nama e le gore le a e šomiša ka tseo e le gore le kopane le tsona goba le fela le gakanega ka tsona mola le mola nke pele ke tseya bathelete advocate ke botse gore na mašheleng a beile ge ba kgwetsa ba re o tswile ka peile ke bokaka ke moka ya ba e le gore ka mosogentse di sepela di sepela ga ke bone molato na mašheleng a le a boya goba seamošatega se boe
0: ao a boya sescade
1: Masheleng a emampile advocate Masheleng a re fela re go ba re motho tswile ka bail ya 100,000 ba ba ikhumana morago
0: ba ikhumana he molato o fedile a o rotjwa ka bail ba o fa yona
1: o re molato o fedile
0: he molato o fedile kwa khorontsepo
1: jo
0: kona o ka yo khumana masheleng a le
1: molato o ka fela ka morago ga mengwe ge mehlano
0: o tlone ikhumana sescate
1: o felo fa batho ba tshonologa lena re le kwele advocate ke nyaka gore ke tse bathelete gape ke investment ka gore ke boka e dutse ka bola ba go swaretse e tlhona ba ile gore ya tswelela a re teng bathelete ba rena ba gona ba letsatlhe le tlhole ga botse ka moshate re le amogela re gona le kae
2: re gona tabelo ya police clearance a ke go tsena nne ke tsene Well, ba re police clearance ge o e dira ge e le gore ke be ke tshwere ke tsele ka parola ba nclear-a
1: ao a kery be ke di fa motlhala ga botse re na re lebeletse parola ye le baile bjale ke moka ge ba bolela fa le ba tlhalosa namile ya ba e le gore ke a e latlhela re a
2: lebogare
1: a leboga ga ona molato ke be ke di fa motlhala gore ke tlaleletsa seo e le gore sebe se bolelwa ke bo advocate gona ka fale ga gona molato magageso a re te mathelete ba gona fa le tlhole ga botse ka moshate thobela
3: thobela ga dietsetlhana ya o tlhoka matepe ka metla
1: le kae
3: a re gona wa bolelang ke joseph manana ka mothembisa
1: a ge re kgopela putšhi ya gago joseph
3: ke be ke na le putšhio tse pedi ga dietsetlhana ya mathomo ke be ke re borata go butšha gore na e ka ba yena mo go onanelwa ge setse a le ka moare a kgolego wa kgonagala gore a seke a ba a fumana peili na
1: allright dira ya bobedi ke mokaseaatlhalefetswa
3: ka kgwedi e setlhana e re ke bolela ka bonakonyana e bolela gore na e ka ba ge o tshwerwe ba o kobile menwana ya gago ba fela ba re eng ka mengwaga e metlhano e ka ba e le mengwaga e metlhano e kgona e fitlha e kgonagala gore e fele na ba e kansele na
1: ba kanselang felo fa melato
3: menwana
1: e re batla e tlhakiša ga botse ba mabenkele ke ba ke name ile gore le bona ke a ba tseya theeletšang se ya le moya
3: thank you
1: aga
4: Ga Shoprite. Nako ye nngwe le mego reka extra, o seketsa extra. Ka boleng bio extra, go di ntshola ka etsa combo tseo di tlhokago ka go fetišiša. O seketse. Ga o reka 10 kg ya Golden Delight Rice, 10 kg ya Sasco Cake Wheat Flour, 10 kg ya Iwisa No. 1 Super Maize Meal, le 4 liter ya Right Brand Sunflower Seed Oil. Gomme di brand di ka fapana. Di kgwetse ka bone ba tsona ka 399 ranta fela. Di ntshola ka etsa di kgwetse ka la go fitlha ka di 20 tsa September 2026. Reka extra o sekeje extra ga Shoprite fela.
5: E ka ba tshupetso ya CCMA botata le mechanic wa mathula tshatsing khanetso ya mikitlana tlhalo ntle le dingangishano clientele legal ya bela ma Africa borwa ka moka ditirelo tsa semolao merero ya rena ke a theko ya fase re akaretsa tsa selegae bosinyi le taba tsa mushumo borwa molao ba rena ba emetse go thega di iri tse 24 ka letsatsi. Gape merero ya rena ka moka ya akaretsa thuso ya tšhelete ya bail ya 5000 rand. Tsenela lehono. SMS a thobela go 45135. Ee, 45135. Clientele General ke a SP e dumeletsego ke morekisi wa insurance yeo sego ya bophelo. Bona dipeelo online go dirisiwa ditefetso tsa tlwaelo.
6: Re setiši sa maemo a pele ka Aforika Borwa. Le mo setleng se re tsebega ka thuto le tshedimošo. Re mošata wa diyalemoya. Thobel FM, mošata wa tsebo le boithabišo.
1: Aga re leboga magagešo 086-000-2452 ke nomoro ya rena ya mogala ke moka gape le ka tsena go letlakala la rena la Facebook la Thobel FM yaka ke moka le re latele magagešo o tla kopana fale le kgatišo pontšho yaka ke di ratile ke dipapatsile le mafelelo ke tlhapile le mafelelo ke moka o re latele gona fa o o rate seo e le gore wa se bona letlakaleng la Thobel FM mothiletse gona fa le tlhole gabotse ka mošante aga o beile mogala fase re a le amogela Thobela.
0: Le kae? O sanje menwana ya kere itloshwe.
1: E bontshe gore ga ona molato.
0: E ja no wa reshu le ganjalo. Since ena a seng ya go seka la gate. Since da bantse ba no re fele jimoyeng. A seng ya tswari wa seng ya bile ka waiting room. Gore ke no squishon a go hle gore ya nga ena le ganjalo ga a re kinya ka mere go ba mmotsa gore wena o ne criminal record. Le ena a gwisho na joang.
1: Gona le magatswa o ile gore mohlomong le ya tshere.
0: Re zamile re ri ya up and down tsa gore nya ka police le zero case go tsena ka mo bare a wa ape le go nwa gona go tlo bua gape ba ra go gore motho la se gona gore go motho la go ne le tabana ka go dira tsa tshe.
1: Ke le kwile re le boga ke mo ka batlana ma ile gore ba le fa ma ile bo advocate re le boga tle.
0: Thank you.
1: Aga. Advocate tsiya motšhili tsiyo le yo la wa mendwa na e mihlano ke nagana gore motlhomongwe di ka ba di sa fapane kudu le dikopantshe le ya mogononelo ile gore go thule yena ke mokang ga a fiwe beile gona fa o nke letle ka tsona advocate.
0: SSK ya di ya gore mo bona ne lo ska khumana beile. E a bila se semaka. Ya ka gorotsheko o re yona he le kola mabaka a mogolegwa le mabaka a tshwereng ka ona ke ya mogutamang. Ke ka moo bona re na le molao no mongwe ba re ke section 60 subsection 4 A to G. Ka sekgowa re ke di-factors the court might consider when granting a bail. So o ka se meete le requirement di o ka moka tsona o ba melawana e uwe kgoro tsheko ya gona gore nye e ganane le wena ka bail.
1: Di ya kwagala a re boleleng gape ka motšhili tsola wa criminal record le yona ela ya menona re e lokele ka mogare.
0: Wa criminal record wa senke a seke o ba moiša ngodi mo lefase. Ke mabaka a mangwe a nyaka boramolao ka mare gore taba tsa bona di kgone go phuruphutse ya ka pela. Re kgone go twa bothata ke re le policea le tshwereng file ke lona le kara file ya e o na le final judgment gore molato ba o ntshike gore molato o sa le ona. So le police le o ke lona le tshwereng intelligence ya o bontsha gore o tlamehile o dieng. And if lo reng motho wa a sa ya Thekong molato o la se o fele. Le police ya lona le tlamehile le tse report ya mafelelo ya o tswa ka Gorotsheko le ise kwa ba ise menwana ba kgone mo phumule.
1: Re a leboga a re lebeleleng maikutlo a batheletse ba ngwadile fang ke bone motheletse wa mathomo ke ena Maroti Mogasho a re thobaela Kate ke be ke kgopela go butsa gore ge ba ile gore sale ba re tsea menwana e upisa re se re bone molato gona fa we ke moka e ka ba re tshwanetse gona mare phumule menwana ya rena na ke nagana gore tabe ke ile gore lefetsa gona maleebolela ka ge ile gore sepetsana gapele ya motheletse wa rena setšhaba Mabunele o ngwadile magagešo wa MC a re peila ke ge motho a lokolola go le gong ya sekišwe a le ka ntle ga golego ngwela parola e le ge mogolegwa a lokolola golego mpele ga nako goba pele ga mengwaga yeo e le gore o tloga a e filwe ebile gape parola e tloga e laolwa ke maitshwaro a mogolegwa re a leboga maikutlo a gago o na gape le motheeletse fa ke Evelyn Lebepe a re thobela ga di ye tshetlhana peile ke ge e le gore o re moswariwa a wa Evelyn ore moswariwa mogolegwa o fiwa yona o tla nama ile gore o a tswa a boya ka letšatši la Latsheko mola ile gore parola ke ge motho goba yena mogolegwa a namile ke moka a dutse mengwaga gona ka fawe ya ba ile gore ba lebelela gape le maitshwaro a gagwe re leboga maikutlo a lena magagešo re leboga batheletse ba le ba rena ba tswela pele go letša motlhomongwe re ka tseao mafelelo show le tlhole ga botse ka
7: mošatlaa
1: ge lota le gona
7: a wa rona ra le nagadi
1: a ge re a leboga
7: nna ke kgopela go botsisa gadi nka re ke tsile ka parola ka wa ka dia molato o mongwe ko o tshwarwa na
1: nna o tla tlhonnetse o dira melato wena
7: a nkile le moa ke kwesise gadi ke a botsisa ke dipotiso tshwanetse ke botsise a ke kwesise
1: re a leboga bja tsebe kgauswi e
7: lotatsebe gadi be borokong kere
1: a ge re a leboga advocate a re tswelele ka ena lota sure wa le molokolotse ka parola ke moka lebele reo motho o na le maitshwaro mabotse o na le maikemiso ya gore a ka fetoga bjele ka mogolegwa ge a fitlha bathong tša motlaba a dira molato o mongwe advocate
0: melato ke emebedi
1: molato
0: wa mathomo ko goreng o tshetse melawana e ba mo fileng yone ya parola
1: o nyaditse motho yo
0: molato wa bobedi ke molato wa tlo ba o dile o boela kare
1: ya namelelana bjale
0: oa le ka maru tlo seka melato yane e mebedi
1: jo gape ke mokabe o tla re ore o sepela ga bosea ba e le gore bele o thoma mathomong
0: ee ba tlo mo sekisa o tshela melawana ya parola ba mo fa sekwebo sa ona a boya to kitima Gorotsheko ya o seka molato a tla ba o diileng a le ka nte
1: hei ke gore felo fa o tla dulela go seka ka gore motlho mongwe o sa kgone go nama o laitsa maitshwaro a mabotse setšhabeng ya kwa gala bile gape
0: mafelong Gorotsheko ya le moare wena a o motho le o phela le batho
1: ga ona maitshwaro a mabotse ga gona tšhomišano ga gona botho mo go wena fa
0: wa boelela ka mogare ka mengwae ya o bonala
1: advocate maphoto kgaetšedi ya ka re a leboga le tloga ka nnete le diadi le ga botse re kwele ba go ba letsebe ebile gape re a tshepiša gore mo re sepelang gona re tla itota ya ba e le gore dira tse dikaone tseo e le gore di tlanama di dira gore re be kgole le kgolego modimo le ena o tla re boloka o tla re šhireletsa re a lebogatlhe tswelang pele go nama letlhankela setšhaba se sa Aforika Borwa advocate re a leratatlhe
0: le nna o le one nosis kate
1: ka metla ma re sho re tsena re tsana ka wona molotsa na wo mme re sepela re tla dira biano go letsa gore wena o motheletsi bile gape wa ratega wa hlomphega go tswa go nna khadi yetsa tlhano ya go tlhoka matepe ka gore ya lom re tsana ka ntoro nya rene ditaba ba ile gore fatsa mafelelo tsa letsatsi ke Stembi so my vela ke mo ka o tla re ga shuruga a shutella fa le una di the post se tlhasela mo porego mo shate.

0: ما فاتنا ماتيريال ديال الماي صافي الفام كي الغط الخاشه على افريكا برا مشات وتصور بيتا بيشو cha cha cha ki dina la ko soro taro eruption atama fakele la vista ramor le black camera ramor le bazoui w mb ah pil rafa ko fle uncle mc atama fakele dj ma pour savoir c'est ça mais aussi que ma sembe dit fele ko iringe lerna ya vos signane ki chas ka se ko tambi che ki ko amre le ko nanola mo sa le ko mo sa na ke na gna di da host ke na vro passe le khassala mo bere re tle go balwana go tlhona dire fele ka ilerna ya le somi ke tsama fa le mo tshele tshwa ka laelo ki wa rama so go se tsebe laelo o ka no se cha tyler mo go di go ka ganya tsha le ya go bona tyler o bona laelo laelo o sona le tyler laelo o botse uno baragar go khopana ai a ona tama mitshele ja tobele ba buli ba ka sofeni lo ka kana ga tsona laelo u botsa mpi wena o sona le Tyler wena uskwa tsana ka maginya ku bulela lwana mutseletsi
1: gore ka se ya tlhapi ba re o ka no lokela bad o sinje
0: Pero ahora que tú le tienes lo chela como ganas a
1: todo.
0: Ah, butu ngana mama re le ba butu le jatsa bala pemre nemle re tsela pele ka gara galana nola moso ha le boka moso. Ye we le go tloba re le bele tshile khona ga ke ne me ke bontse fa ke gore mo yeng wa rena le ene o fetse gore bontse ga ne bia le be re sontse re tloba tsena fa ke le motse. Tolo ye we ile gore ke scientist mo tshile jwa tsela FM re be re sontse re tloba le ka ditaba tsa go ba scientist go dusa le moso re le bele maitemogelo le ditoro tsa ba sa ba ile gore ba salukwa ga ba ile gore ba duma bile ba lakatsa gore ba ka tla ba ipona ile bona di scientist ka moso kana go lebele tshile fa se le gona bia le ke mo le gore o tlhokagala di scientist tse ding chin chin chin chin chin chukuri ga matla mo tshile jwa tsela FM Bela re bitse sona tiro bitse fa ke le motse tolo bela ka o tlhaka matlhatso bontsi ke fa ke gore o swaragane le mabaka o tlopala go ka ba le rena gore tlere go no lelisana le yena ka taba ye bela ga gona bothata re be re tlotlela pele re tsana ka gare ga di carries tsa rena go ka lebella ga botse bana ba go rena ke ba mphatso mare matlo ke mo ileng gore batlo ba ba itukise tlo go tsana ka gare ga di exam tsa bana tsa mafelelo a ngwaga fa o ile ngore ba ya di university tsa go fapana fapana ba ya di college ba ya tsheka mkana ga tsona go ya go tshetsa pele di thuto tsa bona gona le ba bantsi ba o ile ngore ga batsebe gore na ba sa ya go dira eng gona le ba bantsi ba ile gore ba sa le ka gare ga gakane go gona pele ge re bolela gona le ba bantsi ba batsebe gore re ya pele go ba re ya mora gona re tla no bona ge re pass matric wa rena ona re lo tsa rena le sepela ga botsena wena mogae o tsheletse sele moya wena go bo gola wena wena go bo o gola o be o ipona o le eng ene gona biale o ingi go bogola wena bele ka moso mogae o ka ba moso ile gore motho mongwe feditse ditshutso tsa gago e o piga o shumi e so tswela go sekolong ke ntwe bi re bolela ka yona maabana re ba so ba ntshiritse sekolong e o piga mishima rena ke ile gore ga sia ye re tswela go sekolo mishima ya re ga le khone re ne ka go bolela le wena gore wena na ko o sa lora e kana ra lora ma go ra lora ene go na le bophelo ba go lo tsa nnete tsa go phelo ba rona realities of life wena o be o ipona o le eng go bo o sabia kanya tsa bophelo ba gago gona bjelo o eng re ka bia kanya go le tsena fa ke le motse re tle re gone o tshetsa pele go kwa ka leto la gagwe la go ba o mongwe wa batho ba di scientist tsa ka mona Africa ba mo tshiletse tsa lefela gona mme a re go ditoro tsa gago nna mo tshiletse a ke nyang go bona maka nna ke go tsekenya ka go ba mo ruti shigadi e ke bigidi makiki ke bile dilotse tse tharo tse beginya go ba tsona ke bigidi mo go ba muruti tshigadi ai motho mongwe a nga ya no ntlela re he o ka senya go ba mme mo khuna re bo mme mo aba go le ga tsa ka no tsela je motho go tloka matric ka tla je motho go tloka matric ga ra ke senya go ba mme mo ga re ba re bo mme mo aba ene ga na go ba mma go kheni ba re ruta le bo mma go fini ba re ruta ke bana ba ipsina go re bana le dintlo tse di botse mara motho ono re ka se muruti tshigadi wena khuna ene ga fetola lena ga ranga se mo rutse ga dikara a le go le magokeni na go ngwe le gona ga tla ka fetola ka re kenya ka go ba a pilot ke ile ga ba le jisengwe e ke dana le papa ka sa ya go pola jisela e bengwe le gore pilot mono mongwe ra itla ka kwa gae a itla kokota go tseke pere jisela a mputsa rena he wa pere jisela tsana ngwana ka o nya ka go ba pilot ka mmutse gore pilot ke eng a re pilot ke motho wa go fufisha ke flama che kana makare o mpona kidalo ki le go baeng pilot nna khone the host now ich medicine science jan tebella tsa rongwana ga mathabatha dula gona mo weeketle ngwana ga mathabatha ka boela morago ka fetola gape ka re ke nyaka go ba social worker ke nyaka go mo direla le yago nna ngwana go tswa mathabatha ach ke nyaka ba mo dira le yago ke a boelela ke a go bolela le motho ileng gore motho yo gana le ge ka ba grade 9 ka motho ke rena ke nyaka ba social worker ke be ke e bone Samantha mo go skimsa mo go bophelo ke sempego ana mo motho la pa pa bua ga bona re o ka se be social worker ka re go ka ba social worker gore o tlo rwala ditshiwana tse ka mokana ga tsona le tlo dula ka magageng kana maga fetola motho ile ke re nka tsaba social worker o dula ka e ka re ka magago swa go nentlo ach bele bana ba go rena ba sala ka raga ka nego o ba go fitlala ke ikhwetse gore nna botsetse ke a phapha go phapha ga ka go nkisa radioong go ba televisioneng ke mo lohono ka lebaka la go phapha ke mo pele a re ke baswa gore na lebe le lora le ipona le leng ene gona bjele o kae re na le ditoro ka mokana ga rena ba bangwe re gonne go di fitlhelela ba bangwe re paletse ke go fitlhela ditoro tsela tsa rena tefu betlo tolo betlo re tlhalosetse le khone gore na o fihlile byang o khonne byang ka re bala di scientists tse di nyane ka mo Africa bora re ya mala o khonne byang 086 0024 2086 0024
2: 52 ke tlile go bolela tshana lwa FM go sasa Azika Kazizi nge skeno cultural fair 3.0 ka Honey local municipality ka mmogo le Mpumalanga sports arts and recreation ifihlile itla wipsinela rena ka mkibelo wa masumpedi tsela September 2026 kwa Mhlanga showgrounds kwa Mhlanga ka Mpumalanga province di khapa msikela chi Casper Novest Rwanda Gulu Questa and the Josh Nelza B Lilo NTK Amination Vusi Camille River Voice King Zer for DJ Men Pezuko Onzunza Ninkale Zeboza igugu elihle amavilo westimela amadlanga nezalemane le babango ba banchi batla go thabisha ka mmini gare mfelele fao ba lapa la gago ba moretswe ke ra le bana ka moka dikemtšhe le tsona di dumeletswe dijo tsona di tla rekišwa ka gare dithikete tša batho ba bagolo ke 120 rand fela VIP ke 500 rand tša bana ba ka tlasanngwa ka lesomepedi ke 50 rand gomme di humanaka USAV Shoprite Checkers le Compute Ticket mejako e buloka ele ya senyane mesong ikwekwezi FM PBS Station of the Year
3: hashtag sikhakhasize ngesikhenu
4: Heritage Family Fest e buile gape bala bala ga go batla ntina ka boithabiso le bogabo e tla wipsine le rena ka Royal Gardens go tsimoga di 24 tela di 26 September 2026 24 September re ka re go tshita Royal Gospel Family Day o tla ntina ka tsimo makhabane le funo jakada le ba bangwe ba bantsi 25 September Royal Learners Cultural Day re tsine le Vanderbilt Reina Chivare, Liba Manguba Banchinchi, 26 September, Royal Heritage Family Day, Mobi Tabisho, Kibia Makazi, Kima Fikizolo, Liba Manguba Banchinchi, Titiket Saba Chaba Luka 150 Rent, Saba Ana 50 Rent Fela, Mijago Iwilaka Iresi Swai Misong, Titiketi, Dikotaka La Country Ticket, Shoprite Le Checkers, Itla Liba La Palagao, Ilga Rintinaga Palapala FM Royal Heritage Family Fest.

0: 7 FM. Moshato wa tsebo le boithabiso.
1: Ma fateng a matelele a dialmo ya seripaga re go tsho iringela rena ja bosenyane re go be go nna simile ke tsebo ka se ke ya go mogela. Ke ya go di medisa bana ke go tsabela go re rona le rena ka fa. Ke gona moshato wa tsebo le boithabiso tsa FM ya SABC. Le ke le nena la mo salba ka mo sona ke na kuna di the host. Ene ke tla go pela go bolela le baswa ba seng ke ba tsene mo lena neng. Ba tsoba go le ke gopela gore le buile morago. Lena di toro tsa lena le re tla duka kwa go happiness le go taba go lo hle. Re gopela le buile morago breadwin go bona le Thomas ba gona. Fo ba tsoba go le motho bela FM. Ke gopela gore ba tsoba go le buile morago ke bolele le baswa. Ene nka re ke bolele wena ka go ka re motho mogolo ke tlo go bia fast. Le khone gona motjoletse gore ke le bieng fast. Motjoletse o mphele tumelelo ya re ke le bieng fast. Monsasho dimen
2: le ga
1: rona ke ngwana ma
2: le bona le mpho ka rotwa ke
1: okay mpho
2: a tora ka bele o tia ke tsa temo tene ka wa ka khumana ile hore ke tia ke tsa le fapala lo mara ka fele ke ke change ke dia bachelor degree in health science. O ndo tshe ke bolela la jwa lo ke a le mmara ke jwa la pele ka ba tshela di green health science.
1: Oh, gona be ile o yemi bya ngwana mama.
2: Like ke di a ja te mmara ke jwa la pele ka ba tshela di green health science. Ta ge lore ke nya ka go dira ntwe ya working ya o level la dijo.
1: Mm. Wow, ngwana mama. A re leboge ka lebaka la gore o sa le ka mo go tsetsa teng mo ke tshele gore o sa dira ta kudu ka matla. Mengwa ge tlang ke mo le gore o tlo gona go iteboga.
2: Ke mathomo ke tsena mo thobela fa.
1: Wow! Ke tsa bile kudu ka matla ona ka mo we rotwane. Ke a leboge ke ngwana mama.
2: Okay, ke
1: leboge. Oh wow. O le go di toro tsa baso. Di toro tsa baso sitse. A re go o mo so re mo mogela lena di bena tsabela hello.
3: Hona ni the host.
1: Ligai.
3: Sap.
1: Ke bolela mantle.
3: O bolela thap ke na ga mane kwa hlanga.
1: Network ya gago ye. Awa.
3: E nna na ga re kwana ha ngwe.
1: A
3: e go kwa ba bo.
1: A e sebenzi kahle.
3: Di re ba ga go se khulu kuna.
1: A e nya kuzwa manje.
3: Ke ya tsala wangwa.
1: Ke a go kwa ya.
3: Bona dinna ga botse botse ne na ke nya ka go ba television or ka radio no ga le tsebe ga go go bolela so ka radio ke tlhaka mongwe
1: ke tsana
3: ke dipi ya ga ke tsaro ya ga botse botse
1: o mgashi ga botse wena o mgashi
3: ga ke botse ke mo
1: bona network ya ka mo hlanka network ya ka mo hlanka na itla re reng.
3: Ere ke nna le motlhare mme
1: nna mela motlhare ngwana mma o tla boya. Dibela tsabela hello. Yo. Ke go pela tsime sele moya.
4: Bonja no kuna.
1: Nya bila onjani?
4: Ikho.
1: Ah eh.
4: Hello.
1: Hello. Evan, ke le joy a tlo bang a bolela le ma le ba igwegwezi go sasa le joy o tla ba ana le ba igwegwezi le joy he
5: zika kazise ngesikeno cultural fair 3.0 ka commission mmogo le tembisi le hani local municipality ka mmogo le mpumalanga sports arts and recreation ifihlile itla o ipsinela rena ka mokibelo masumpedi tshela september 2026 kwa mhlanga showgrounds kwa mhlanga ka mpumalanga province di gapa msikela chi Casper Novest Rwanda Gulu Questa and the Josh Nelza B Lilo NTK Amination Vusi Kamyo River Voice King Zefo DJ Menpezuko Onzunza Nenkale Zeboza Gugu elihle amavilo westimela amadlanga nezalemane le babangwa ba bantsi ba tla go thabisha ka mmini ga re fele lefao ba lapala gago ba mogetswe ke ra le bana ka moka dikemtšhele tsona di dumeletswe dijo tsona di tla rekišwa ka gare ditikete tša batho ba bagolo ke 120 rand fela VIP ke 500 rand tša bana ba ka tlasa mongwaga le 20 ke 50 rand gomme di humana ka USave Shoprite Checkers le Compute Ticket meja go e boloka e ya senyane mesonga ikwekwezi FM PBS station of the year
6: hashtag Sika kasizi ngesikeni
1: ah tsela jetso le fae mo ke re khatso ya motlhakane le go sasa e se ke be ya go feta go tlhoka mmitso se mitlhano go tswa ira bushupa go tlhaka ira bus swa mo go di tla le miso o tla ba le tswere le joy o tla ba le tswere ona ba go nna nola mo sala boka mo sorona milo tshela pele re nya ka go go tswa go wena mo tshele jwa thobela fm ba swa ba seng ba tsene mo lenane o ba re botse gore na go bo gola bo ipona o leng o bo o duma go ba eng gone bele maemo ga wa bophelo a biang o ka bantse o itlo sekolong e o pe o shima mushimo mo go bantse o ka bosa itlo sekolong ka le bakala mabaka a itsego mara e gone ene o tie mo pelo ya go tie mo pelo ntwe o a inya ka wa irata kore pelo ga go e botlhoko a re kweng ba so motshele jo tsebele fa mo ntshine ba ipona ba ile di engineer ba bangwe ba ipona ile bona boramolao ba bangwe ba ipona e bona ba rutishigadi ba bangwe ba ipona e bona mapodisa ba bangwe ne ba ipona e bona mashole ditoro ka mokana ga tsona re natso ka moka pele bophelo a bo sepele ka mogore na re beakanyang ka gona le ka mogore na re duma go ka gona a re ko bona motshelo jwa tsebele fa gore na wena bele ka moswa o be o duma go ka ipona o leng o eng gona bjale ka pa ona go le bophelo ba ditoro go na le bophelo ba nnete nnete bo ba batho ba sa tsebeng dumela le kae
7: bona ka re hona di
1: ke go pela baswa
7: ke moswa
1: yo le mang mo Facebook
7: Emmanuel Robin
1: Emmanuel
7: Robin
1: oh re go nya ke ngwana mma ke nya ka baswa baswa bana le Facebook ba TikTok Emmanuel Robin Emmanuel Robin Emmanuel Robin ke bona bo Emmanuel ba bantsi a re tswele pele ge re tlhalosetse ngwana mma
7: re nne re ke le ke nya go ba go bana ka Eskom ba le ka palena ke o rata mme ka go
1: o rata mushumo wa mhlagase o itjola sekolo
7: awa
1: o no tsi ba bile wa o rata bile wa o kushisha a o hle ke le gona bile o mo kae o dirang
7: Ondo
1: a go fola ona. O go ne le o sa notlela pele wa le ka le ka tsa bophelo. Mwana mudimo bona mudimo ga go se go fatsa ga le belele gore ona le mongwe ge me ka e bile o ka e semo semi byang. Ka mongwe ge masome mathlano ka e khotsa ona le company ya gago ya motlhagaso. Se kwa tshwenyega. Ke a go leboga ke re ngwana mama. O leboga nna. Mudimo ga go se go fatsa ga le belele mengwa ga gago. Gore na ke me kae? O no go hlaba ka di mahlogonolo o no go hlaba ka ona so so dumela
8: eh ma go tsampana
1: mwana mmawe
8: le kai
1: abane ba go mpitse ma go tsampana ke batho ba ka social media ke ba swa ba
8: eh re bolala tshiri tshabele bo thendisa mo mmai boe
1: mwana mma
8: eh ke re nna go bula di se kuna di na go tsaka sa ke sa ke sa gola
1: yeah
8: ke bona mistress a ka mola go primary kwa nduta a tere dikwae kwa ya tshwanela o tshora tshore tshoko a fela e loma a fela e loma loma nyana ke re wa tswa e ke sa go tsona le mmeo wa nne ile nna ke go bona ke tsa bana
1: yeah
8: re tla ntshela ne ntshela mathomo thomo o nya go botsa re nya go ba yona go gola anchi manyelo ana le go itse serious if wena o itse serious aki teacher nna ke nya go dira ke nya go ba mistress but ke nya go ba mistress ke nya go ba social worker cause le tsene ya tsa maelana ke bona ke nya go ba social worker ke nya go ba mistress cause ke bona the way bana ba ntse go sekolo ba fetegang ka gona and then ba nyakang thuso so ba mistress ba ntse ya sna bo khone ke rata ka ofela but ke nya ka teaching ka pelo ga moka mara aka gona go dira ka mabaka a di arileng
1: a ngwana mama gona pele maemo a bophelo a mebeng
8: maemo a bophelo go nja le ke a bereka but a ke bereke mmereko nna go nja le go tselang sekolong
1: a o bereke mmereko
8: ya ka ke no bereke no pusha mona le mona le mona le mona
1: se se go le ke bophelo
8: ya pa teaching newe ke mo yona ke mo yona
1: bona yeo e bile ngatlela gore tlogena le dibaka tse dintshi kudu ka matla na ko ngolo ngo uno dira wa fetsa wa go ba mma go ba muruta bana
8: eh ka ba muruta a ye yana ke mo yona ke nna
1: because ana le nenge nya ka shem
8: ke ntshela ne ke rata sentse ke iphetaje
1: na le nenge nya ka ba di mo le nna ke bona ba ntahletse ka class room bana
8: eh tuto ena bogolo gore mme bona gona le gore ntshela ya gore o ruta ngwana ene gore o rurabella ngwana go mo nna re ngwana mara o ga rona o nya ka re ke nne khone ke bolele le yena.

0: tswalo ka bosona ke na khona di the house ke nalela lego mahlo re tswela pele re bolela ka ditoro tsa rena bele ka baswa na wena bele ka moswa go bogola o bo ipona o lengi o bo ipona o lengi ene gona bele o ingi o se o tswela go sekolong o se o seloreleng go ba o se o le go sona ka lebakala maemo a economy maemo a tlhokego ya mešomo a go no tsea e nngwe le nngwe ke no tsea batho ga ba nyaka mošomo gona bjale o botse rena mošomo mokhutama ba re o mongwe le nngwe ke no tsea o eme gona mo maemong a ye nngwe le nngwe ke no tsea na kusa botlhoko bjang go kusa botlhoko bjang motshedi jwa tobele fm 086 000 245 ke kgopela gore ke bolele baswa re ke gorena baswa bona ba re ditoro tsa bona di sepela-sepela bjang go ba di sepetse bjang Se se pela bien, go ba di sepetse bien. A re komo so wa pele, shure mo mogala dumela tshobela.
1: Dumela go nadi.
0: Ngwana mma.
1: O bona la le thank you negative.
0: Duncan.
1: Hello go nadi.
0: O ga botse Duncan.
1: Ya pele wa nau jang?
0: Awa, a ke na mathaitha ngwana mama, re tlhalosetse Duncan.
1: Na ga na go ke sa wola neng ya ba ballo ya ga.
0: Ehe.
1: Esh wala go tshaba sekolo ka pale.
0: O tshabile sekolo.
1: Esh tshile ga le feste.
0: Ah mara Duncan o ka sebele leena la se go wa tshaba sekolo.
1: Ah mara ke. Re gile ga no fele tsaki ke tshutela tsa go tshubella di tshipitse.
0: Oh tsa go tshupela.
1: Tsa go tshubelela welder.
0: Oh welder gone bile o tsamabe o sa shumela gana ka mo go welding.
1: Ya ke sala ya mega mo ke qualified welder.
0: Wow, wa bona go red list o sa shoma go ntwe o itswela go sekolo. O sa tlo ba ramola o ska tsunyega.
1: Ke tsene mo.
0: Ka go lebo ga Duncan. Eh, wa Duncan re go lebo ga hleng wana mama motshele tsho mongwa rena shwa mo sadimela. Tabela. Hello. Ke balmane ke bagile no
2: hello kunadi ore
0: mwana o sa bua mwana mama
2: ah bolela le pule fantastic man kreko ke tswa mo ke ha ke tswa mo kreko a matala ka tlo ke yana ka mo block one mwana
0: dumela mwana mama nko re tlhalosetse ka wena hle
2: bona mwana na bona na business tsa ke shoma ka transportation Uber shuttle and what you understand
0: ehe
2: no ba ke shota da re na hore ke khone go ya da ke khone register for charter mara mere kona o tswela pele le ruwa le khamola le bola man
0: mushumo re ha o ka wa gona bia le go bo sa gola o bo ipona o leng o bo ipona wena o le bold driver go ba bia
2: ke ke ipona re tshwentse re tlo ba le go wa ke yo hiri a bana ba bo rena ba ile hore le bona ba nyokotse ka maphelo a bona pele ba khona o di ya ke mo ba tswele pele
0: a re go rena le go wa le lebedi le go wa la company ya mohutama
2: Lo kwa le monabe le company lo la mining.
0: Oh, o bo ipona le ka mo di mining.
2: Di mining, you know what it means to challenge the man kuna. Ene dikwedi ya kuna, dikwedi ya sora mpe be mwana o ntse ba botse fadi one one dikwedi ya ke na le na mo di khokala mentla la hao.
0: Mwana mama, e tswa molomong wa gago, e gona mo go wena. Ntho e o e labalabelang, e tlile go phethagala.
2: Mara sa batlo tere go khopela eng khune?
0: O kopang.
2: A sori ke tile teleng ke tsake tsheletse ke di million million tsa batho.
0: Yeah.
2: Ke pala re ka gara ga di business tsa rena re le baswa. Re efishe modimo pele. Tsara ya ka bona ma ba rena modimo le ba ga bo rena e le bona ba re etella mpelo re lo tsa rena di be ka fasa tshe go patlo. Ene re tsheletse thobela FM ka bagala o thobela FM e tsela e tse di different department le batho ba le ri ba bantsi ba ile hore ba gona o thusa bo motsama re a gaolelo re skira tswa fa re tswe re maeme re gona o khumana di funding ene re khumana di funding re di shumise ka mogo re tsantsa re di shumise ka gona thobela
0: thobela
3: re o nagana gore o ka se kgone go lefa ramolao nagana gape Clientele Legal e rulagantse ditirelo tsa maemo a godimo tsa semolao ka theko ya fase Merero ya rona ya go fapana ya akaretsa tshireletso ya gago ya molekani bana le balelapa ka moka o shireletswa go mathata a selegae bosenyi le go amega mushumo e ka ba ditaelo tsa tshireletso go hlokofatswa ga bong tlhalo ntle lengangishano go ba ditirelo tsa go fokola ramola go wa Clientele Legal o gona go go thusa ditirelo tsa rena di bonolo letsetsa ramola wa gago mogala go ba romela email gomme o tla ikgokaganya le wena. Miraro ka moka ya akaretsa tefo ya beili go fitlha go 5000 rands. A Clientele Legal o hwetsa keletso ya semolao ka mogala di iring tse 24 ka letsatsi. SMS a thobela go 45135. Ee, 45135. Clientele General KFSP e dumeletsego ke morekisi wa insurance yeo sego ya bophelo. Bona dipeelo online go dirisiwa ditefetso tsa tlwaelo.
4: Dinkgwete di swana ka tsela tse ntsi. Kgotlelelo, maikemisetso, phišegelo. Tse dingwe ga di tlhoke lepatlelo goba dinkgwete. Moputso wa bona. Calling Black Label. Bjala bja semmušo bja FIFA World Cup e diretswe dinkgwete. Ma Afrika Borwa e bang sharp. Ga se ya ba mengwaga ya ka fase ga e 18. Boitshilo bja mannete bo mo Thobela FM. Mošata wa tsebo le boithabišo.
0: Ke mafatlha a matelele a dialemoya ka mo Thobela FM ke a le go tlagasela Afrika Borwa le nnanokela moso le bokamoso. Nna ke nna Khunadi the host re tsamaile re tswela pele re bolela ka taba ye ya ditoro bjale ka baswa bjale ka batho nke re tsebeng gore batho ka mokana ga rena re na le ditoro le bana ba le ba bona go ba le molatsileng ba le gore ba ka ba sena magae le ene ngwana ono a senang batswadi ka mogae ka moo o na le ditoro ene ka gare ga ditoro tse tsa rena ka mokana ga rena ba bangwe re tlo di fitlhelela ba bangwe re tlo pala ko go di fitlhelela e ka baka lebaka la mašheleng e ka baka lebaka la diemo maemo a bophelo e ka baka lebaka la mathata ba bangwe re tlo fitlha ba bangwe re tlo pala ko go fitlha phele tshwanetse o tsebe gore go go padile ka mo o tla ka mo e go padile ka mo o tla ka mo o bona nna ke bile le option tse 3 borutiši motho wa o tlhoka grade 9 o ne gore go nna re ke se ka ba morutiši ka re a ba gole kana go mmago kene o dulapere kwa yena a swanela reg mmago kene o mongwe ka re ke ne go ba pilot e padile taba ka bo pilot ebile ke nanagre nkebe ke sa ipsene ka mošomo ka mokgwa ke tšhaba metsi ka gona e be nka se kgone go di fofiša ka rena ge ke ne bona metsi ke a tshoga le ge ke fofa ke a tshoga mare be ke nyaka goba motho wa go di fofiša ke feleletse mo ka lebaka la mme Mthobejane Beverly principal ya ka gakwa a re wena wa phapha o tshwanetse o ye thelebišene goba radio ke mo ka lebaka la mme Mthobejane ke mo ka lebaka la Beverly Thobejane dumelang tle ngwana mma go sapa go bja ngwana bomma bona ke tshabile mpi sello bona ke tshabile mpi rutseni Thobela FM wena
1: bona
0: o ntshwere mo go 87.6 o fitlhakana le
1: 2.1
0: a re ke gore gona bjele dilo di sepela bja ngwana mma o paledisekeng go fitlha fao mošomo ga o kgwetsa gale fele ngwana mama o itswela sekolong goba and then ka lebaka la tlhokego ya mošomo maemo a gago a eme bjang a tsa mošomo
1: ne ke le track driver ya dikgas mara ka se sebaka ke kereka for Uber and Bolt
0: wow re tshwanetse re go tsebe wena o nyaka re gore tlhatlha ka speed Facebook kwena mang
1: Oh, Matipa Brandon.
0: Matipa Brandon mo Facebook.
1: Eh.
0: Oh, o nete fetse re wa ntheka man, re nyaka di Bolt drivers tiri ka di tsepang.
1: Yeah, ke tadi ebe ha.
0: Ntheke re o share mo la batho ba o bone batho ba o tsebe go ba e go le ngwana mma.
1: Ah, ke le bo.
0: Ke le bo khudu ka matla.
1: Thank you.
0: Hey, Taraso. Yo. Yeah. E putse re ke di engineers tse ga itse gore di dutse ga e gona biale. Bana ba modimo ba ile gore ba be balabalabela go ka ipona ba le di-engineers gore ba le dilo tse ba di bonang ka ditlhogong tsa bona gona bjale a ba dira mešomo e mengwe ke be ke duma gore o ka reng ka kgwetsa batho ba e le gore ba ka mo retail re kwa ditoro tsa baswa ba e le gore ba ka mo retail goba nka kgwetsa baswa ba e leng gore motlhomongwe ke ba leta digoro re kwa ditoro tsa bona ka re bontsi ba bona ba mo go ke ba leta digoro ba bangwe ba ka mo retail bjale ka kore o kare ke na le di-engineers tse ntšhi tseo e leng gore di paletse ko go ka fitlhelela maemo a go ba mhlomo di toro tsa bona a re ko wena mo moswa 0860002452086000452 di toro tsona re na tsho hlebanna a di toro ba na re na tsho banna re a lora banna mara di toro tsa rena di felela kae di toro tsa rena di felela kae di toro tsa rena na ke se bi dumela
5: go dandi tsara go ona ngone
0: okay
5: re ke time se a le moya
0: a re go ngona mo
5: na me chef
0: o mo apei
5: ke tao khipa o rendo ngwe kiti
0: o rena
5: o buti jamo sa dia ga sho
0: mga cha wa re mga cha mutheletse mga cha go gona go apea
5: ke mo rutile
0: o tla nore e ka re mo fa chalete
5: ke mo apei mara ke re ke nne re kwa mo apei
0: aha a re go re mo kae
5: ga nyalo
0: mm
5: ke bere ka masipala mo mogologolo
0: o bere ka masipala mo mogologolo
5: na na ka mo lempopo
0: ana ka mo lempopo a re go bona ngwana mama e ka matsetsa go apea o dutswela sekolong go ba ke ntse leng gore o no belega le yone kgona go o tseba picha
5: yes there is somebody else mamija wa bona fish the first magin b
0: mm
5: mkhala go la wina ntse sekolong
0: wow
5: ke le khoa
0: mm
5: ke a pia ke raloki
0: tsone mo nna re tlo di kwa neng dijo tsa gago mona ka ro ka re ke di tlaja ke lapa la gago fela
5: oro o di kwa sentse o tie phone number ga ke tlo a be
0: nge le re romela njona mo Facebook re tle re bia ga nyere tleng ga ga re tle re go dijo tsewe banna
5: you know o ka pia mala mo du ga mo a enge ra o tlo lo ba tlo ba
0: ma we ene vele ke tsona tshe nake di rata go tsewe
5: o ka pia di nna wa ja sesotho
0: eh
5: Na gre ke pizza. Pizza di wa gaga.
0: Awa nna.
5: Ke botse.
0: Wa tsare ke ntlo tshware man, nko le ntshware mo Facebook ba Instagram man, re tle re go di shotsewe. Nna ke ya rata go apia le nna WhatsApp. A le mogatsa go muruti.
5: O tse ba lo jega mo.
0: Awo makoti.
5: O di tsaba ga mo ga tsore tsheta tshiseki.
0: Ora dar tsagarela boga ke bana ba ga le bana kwa le gore ba ruta tsetsa go apea go ba beyang ka lebaka la gore mohlomo go ba rutile bana ba kana ba gotla ba gona go tshetsa pele kgwebo ye ya gago yo bo go irata
5: ke tlo e dia after 55 years
0: ke go kwele wa rra ke go kwele ke go leboga kudu ka mathe ma ka re go se ruru kwa ena ma
5: ke mma peka no mama
0: ke go lebogile ke re
5: ba bona ba re
0: aga yo magodi
6: Tobela.
0: Le gae mama.
6: Rona le gae.
0: Wa itshata misa picha monne.
6: Yo. Eh.
0: O no ri le faswa na ba maoti ba go tlisetsa breakfast in bed.
6: Mm.
0: Ah, o no wa ipsina shemawa. No nge le re memory tse re jeng, re nyaka na wa tse o le mala le mogodi o.
6: Ka nnete.
0: A go ne o thata ke tsebe jo bolela na Christmas.
6: Ya lebo.
0: Jab jab. Yo. Ah, tshimtsela jo tsebela fa. Omongolo mo o na le talente. Omongolo mo le fasong o na le mphoye abele go le yona. A gona gore motho mongolo mongwa le go mo le fasong mana uri nna ke no ba motho. Ka mokana ga rena ene bile ka mogare ke ya ka re tsa le bagolofatse. Rena le ditoro, rena le dimpho tseo modimo a re file go tsona. Ka mokana ga rena. Ya gago. Ke Lampo ya go le modimo mphelang yona ke go lolosa go bolela go aba nae na ke a bolela na ke a di shoshwata ach na merwaga ke go bolela na ke a bolela ke mpho ya modimo mphelo yona yeo ke tsala ka motshele jwa mapeletso a tshe e bile re paletsa gore botsatsa a gore botsatsa motshele jwa tsobele fema se se go le fa ke gore be re tshela pele na mme re nya ka gore ba song ke ba tsebe gore go a kgonagala gore re palele ke go fithlela ditoro tsa rena ka mabaka a itseego e upi a go paletse ke go fithlela ditoro tsa gago o ka tswela pele wa dira se sengwe o se ka re ka gore ke paletse go ba engineer go ra gore nka sebe chef wa re ka re ke paletse go ba chef go ra gore nka sebe murutishi ka re paletse go ba murutishi o ka sebe an engineer dilo tse ka mokana ga tsona di gona ditoro tse tsa rena ka mokare a dinyaka re palela go fitla ka lebaka la masheleng ba bangwe le ka palela go tlhoka batsadi ba ka tlhoka masheleng a go tswetsa pele dithuto tsa gago ba bangwe re ka palelisa ko di rena magareng a go tla gore o na le bana o tshwanetse gore o dule o tlhokomele bana ba gago seo se ra gore namile bana ba go amogile toro ya gago mara o ka e fitlhelela motlho mongwe ka morago ga nako e itsego bjale a re tsebeng gore ka nako e nngwe re tlo di fitlhelela ka nako e nngwe re tlo pala ko go di fitlhelela ka mabaka a itsego go sana happiness so a ne ditoro a ne ditoro e no ba motho e no ba motho swana a ne toro a ne talente hai
7: hey wa ntlwaela le e o ntlwaela mpe
0: o batla go nna eng happiness o eng
7: e re ko botse le khono a se nte mo ke be ke le o bone Mall of the North wena le khono ko bone Mall of the North wena re ko botse re ke bone ka wena hona dikore a o swabe batho ba modimo yo a po ri sha fa sengwane yana ka o bona go emisa sefatana ga sa o le nna ke le ka o saka ka rola ke hunadi go tswa o tsena mo ka matseno a la ka morago ka o sala morago ka o sala morago o bo sepela botse o sale parking a bo sepela botse o no gana go tsena bja le ka menya ka entrance la matseno a la ka morago wa thoma o tshentsha movement mara hunadi o tsene ke man wa thoma o fetola mosepelo banna hunadi gape ko o lebeletse mothusiwe banna wa itsokotsa wa thathasela wa ijeika
0: mosare ke go ijeika
7: go na di bothata keng
0: happiness a ke re kore o santse
7: gorekore o ne re o tsena mmolong kore ka bona go na disiwo o fetogile motheletsi motho wa itsokotsa wa tsema yo nna we go na di mathata a gago ke a mantsi wena lefatshe ka ke he batho ba modimo gape ka ba ka tshaba go tla go wena gore bana ba tlo gore bjale ba bantsi bang ba re yo thomo o sepela le mangwe wa tseba motho motho wa tseba yo a tsebo radieng a bona and ke le mogore o bo o itšheka o bona ba ba ba
0: happiness no o tsere bothata ba gago ke eng a wa tlhaole moga gore ke kisitse mmele
7: kane ka mola ene o tse gore mola o gotletse hehe a wa tseba gana o ba bona ngwanyana yonnawe gonadi o tlolagape
0: ga ke tlo o roba magwadi go a tsane ke le mosadi ka sepelang kare ke ka gare ga lepatlelo mo ke ragapolo
7: gape o ntshositse ele ka bona gore wa tseba a o kopane le motho wa o tseba go nagana gore a o ne motho wa o tseba nna ko o setse morago motho a thoma wa tseba go dia metlholo go na di oreng o nyaka ngwanenyana
0: mosadi a ka seno ba magwadi go a tsane mosadi o tshwanetse gore ga sepela mosepelo wa gago o bonagale gore ke mosadi wa dikotimarareng
7: bjale o dia kudu ngwanenyana
0: ha a ke tlo sepelang kare ke nna phiri
7: go na le la mathabathao di ya ka mokgwa go feta banna dinakeng ke ra o la mathabatha
0: happinessore
7: ka mo mmolomenete ka mo o bonwa metlholo
0: o nyaka gore ke nna sepelang kare ke nna diphirina ka masa a se nna phiri
7: a bona taba yagae ngwanenyanaka
0: mosadi
7: o latlhe mekgwae o tseba gore batho ba o tseba batse ba gore o batse ba re o shoma mo Thobela FM ge ba o lebeletse wa tseba hunadi wa tseba o itea dilo mmele o tla ba robega hunadi o dielang ka gore ba o bona hunadi o dielang o tla no boledi se ba wa boledi tsa ho ya di go tlogela mekgwa eo
0: ke tlogela go ke cheika
7: mekgwa eo go itse
0: nna ke a tsama mntle jo tlhola o ringe na ba ntse tsimora o ba ringe ntse tsimora gore re bo gatla ke ke di cheika wena o bo gatla ke di tsogotsa wena nna ke a tsama mntle jo tata

0: ka baka la re khane ka se thoma ka mohute o le tsena ngwana ka lenyano ditlolwa kwa pele mo ile ng hore o mongwe o gogela kua ene re khotsa ga ntse batho ba ntse ba sale patla kwa ntlo khotsa di hore sale ba sai ba sale ba ntse magadi ba palla go tsena ka baka la hore go palelana ka tshumishana di tshelete go
1: ya ka ya se se magadi
0: go rana lenyalo ke tshelete sa mathomo ka re sa ka la boledishana ka rona di tshelete ya rona re tlo di shumisha bang ka lenyalo la rena ke nngwe ya dilo tse e leng gore gantsi go lebela malapa a mantsi a sa tsweleng pele ke malapa e leng gore a kgone go boledišana le ka tsa batla ditšhelete o mongwe le mongwe o kere sente ya gage o utlile ka kua o mongwe o utlile ya gage ka kwana tswelopele ya lelapa e tlilo ba gona kae go kaone ge e ba le boledišane a le ya through di-medical counselling ba le tlhalosetse na lenyalo la lela kena mokhuta mang ditšhelete ge lenyalo la mokhuta kore lenyalo le lengwe le lengwe le lengwe le le ka go setlhakane le dithoto mara le tlo tlhakana la tsamaiso ya lelapa e tlono ba ntwetseng le tshwanetse le boledišane go nna le ge re sa kopana le dithoto mara tšhomiso ya tšhelete ka mogae re tlo o berekisa jwang eeleekwano e
1: itsegengodisa
0: banamoleagodisaa bana re tlo ba godisa bjang ka ditšhelete ka ditsenwa tse rena re di hwetsang tse e leng gore motlho ngwe ke tseaka o ba ke tseago mara bana ke ba rena goba motlho ngwe nna ke tlile le bana baka go tswa morago di-relation dikamanong jaaka morago le wena o tlile le ba gago re tlo dira ba bangwe ka mogare le gona re tshwanetse re boledišane gore re bana ba rena re tlo ba godisa ba tatswa kere go na le re tshwanetse re tsebane go ka ba le dimaaka tse di bang gona dikgwe tsa motho wa setsa e tla ka bana ba ba five ona bo tsatse bo di banantse ba lefa o tsela ka otsee
1: koko se se mogadi ke lemokile gore taba ya premarital counselling yona ye ya go ya go ditsebi ke lemokile gore ke tulo ye nngwe ye e leng gore o mongwe le o mongwe go go fitlha fawe o ntšha a bolela bo yena gore ga botse o rata gore go tle go be bjang ka gare ga lenyalo ge ba yena o rata gore ka gare ga lenyalo le tšhelete tja gagwe e ne o tswela pele e le tja gagwe wa hwetsa yo mongwe a nyaka gore a ge re o nyalana nna ke be ke nyaka gore re be le setoi sela go thogo ke a joint account account e re itlhakanetsego o mongwe se o tsena ka gare ga lenyalo tabeng tša ditšhelete o sa fepa ba gabo gore gape nna ke sa ne bo mma le dikgaetsedi le ditlogolo ge ke nyala ke ba tlogetse ka mokgwa ge ko tsena lenyalong wena wa ka nkwešiše gore ke sana le batho ba bangwe bao ke tlo ba fepago o wa hwetsa bjale le yena a sa tlo o dumela gore a gape tšheleteo gape e tlo bong o e šoma ke a bana ba rena bjale ge wena o sa iša ga geno namile rena re o tswela pele ba se se mokgadi re botse ka kgakgathi eo gore ga botse banna we go fitlhelelwa kwane bjang di-marriage counselor se di o kare di swere bothata godimo ga tabe ebile ke lemoga o kare taba yona e o kare e kare ga o gantšha rena ra re ya premarital counselling ga di kona re o tlalana
0: ke pharela ye kgolo taba eo ke yone e o bonang e le rena kua mo re šomelang gona ke yona manganga tlhogo a mathomothomo ka baka la gore ge batho ba nyalanang ba reng re a nyala ba sa tsebane ba sa kwešišane ba sa ba honest ba sa beya dilo mo fase ka mokana ka tsona nnete malapa a lekane ntate maake a re ke malapeng a o lekana malake malapeng a tshwante dimaikarabelo a batho bangwe ke a mantšhi a ba bangwe ke a manyane le gona re tshwanetse re kwane gore batho ba gabo rena ro ba tlhokomela jwang mara se re setleng re se bone se ba gona o kgwetsa tlhokomelo engwe e lapile sekametse ka letlhakong le lengwe ka go gongwe e se gona and-e gona ngwe o ke ena e tisang gore se ka wa ba le tekatekano and-e go be nna le o kgwetse batho ba fetsa ba sa kwane ba elwe ba gogagogana kudu ka baka la gore ke bonang ka re metsi a ya ka mo go wena kudu nya ka mo go nna a gona goba o ka re ke tlo o tlhokomela kutlo tlhokomela le bageno kudu nna ka mo gae rena re eme ga botse jalo ke ntw e e leng gore e nyaka dipoledišano tse dintšhi ka baka la gore ge le ka se e boledišana le sa thoma la ba la kwana ka yona ditlolwa kua pele ditlo feleletsa e le gore le feleletsa le palelana ka baka la gore a sa ka la kwana ka yona a sa ka la bodisana ke ka lebaka le le gore ga re dira counselling a bo a tshwanela go ya ga tee fela premarital counselling ke di-process a bo a tshwanetse le sa

0: tsamaye lo e nagana lo e researcher le buye o mongwe le mongwe atle ka kakanyo ya gage o mongwe atle ka nako ngwe bile o mongwe a ye a le team ge se re bona gore go nna le bothatanyana bo boleng gona re ka bara o refera gore wena o ye while we have through the premarital counseling le nna nka baka o refera gore o bona o mongwe wa ba re dirišane ka nna gore o kgona o bereka ka wena ka baka la dilo tse ke tsone tse di tshwenyang tse di šhikinyang manyalo kua pele o ba di direla gore batho ba babedi ba ba reanyelana ba feleletse ebile o taba ya gona e folotse ka baka la gore ba palela ko go feta mo seemong se sengwe se sitse o mongwe di wa ema a palela ko a senya ko go kwešiša o mongwe seemo sa o mongwe ka bongwe because a kwešiša gore o ka re nna ke tlilo loser lenyalo is a linear can just be taken as what compromise.
1: Pele sure ke ile le yena
0: ga ke shisha.
1: Ke ile le yena go baeletse ba tsa manyalo ke sa fe pa bo mmaka gae. A kwa le le taba hore nna ge re tsena lenyalong ke tswele pele ke fepe mma. Ba le bile ke thomile le mmotsisa hore ga botse o lwelang le bomma. Ga na mo we ga na mo se se mogadi. A ki kushishi ke tlologetse go ko shisha gore ge setse batho ba babedi ba fapana ka dikgopolo tse di bialo pele ga lena yo mengware o ka se re o nyetse ya be le gore o sa shetse bomma go morago ka go ba fa ditšhelete mola nna ke lebeletse gore ditseka tseo ke tsa rena le bana ba rena se se mokgadi le a kgona lena diphapanong tse bjalo moo le bonago o kare mo o kare bjale e tlo o tswala mafatlha o kare e tlo iphetola lešitapele le a kgona go le diang le ba fa sebaka gore se pelang golo ikgopola goba le ba dira gore ba kwešiše mabaka a itšego
0: re nyaka ba ke kgopola
1: e reng pele le karaba ke tseng papatso pele e reng ke tseng papatso pele e se se mokgadi ke tla boa go lena
2: le kgone mo Powerflex plan le Master V re na le šadi ga a rata go bofelelwa ke tsa bophelo
3: oh Master V ke nyaka se ka ntirang gore ke lokologe ke kgona go fetola plan ya ka ka ga ke rata
4: pheko ya go ke Powerflex ya Vodacom plan ya kgwedi ka kgwedi e sena go dikontraka tekolo ya dikoloto ebile o ka e fedisa goba wa e fetola nako e nngwe le nngwe
3: nnayo
4: e tla ka 40 gig goba 300 minutes ya go founela network efe goba efe ke ka moka ka 299 ka kgwedi
3: ele ke bo humana kae bontsi bjo
4: e kgwetsagala ka go Vodapay app goba online tswela pele o ba bontshe gore o tshwaretse e tswang pele
3: ke tla dira bjalo
4: gona le dipeelano further together Vodacom
1: e thobela FM mošhatho wa tsebo le boithabišo e sese mokgadi
0: o tshwanetse batho ba babedi ba tshwanetse ba kwiša gore ditlhoko tsa malapa a di tshwane o ka kgwetsa o mongwe a tlhoka tšhelete thuso ya tšhelete maybe ba gabo o mongwe ba tlhoka thuso ya tšhelete mara ba ga o mongwe ba tlhoka thuso ye nngwe ye itseng e e kana ba kry- motlhomwe e tsea nako e sa tee tšhelete mara e tsea nako ya lena goba e tsea se sengwe sa lena le tshwanetse kore compromise yona e tlono ba gona gopola ntate make ge ore o rata motho a tlogetse batho ba na la ke pula wena go le gabotse ditseka di tsena gabotse mara gae batho ba sa je ka baka la gore yena o sentse ka gore ketlone go sentse ka baka gore wa go nyala re a kwiša gore di-family tsa rena a se maikarabelo a re na mathomo mara ka setho re re ke bona ba ba re nyadišang ke bona go tse gore batswadi ga ba thabile batswadi ga ba re thabile ba re fa le matlhogonolo ba re shego fatshe ke putsa gore le ja jwang la ipsina la ja dilo ka mokana ga tsona wa ba bose le molekani wa gago ga gabo ba sa ja o bona ge e le gore le lena le a palelwa gona ka mokgwa le ka thušang ka gona re bolela mo seemong se e leng gore le a se bona gore go apala batho ba tla ba thuša mona le mola le mola le wena motlhomong ore o bo o feleletse o le mo seemong se o le mo o tswana o thušitse ke batho ba bangwe a ke rependise re go fa ke go fega wa re o kwatlala wa fegolola mamotlha batswadi motlhomongwe ba dile a lot of sacrifices gore lena le be mo lebeng gona molekani wa gagwe a be mo a leng gona mputse gore na go tla ba jwang gore bele o ke ya o nyala wa nyala tlogela batho ba boka mo ka bona ba ja ba dira jwang ba tsena dikolo ka baka la tse dingwe ge ba sokola o sa ba thuse napile o direla gore tshokolele e tlo no o tla e tlo no o boya mo go wena
1: What's it more? It's hard on a far away. Kenya ka un thuse ka tulo ye ya ge batho ba tle go ba eletse ba batsa manyalo ba tle go boledishana papatswa ga botse se se mokgadi ba kwana ba lebelelana ga botse ba kushishana go ba boledishano ya mohuta o ena le go tsweletsa pe felelano magareng ga batho ba babedi le go bona o mongwe ka leitlho le lengwe gore go lo fa o kara se ke sepele ga botse kgane o bjale e le ge mohlhomong taba ye e tswelela tulong yeo ya go hwetsa dikeletso pele le tlo tsena lenyalong ko ke le o nyaka go tseba gore e aga batho go le kakang goba setse mokgadi go ya ka maitemogelo a lena e tle e feto le batho manaba wa hwetsa e le gore le go boa ba sa boa a motlhang o tlo o kopana le o montšatlileng gore ae mosadi ola ke motlogetsa ke re o mokwele setse mokgadi o ba gana gore ke tswele pele ke fepe bomma a bjale ke bone gore a loka ngwana mosadi ola
0: re e bone ntate make nakong tse dintsi ra e bona
1: ande
0: nako ngwe batseba e bonagala jwang e bonagala kudu mo makontate mo e leng gore mo e leng gore o hwetsa rena ke tlo bolela ka mokgwa o hwetsa rena ba basadi re sa rate gore ntate a tswele pele a na le a thusanyana ka mo gae mara rena ka kwa gabo rena re nyaka gore rena re thuse ka gae
1: le aga mabota
0: re aga tsa re dira bjang go tsentsa bana ba rena dikolo re dirang mara yena ga re ke o thusa ka kwa gae e tlhola bothata ka lo go gongwe re tere bone mo leng gore le rena ya re pana go ya pala go bolela nnete ntate make ka baka la gore o no khwetsa motho la re ai re palelana ka baka la gore a nya ke ba kwa gae a nya ke batho ba geshu wa kutse a nya ke ba geshu ke kutse gore nka sa as much as ke morata nna le ena re ka sephele re le babedi ko ngweding go phela ngwana mo fatshe mo batho bana ba le re a ba hloka re ba tlhoka gore ge re thabile batle ge re lla le bona batle so go botlhokwa a re ba tsee ditsenao tsa bona ka mokana tsona ba dišhe ba di šomise ka mo malapeng a bo bona ke nagore mo e leng gore wa kgonagala gona ba ka no thiba mašobanyana a mangwe
1: se se mogadi a re tsene tabeng ye a re bolele ka taba ya kgodiso ya bana le mohlhomong le go belega bana ke tseba go gore ya tswelela ge ke be ke itukisetsa lenaneo le ke fetile go yona gore gape taba ye nngwe yeo baeletse ba tsa manyalo ba swere go bothata ka yona baeletse a go ba nna le basadi ke taba ya gore go lokile ka sa tlho ba nyalana ba sa ratana bjale go tswelela taba ya gore bjale bana nna ke be ke ratile go ba le bana ba babedi monna gore nna ke be ke ratile go ba le bana ba bahlano go ba e ka no ba o a ba a nyaka bana ba bahlano o a nyaka bana ba babedi a go kgathale gore ke monna le mosadi le gore bo o gola bjang nako ko le gore ba swaletse go ya dikolong tsa mohuta mang se se mogadi gona fawe banna le basadi ba reng ba bontšhana bjang ka gore ke ye nngwe e e leng gore e na le go tšhikinya baratani pele ba tlo o tsena lenyalong wa ba a hwetsa ba eme ka yona eo
0: ntate make wa tseba ntlhe nngwe e leng gona ya botlhokwa ke gore a ona ntho e fetang poledišano ke kwano ba bangwe ka baka la gore motlho ngwe a ka ba gotile ba bantšhi ka ga gago a ka na re ke nyaka ngwana mo teng wa kgwetsa e le taba gore o gobetse o kole botlhokwa ka mokgwa ba gotseng ka gona le gore nnaena a ke nyake bana ebile le ngwana o mongwe a ka na re a ke nyake bana mara o tshwanetse o kwesisa gore lenyalo le lerato a di a tshwana gore dibe selfish o tshwanetse gore o kositse ona molekane o mongwe wa gago o nyaka eng ka baka la gore ge ena a rata a nyaka bana motlho molekane kwana ka ga e ba nyaka ba 10 lekane la kwana ka rawa ba 10 re ka se ba kgone because bana go kgodiso ya bana e nyaka tšhelete e nyaka le maikutlo e nyaka dilo tse dintsi a nyake tšhelete fela e nyaka dilo tse dintsi o kana kgwetsa motlho mo lekwana ka bana ba ba itseng mara ntho e nngwe le nngwe le nngwe ka ra lenyalo e nyaka poledišano le ka se boledišana ga tee la kwana le ka ne go boledišana makgetlho a mantšhinyana go fitlhela ebile le tlo kwana le tlo fitlhelela kwano ye itseng Heba le kwana ka gore a lenya ke bana. O na le di couple settings ya fela ba maybe mo le ka dumwa a tsena ke bana. O ka no feletsa ile o compromise tshe gona muwe. Lenyalo lenya ka batho ba boledishana. Mo le re o tlhoka ya compromise ya gore a rebele bana motlhomo o mongwa a compromise. E botho yona e lukile. Mara e tshwanetse gore e be ile gore e shoga shoule nakonyana e telele o mongwa ba a feletsa re eh a ena bothata. Langa ke laga kana le motho ke moratang go tsaya ya re ke nyaka bana ba ba kae kae le yona o ka pelletsa motho mo wena o se o nya o bona ne no moroitseng o ka le bona ka dipoledishano ntate make o peleletsa o kwana le yena
1: la tseba poledishano mo hute o se se mogadi ke le mogile premarital counseling poledishano pele ga ge batho ba tla tsena ka go lenyalo ga botse ebile ke lemogile gore poledišano a itišetse gore le tla ba la fitlha fa le lenyalong e no ba seipone sa go ya go iponega gore ko ntšha tšaka le ena ntšha tša gagwe nke re lebelelaneng go ya ka tlhatlho ya moeletši wa tša manyalo gore na re kwana go fitlha kae dilong tse di itšego ka lebaka la gore ye nngwe yeo e nago le go tswelela go batho bao e leng gore ba re nke re o hwetsa dikeletso pele re tlo o nyalana go na le go tswelela taba ya maikarabelo a ka gae motho o tla re ke di-household responsibilities wa hwetsa mosadi a re nna bokga gona ke nyaka monna wa mohuta o e leng gore re tlatla re thušana go apeya ge ke se gona ba re ke se gona ke tshwere ke mešomo fale a se ka emela nna gore nna ke tshwanetse ke tle ke apeye ke tlo ba ke tsena ka iri ya bosenyane ke hwetse apeile wa tseba thepetse dishebo di lokile nna ke fitlhe ka go ja monna o lanamile gore ei a ke ikwešiše yona yewe setse a nagana gore ga gabo batlo ra o jesitswe bjale le bjale taba ye ya maikarabelo se se mogadi taba maikarabelo ka lapeng e na le go ba bothata bjo bokakang magareng ga banna le basadi ge ba tlile dikeletsong a ba kwane kang ba ne le go kwana kang ga ba kwešišane kae
0: I always say majating a le kgone go ba kaone ka baka la gore ge re sa kwane ge na le mole gore dinyakwa tse dingwe tse nna ke di ratang gore nka se di dire goba ke rata gore di diriwe ge e ba lena le ditsenwa tsa lena le kgona go napile taba iwe ya sebo bothata ya sebe la ruta ba e leng gore le ka ba fa mešomo ba kgona go le direla tsona ka gae ge ba motlho mongwe o rata gore wena o fitlha ka o apeetso o kana o nyaka chefnyana wa bona goba ba nyala monna o a kere batho mantse ba re nna ke nyaka monna wa itseng o kana o kgwetsa o nyala monna o ratang dipitša le one of the qualities
1: wa o rata dipitša kola wa o sebetsa
0: wa o rata wa apeya
1: wa sebetsa
0: o rata ena a ana bothata marabele ga e kana ba prescription ya gore gape ke nyaka gore o ke fitlha ka mebe wena o sotse and-e o kgwetsa le gore yena a rate ditaba tsa dipitša e ba bothata ka baka la gore e tlo ba kgapeletso mara ntho e jalo ke nyaka balekane ba kwešišana a kwešišana nna mogatsaka ke motho mongwe ke mooki o tšhaiša a fitlha ka gae ke bo 9 o'clock yane o tse e bolelang o tlo ape yena ko mang ka baka la gore go sa sa tshwanetse o bolele jale re tshwanetse re bone gorena re ka dira jwang ge nna ke le monna ke sa rate taba tse tsa dipitša tse mara re ratana re nyalana re ka botsa re maybe re tlo nyaka motho ra mo hira gore a kgone go dirang ra mothwala gore a kgone go tlo dira jana tsele tsa dipitša gore mohumadi aka a boya gae fe be le nako ya go ba mmogo
1: setse mogadi ke nyaka o tseya ntlha tse pedi ko go lokolole kgaetsedi yaka go ya le ka fa o e leng gore re kwane ka gona setse mogadi taba nngwe she e na le dipoledišanong tsona tse e na le go se kwantšhe banna le basadi wa ba la re lebele lebeletse batho gore ba tla nyalana la na o makala gore na kgane bjale e kgakgetse kae thutse kota e tla kae taba ya o hwetse o nyetse mosadi shu goba monna shu a bontšha gore nnete gona o nyaka go go nyala eupša go go nyaleng ga gagwe a tlo rata monna wa go tlo theeletša ba gabo kudu o rata gore le go ka ba le maele go tswa go bakagae ga borakgadi bjale le bjale bjale le bjale eupša taba yewe ge e fitlha ka gae e se ka no thoma le go dirwa eupša e boledišane wa hwetsa e le gore o mongwe gore nna taba tšaaka le wena ke kgopela gore ba geno ba se ka tsena le ganyane re tla ya go moruti go ba raya go ba direla leago ba re thuša ditaba tša rena bjale le bjale setse bokgadi e na le go ba bjalo o mongwe mosadišiwe gore nna wa tseba a ke rate monna o e leng gore wa tseba ba gabo ba tlo o phela ba tletse ka mo ga rena ka fa ba ba lalla ka mo bjale le bjale re sene sekgoba sa rena se se mokgadi go tswa ditaba ka taba ya premarital counseling mo e leng gore motho wa ithinta o ntšha sa gage o ntšha sa gage sa ba fatleng gore ke nyaka go tsena lenyalong le le wena o nkwešiša se ka tompotša tšatši leng gore a re die sa gore ke kwele mmaare re ka dia sa gore goba kgaetšedi a re re ka dia so go gona fao kgaetšedi yaka taba ya meloko le metswalle e na le go ba swara ba nke setse go boledišana ba na le go kwana ka goreng ka yona e bolelega bjang
0: ke nngwe e le gore e tswalela kudu ka ra dipoledišano tša lenyalo ka baka la gore o gopele gore lenyalo tsela batho ba babedi a sela family a sela batho ka moka lenyalo la ka ge ke nyalana a ke nyalana le wena a ke nyalane le batho ba bangwe mara re nyaka support ya batho ba bangwe ya di-family jalo o tshwanetse go ba lelo tse re di bitsa gore ke di-boundaries ha re ka tlhoka di-boundaries e mongwe le mongwe o tlo tla re botsa re mara o ka re kgala ya lena e jo or maybe ba le bana ba five ke nyaka maina a botshwene le bogabo le bo mamang le botlou wa kusa napile letlo ya ka yena ka baka la gore ke ragadi gore re tshwanetse re tshelele batho ba bangwe ka moka mna ga bona mai wa kwa rere a re tlo sepetsa lenyalo la rena go ya le ka mokgwa o rena re ratang gore le sepele ka gona go fiwa maele a sephoso mara empa maele a tshwanela go tla ebile a fedile e le conclusion go o no thoma go tla gore bomma ba re bare and ebile e fedile gona mowe e tlisa kgagano ka baka la gore o ka re lenyalo la rena le raniwa ka montle di-conclusions tša tla ra thiwa di-conclusions rena ka mo gae wa kutse go botlhokwa gore ge lena lenyaka thuso le ko kerekeng a ba tshwanela go tsena moruti le ena o tshwanetse go tseba go na le di-boundaries ke lena le le ba babedi ka ra lenyalo la lena and-e lenyalo la lena le babedi ge lena motho a lenyakang dikeletso le tlo kwana gore a re tswe re o nyaka dikeletso ko mamang and-e gantsi kara ya o nyaka dikeletso kudu ko di-familing tsa re nnang tate make ke tla ke galebele kudunyana mo batho ma batlang ko go nna ka baka la gore di-family di na le weak point ya gore ge wa rena a etla kore ga ba etla le ala ditaba mo pele it's natural gore re tlo rata go ema le wa rena a sa gantsi batho ba kgona go ba o lebelela taba ba rera taba re tlo lebelela na wa rena o reng ra rata o ka re re ka mo support-a le ge a na le phoso nako nngwe tse dintsi ba jaaka mo gone and nako nngwe le ge re ka ne se mo support-e but ge re tla re ke re mamang o ntirile sele ke botsa bagešo a kere botse bagešo ba tlhokwa botlhoko nke mathomo ga ba tlhokwa botlhoko and nna ke ba botse ka baka la gore motho ole ke ra gore ke o mobe ke dirang ke le ga re loile re gagane re a kwana mara ke re re a kgaogana mara jane bona nna ke tlo motshwarela ke re ke moratiwa wa ka ke tlo motshwarela ditaba tja rena tja tswela pele tja dula setofong jale bona ba sa e tshwere taba ele di-family tja rena di sa e tshwere taba ele gore wo o mojwangjwang wa o dia ngwana geso eng eng wa ikutsa ka metlha le ka metlha ba o bona o etla ba re wola wa o tshwenya ngwana borena wa o sekusise ngwana borena jalo I always say ga ba dira di-marital counseling ke bene ithuteng gore nakong tse dingwe ka baka le creator a brand new family ithuteng go boledišana go redišana ka dilo ga ke lepalela le kang pele before le ya kwa di-familing tja lena le ya le o ba botja sele di ba createla di-impression tse ditseng ka molekane wa gago botjang batho ba ba leng gore ba tlo ba neutral mo go lena pele e tla re ge le bona gore motlho mongwe o ka re e tlhoka le di families la tsentsha di families mara le mo di familyng ge le ba bitse ba tsena le kang go bitse motho letse bang gore o nna le go bona taba a se bone motho
1: ke tloga ke le kwela se se mo gare ke nya ka re felele che ka e kgaitsedi ka ile ka ba le nngwe taba gona mokgashong ke na le go e botsa mothele che ga ntshinyana monna le mosadi ba be ba kwana ka tseka moka ba palelana ka taba ya kereke ba palelana fela ka taba ya kereke gore re boletse make a watse bjale le bale re di boletse eupša make ba tlile gona mokgashong ka baka ba le bona gona mokgashong ba re re palelana ka taba ya kereke monna yo o nyaka gore bjale mosadi yo ge bo o tsena ka gare ga lenyalo ebile bao ba fesetse ba fitlhile kgole e no ba ya kereke o kare ba be ba e lebetse bjale ba tla ba kgakgana fa le pele mosadi a re nna a ke tlogele kereke ya gešo ke belegetsego ka go yona mo gona bjale a ikana mosadi o gore ai mo kerekeng gona mo ke a ke no o tshepiša monna modimo e ka upte go fele tse ka moka mo re fitlhile gona go fele se se mogadi be e tloga e le taba e thata eutlakatlaka thaba tšatši le lengwe monna o le a re amake ke no gore ka gore kereke tša rena a di fapane kudu ebile o tloga fa le mathomong o kare be e le etee go ya ka histori bjale awa ke no gore ae a one taba o tlhane o tsena yona ela le nna ka tsena e yaka e lapa la tswela pele se se mogadi ke nyaka re tle re bolele ka taba e gore e tla e bolelege bjang taba ya tumelo e ka ba taba ya tumelo e ka ba taba ya go fapana ka dikereke ke tšea papatso kgaetsedi yaka ke a mafelelo yeo ke tlo o boledišanago le wena ka yona ke a boya
2: le gone mo Powerflex plan le Master V re na le šadi ga a rata go bofelelwa ke tša bophelo
3: oh Master V ke nyaka se ka ntirang gore ke lokologe ke kgona go fetola plan yaka ka ga ke rata
4: pheko yago ke Powerflex ya Vodacom plan ya kgwedi ka kgwedi e sena go dikontraka tekolo ya dikoloto ebile o ka e fedisa goba wa e fetola nako e nngwe le nngwe
3: nnayo
4: e tla ka 40 gig goba 300 minutes ya go founela network efe goba efe ke ka moka ka 299 ka kgwedi
3: ele ke mogumana ka e bontšhi
4: e kgwetsagala ka go Vodapay app goba online tswela pele o ba bontshe gore o tshwaretse e tswang pele
3: ke tla dira bjalo
4: go na le dipeelano further together Vodacom
1: Tobela FM yo
5: a ona le kgobalo ye tlhotse go ke koloi mpia go betshwa go alafia bošaedi go thuntshwa go welwa ka moleteng o sa šhireletswang mo semphoso wa gago goba o tshwere wa tlhatlhelwa mo go seng molaong e kopanya le Mphela and Associates boramelao ba maitemogelo a godimo re kgwetsagala 30A Bordenstein Street office number 2A and 2B RS Chambers Polokwane o lefa fela ge o atlegile molatong re leletse mogala go dinomoro tše 015-010-1176 goba o ka SMS a lentšu le law le leina la gago go 48390 Mphela and Associates setting the law in motion go na le mabaka le dipeelo
6: dira gore metsotso ka moka e be megopolo ya bosana ka ona 605G go tšwa go Vodacom e humane ka 549 rand fela ka kgwedi kgweding tše 36 ka 1 gig red core unlimited plan ya rena ye mpsha ye e senago magomo a metsotso o ketša ka 149 rand fela ka kgwedi o humane ona pad X8B LTE e tlang le pene godimo ga moo le ona earbus clip ya boleng bja 1799 rand mahala di kgwetšagala lebenkeleng le online bona le dipeelano further together Vodacom
1: tsebisa melagano re ke boeng wa rena bošhegong bja lekgono Dr Mokgadi Setwaba ba di fatlhogetse ditaba tše tša gore na tša bohlokwa ke dife tšeo di swanetsewe go bolelwa pele batho ba tla tsena ka gare ga manyalo ba bakwane ka tsona pele ebile setse mokgadi o re boditse tabeng gore e ape tabo ya premarital counseling a se taba ye e leng gore tlabe sa le letlile ga tee fela tše dingwe ditaba a e letswa ka tsona la sepela la ile o gopola gabotse bjale la boa tša tla tša bjakanywa gabotse bjale lebale se se mokga ditaba a tumelo kgaetsedi yaka le taba ya dikereke tša go fapana lele e le bothata go le kakang magareng ga banna le basadi ge ba tlile go lena
0: ke nngwe ya diparela ntate Mak dikereke a kere majatša diile ka mekutakuta ka go fapa-fapana ga tsona le ditso tša gona dikereke di na le ditso tše di diseng mara jalo that expectation monna o nya ka gore either e be gona ene o khwetsa na ko ngwe le mosadi le yena a kuisha re mokgwe ya bo monna se yona ya ka ke yona monna a tlogele tsereke ya gagwe a tle ka mogo yaka ana mogo go bona le ngangego ye kgolo so ke tle ke re ge ke le ka o baele tsa gore bonang le ratane le ntse le tsoba gore le tsena dikereke tse di fapaneng e ka se re kereke ye e tlo le kgabogantšha
1: ya
0: nape ga le ga re gawantse ke kereke le gawantse ke modimo ke re modimo re botswa gore modimo ko te jalo ene le rata ne le ntse le tsama re le rata le modimo o te mara ka di ka mo di kereke ntse di fapaneng go bo se ge motho a tloela kereke a ikemisheditse a ya go joina kereke ya o mongwe ga e ka ba khapeletso pedi se benga na ma khapeletso a ithuba pitsa jalo ntle ngwe le ngwe le ngwe ra e boledishana a lenyalo le ka sepane ka bakala kereke
1: ah
0: mo le ka ra gore le a tsana by right a la tsana go
1: pala
0: ka bakala kereke wa tla re ka bakala re ntate maka ntate make le kopane le ntse tsana dikereke tse di fapaneng
1: ya
0: so le raka ne biang le tsana dikereke tse di fapaneng
1: o tla mo kreka ga ija i ja kolobe engwe a o moga a ya i jikola
0: e ke le motho tsa botlebo tla re re bo fwetse bana bo we mara jwa le ke rena o tsoba mangore ja dile o kopana le nne motho mo bile o mphatla di motho na le ke jile yona kolobe ya ne wa go re dele re tsoke ke di fere ke dilo tse dingwe tse e leng gore botse botse a di a tshwanela gore lenage ne ratana di be le fele tse di le lwisa
1: bale
0: ke tla le ke le ngwana ka re ente a o rata o ba reng go nkatle ke be ke jile go fetsa o ja speke sa kolobe jalo o tlo e gona bang ya neu
1: e ke re ke a jala re yo
0: mamotla
1: jalo go tsoba ja kolobe
0: jalo ke ba ha le di tsiki ja kolobe
1: o mo gore o ro ba jalo re ah jalo go tsoba ja kolobe o la le re o ra ah jalo ke le sa kolobe ra ba e ba
0: ba ke di tsedi mo tsa o le mo ngore a re tsopa like le nyano ka baka la gore di ka ka dilo tsa mokhuto ono we ka le ratana le nyano le gore le rato le tenya tjotlhe le dipa tjotlhe ya lena a lena mathwa mararo
1: ya abwa se se mkhadi e re ke le boge kudu go boledishana le wena kgetsedi ditaba tsona a se di fele ke no re ka gore e bile ke go tsene le wena kana go nya go keletse go feta ela nna le wena re kwane go e utla gone molato ke go leboge se se mokgadi tshedingwe di ntlhatse o di shetse gore tlono sala re di bolela rena re le ba theletse re leboga kudu go iphile semaka wa tla wa boledishana le rena kgetsedi ke a leboga
0: le nna ke a leboga le ba theletse ke a leboga nako ya lena
1: a ge thobela aga thobela FM moshate WhatsApp le boithabiso re tswela pele ka taba e motheletse o tlotlo theletse dipotsiso le ka fa e leng gore re nyaka go e bolela re shetse morago dintlha tse dingwe ka gona e ba gona fao.

0: selo seo ke mo gaga mola. I guess you got your hooks in me. Another way to say I'm attracted to you. Yeah. Chobela FM mo shate WhatsApp le boitebisha. Hey, mo tshele tshe re bo le channel le Dr. Mkhali Sitroba re bo re bolela ka taba ya yeo ke tsene go ka bolela ka yona mo seale moyeng ke re go e gona taba yeo e re go tswa go ditsebitse dingwe tsa ditaba tsa manyalo gore banna le basadi ba tsena ka gare ga manyalo. Eupša manyalo a mangwe ka boati ao a phuthlamago ke a banna le basadi bao e lego gore ga se ba thoma gabotse, go thoma gabotse e le go eng, e le go mohuta o wa polelo o re o boletšego re re go ke poledišano le ditsebi tša manyalo pele le tlo tsena ka gare ga manyalo, premarital counseling. Poledišano le ditsebi tša manyalo pele le tlo tsena ka gare ga lenyalo. Wa lebelela monna o le ena a go lebelela a ne go tshepagalela a go botsa tšeo e lego gore yena o bona o kare gore le tletle le atlege ka gare ga lenyalo lewe e tla ba e le ge go tla ba go le bjang ge le fitlha gana fa le go tulo ya dipoledišano tše bjalo ditsebi tša manyalo ebile ba setse ba tseba bantšha dintlha tšeo e lego gore ba tseba gore tše ke tsona tše e leng gore banna le basadi ge ba kwane ka tše ge ba kwane ka tše le pele lena le bolela aba ba ntšhitše tša bona ba di beile fa ba re ya re tlo bolela ka sele ra kwa gore le kwana bjang ka tsona motlhomongpe morago ga ge lena le tlebe le ba boditše tša lena gore le nyaka poledišano wa mohutaowe le bona ba tlo le ntšhetša tša bona ba le botšiša baeta tše dingwe la di fa tlhokela gore yo ya yo ke be ke lebetšee yo ke be ke lebetše ke be ke lebetše taba ditšhelete yo ke be ke lebetše taba ditšhelete nna wa tseba ditšheleteng tšaaka a ke nyako tlhakanela ditšhelete le motho ae a ke ganang yala ke noo nyaka gore account wa gage ebe account ya gage account ya ka ebe account ya ka ebile a ke nyako kopanela dikoloto ke ra mekitlana le motho bjale o mongwe ore yo ke be ke lebetse taba ya kereke yo nna kereke gešo yo nnanna yo mo kerekeng gona ae mo modimong wa ka ka mokgwa o ke kgolwago ka gona ae ka gešo re kgolwa ka mokgwao ke o bo o e lebetše ya baeletši ba tsa manyalo ba entšha ba o bjela yona fa ba re ye ile laka la e gopola ba eta ba oketša go tša lena goba ba ne o theeletša tša lena ba re aowa di akaretšega ka gare ga dintlha tše ya di akaretšega ka gare ga dintlha tše le bo Dr. Mkhali Sitroba re boletše ka taba ya mašeleng re boletše ka bana khudišo re boletše ka maikarabelo a ka lapeng re boletše ka taba ya tumelo ya re boletše le ka taba ela ya re boletše le ka taba ya hwetše ka manyalong a mangwe o rata gore ba ga bomogatša go nke papa o rata go nyala mosadi o e leng gore o tshwanetse go kwešiša gore ba gabo ba tshwanetse go ba le magomo ka mo ga lena ka mo ya ba tshwanetse go ba le magomo ka mo ga lena ka mo bommage ba se ka tlatla ba tla ka mo ba tla ba bja molao ka mo goba wa hwetša setse ba rile ee ga botse le tshwanetse o dia ka mokgole ka mokgwa wena ga botse o tshwanetse o dia mogatša go o ba e bolelela ruri se ka tla dumelela bommago ba dia ka mokgwa le wena wa bolela tša gago ka ba gabo ya a ke tlo rata mosadi e leng gore ba ga bo batla tla ka metlhale ka metla re dula kgauso le kgauso batla ba lalala ka mone ditaba tseo la di bolela la di bolela pele mo teleji gona le ba bangwe ba lena pele ba nyalana ba tswa dipoledišanong tša mohutaoi ke lemogile ditulo ya dipoledišano tše bjalo e le seipone sa go bonega gore o ka tswela pele le motho o ka lenyalo a go nyala goba la nyalana goba aowa ditabeng tša ditšhelete tabeng tša ditšhelete tša letseno la ka mogae le ka fao le swanetšego go laolwa ka gona mosadi šiwe goba monna šiwe o rile ae o mollo mollo mollo mollo mollo mollo mong ditšhelete tša gage a be le ditšhelete tša gage le nna ke tla ba le ditšhelete tša ka eupša le tla kwana ka gore gona ka mo gae ka fa kgwedi ge e fedile gore ka mo gae ka fa go be le tša go ja le tše dingwe go lefele sa gore le gore le tlano e kwa nna gore ke nagana gore ye e tla ya le mohuta wa lenyalo gore le tsene ka mohuteng ofe wa lenyalo re boletse ka taba gape ya go godisa bana le go ba le bana mosadi šiwe o nyaka bana ba bararo monna o nyaka bana ba bahlano ga a kwešiše gore ke ka lebaka lang yena a swanetše go belega go fitlha ngwaneng wa bohlano ebile setša go botsiše gore bana ba baka re a ba panagane hwetša go botsišitše potšišo e bjalo eupša Dr. Mogaletswaba o re taba tša mohuto di tswa poledišanong taba tša mohuto di tswa poledišanong le go bolela ka bana le gore ebile wena o nyaka monna wa go ba bjang baneng le wena o nyaka mosadi wa go ba bjang baneng eupša ye nngweše yeo e nago le go tswelela a se re bolele mogaditswaba yeo e nago le go tswelela taba ya gore na o rata gore letlele re ge le ena le mathata ka gare ga lenyalo le a tla rarollege ka mokgwa mang le rata gore ge le na le mathata ka gare ga lenyalo le mathata a tla a rarollege ka mokgwa mang a re o rata monna wa go rarolla ditaba bjang o rata mosadi wa go rarolla ditaba bjang wa go boledišega bjang wa go bolela bjang ka dinako tša mathata go na le o mongwe mosadi a ka no re goba monna ka no re nna wa tseba kena o rata gore motlhang re sa kwane re kgakgane kudu re fele re kgaoganangyana ba re selo ke break re be re le break ya ke rata gore a nkwešiše bjalo ke motho wa go rata go ba le sekgobanyana sa ka ge setse re kgaoga ke ra re fapane ai man ke be le nakonyana yaka ke le tentle le yena hwetše monna ka fa le a sa dumele aa eupša gotho di tswa dipoledišanong ga yo ba tulo e tee ya go boledišana ka tšeo ka moka tše dingwe le re go boledišana ka tsona la sekwane ka tsona la sepela la dinagana leswa gwa tla taba ya maikarabelo a ka gae gwa tla taba ya maikarabelo a ka gae ya go abelana mešomo e ya ka gae goba maikarabelo a ka gae go na le basadi ba bangwe a kwešiše gore ke ka lebaka lang yena a swanetše a tsene ka iri ya seswae bošego ka gae ka lebaka la gore ba tshwere ke tša mošomo eupša a thome ka go bja dipitša yo banna ba gešo la itseba a ba kwane le yona basadi ba bangwe a tsene bošego bjo bo ka tla thome ka go bja dipitša wena o sa le o tsena ka iri ya bohlano ka gae go tshwelese o le tetse yena taba tsa mohuta oo taba tsa mohuta oo ke tsona tse e leng gore basadi ba bangwe ga ba di rate banna ba bangwe ga ba di rate monna yena ka moo kgolwa gore nna ge ke ka gaka ke ja dijo tsa go apeya ke moga jaka ebile a lore go a ipona yena a ka ba setofong a apea bogobe a apea le dishebo ba re mosadi o etla um gore a tlatla a boe a ja ke ka lebaka leo poledišanong ye ya pele go tsenwa ka gare ga lenyalo e thuša go ka lebaka la gore ba bangwe le o tsena ka gare ga lenyalo le no o tsena ka gare ga lenyalo ka lebaka la gore le a ratana o tlo o fapana le motho o e leng gore wa tseba keng o tla ja sephatlo tšatši le lengwe a sa ikemisetša gore yena o tshwanetše gore yena a go apeele ka nako a tsenego ka yona wena o bo o dutse o le ka gae
1: le kgono le Master V re na le refilwe yo a tshwenyago ke scrollalitis
2: ah Master V ga ke robale ke dula ke scrolla bošigo botlhe
3: o na le scrollalitis
2: ke tlhoka se sengwe se se ka nthušago go dula ke bapile ka di-socials ntle le go felelwa ke data
3: peko ya gago e o red hot deal 15 gig ya Vodacom ka 99 rand fela gape le kokeletše ya 5 gig YouTube data le dikgwedi tše pedi tša YouTube premium mahala
2: bjale nka e humana bjang
3: e hwetšagala fela go VodaPay app tswela pele o ba bontšhe gore o tshwaretše tšong pele
2: ke tla dira bjale
3: go na le dipeelano further together Vodacom
0: Tšhobela FM mošate wa tsebo le boithabišo re boletše ka tabeng mo motšheletše gape ya ditumelo goba ya dikereke wa tseba re tabe ye ke e tseba gabotsebotsebotsebotse ke a kgola o nkwele ge kebe ke o ledišana le bo Dr. Mkgadi Straba ka monna le mosadi bao ba sa le go batla fa ba fapantšhwa ke taba ya kereke a gana mosadi thu ya gana rawa a make monna mo tabeng ya kereke ona a kgone a kgonege a mo tabeng ya kereke e ka upše go no fela e sego ka modimo wa ka ya a botse thu a e bolela raboa gape mmo ke mo nna ke godile ka kereke a ka morago ga beke tše tharo ba tlogile fa a monna o le a raama ke a re a leboga monna gešo nna ke no ore ae mosadi o ke mo tlogele ka gore a ke bone gore ai a boele moragone a boele morago ke no gore ka gore kereke tša rena aowa ebe a di tswane kudu man ebile gabotse di a swana ka kakaretso ke no gore ae ke mo tlogele ke mo tlogele o tlano gore go ya ela ya gage yano e tswela pele yo e tsena le nna le bana ka fa ra ikela go ya rena re kwane ka seo gore o tla tswela pele ka ela eupša nna le bana ba tlo ba belegago re tla tsena ya gešwe ga wa nna ka no ba lebogiša ya pjale go bontšhago gore nako ngwe go nyaka poledišano tše itšego gore motho a tla kwešiše gabotse poledišano tše di itšego gore re tle re kwane gabotse go tloga go ipontšha gore mo gongwe go tše dingwe tsona ditaba ge di ka se bolelwe pele tša kwanelwa pele le tlo tlabana le šetše le tsene ka gare ga lenyalo le tlo tlabana le šetše le tsene ka pele ga lenyalo go na le basadi ba bangwe go na le banna ba bangwe ge re tla go ntlha e nngwe ba tshwenywa ke meloko ya gabo yo mongwe

Are. Ka go na le batho ba bang ba nyaka go hlaka ga botse ditabentse ba le re wa tseba ke ronyalana ke. Ronyalana ke. A o tlotlo phela o tshele di tshepo mmago. Go ba re ya nyalana ke. Ge re nyalana wa tseba keng. O monna ka ke mogatsa go ke mosadi wa gago. Re shumela la pali. Ile monna ra o no re tshelte tsa re ba re o fa mmago kae kae kae kae kae kae e wena o tlone o tswela pele kgwedi ka kgwedi o isa tshelete ga geno panna le basadi panna le go lwisa ke dilo tseo ke tsedingwe tsa dilo tse e leng gore ba swanetse ba di kwanele ka malapeng a mangwe e le go tabe o hwetsago ba sa ikwanela botse e sa hlaka ga botse go sa ba le tulo ye ya dikeletso gore na o nyaka monna a mohuta mang ge re tla tabeng ya bagwera go na le basadi ba bangwe le banna ba bangwe ba tla go botsa gore wa tseba a ke nyake motho wa bagwera ba bantšhi a ke nyake mosadi wa bakgotsi ba bagwera bagwera ba bantšhintšintšintšintšintšintši hei go a sa ke o tsetla tsena o e tšatlile lengwe ke o tšatlile lengwe ke o tšatlile lengwe ke o gona go na le baratani ba bangwe ga ba lokologele nto ewe a ba ikgone go ara gore ke taba e leng gore go tshwanetse gore go boledišwane ka yona o mo o nyaka mosadi o e leng gore wa tseba keng o tla ba lebagara ba babedi go ba o tee mosadi le ena wa hwetsa a nyaka monna wa go ba lebagwera o tee goba ba babedi ebile a sa rate mogatša go a ka tlatla šika le banna ba go senyale ke ditaba tse dingwe tse e leng gore di na le go tswelela go tulo yela ya dikeletso ke goba ya dikeletšano setse le e nna le moeletsi wa ditaba tsa manyalo a leeletsa ka yona ee mosadi a bolela ke nyake monna go tla ka masa na o bona go tla ntshwara ga botse ka mokgwa re tlo o palelana polelo ye ke se ipone sa gore go tlo tsena le motho o ka gare ga lenyalo e be e le gore le di boletse ditaba tse le di kwanetse ditsebi tsa ditaba tsa manyalo ba kgona go dintšha ka moka ka moka ka moka ka moka ka moka ka moka ka moka ka moka ka moka ka moka ka moka wa hwetsa e le gore ga ona selo seo se šhaletšago morago tla thoma ba le botšiša monna ka be e le gore o na le bana ka ntle ke ditaba tseo di tswelelago ee o tshwanetse o ithintha kana fa o re a boa ka nnete bana a ke nabo ka ntle ebjabja gore mosadi wa re a ke nyako ge e le gore a one bana ka ntle a ke nyako o tlotla ba ke ngwana tšatši le lengwe ke tsene le wena ka gare ga lenyalo o mpotsa gore ngwana gago ngwana gago ngwana gago ngwana gago ke tse dintšhi tseo di akaretse gago ka gare ga tulo ye ya dikeletso mme ke seo se dirago ditsebi tse dingwe tsa ditaba tsa manyalo gore di feleletse di re manyalo a phutlhama ka lebaka la gore banna le basadi ga ba thoma gabotse ge ba re go thoma gabotse ba raka polelo yona ya mohuta o tulo ya polelo ya mohuta o pele le tlo tsena ka manyalong nyako o boledišana le wena motšheletši ka nomoro ya 086-000-2452. Ke matswetseng mogola ke poledišano ya mohuta o premarital counseling. Ke matswetse go mogola ke poledišano ya mohuta o. Ba gona banna le basadi ke kgola le tla tsena la tla la bolela. Wo a ka re go ka nnete wa tseba nna ke yo mongwe wa bao e le gore poledišano ye ile ya ntswela mogola
ka ithintha ka botsa monna owe ka ithintha ka botsa mosadi owe ra di kwanela ga botse re tlhahlwa ke ditsebi tsa ditaba tsa manyalo di re ba re ntshetsa tsona ditaba tse gore wa tseba re di lemoge re di lemoge re di lemoge re kwane ka tsona re thobile re fapana re go tweng go tweng go tweng ka lebaka la gore pone di

0: na ya mohuta o premeditated counseling ah ba bangwe ba tlhalana ka yona ba bangwe ba ba no thoba le go kgaogana ka yona hwetse ile re monna o beile o be setse a biele ditse pala monwana le benkele ntsoko ke moka ga sa ile fele la pala monwana o ge ba ya tulo nya mohuta o premarital counseling au a biala ya go kwishisha gore mosadi o ga botse o nyakang hey feletsa mone ka le ihlole lengwe la la gore hey motho ai a a pala monwana la ke moka a isa lefelo a isa lefelo do bona ra na ke le sitse aksadi ya kuluki let's go send it to me
1: Le khono le Master V re na le refilwe yo a tsonya go ke scroller lights
2: Oh Master V ga ke robale ke dula ke scroller bushi go bohle
3: Oh ona le scroller lights
2: ke hloka se sengwe se se ka nthusha go dula ke bapile ka di socials ntle le go felelwa ke data
3: Beko ya wawe e o red hot deal 15 gig ya Vodacom ka 99 rand fela gape le kokeletse ya 5 gig YouTube data le di go di tshepedi tsa YouTube premium mahala
2: Yaleng ka ho mana biang
3: e go tsaga la fela go voda app tswela pele ba bontsha gore o tshwaretse jompele
2: ah ke tla dira bya
3: bona le dipielano further together Vodacom
0: mpotse motheletse ge ba ka nnete o ile wa palelana le mosadi go ba le monna ka polelo ye le ka ba le mohlomo le sa ya go modirela le yago go ba go sebisa menagano le be le ile go moruti go ba le ka ba mohlomo lena le be le no ipolelela fela la kwana gore a re botsane gore re nyakang gore re tletle re khone go re tletle re khone tabe ya lenyalo re nyalane lenyalo la nna re tle le swarelele a wa palelana le la palelana la palelana la a e gore wa tseba la palelana la bala tsa tabe la isa go bo mamang la palelana ge ba wile wa ka wa palelana le motho ka polelo ya mohuta o tsana fana o tlo mpotse gore ma ke nna ke palelane le mosadi go ba le monna ge re be re tla polelong tsa mohuta o we re sa re tlhalosetsana gore re ka tla ra tsielana mello byang ka kwa re ka mogole ka mogole ka mogwa ra palelana tsana fana mo yeng o tlo mpotse ga yo tswetse mohola le gona lwana tsala fa le mo yong o tlompotse ditaba arlo cheng
4: papana ke
0: tobela
4: madisi ga mo mo kopa
0: le kwa ga la khole
4: le kwa ga la khole
0: eh
4: le ga ni diabo
0: le kaone
4: papana ke di le se di a tswalelwa ke ka ga bo di di a tswalelwa di nga ga bo jo di mavela a di ya ke mangwalo a out of schooling sa bogobala a di o le ga wa ntse re a tlhere ke ho tsaga modimo ke sa tsagala
0: ke le theleditse
4: ba ga modimo ba nya ka ba o khetsa ke modimo o le la nnete a di ya ke social worker a di ya ke le producer a di ya ke lawyera
0: nna la tseba ka botsiša potsišo mabosia ka re yoo e lego gore poledišano e ile ya mo tswela mogola goba o ile a feleletse a kgaogana le motho ka lebaka la go palelana ka ba tsene moyeng ba mpotse lena go nyalweng ga lena go bile bjang ke ra gore polelo ya mohuta o ge le tlo salabile le kwane gore le a ratana le bile le yona polelo ya mohuta o mba bosia mohlomong go ba ruti go ba go ba direla le yago go ba bjalele go ba magareng ga lena la botsana gore le nyaka ka mokgwa o la kwana a one mo ile go la fapana
4: a sa ke ni kere tsa mara a se tile ke modimo
0: a re boleleng ka lena mmabusia lena le tshwile bya ntabenye eh
4: nna ke kopa ni le monna wa ka
0: eh
4: re le ka ntse ka kere mara ra thatha ke ba ke ba ke o ke re ka nyalana
0: eh
4: ke thatile ke ba
0: Mara.
4: Le
0: Awa a ke butsisa ka moya ke bo ke butsisa ka totso ge ba re motho
4: ma popolo e tsana le go re moya
0: gulukile go tsana le go re moya gulukile go tsana le go re moya e tsa totso
4: o mokgethwa
0: eh bya le mputseng ka totso moya o mokgethwa ra ukushisha moya ke a ukushisha totso king
4: ke tsi anointing from God.
0: Anointing ke khethego gape. Khethego. Anointment ke khethego ye wa setlotso.
4: Mme le ke thata go lela gore motho mongwe se pedi le se le nna go adiwat. La ke dingwe no se setu. Ke mara mantsi a mantsi a motho a ndere re a bolela papa ka tsira a fapane le ka mokgona ke a tsebang ka gona.
0: Ke le boga kudu bolaisana le lena mabusi.
4: Ke se go khethwa.
0: Ke le buile kudu bo le tshana le na mabusiya.
4: Ke gona go ngomokopa.
0: A ge mma borena. Thobela FM mo shate wa tsebo le buithabisho. Botheletse ke botsitse putisho. Arlo che.
5: Eo, o le se malentse.
0: Arlo che botheletse, Arlo che botheletse.
5: Make.
0: Thobela thobela.
5: Make o bolela le pule maila o tswa creek wa bogolotswane ka tulo ke yana ka mo morao wa wana mo polokwane mo
0: go shempushago
5: mwana mmo wa tlo tlika taba
0: eya he
5: ke na le tsapo re tumela re se tshi se se bereka ka batswadi ba rena buti ya rena ba ratho ba rena le taka polelo ke ile hore nkitse re phelang ka tsone ne di a re tlatla di a re a ga re tshwantse re bule dipelo re be di taba tafuleng a re rogana re ketseleng re ya bontshana le wena o le make wa ke thuta ka rena le rena re thuta
0: ka nnete a hone nnete a go feta yo papa
5: make bona a pe ka maganga ka batse tsa manyalo
0: eh
5: mmawa sa tsong o bolela o boletse sa so mo felle pelo rena bathetse ya se mo felle pelo wa tsiba one it comes to taba tsa manyalo tse ge o nyala o ya le gore na motho make a nyalanang le yena
0: ya
5: ge a mo nyala e le ngwana a maila na make le motho e ba tsena ka ra le nyalo tumelano tsa bona di tsamaya jwang mo ditumelong tsa bona e le ba ba bedi
0: tumelano tsa bona di sepela bya bale ye hore be re le ka go itjweletsa ke gore ga re tataba ya premarital counseling dulo ye ya go tloeletsana ka taba ga se ga nke go kwanwa go ya le ka dintlhatse e leng gore ke tloga ke di bontshitse ke be ke boledishana le ngaka ka tsona
5: ya ke go nya kana mo mang bale ya tsiba go thata go thaka di na le ntwela ba e bitsang gore ke mo se go ba tutuetso lenyalo la lena le tsenya
6: le nyalo la make la ngwana wa maijato ya ka make na make o tsena kereke efeng ngwana o tsena kereke efeng ba ile re mbana le di powers tsa kgopolo tsa o ba le tituetso tsa o fiketsa make re o fiketsa ngwana wa maila ba nyaka a tsiya lefapha le lefe ke make le ngwana wa maila ba ka thoka kwano ka bo bona o make a tsiya lefapha la make wa maila tsa site la make a kgwetse wa kgwetse lo reng mafapha a mabedi di fanetse tse pedi ke o na le tse lo re sna le di powers se fiketsa se fanetse sengwe ke mo ile o ntlo ba le bothata ditumelelano e tshwantse e be tse pedi tsa banyalani
0: o ra gore gore tabe ina le khuetjano o ka tsena le motho ka lenyalong gona le bao ba mohuedi tse go gore wa tsebakeng go tsena le ena ka lenyalong o gane o re di chalete tsa gago ke tsa gago o gane ka di chalete tsa gago gore ke di chalete tsa gago ke tsa gago ene o bo mmotse le gore ba ga bo ba ska tlotlo ralokela ka mogalena batla ba bia melao o ra re gona le o mongwa ka khuetsa dikeletso tse itse leng gore ge le ya tulong a lokwana ga botse ka ditaba
6: o jwa le make o na le nna mo polelong yaka gore study ke o feletsa o ibala ngwana wa maila ngwana wa maila re ya bo malome ba mpuditse ba le ba gono ba rile ba make are ya ba le ba maila ba ngwana wa maila re ba make ba boletse gore ba ge tshwa boletse wa make are ba maila ba boletse study sha o ka dia so yone ga ba le bothata bo bongwe tshe bo make make mtse go lo ge re tho e re tshoma re tsena ka gare ga lenyalo le re tsebo lenyalo la rena le theiwa ka fase ya motheo wa kereke o ba a tinelo itse nna re na le o lebela gore re maaforika re tswa kae re ya kae re tsea ditumelo tse e le goreng ga di a tshwana re ditsena ka gare a lenyalo la rena re itseba le gore re tswa kae ka gore lenyalo la rena a le tloetsa pele ke ditumelo tse e le goreng re dite re kua setarateng tshwanetse re tsebo gore ba make ba a naso ba maila ba a naso bana ba ba kwana ba tswela pele ga botse ka bophelo bo bokaone bo e le goreng ba maia le ba make ba kwane re beetse tabe ena kereke ya gore rena re bereka so re ngwadisa diphatlha ka mamang re dia 1 2 3 ka baka la gore o ba le diganyo between the two families
0: mokwaka a re bolelengwe tabashi motlhomo re tla ruma ka yona ga se taba fela tseo lesetsego le ditsweleditse tseo di tlisago manganga tsa fapantšha banna le basadi motlhomo baba ba palelwa ke go tsena ka gare ga manyalo taba ye nngwe ke ya gore re ba le bana ba bakae le gona bana ba bo godiswa bjang ba godisega bjang o nane re tshwanetse go bolela ga bjang ka tabe o lemogileng ka yona o ka re ke e nngwe ye thata ya banna le basadi ke a kgola o kwele gore bo Dr Bareng
6: bothata make ke gore go na dilo tse dingwe a re a tshwana go ditseare di be maetleng a rena make le ngwana a maila ba ka se tlo bolela ka taba tsa gore bana re ka ba le ba 4 ba ba raro ba ba 5 goreng re tlo ba godisa soloso ka gore dilo tse lefatshe le re le mo lona dimpho tsa rena a se di tshware ke rena re le batho ba nama a se di tshware ke ba make le ba maila gore ba mamang keo ke dimpho tsa modimo re tla bona boseka boja ka gore le make a leswa ka re a tsoga a tšhaisa re o boela ko dikgashong kgolo tsa Thabela FM ba re make gape ana mo etšhaile a re sa ya pele make a batele na o tsela pele ka bophelo bana ba le ro ba godisa jang ka gore re kwane rena ka bana ba babedi ba re palela ntse kgolo ko re nyala ntse kgolo gore ba maile le ba make ba nyalane botse ene ba kopantšhike ke tlhotse pedi e le ya morwa le morwedi ba kwane gore nna le wena re a nyalana re romela bo malome re bo ragadi bo kopana ntse kgolo gore ditumelo tse dingwe a re ditogeleng re kwaneng re rometse bo malome bo ragadi espedišae make o bona le monna le bosadi ba ewa re ka ketumele kerekeng ka re monna molamo make le ba make ba re monna mokei ka rena ba maila bana ba ba ye kerekeng ba kereke e ba sego ke bo malome le ragadi a ba re lokeuwe ke malome le boragadi tshwanetse re nne fase re bontšhane mosito o tswele pele mara tsele tsa kwanelo ya bana le ditšhelete gore mangwe tseng a tseng ba le a ba tsene ka gore ge ba ka tsena o tlo ba le ditumo o ka opela kerile diisa ke taba ya mo gofe ka gore bangwe ba tsone ko ikgola ka gare a lenyalo laka
0: ke le o ruma le wena ngwaneso ke ka lebaka lang gona banna le basadi kudu ge ba sa dira tabe ya tulo ya go ya go ditsebi ba eletswa ka sela le sela motho a bolela tse ena a dinyakang ke ka lebaka lang gona banna le basadi ba tlabana ka gare ga manyalo
6: ka lebaka la gore make re nyalane ka di level tsa maphelo a rena le ke rena le tsona modimo a sa re a dimileng tsona ka fa sa buruti ya letsatsi le
0: dikopo
6: re tla ba o reng re di be ka fuleng ka gore re kopana make le maye ba kopana make o bereka so maye o bereka so re a tsebela na from right gore tswa gona dilo tsa ngwana ba ile tsa emelela tsa make tsa emelela gore tsa motho tsa emelela ya ba gore gale ke wa ke tswa le wena ka gore mama tlhadi rotsi wa ntlhalela o se jwalo e le taba ya maemo a bophelo ge a tšhentša le situation e tšhentša gore yo bea leveleng e itseng
0: tata gore na re tlogeleng fao ke leboge kudu go beledišana le lena tleng
6: make mantsi a ka mafelelo le ya re godiša ka moka lebagaši tša wena bomoloko ka moka bokgunna dingwana mma le ya re godiša thobele fe mo ditlo dulang ke re rata re ka se tsene ka moka nako tse dingwe re apalelwa ngwaneso a re tshwaraganeng maaforika borwa under 9 province a re theleke thobele fe mone sa bona re tlo ya pele make le ya re godiša tlhe bana ba
0: mmaleke a leboga motlhomphebi ke tloga ke leboga
6: danki make
0: thobele fe mošate wa tsebo le boitabiso ke rata o ka reng ka go etsa dikgodi tseo di tswa go lerotseng tseo mo motho a ka rego make na ile ka palelana le mosadi owe goba ka palelana le monna owe ke ile ka no palelana le ena ke lemogile e ka ba ditabeng tša ditšhelete wa bona gore ae nka se phele le monna o mohutao e ka ba ditabeng tša go mo lemoga gore hei o tlo ba bjang tabeng ya kgodišo ya bana le gona le palelwa ke go kwana ka taba ya gore go be le bana ba bakae e ka be e le gore mohlomongwe o mmone gore ke monna wa mohuta mang ge re tla tabeng ya bagabo le bageno le wena wa mmona la palelwa ke go fitlhelela kwano e ka ba tabeng ya ditšhelete e ka ba taba ya maikarabelo a ka gae. E ka ba taba ya maikarabelo a ka gae. E ka ba taba ya maikarabelo a ka gae. E ka ba taba ya mokgwa wa gagwe wa go phela lifestyle. Ye e leng gore ore go o ipoledišana le ena, o ipoledišana le ena. E a ke kwane le monna go tla ka matla go sa e bjale le bjale le bjale le bjale le bjale le bjale le wena a go botsa ke nya ke mosadi wa go tlala naga e bjale le bjale wa go tsa ile gore a le kwane ne go ba mohlo ba ke nya ke mosadi wa go nwa ei
7: ei dia bo ka botle ka bo
0: arlo cheng
8: e tata ma
0: tata gore ena
8: e kongwa ne shindre
0: le gona
8: ah wa re tsapela
0: mothompepe
8: e nga gre primary jeo e ke phasa e ke phile di tele ga itse di tswala le bolela la mo ke ke ntse di tsotsa na mo nyalo
0: o wi ke mi shiritse go tsena le nyalo
8: e mare e le bolela ya le ke primary jaa
0: e a pa ka go kongwa ne shun a ka go kwe
8: e a ke tla ga isha ntse di
0: e o bo le belereng
8: ke nna le gare le thale tsa ya le ka premature le ke premature le
0: premarital cancer le mpapa ke no tlo galantsa go wa le no re tulo ya go fana dikeletse ka re tswa se se we se le tla isha
8: e ke re ke le tsitse ka mo ga ke go ka ke ding khola ke ke di phasa a me ke tale ga uri ala ga mokore
0: o
8: sha ka ona ke ere ke tsena ka mo di ke ntsha me ke le go e di ya ka mokho
0: e
8: ka le ga u ipisha ga ona ka mokho ke tse ka fitile ka ona ke dikeli ke le bolela a ke no re re ta mo le nya lo re re na le mo khuti meraro ya manyalo
0: a he
8: e re na le customer me re ke na lo bola and yeng ke no ba ye le bala mora ga re ke blessing me re
0: a bo tsile re manyalo ke a mararo le re go na le ke a fele a fe
8: o ga re ke customer le lobola and the blessing me re ke le bari ya me
0: ke customer le lobola le blessing marriage
8: eh then e di tsama ga mo go manyalo a ke a bela lang ka ona a ga ga tsela ke
0: a re thome ka la customer a re ka customer ke le lebyang ke le nyalala mohutama
8: customer gore ke la khatlego
0: la khatlego
8: e ene le tswela ke nana ba re le tswela mo buswe
0: o customer marriage customer ke la ke la khatlego
8: o go re wa khatlea ene di ga ya on the material love mara le nna nti le tswela mola batsweng mola batho ba thoma re tla ba go batsweng go khatake mme ba go go swa ba ga o ba ke ga mo ba
0: pa o ya o o ke ke la customer customer ya
8: ke ya na la khatlea
0: Arbolele kale le ke la blessing marriage le ke la mohuta mangwane sho
8: le la blessing le a ya ke mo re ke la pavalo ene ke la kula go go lo mothakanya a la le go fetse
0: o
8: ka mo go ke le ka go bo pa ka ona le mo se mo tuno lo go pa mo re ke ya
0: o blessing marriage
8: e go re la pavalo le go re ka tuno la tsi ya go tsi ah wa bona go go dile ba ka re
0: Ya, ke ke mo ka le re go aba le la lobola. Le la lobola ke le le bya.
8: Le la lobola le a gnore ke re ke le le la ga bo tsiga ke ke go re kula ke tloa falo.
0: Ke la eng?
8: Ke la tloa falo.
0: Ke la tloa falo.
8: At the middle age, maybe at the age of 48.
0: Oh, la tloa falo la middle age.
8: E go re go tloa tso go mo thateng go re mo se mo se botsa sa o nyala ja ja bona e go re tracks ke di go mo tloa sala bro ke ke pelo go re o le ka o ka go tlo ba maikarabelo
0: ya
8: go le ka o di ya dilo at that time
0: a ke le ngwana sho ba papa tso ba tlo re tsena ga nong re ke no tsa ba papa tso ke tloga ke le buile go dubole tshana lena
8: all the wonderful
0: ah ke ngwana sho aha Tobela FM bo shatu wa tsebole bo itabisha
1: le kgolo le Master V rena le karabo yo a tsene go kudu ka go lebelela manano a thuto a YouTube podcast le how to tutorials
2: Master V ke ya ka dilia data e ka ntshusha go gore ke kgone go like le go subscribe manano go a ke rata go di channel leng tsa YouTube
3: ah tharollo e ka go Vodacom 35 gigs data bundle ka 169 fela o gotsa le 5 gigs YouTube data mahala o ipsina ka yona
2: oh Master V ke go tsa kae dilie
3: e go tsa gala fela ka go Voda Pay app ya le la pelo ba bonje gore o tswere tshe jompele
2: ah ke tla dira byala
3: bona le dipelano further together Vodacom
0: tomela fem mo chate wa tsebo le boithabisho ereki ya ere mo hlompele ke tlotse ya ke tlotse ya motheletsi motunke a balabale tshedingwenyana tshedi botlhokwa fa ke dikwala kwa tshetsela tsa rena tshedi botlhokwa mothwane o feta go tsona ke fete go ya hlolompha ke yeo mo go Channel Africa go thoma ka la masome pedi ti le wedi o tlo itebogela di-podcast tse tharo tsa Channel Africa tseo di tlo go thabisa la bobedi le lengwe le lengwe o tlo kopana le lenaneo la Tech in 60 Minutes la boraro le lengwe le lengwe o tlo kopana le lenaneo la go bitswa Planting the Seed ka labone o tlo kopana le lenaneo la go bitswa Channel Africa Conversation di-podcast tse tharo maphakga a mararo a ditaba Africa e tee ya dipoledišano Tele tso bo bogele dipoledishano mo channel africa.co.za gape o kaya go channel africa mobile app gape le mo go sabc plus go thoma ka letsatsi la masome pedi tse le wedi e ba mo go dipoledishano mo channel africa the african perspective tobela fm mo shate wa tsebo le boithabiso re sa le mmogo lenaneong la diagametse motheletsi ke name ke fete faka pelanyana re ke bone maleme a mabedi diteišene tse pedi poledišane te ya maatla o se fetse ke kgaso ya motlhakanelwa ya lenaneo la ditlalemeso go thobela fm le lenaneo la sevukile go ikwekwezi fm go sasa ka letšatši la lesometshela lewedi go thoma ka iri ya goba kere go thoma ka metsetso e mehlano ka morago ga iri ya bosupa go fitlha ka iri ya seswae mesong di tsela ka moka di lebile zikakazise ngesikenu cultural fair yo uitlisetjwa go ke ikwekwezi FM ka mokibelo wa le tshatshila masome pedisela le wedi kwa mhlanga showgrounds Mpumalanga o se fetwe ke khasho ya go ikgetha ka khasho ya lemela sepedi le sindebele tshelecha ibulele go dimo e ba karolo ya poledishano hashtag zikakazise ngesikenu aga Rituala pele mochelechi 086-000-2452. Poledishano ye ikano ba itushiche ba banchi kanete ba nala basadi ba toga ba itse ba gabotse. Iupcha kona le mogongwe kona le mashita piri. Ke rata bao baka re go e re hotse kudu poledishano ye we. Ebile ke rata bao baka tsena go fa ba re re ile ra palelana. E ke re re bone gore ka nete batho ba thatafaletswe ke eng. Ke ba thoma go lemoga gore mangona le kgopolo ya mohuta mang ya ka gare ga lenyalo le ona yo mongwe o na le kgopolo ya mohuta mang ya ka gare ga lenyalo a re kweng ditaba tseo 086-000-2452 086-000-2452 re kweding ya bohwa ke tšea motheletši fa a re lotshe Tobela FM Moshate Watsebo Le Bui Tabisham 086-000-2452 086-000-2452 Kimo wekile kukona Rekolo
9: cham chelechi
0: Rekona tatagore na lena
9: Kawana rekona man
0: Ahi
9: Kola ta Kukwale na straight Nga sara ke khudi ka le rotse
0: mongwaka
9: mara ke nna na hore ke jampile se ke sa mathomo ke thomotsana ka rat kamana
0: le naga na hore le diang ke le thomotsana ka rat kamano
9: gore se o tsama o nyala se ke se sa metsa sa premarital counseling
0: ya
9: ga se
0: jamba tikwa tere re blindfolder ke le rato mwane so baba go sona a e motho no ratana le motho a bona kwana le yena ka tsheditse go a khotsofalela tsona tseo mahlwa ga ga montsha go tsona a nyala go ba go a tsona le nyalong tsheditse tseo ile gore ga saka dinagana a tla di makalela ka gare ga lenyalo
9: ke tsena di le mmaka tsa ke re khenke no re o bile yalo ke tsena
0: ya
9: gore re tshulana re tshulane
0: ya
9: re o tsoba yona clean re tsoka tsene
0: mongwaka
9: ntwe e botlhokwa tlhoka go feta tse tsotlhe
0: ka nnete
9: ya lo se tla re ga ra bo di ba re tsene le
0: ba ba ntshi ba setse di wa bua ka makopo mongwaka motho uri e bile wa tseba ba reng motho o makaletse motho are wa tseba ke be ke sa tsebo ro ka mogwao
9: ehe because before le ka re le ka ya ko home affairs mo khomolo ya benefa
0: mmm
9: lo tse di ntsha di tswelele ka ka le ka sa yoba a romantic relationship mara ga re tsoma o tsana la tsa lenyalo lenyalo le ka le di responsibility tsa lona
0: ya botse
9: ya no ke motho o gona o bona botse se di true colors tsa motho rena di jwa
0: ke motho o bona go bya le motho ka boyena gore ga botse o bya motho e le gore ke be le tshepagalelane ge le ile premarital counseling ba le ntshetsa dintlha tsa go kgona go utulla motho o bo tla bo o motsebile mowe
9: ke re ana mowe e le re bo panelwa gore le ba ba sa tlang ga le re le fitlha mo ska re kopile motho mo tla change
0: nape
9: go ho ye handbrake gore o o ra re kopile kwa re ka setla ra go kwana because go ka kopile go bo lo re ka le se tshutlisitse ka bana mo lefatshe e kotsi kotsi kotsi gore ke ne go fa ba ba machance gore ba tsena ba ba tsong ba ba leng ka ra ntse e le gore ba e khumana e ba thushitse ra ya ba thusha mara nna personally ke a bona gore premarital counseling ga nke ke ke na rong ke eng ke ntse ke mogola
0: e ka lenyalo la lena le sa le gona
9: le sa le gona mara hey
0: go buima ngwane se o thoma go lemoga o kare nke be go bile le taba a mohuta o
9: o bui ma putu sa tsama ke go bui mo khala mo khomotsa loka o mwae kwa
0: Eish, wana mmake go kwele re ke le go kudubule di shana lo wena.
9: Amen.
0: Ah, Thobela FM mo shate WhatsApp le boithabiso. Motheletsi yo o utishe sheletsa ka mkgwe yena. A bona go poledishano ya mohuta o e le bohlokwa ka gona. Ka hore WhatsApp ke nagana gore ke motho o tlhompha go ditsebi tsa ditaba tsa manyalo. Ka hore bona ba setse ba tseba gore ke dikarolo dife tseo e leng gore ba swanetse go le sepetsa tsona. Ba le botsiša ba le lena le be le maka le gore he taba lenyalo a se moraloko e kore bjale moo baba le ba ke šomiše lentsi le la Seisman ba le secha ba hwetša bophelo bja gago ga nnyane ba bo kwešiša ba hwetša ba mosadi ba bo kwešiša ba hwetša ba gago monna ba bo kwešiša ba hwetša maphelo a lena a morago le go fitlha gona bjalo ke mo ka ba re lenyaka go nyalana la re ee ba le sepetša leeto le gore oh okay o tswa lapeng le bjale o tswa lapeng le bjale okay go lokile o diile sa gore le gore oh bjale le bjale bjale le bjale ke mo ka le thoma go botsišwa dipotšišo tše le sepetšwa leeto le go kgethwa tsona tše le go ditlhogo tsa ditaba tšeo gantšhi dithuba ya go manyalo la ikhwetsa ka tsona le kwele doctor o rileng a se tulo ye tee fela o ka ya o le tee la mathomo wa tla wa ya le wa gago la ba lata la boelela le babedi go fitlha le hwetsana le tlo kwanela dilo gore le se ka tla la tlabana ka gare ga lenyalo ke hwetsa taba e le bohlokwa kudu.
10: Le khono le Master V, rena le refilwe. Yo a tsonya go ke scroll lightis.
11: Ah, Master V, ga ke robale, ke dula ke scroll bushi go bohle.
12: Ah, ona le scroll lightis.
11: Ke hloka se sengwe se se ka nthusha go dula ke bapile ka di socials, ntle le go felelwa ke data.
12: Be go ya wa e o red hot deal 15 gig ya Vodacom ka 99 rand fela, gape le kokele tshe ya 5 gig YouTube data. Le di khodi tshe pedi tsa YouTube Premium mahala.
11: Ke leng ka humana byang.
12: E go tsaga la fela go vona app tswala pele ho ba bonje gore o tsoritse jompele
11: ah ke tla dira bya
12: bona le dipelano further together Vodacom
0: 0860002452 ke go tamisha mchelechi arlo che
13: muha
0: tobela
13: muha di khale ga re go shina le
0: sebakeng e a le kwa le botse tate
13: wa ga di khale ke nna ga ya go shimola
0: mothompegi
13: haleluya
0: ape
13: wa hala le magi wa tshile tsa la pele ba la pe a manyi
0: tate ke ya le boga
13: se ka go tsa ke re o mo profeta wa ba
0: au banna
13: ile ka ba e mara wena a o ibo
0: a ke ya le boga mongwaka
13: ba busi ka kwa hore ba tsola finantotso
0: I was born.
13: A re re keng la palela ga ikhale a re thusa leng ka la palela ga ikhale gore le gole
0: mmm
13: a ska fuma ra shopisha ga ikhale tsa ya ga le tswalo
0: ke a lekwa
13: e re ska tsheta ga ikhale tsa shopa ga ga le ga ga le tswalo
0: mmm
13: ya fa hore fa metsing rena go le bele ga hore nna ke ke mo le tswalo
0: eh
13: ke ra hore ke so ntse ka rena
0: mmm
13: ya fa hore ge re kwane gore a re shumela la pale a re shumela la pale
0: ya
13: re ka khumana tsa ga di khale di shotile mm mo rula fa tsara bo tshana ra mara wa e se go tle ba mo ga tsa ga mo gore go so se so tle tshe ke mo fa papa le wa le go tsama go bala ga kana go ya ya le dinya ka modimo ka gare ke ya ka go tle modimo ka modimo re tshela ka la rena le ya ge
0: ya
13: se tshe la pale le ya ge ka ba bole be re bole tshe ba rutu ba re bona a bo ka se bona wa rutu ya re mari wi ma pele ya ka wa ne le ka thoa wa la po re wa le o e solfa kwa
0: ya ba I was like,
14: Palapala FM Royal Heritage Family Fest e buile gape. Palapala ga go batla ntshina ka boithabiso le bogabo. E tla witsine le rena ka Royal Gardens. Go tsamaka di 24 tsela di 26 September 2026. 24 September. Re ka re go tshita Royal Gospel Family Day. O tla itse ka tshepo mo khabane, Lufuno Dakada, le ba bangwe ba bantsi. 25 September, Royal Learners Cultural Day. Trips in Levender Boy. Lwene Chivare, le ba bangwe ba bantsi. 26 September, Royal Heritage Family Day. Mobi Tabisho, give me a makazi. Mafiki Zolo, le ba bangwe ba bantsi. Ticket tsa batho ba go loka 150 rand, tsa bana 50 rand fela. Mejako e bula ka ira se swa imisong. Di ticket di khotsagala Comvi ticket, Shoprite le Checkers. E tla le bana pala gago. E le re tsina ka Phalaphala FM Royal Heritage Family Fest. Engagement.

0: ka la gago rana la palela maswale di tshitire maburuka le na reng
1: thobela fm mo shati wa tsebo le boithabisho
2: thobela fm mo shati wa tsebo le boithabisho go lokile mtheletsi sichubela kusela ke metsotso ye masome perihlano kamera oga iri ya le some pedi ke nka gore ke tshe kwa la kwa tshengwe ya mafelelo fa iri kamera oga fawe ke mo ka nna le wena re tshwele pele
3: Zika kazise ngesikhenu cultural fair 3.0 kachimishono mmoko le Thembisi le Honey local municipality kamoko no Mpumalanga sports arts and recreation ifihlile idla uyipsilela rena kamkibelo masumpedi tsela September 2026 kwa Mhlanga showgrounds kwa Mhlanga ka Mpumalanga province di khapa msikela chi kaspanyo west rwandla gulu questa and the josh nelza b lilo ntk amination vusi kamyo river voice king z for dj menpezuko onzunza nenkhale zeboza Google elihle amavilo westimela amadlanga nezalemane le babango ba banchi batla go thabisha ka mmini gare mfelele fao bana pala gago ba mogetswe ke ra le bana ka moka di kemtshele jona di dumeletswe di jo tsona di tla rekishwa ka gare di ticket tsa batho ba bagolo ke 120 rand fela VIP ke 500 rand tsa bana ba ka tsama mongwe ka le some pedi ke 50 rand go mme di humana ka USave Shoprite Checkers le compute ticket mija go ibulo ka ile ya senyane mesonga ikwekwezi FM PBS station of the year
4: hashtag Sika Kasiz, yes, King.
2: Rimogom Telechi 086 000 2452. 086 000 2452. Super Kusela Kim, Mitsu, Iri, Ya, Le Sume Pedi. Arlo Chab Telechi? Kawatamish. Kawatamish, I'm Telechi.
5: Ke
2: re gona re ka butsa lena.
5: Gona.
2: Ah he.
5: Ai na se ke dira ka lebaka la go setsebe.
2: A sa ka wa dira ka lebaka la go setsebe.
5: Ntate mai.
2: He.
5: Mara ke nna ga nore ka mogoti bo se enhlale fitseng ka gona.
2: Ya.
5: Ga se re phoso ga ile re nka tsana lenyalong gape.
2: Ke a go kwa. Gore o ka se dire phoso o tla netefatsa gore poledišano ye e ba gona tulo ye ya poledišano ya dikeletso e ba gona
5: ke tlo netefatsa ntate mate e botlhokwa e botlhokwa e botlhokwa
2: amapele ge re be re bolela o kwele e le botlhokwa ka nnetenete
5: ke kwele e le botlhokwa and-e le nna ke ile ka bona gore ga ke be ke ntse ke letele ka mogare ka mo ke ile ka bona gore especially ka tabeng ya tšhelete ntate mate o bona tšhelete ge le plana mmogo
2: ya
5: legono ba le tsweleteng
2: e ke a go kwa
5: sale wa bona o sa šome go šoma molekane wa gago
2: ya
5: o planela tšhelete ya gago le yena wa e planela
2: e kwa
5: wena o plana gore kgoje ke nyako re rie so yena o plana gore kgoje o nyako go reka speaker so a le khono ba le tswele pele ke nna ke bone e le bohlokwa especially ka tabeng ya tšhelete ma lenyalo ka ntle le gore le kwane mo tšheleteng a le ka sebe le tswele pele
2: ke go kwele ke go kwele
5: ke bona e bohlokwa e bohlokwa ke nna ka gore next time ke tlo make sure gore ke a e dira
2: la tsaba ke nyaka o fetola mao ka lena e re ko go botse kgaitsida ka gore ke nyaka o botsiša motheletse goreng ke re khawana le wena ke fetola mawo bjale ke nya ka go butsisa banna le basadi tabe gore o monna o mosadi o tsene ka lenyalong na go fitla bjalo ka lenyalong la gago ka mosadi o we wa gago go ba ka monna o we wa gago o makaletsing gore se o se go tsere go ka tlabego wa re banna ke be ke sa tsebe a saka ka emela se o makaletseng ke putshwe ke botsiša go banna le basadi o tla theeletsa le wena wa kwa gore ba reng kgaetsede ka ke a leboga motheletse ke fetola mao bjale ke fetola mao banna le basadi ke nyaka o tlo le botsiša le ka manyalong a kere le ka manyalong khopela re o mpotse ka lenyalo la gago le mosadi owe ka lenyalo la gago le monna owe o lenyalane go lebe le ai o khotsofetse re re akwana o re tla gogishana la re go tsena ka lenyalo ge nako e dutse sepela watla wa tlabega wa kopana le tseo be go sa diemela ka monna owe tseo e leng gore ge nkebe lebe le di boletse wa tseba gore go tlo ba ka mokgwa owe o bo tla ba monna wa sa go nyala goba mosadi o bo tla ba o sa mo nyala ke fetotse mawo a ke re motheletše fetotse mawo bjale ke fetotse mawo mpotse gore o makaletseng tseo e lego gore o nyalana le monna o gabotse goba nyale le mosadi o gabotse go lokilela tsena lenyalong o re gale le ya kwana le ya kosana le tla gogišana eupša bophelong bja gago le yena wa tla wa bona tše dingwe ka yena goba a tla go bontšha tše dingwe tše e leng gore o ile wa ka wa di makalela wa ba wa re ge nkebe o ka re nkebe ke tsebe ge nkebe ke tsebe gore monna o go tlo ba ka mokgwao monna o tlo o dira ka mokgwao goba mosadi o tlo o dira ka mokgwao goba monna o ka mokgwao goba mosadi o ka mokgwao nkebe ke sa dumela re tsene ka gare ga lenyalo kebe ke sa dumela re tsene ka gare ga lenyalo wa ikana gore nkebe ke sa dumela ba bangwe ebile basadi ba lena ba le boditše le banna ba gešo le lena basadi ba gešo banna ba lena ba le boditše gore yo wa tseba ka tseba gore o ka mokgwao ge nkebe ke tsebe gore o ka mokgwao re be re tla ba re sa nyalana ke rata go tlo o bolela le batho bao fela bao e lego gore ba ka gare ga tabeo kore ga e sale ba tlabega gore yo ke be ke sa tsebe gore mosadi o ka mokgwao goba ke sebe ke sa tsebe gore monna o ka mokgwao ke tšea megala ka morago wa se
6: kgweding ye re gopola bobotse bja dithaba tša lulu re gopola bothakga bja noka ya Limpopo letaba le lebelle re apara myemyelo difatlhegong ge re gopola ka maina go theiwa dikgorong tša bakgalabe le bakgekolo
7: mo ngwetswe kgoši ya mathomo e lego seolwana gwa latsela ramohibidu gwa latsela maribe wa pele abe go latsela kgoši badi mpušo
6: Thobel FM e keteka bokgwa le setso sa gago Thobel FM mošate wa tsebo le boithabišo
2: nnete gona Thobel FM mošate wa tsebo le boithabišo ke fetetše mawo bjale ke botsišitše ye nngwe potšišo e nyaka go wena tselefano moyeng 086-000-2452 lefela swaitshela mafela mararo pedi nne hlano pedi tselefano moyeng o tlo mpotša tša gago ye a o tlo wa re o ebja ka mokgwa o ebja kae ke nyaka wena gabotse twi a o tlo bolela tša batho mpotsa tša gago ya gore gabotse wena kopane leng seo e leng gore ka nnete wa tseba goba mohlo o mongwe o ile wa kopana le tsone wa re o kopana le tsone wa re ae nna tše ke bego ke be ke sa diemela ke be ke sa tse gore o tlo ba ka mokgwao motlho o mongwe wa tswa ka gare ga lenyalo le wena o mobjale o ka letse wa tla wa mpotsa gore ae wena o ile wa hwetsa mosadi o a le bjang wa lemogang ka mosadi owe wa hwetsa monna o a le bjang wa lemogang ka monna owe a wa re ae ge e le gore ka nnete go ka mokgwao ke be ke sa tsebe a se seo ke bego ke se letetše a e be go bonana a go fele wa senyaka o tseba gore bana ke ba bakae wa senyaka o tseba wa senyaka o tseba a go fele latlhalana latlhalana ka gore o bo o iphurile gore go tlo ba bose le tlo kwana le go kwešišana ka tle ka moka wa sebe bjalo Arlo Che.
5: Tate Mike, ke sa wile.
2: A ge khaitsedi aka.
5: Eh, a one nna ke ile ka tsaba ke tla ke se ke le tsogo.
2: O tla tsela gape o le feletsa maabane le maloba. O le fele cha o le fela ba cha cha o ba go satse.
5: Ah, o mponi ka nnete ra se nge ke khona tsena.
2: Tsana di tabe ka je dia ka ya.
5: Ntate Mike na a ne ke ka tsaba ke tla ke le tso go se bathong e le botlhoko ntate Mike.
2: Ah, wa we. O go wa tlaba ke le tso go o bo sa ka wa lora tabewe.
5: Ke ke bona ntato o ke bona ka rona le rato ntato la ke re ka morata ke bona ka rona le rato
2: mmm
5: ene go thata ba ka e bile gore ba ba pile o ne ba re o tlo e khona ko maena mara ntate mage ka gana ka rena ke ke go pula ke mo fetse la me wa gona ke re nna ke bone koma ke bona monna
2: ya
5: ka mo araba me le ka rena a ke bone koma ke bona monna mara ke le ga ke tla e bona koma yo ka re a o mo ena ba go ntse yo la sika nne
2: ya ya
5: ene ke bona re ke koma ntate mme ke bona ka mo exactly ka mo khola mme o la ibuletse ke koma ka nnete
2: ya
5: o tin tlile nyang tlaba ya nkhato tsa re ke be ke dire tibo
2: nna ke go koela khaitse ya ka ke go koela ke a leboga
5: thank you abuti wa ka ka
2: o tshele tshi maribe shao arlo chen 086-000-2452 go Tobela FM ya lekgotlakgaso la Aforika Borwa. Di aga metse tša moremogolo ke tsona tse re duletse taba tsona tse di bjalong. Re bontšhana taba engwe ya bohlokwa. Re tle re tsena manyalong le batho re sa ba tsebe. Eupša go na le mekgwa e mengwe. O ka feletsa motho mo tsebile o ka no feleletsa o mo tsebile motho ka tsola tsa di premarital counseling motho feleletsa o mo tsebile le go ka se mo tsebe ka moka upja tse kgolo ona le sebopego ka ena gore ko phela le motho a mo hutao mo tshele tshe marimeshia arlo tshe
8: tata make
2: tata gore ena
8: Ola lenta tele tswalo go joma mabogi.
2: Eh khomo.
8: Ngile ka go bana le yona situation leo.
2: Eh ya e.
8: Habo.
2: Ya.
8: Eh a gore go ena gore ke bile le matsatsi ka re go bolishitse ke nta de boolo.
2: A ge.
8: A rona re motlogo. Motlhangwe ya lenyalo.
2: Mm.
8: O lebelele se Nese, go bolela ka gore kereke le lela. O seke wa ya wa ja ntlo e.
2: Ya.
8: Ke le se se le ke ya lenyalo. Ka tsanga gore ke botse papa gore wa ntate mogolo ke la bolela ntlo so ke kopane le motho. O ka kua go ya kereke ke ka.
2: A re?
8: Ra e bontsha la mole ka. A bolela le ntata ga ga. Ra sele se jana go ya Home Affairs. Ra nyalana di condition di jeli le gona. E le gore bua mora go ra go lo ba go le botlhoko ka malome go bile le phoso ya mofidulo. E na mile re tsene re na le tsebo ya ntlo ya mofuta o.
2: La kopana leng seo le bego le sa seemela tata gorena se ile go sa lentšha ka gare ga lenyalo goba le sa kopana go le sona le gona bjalo
8: no ebile advantage ya gore tse a ile a re eletsa ka tsona ke tsa a thuša gore re be le 44 years ba ya marriage today re thibile ka mabaka a monna mogolo a kile a re botsa ona
2: e re ke eng papatso Ebamfa
9: le kgolo le Master V re na le karabo yo a tsene go kudu ka go lebelela manane a thuto a YouTube podcast le how to tutorials
10: Master V ke ya ka dilia data e ka nthusha go gore ke khone go like le go subscribe manene go a kya rata go di channeleng tsa YouTube.
11: Oh, tharollo e ka go Vodacom 35 gigs data bundle ka 169 fela. O gotsa le 5 gigs YouTube data mahala. O ipsina ka yona.
10: Oh, Master Vicky, go tsa kae dilie?
11: E go tsa gala fela ka go Voda Pay app. Ya le tjola pele o ba bontshe gore o tswere tshe jompele.
10: Ah, ke tla dira bjalo.
11: Bona le dipelano. Further together, Vodacom.
2: Tobela FM moshato wa sebole bo ithabisha. Ke be ke sanya go tseba gore a saka la kopana le tseo e leng gore le be le sa diemela.
8: A ke re go ya ka kelo jojela re gonne go efoga bothata jo.
2: Bjale nna fa ke be ke nyaka bao e leng gore ba kopane le tse e leng gore ba be ba sa diemela ba ba bantšha ka tlhogo go ba ba dikgotleletse gona bjalo.
8: Ke na le manyalo e ka banga mararo a mane ya ke ya boneng a thubegile ka baka la gore ba kopane le ntho tse ba sa diemela.
2: A re tlogeleng papa re tlatla re kwa ka bona ke lebogile motswadi ya kere.
8: Alright.
2: Motheletše marimaši ao tata gore na
12: nna nkile ka kopana le yona taba e
2: tseo o bego o sa diemela.
12: Ne se diemela motho a tsena ka gare ga lenyalo le nna mpa a sa batle bana baka wa ko ntle kwa.
2: He banna o ba dutse a tsebile gore ba gona.
12: Ya na dutse a tsebe gore go na le ngwana ke na le ena ka le motho o mongwe.
2: Le be le saka la kwa nna taba eo gore bana ba batlo fela ba itla ka mo.
12: Yena ha batla sanga re kwanela bateki bulela yena ha batla.
2: O ya.
12: E ne ke mmolela ka pila botlhoko ka re go di le kgineng tate.
2: Mm.
12: A ka ba lo re bana ba ka ba tsike ba bale o re rano le.
2: Ya.
12: E ke bulela yana rena.
2: Are a ina ke ba nya ke bana ba o bagago ka mone.
12: Eh, le go go bona bo tsara a bunye.
2: Are a munyaki.
12: Mwana se ba nya sa dituru ke a tsanga go ba le na pat ni wa saminya.
2: E ba nna wi.
12: And then ga mmalela ga re ke just take us out. If it's something to say e mongwe between wena le mwana.
2: Yeah.
12: Ke take us out.
2: Wa mmotsa soroka patla.
12: Ka mmotsa ka mmotsa.

0: ebeta ke sa bale mosadi but ebile ke na le bana ba ka gause leno
1: ke leboga kudu o boledišana le wena motlhomphegi aga Dr. Mokgadi Setaba o boletse gore taba tsa mohuto di tshwanetse go tswelela o na le bana ka ntle le kwanele taba yeo ya bana banna goba basadi ba tlabjwa ke batho ka gare ga manyalo o re a kere wa tseba gore ke na le bana re ke a tseba gore o na le bana eupša gape bana ba gago a se gore ba tle o tla ka mogaka ka mo nna le wena re nago le ba rena bana wa badia le nna bana bao yo nna we a se go a boledišana ka ditaba tse dingwe pe o le o tšea gore ka gore wa tseba gore o na le bana bana ba gago ba tle o tla ka fa a kgane o iphurile o tšheletše madimešego tobela tobela re gona tata borena age
0: le nne le ka tlhakana le yona taba
1: nke la kopana leng lebego le sa e lebelela
0: taba ya bana
1: taba ya bana
0: bana baka ebile be e sale o motemo mosading wo bana o ditseng o ale wo wa mathomo mosadi o ne le monyetse nakile baka ba gagwe de ba leifaele ba gagwe ba leifaele maro wa kakare bese tsilenya le mmare beng ke a rampona le gore papa baka mole tere monna a re ke nyaka paese ke ene ka o monyakala paese ke ene
1: ya
0: mosadi la o ko monyetseng o a tla kokusa re paese ke ene ke tse e reka ke e rekela ngwana o la wa ka wa leng ko ntle aa batla ba thunya lerole
1: go atla go a thunya lerole bjale
0: wa tshina le rola ga re gae ja ke ja ke re gae saka saka a e tsho di apala
1: ya ya kae pa isi ke le a fele tsa ile kae
0: e tsere ke tsere ke yena ngwana o tsama ka yo e mo sa ya e bona re wa re ga pa isi ke ba re ke la ngwana o mongwe go ntle wa pala ke ba le nka mo gae ka mo ra ga ra wa ke re ba ke sa tsu ba re ke la ga wa wa mona ka ko mo nyar ga ya mo ra ga le bo ma 4 to 5 years ana mo
1: baka mo ga e ka mo ba ina le bokae mengwa ge e mikae
0: ba mo ga e ba le ba ba go ga le ba le 5 o mo le le tsi wa be di ba le go go ntare ngwa ga e skulu kwa
1: o ba le bona a nya ka o ba rekela dipaisekela gore ba swane
0: gore ba swane
1: la ishu ba shu ba bya
0: ya para ga rmana ga ga ritlo ga ba re tsela le ba ba ba o mo wa ga ga sa se go me a re wa o nya go isa mwana ga go me mara go na re ga paese ye
1: he ba nna we
0: wa e bona
1: ya
0: le ga ri ga se ga se ga mo go ka le misa ya lo ga a tsi a pala ba ba re ga ra khawana
1: la no khawana tsha ke tabe o re o reketse mwana wa wa mi wa ge mene wa ga go mongwe paese kila
0: wa gago wa dingwa e sebilemejedi a nyaka go ya kobeng
1: amapele tabe lebe le sa lemoge gore mosadi o a ka ba ka mokgwa wa lebe le sa ka la monaga nna tabeo
0: be ke sa nagana gore nto a ka ba tsaeboetse ka gore wa mo tseba
1: ka gore wa mo tseba
0: ee
1: ga ne a mo amogele
0: ga the ne a mo amogele
1: ya ya be le ona lekgaogane
0: ya ba lona ga wa le mamu tla ga ga bua ga o nya la mmage o la ga o mora ga paise
1: o ya ya a ke ko le tata hore na go ne bela tuke ya lebo
0: ya lebo
1: a ga khodi tse o di tsa go le rose ke tse we 086-000-2452 Tabela FM o shatwa tsebole we tabi show di aga metse cham re bo ke tsona tshe panna we tulo ya dikeletso pele motho a tla tsena ka gare ga lenyalo ba hlatsela batheletše ba Thobela FM ba re e bonale le botlhokwa kudu taba yewe ke botsibegala motheletše tla go nna
2: le kgono le Master V re na le refilwe yo a tshwenyago ke scrolla lightes
3: ah Master V ga ke robale ke dula ke scrolla bošigo bohle
4: o na le scrolla lightes
3: ke tlhoka se sengwe se se ka nthušago go dula ke bapile ka di-socials ntle le go felelwa ke data
4: peko ya gago e o red hot deal 15 gig ya Vodacom ka 99 rand fela gape le kokeletše ya 5 gig

0: data le dikgwedi tse pedi tsa YouTube Premium mahala.
1: Bjaleng ka e humana bjang?
0: E kgotsagala fela go Vodapay app. Tswela pele o ba bontshe gore o tshwaretse jwang pele.
1: Ah, ke tla dira bjalo.
0: Bona le dipeelano. Further together, Vodacom.
2: A re go lotse motheletše? E re gona kgaetšhedi ya ka wena?
3: Gona
2: taba ngwana ga eso
3: ile ka kopana le tsona papa wa ka.
2: Aowa wena.
3: Papa ke ile ka dumela monna a nyala. A ke o nyala mo thona na rena sa tshwana le pele ga ke mmotsisa gore ga ne o diragalang. A mpotsa gore yena ga botsa ga rate o robalana thona na sentle tsa gae.
2: Amapi ba a go nyala botse ke mo ka thobalano a lena ya thoma ya fetoga.
3: Ya fetoga, ya fetoga, ntate maaka ya fetoga.
2: Go mmotsisa reng? Go mmotsisa reng?
3: Ga ke mmotsisa ke re ga yo ga botse o ne le motšhenki teng ga o se tshwana le before. A mpotsa gore no yena ga botse e thobalano a sentle tsa gae. So tebe ya mmaka ka ntate maaka.
2: Ya.
3: Le no ke sama ke itse gore motho o nyale keng because go mosadi ga o monyala o ba monyalela tsona le tsoro ntho ya gae kgone ba mo gausi so yena tsa di bolela nao di ammakae
2: amapele o ipa o sane le ena ka gare ga lenyalo
3: papa nake ile re arogana ka yona taba eo ka bona gore nna nka se kgone papa
2: yaao la kgaogana ga botse la kgaogana
3: ntate re kgaogana ga botse and-e a tlhoka le bothata le nei mme le ena re a bolela mara re bolela ka ngwana fela.
2: Gao wena la kgaogana monna o a tlhoka le bothata
3: ntate maake ke nna ke le rometse message
2: ko ke o bone molaetša ga ngwana gešo ya
3: ecausetaba ena sa le diragala o a setile a ke sa kgona o ba sapo mo di-relationshipping papa wake ke na le bothata.
2: O na le bothata kgaetšhedi yaka kore yo go amile maikutlo mo e leng gore e šadile yo go makaditse gore ga botse monna o ke monna a mohutamang o ba go nyalelang mola ebile le ena le ngwana
3: mola ebile re phelele ngwana re na le ngwana mo botse papa wa ka o tseba ga ke lebelela ngwana every time ke ipotsisa dipotsiso ore ditoro tsela nna re di lora ka ngwana rena ka family di feletse just like that papa wa ka.
2: Ga ke le ka wa tsaba no khola goreng mohlo mo arno khola gore o tla ba le molekane o mong go tla ba wa tla wa go rata go ka lebaka le gore mo gona a wa ka nnete e o sepetse ka mokgomong ke no go le bona ngwana ga eshu
3: a o ka le boga papa ma ke tla le boga ke tsho ka re ka mfunela mara go the
2: a go lukile re ka tla ra bo le dishana go sasa a go le taba.
3: Okay, papa,
2: ke le boga nna. Tobel FM mo shato wa tsebole boithabiso ke go tama motheletsi.
4: Ke make.
2: Ah, he.
4: Nna ke kopane le yona ka ntsha ka tlhogo.
2: O kopane le tse o bo sa di emela ka ntsha ka tlhogo.
4: Fa ba botse neng neng motho ke re o ntshiwa. Nna ke le motho tlhapi.
2: Motho la shuo go nyetse bya le mola go nyetse o ri yana bya le o thomile go lora o bontshiwa wena o le motho tlhapi. Ape motho tlhapi ke mama wa sha.
4: Batho. Ke tsena ke jole jole ka tshaba ka tshaba le go ya tsa marobalong gore fela ke tla go robala le motho ke le motho tlhapi na.
2: Hao.
4: Ke dingane ke dingane ke di tsaba le lapa ke dirang a wa ka ba ka fetse ke tloetse. Ka dule na go etelle ntho e ntudisitseng ke tshaba go loba masome a matlhano gape a ditšhelete tsa pension go loba dintlo le eng ka baka la gore e be e le motho a ileng a felela ke mmereko mara mafelelong ka rata masome a matlhano a ditšhelete ga a tshwane le bophelo baka fela ga ke re jale go thomile gape o tsena le ntwa ka mogare o bethiwa
2: oraiwa
4: o tsiwa le ka mawela ko malapeng a gešo ke dilo tse ka moka ka baka mo ere ke sepeleng bophelo ba ka botla pele.
2: Ka ba re yena o bona mmamagaswa a robetse o lora wena o le mmamagaswa eupša malaong gona thobalanong lebe leya
4: thobalanong re be reya tatemae thats wa ke re ka feleletsa ke re ee so le thaba nnangkane o eye le mmamagaswa
2: ao
4: motho o robala le nna maswa
2: motho tlhapi ngwaneso ke tseo di bonego ke kwele sepheto seo se tserego a ika nnete ngwanamorago
4: ga mengwa ye masome 21 years kaofela re le ka moka ke netse ke sa le monyane ke sa di a
2: metrikpeapeale kore ke no ipotšiša wa tseba kgaetsedika polelo ye bo doctor stwaba ba bego ba re botsa ka yona gore wa tseba go bohlokwa gore le lekolaneng dintlhang tse dingwe le yeng go ditsebi tša manyalo di lentšhetse dintlha tseo le swanetse go bolela ka tsone o bona e le bohlokwa e ka thibela tsona tse tša gore motho o re yena o lora wena o le motho tlhapi ka gore a kere o bo o tla bo o boletse gore ei a kenya ke monna o ne o lora-lora wa gore yena o a bontshwa ka gore o tla ba a bontshwa ke le motho tlhapi
4: ga ke tsena ko lenyalong ntate make ke sa le o monyane e ke na 19 years and then ka ya di-counseling tsona tseo tsa rena go ya ka kereke e ke e tsenang mampontšha gore o ka tla wa emela llo tse di jwale motho ke motho o mojwale o se ka nagana gore ntse le gola le ya dilo di tla fetoga
2: mara
4: se ke nagane gore di tlo fetoga
2: ande
4: especially ka morago ga mengwa e mentšhi redu
2: e mentšhi le dutsengwee
4: re dutseng mara o rile ga o fetoga ke bitsiwa motho tlhapi and-e jale le ge ke bitsa batho a bolela ntho ona ela e tee a sa fetoga a bolela ntho ela e tee a bate mara jale ke makalang yare gore nko ka moreng jale o nyakana le nna ka lebaka la re ke le motho tlhapi ka reng ke re go bona motho le motho tlhapi a o tšhabeng thata wa tšhaba a ka go botlhoko ka ntšha ka tlhoo ntate make ga o sana lenane o lela la gore kopantšha re nyakele batho motlho mo re ka kry-a ba ba sa re boneng re le bommamogašo
2: a ke okole kgaetsedi yaka re tla e logela mano eo gape ke a leboa tobela fm bošate wa tsebo le boithabišo a re lotshe botheletše
5: dumelang ntate make
2: a ge kgaetsedi yaka wena
5: re teng ntate make ke kopa o ba tlhoka ina
2: e ba tlhoka ina kgaetsedi yaka
5: nna tate taba e ai ke yona nna ke tlhakane le yona ntate
2: ya
5: go etsagetse dilo tse dingata se ne ke sa ditswege ka monno ge ke le sore processing ya divorce ntate make
2: o kopane leng kgaetsedi tse o be go sa di emela wa tseba
5: ntate make mundo ne re ratana o le bose ga o le bose o nyetse ke ne bana ngwanaka o mongwe o tsamaya treatment gauti re leng poporone ke monna o reteileng ke monna a tshabang modimo ke ka mokgwa nna ne ke mmona ka teng ntate make motho a ka ntlhanamela
2: aowa wena
5: ga ke setse nna o tshwaetse ke kgethe between ngwana ka le ena
2: ya
5: ntate make ke ke botsiwa gore o lora nna in fact ko kerekeng ya gae ba moditso nna ke ne madimone
2: e kwa
5: ke tlo mmolaya

Eupša ke leboga kudu. Bja tokwa go banna le basadi gore wa tseba keng re ka no ba rena le setlwaedi se sengwe sa gore go ne o bona o kwana le motho ke moka a o tsena le ena lenyalong ge ba o mo ratela lenyalo eupša ga go sena poledišano ya mohuta o premarital counseling go ya le ka fa e bolelwa go ka gona ka sekgowa o tlo makalela dilo tse dingwe tse ntšhi ka gare ga lenyalo la gago go a ba kaone ge nkebe motlho o mongwe o rile wa tseba keng nna le wena re nyaka go nyalana re bonala re kwešišana ka dilo tse dintšhi eupša wa tseba keng man a re ye go baeletse ba ditaba tsa manyalo nke ba no o bolela le rena ba re botsise dipotsiso re ba botse ditaba re ba botse ka ga rena re ba botse ka ga rena re ba botse ka ga rena ba thome go re botsisa dipotsiso ba re ntšhetse dintlha tseo ba tsebago gore tše tsona di swanetse go bolelwa le gore re kwešišane ka tsona ga botse re hlake pele re tlo tsena ka gare ga manyalo ka gare ga lenyalo nkenke le no di atabele re ska e tšhaba ne re ska e tšhaba re itlwaetse yona ya thusa taba ewe e thusa kudu e thusa kudu ke mo a re gane wa tseba motho ba re ke sethokgwa o ka se mo tsebe ka mookane eupša e tlo le kgona go ntšhetša ka kakaretso gore e foka e ya kae ka motho o e tlo le kgona mo gongwe gona aowa e tlo go fa sebopego sa go nogore mo e foka ya kae wa tšea sephetho sa maleba sa gore ke tsena le motho o ka gare ga lenyalo goba aowa wa thoma go bona gore e mo ke a tsena goba ae motho a go hlaketse a ba raba dipotsiso le gona fa le wena o ena le ena le ena o tla ba go bone gore o bjang a kwele dikgopolo tsa gago o ka se mo fitlhelene ba le botsiša le le mo o tlo utuloga le ba reng o tlo utuloga gore o ikemišeditseng o motho wa mohutamang o ka leka o fitlha tse dingwe aowa o tlo utuloga go tse dintši o lokile botheletše e re ke apele godimo ga tlhogo sa dile dikgare wa latela go tlo fitlha ka iri ya boraro a ena le wena ka lenaneo la ditorong tšaka nna le alelabalatlhatlhapokeng ke gona re tšoile Dan Siegel, you let me in.

0: I've already lost it all. Go tank. Pele ga go share for Chris Walker, make me feel. Ke re tsebisa re ne ke le somete re bishe iring ya bo baby. Ga o re bala king 0860002452 ntle chimogala. Ga tsela pele o re bala gatsha ga go lentse go nomoro ya WhatsApp 0828691645. Re kwa mangwa ma ba ka o dira re skwa re bala misenge le kone fela re ke tshepile ke tshemegala le na tlhelo
1: le khone mo Powerflex plan le Master V re na le shadi ga a rata go bofelola ke tsa bophelo.
2: Oh Master V, ke nya ka se kantilang gore ke lokologe ke gona go fetola plan ya ka ga ke rata.
3: Ah pheko ya go ke Powerflex ya Vodacom plan ya go di ka go di e sna go di kontraka ta kolo ya dikoloto e bile o ka ifedisha go ba wa ifetola na kweng mo lengwe.
2: Ah nayo
3: e tla ka 40 gig go ba 300 minutes ya go founela network e fe go ba efe ke ka moka ka 299 ka kgwedi.
2: Yene ke mo humana kae montsi
3: e go tjagala ka go Vodapay app go ba online tjona pele o ba bontshe gore o tshwere tje jwang pele
2: ke tla dira bjalo
3: bona le dipeelano further together Vodacom.
4: Robale king a ke se gore nanka lebaka la engwe sa robale a re boledišana na le wena re botša gore ke ka lebaka la eng o botse mašo boledišana le man of the match mo o thobele fm
0: 086-000-2452 086-000-2452 a rolotšheng le gona ka mo bit of the match khotsong ka khashong re tlile tshe samma wena shy e be samma shaya kwena di maboya re tlo gare le boga kwena di re ke tsheme galela na magisho a re lo cheng thobela fm le gona
5: wena
0: le kae na
5: ke nna go le riwa
0: thobela
5: di dimela
0: bra na kurumela
5: a zero tsara le boro go re tlile di wena le ba tlile
0: ya
5: le mino a ba
0: le sale ba leba
5: vale vale ba mara bona le papama.
0: Alright, alright, ke le kwele.
5: Alright,
0: ke khala ke kwele lintsi le go leba leba. A re le tshentse ba le FM le gona?
6: Man of the match.
0: Eh, bona di rokorok. Le gona. Ah, shi, se se kwa se pelo ga botsika mo. Eh, le kuisha ka mo go mana, le kuisha a re le tshentse ba le FM le gona?
6: Tawela, man of the match.
0: Eh, le kae na?
6: Ona le guy.
0: Awa re go na tobela.
6: Eh awa ro bal man of the match.
0: Eh le moshomo.
6: Eh re moshomo ntorantoro ya ro ro pantorantoro man of the match.
0: Ke na kwa ke na.
6: Ke tsena ga mo pele fa se ke go ya fa se mo rola mago man of the match.
0: Ar le bogeng ar le bogeng.
6: Ya bole la ke bistone magala wa o tla ka ma bo tsa ke re masha.
0: Re tla re bo gar le tshentse bela FM le gona.
5: Mm. Ke ga ka ntse.
0: Le ga ina.
5: Mo.
0: Tobe.
5: Eh. A ke ndirimo.
0: Hendrik.
5: Mm. Eh, last ke go ba le ke tiri ke se ya le mo ya se ma jimi se tso. Lo bo pana le tshaba go go ipo pa wa yo.
0: Mm. O mo kae Hendrik?
5: A ke mama re.
0: O mama re.
5: Eh
0: ya nna mo mara wa mo
5: khausile.
0: Oh ga mo khausile nna mo. Eh ya no botlhoko tsa
5: bo bo ga mo Cape Town ga mo. Eh go buima mo nna go buima. Eh ba bona ke tsa ba mo
0: la
5: o di mo la state council ke re thoga tshile ke wa bo. Yeah. Ba mo malati, social worker le lawyer le mo ruti o ba indigenous. Mm. Gore re tlhokomele lapa gone o laola metsepelo ka moka ya batho gore batho ba seka ba wela
0: kotsinkoti
5: councelor gore a sebereke wa bona rodi ya ka disperi horrible o ka re tswana le meka tabele ya court ya biri le court cases e ka kwa kaltare sori kesetate ke a leboa kedia
0: o lebaga ke nna Hendrix arite le chantebele FM le gona re gona le kae
7: rona sentile bo bolela le twa tola o tsana le tsipoko ka mutu
0: tabe
7: ya re tlile ke wena monna ga e fhi re tlile ke le mmake
0: Eh, bra Edward.
7: Ene e bona yela ya botho go fisha di ntoro toro se go bola.
0: Mm, ke go bola.
7: Ya, e a kre e serile ka dithapelo tsa rena.
0: Mm.
7: Jwale e ya ka Captain Parker ya go bola ya abasadi. Le ona re re ba boka le go di mong a lebelele, a ba lebelele. Ba boka moria e ba khotsa.
0: Botse fela ba u kwa
7: ga. Ya.
0: All right, tsara le bo garle tshentse ba le FM le gona?
8: Mama ke mat.
0: Le ga ina.
8: Ke gona le ga ngwana wa ka.
0: A wa re gona thobela.
8: Ma di tsira ma go nga mo popa.
0: A re le bo ge.
8: Mama ka ke ro ba le tinya ka go di le bo ka sia le moya.
0: Mm.
8: Ke go ka di tsela mo tsadi ga re ga ba tsadi. Ke ka di ola wa go la a re o khopela tshiso. Ka tsia nomoro ya gagwe. Re sa go thatsana le mma motho re be re bolela ka basadi ba o bolawa.
0: Eh.
8: Ke ka se tsa ba ya gore re tshise batho. E rile go a khona ya ke re o kenya ka re tshise batho ka moka ba ba tlhoka tshise ya rena. A re go a khona ga na ka re eh. A re go thatsa ga eng ka re calendar ya thobela SA. Mara ke e khumana e re dinga ri ya.
0: Eh.
8: E thoka ga calendar ya thobela SN. O tshisa ka moka ba ba thokopela re thuso.
0: Di kwa gatse gabotse.
8: Mabuti ya mama wa mokopa.
0: Re tloga re leboga tlhe province ya Limpopo e tlhakane le province ya Northwest se ba weba sadi ba eme re leboga re tsentse ba le FM le gona.
9: Man of the match.
0: Le kaina.
9: A beng khautse ka pele mo go beng wana monna network e jalo tso mara wa kwa gabotse man of the match.
0: Ga ke nal ka botata o modimo le na ge o sna network.
9: Ke mona ke pula ke jere mo ke tsaba go bola re ke mo ga e mara mme re tlo tshe ire ke no bo tsore monna e sho re o tlhile tshe monna e sho re tshele tsa re o tlhile tshe ka metsana ka metha bile re tsaba gore mino tlo re fa ona ra fola matswalo e bile re tlo le bua to publication le tlo ba gore fa yona monna wa di roko roko man of the match mo dia mantha ra wena re bona le ra tshiwe le ra tlo dala
0: re tlo gore le bo ga tle wa re tlo tlo gore le bo
9: o le bona man of the match
0: right ar le tshentse ba FM le gona
10: the guy man of the match
0: ke wa re gona re ka botshele na thobela
10: wa re gona go dira se ya mo le phalane
0: ba re ke
10: se ya mo le phalane
0: all right wa re all right all right
10: go je ba ga tsere man of the match ke re ke le mo mushumo
0: o mushumo ga se sebaka
10: ha ke mushumo ga se sebaka man of the match
0: all right all right marelebo
10: man of the match ke e re tshenya go tsena na go ke re fase ga o fela
0: Hey.
10: O fuwa de di ona di ga di tata o a grade di di ga di ko re di ko re sentse na ha rona man of the match
0: ke go kwile ke go kwile
10: ke go tloko ko re ko re tsena e botloko e botloko ya dipolae tsena tsa basadi ko re botloko basadi ba tlhela ka man of the match
0: dai
10: ra ke bona ke bona batho ba jere ne fatshe ba re di tsela fatshe man of the match e botloko ko re botloko ba ntse tsala ke ya basadi ke ba ni
0: ai go sha botloko bana basadi ba rena basadi ba rena
10: ba se ba tsadi ba rena ene ke batswadi ba rena ke ba tlokomeli ba rona re mo lefatseng ka taba ya batswadi mo man of the match mara we ipotse o feta motho wa monna fere ene tsotsa o di modintse e tswa ke motho wa monna man of the match monna fere ha bona ya batswadi streamline so
0: hey
10: ha ke ke mo sho rona ha go nane ka tlo go man of the match ka distinct ena ya di player no ene yo le mo jona ba tsadi ba tlotsa ma ka man of the match
0: ke le tshogo fela byale.
10: Ke tshogo ke nne ga ba tsena ke go ke tshogo no tsena go bona sera na go e ka kanya le na mero tsena tsa batadi ba 7. A o me le mesh. O mong go wa ka mo Limpopo University motho no nka tsela ha mo la sera go go no wa ba re sebete. A lo betha motho ka ha mo le kids ke di ntse ntse tsho tsela go le banna go le motho. Motho wa ona a e ni ke nya ona na e mo le mesh.
0: Yompotsa
10: ai re botloko go nna e bile go go tshela eng go bise botloko thuma tshe motho wa monna go ja ifira this team of the match ha ba tsadi ba phele ka ba le freedom ba tsamae ho tsamae ba tsamae ba tsamae ya teng ke seng ka le tshoo man of damage
0: o kwagetse wa rra o kwagetse bela gore tla ba le dipeto gore tloga re le bo ga tlhem ka lephalale go na le monna mo ke le betseline la ga ke kwa lephalale ke kwa o ri le a bona a tlhakane le khoshi sese ka kwa lephalale ka kwa ega hey armanna khoshi sese ke nya ka man of the match ke nya ka man of the match di ramanka a hore ke gone go bolela le man of the match a monola ega a dira gore a kgone go boleledišan le nna ka video call are ye man of the match ditorong tšaka ke lenaneo la re na le we theletša ka metlha re tloga re leboga tlhe wa rex re tloga re leboga re sepa gore le resepela ga botse le gona ka mo lephalale all right temetsa rena ebile ke iri ya bobedi godimo ga tlhomagetso ke nyaka re bolele ka taba ye nngwe ya botlhokwa kudu ga e swenye e fela putšhaka ke gorena ge nkebe e seka ba kore mo ke nyaka ka lelemo la sesimane ba re ke fill in the missing words the missing words ke motho fela o nyakega leina fela ke nyaka re bolele magaiso go na le bontšhi bja rena mo re le go gona dikatlego tša rena ba bangwe bo gopola gore katlego gae ka gore wena o na le sefatanagana o na le koloi ae katlego e tla ka mekgwa e fapanego katlego e tla ka mekgwa e fapanego gore wena o ipone o le mo o le go gona tšatši la lekgono go na le batho goba motho yo a kgathilego tema ya botlhokwa kudu-kudu-kudu-kudu mo bophelong bja gago lekgono ga o ipona o šoma sealemoyeng o le man of the match go na le motho goba batho ba ba kgathilego tema ye kgolo-kgolo-kgolo bophelong bja gago o le man of the match gore o feleletse o le maole go gona ke nyaka re bolela ka batho ba re ke a tseba gore re tshwanetse re rete modimo fela a re ba reteng a re ba lemogeng re se ka tšhaba go bolele sealemoyeng gore batho na e ka ba le yampona na ge nkebe ebile e se ka ba man of the match a ke nagana gore nkebe lekgono ke šoma mo ke šoma go gona a ke nagana gore lekgono nkebe ke kgonne go tsena sekolo ka baka fetsa ka baka la gore man of the match ke ena a netefaditseng gore ke ya dikolong a netefatsa gore ke fitlha mo ke fitlha go gona ke batho ba bantšhi maphelong a o mongwe le o mongwe le o mongwe le o mongwe le o mongwe le o mongwe o na le motho yoo a kgoneng go tla bophelong bja gage a mo thuša gore a tlege goba a kgone go fitlhela maemo a itšego mo bophelong bja gage ke nyaka re bolela ka bona batho ba lokologa botse fela ba bangwe ba thušitše ke dicompany bangwe ba thušitše ke difeme bangwe ba thušitše ke maloko a ga bo bona bangwe ba a re bolele ka batho ba a re bolele ka batho ba o mongwe o ba ditše a itšhomela a šoma mo a šoma go gona e fela a tlhakana le mongwe mošomo wa pelo ye botse wa go kgona go mo tlhotlholetša le go mo fa maele le go mmontšha gore wa tseba re ke eng company ya rena gape e kgona go thuša motho ge a nyaka go tsena sekolo ge ba o nyaka go tšweletša dithuto tša go pele o se ka yo dula fase company ya rena e ka go thuša mongwe mošomo a o botsa tsona tšeboe ke moka wa tsena sekolo ba ba fetša ga o fetša wa ba tlhatlošwa le mošomong oba wa ba khwetša mafulu a mangwe a matala go feta ka tsela e le gore a o boole gona e ba ile a matala ka gona a re bolele magoši re bolele ka batho ba se ka tšhaba bolele maina a bona ge ba ba kgathile tema e kgolo-kgolo-kgolo ya botlhokwa bophelong bja gago tšatšing la lekgono 0828691645 0828691645 ba bangwe re a tseba gore ge nkebe se ka ba moruti wa kereke ya rena ge nkebe se ka ba mmayo ka kerekeng ya rena ba re ke mama phanga aowa nkebe ke sa le gona mola kabe ke bophelo ba ka bo sa swane three little words ke koše ke go fa yona ya Dave Loggins tlhelotlhela ke Tony Braxton ana le baby face but where did we go wrong avant my first love 0828691645 re tlo tšhele